Health Wellness Center sa A Young Building, Yule Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon with Dr. Rem Pinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Isen. Bukasin na, 9 o'clock in the morning, kadto lang mo da, libre dira ang konsultasyon, ha? Mabakal ninyo dira ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated, kalakip na ang Santhon Gold Coffee Mix. Awesome. Manami, sinike ang sweeteners, Tivia, humble tamis ni Katropang Josil. Conscious ako sa akong blood sugar level, may type 2 diabetes ako, don't worry. Kay ang sweeteners sa Santhon Gold Coffee Mix, Stevia. Bullseye! It's already 8:03, sato siya rin nga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Kahapon, dari sato niya sa Pilipinas, ha? Galinupad na to yung missile yas Middle East, ang aton niya galinupad yung impeachment complaints mo. Ha? Kay kahapon, ang Committee on Justice sa House of Reps ang nag-convene para nga i-finalized ang articles of impeachment to be referred to the plenary. Maghabagita plenary, amo ng session sang tanan nga miyembro ng mga sang House of Reps. 318 na subong ato sa mga congressmen, ha? Most of it, mga district congressmen, mga 64 dira ang party list congressmen. So nag-convene ang tanan nga miyembro, pero hindi tanan present, nag-convene ang Committee on Justice. Kag sa pag-convene ang Committee on Justice, gin-present nila ang mga articles of impeachment para iya sa possible amendments. Kag sa pag-finalize sang ila sininga committee report presenting the articles of impeachment to the plenary. Kahapon gin-pabuto-butuhan through the leadership iya sa House of Representatives sa Committee on Justice ang chairman si Congressman Gerville, ha, Beatrix sang Batangas, ha, Gerville Beatrix Luestro. Congresswoman from Batangas. Andito why gani matatluhan ka oras na finalize nila including ang mga amendments. So right after nga gin-introduce amendments kag gin aprubahan, in short sini i-finalize nila nilang copy and be forwarded to the plenary. So tapos na ang batalya sa Committee on Justice. It was by virtue of a unanimous vote of members present. Ha, kahapon, damo ang mga way magtambong. Amo nang hambal ni Congressman Junjun Tupas, ha? Former Congressman of the 5th District. Ang ibang sila niya, mahambal na, sakit ulo ko, may ara na, mahambal, sakit tuhod ko, sakit buol ko, sakit alatrasan ko, tanan niya masakit sila niya ara na. If they don't like to participate, ti hindi tanan na tutukapon ng miyembro sa Committee on Justice. Batang tanan niya nagtambong dito, unanimous, but nobody objected as far as the finalization of the articles of impeachment is concerned. So, na-finalize na ang plano nila ini nga dalon sa committee rules, ha, committee on rules sa plenaryo so that makalindar sa activities sa regular session, plenary session sang House of Representatives most likely next week. Bullseye! Ang target sini nga by May 14 ini ang madesisyonan sang plenaryo. Kiti sa discussion naton kapon with Congressman Junjun Tupas of the 5th District, former congressman, nga pag-abot sa plenaryo may dibatihay panada. This unless otherwise nga timunan ina sang speaker nga shortcut ang ginatawag sining deliberation and debate. Paano ma-shortcut? Ma-shortcut ini if ang mga endorsers pabor sa impeachment could gather more than 106 signatures before it will be reported to the plenary. In short, sini, may ara sang committee report ang Committee on Justice defining the articles of impeachment. Ti may ara da mga endorsers. So mapermada ang tanan niya mga endorsers kung isipon mo, kung makalabot ang nagpirma, ang nag-endorse sinang impeachment complaint sa 106, automatic report na lang na sa Committee on Justice.
Let's say, for example, the House Speaker, the presiding officer, will call. Okay, committee report of the Committee on Justice on the impeachment complaint against

of impeachment or articles of impeachment be forwarded to the Senate for the trial proper. Tima motion na malananga by virtue of the constitutional requirement that the endorsers, if it can reach 1/3 of all members of the Congress or the House of Representatives, the articles of impeachment will automatically be forwarded to the Senate. Tiwai nati may mano da. Laban-laban why nati may dako pang deliberation. That, ladies and gentlemen, will result maybe sa ginatawag nga nominal voting. Sa plenaryo. Even though naka-meet na sa sang requirement nga at least 1/3 of all members, pero base pa lang ha, himuon nila ini nga man nominal voting gid. Maghambal kita nga nominal voting, kung tanan nga 318 ka mga congressmen present, isa-isa ina, laban-laban alphabetical order, nga mabuto, Congressman John Revertis, di matindog na mambal nga, yes for impeachment. Mga alaus gid la. Butang malo sini, ang iban sini, maybe to shorten time. Ang iban sini, ti, upod na lang sa grupo ko na no. Ti niya, ti, pre, ano imuda? Maria, ano imuda? Siya, yes or no? Paghambal isa nga, yes ah. Niya, ti, may yes man ako eh. Pero kung pamang kuto, no, have you read all the attachments and the articles of impeachment? Mambal nga, Diba? Kaya nga, proof to that. May isa ka media, nag-interview sa Manila, sa kay Congressman Joel Chua, happens to be a lawyer, representing, if I'm not mistaken, 3rd District of Manila City. Ang interview siya, Congressman Chua, have you read the impeachment complaints and the attachments? Selling niya, I've read the impeachment complaint but not the attachments. Because may question sa attachment. Nga kuno, gintagahan ni Duterte sa kwarta, si Madriaga, ni Digong pa to. Tagahan sa kuno daw 84 million, kag 4 million, daw mo na. Pagkatapos, it was during the time of Digong Duterte. Pero ang manager's check issued by Land Bank states that ang check dated July 2023. Ang presidente, Ninas Digong, presidente, Bongbong Marcos doon. Tambal ni Congressman Joel Chua, selling niya, I'm sorry, why ko na mabasa ang mga attachments? Ti with that, ladies and gentlemen, ang iban sa mga congressmen, nabasa nila ang tood, pero basi kon, ambal nila, basi nagtabug guro ang ila sa mga ayambot. Hindi tanan, but remember, ladies and gentlemen, mahambal kita nga, ti selling niya nga, nagbuto, kakaway ka, lubos, makainchende, remember that this impeachment complaint somehow is just like a political exercise. Not solely nagadepend sa merits and demerits of the case and decision sang kalabanan, if not sang iban. Kundi nasandig sa ginatawag sini nga conviction to their group and political party. Ang iban gani gahambal nga, kami sa aming bayan, sa aming distrito, ang sabi ng tao ay ganito, yes or no. Pero sa pagkamatood, nakakonsulta sila. Wala eh. Konsulta, no, guro na. Konsultas, doktor ba si Mayara? Pero konsultas, constituents. Dari lang sa atin, for example, si Iliido, ging konsulta ka mo? Was there an assembly to consult the constituents willing to attend para magkuhasang feedback? Wala. Dari sa syudad, sa probinsya, we have 5 congressmen. Sa probinsya, we have a Lone District Congressman or Congresswoman and we have a party list representative. Nakakadto sila sa inyo, sa barangay, nakapamarangay sila kag magtiripon-tipon mahambal nga, abi pabaya-bayawan ko lang be, pabor ka mo kung hindi sa impeachment nga impeached ang Vice President. Wala, pero ang tikal nila dito pag-abot sa plenaryo, based on my consultation with my constituents, you di kakakya. Pila ka constituents din ang ginkonsulta nila si Nino. Galing kiti nahambal naton, nga somehow this is partly a political exercise. Hindi lang merits and demerits of the case ang ginabasihan sa desisyon. Ang ilaman, number one, leanings and personal interest, political interest, and decision of their political

0: political party or group. Amo na, ladies and gentlemen, let us all accept that. Ha? Kay ina is an acceptable system. Batunon ta ina, mambal ka mo nga, jati alaw, sige kaya ako amuni, hindi ka bikumpurmi sa tindog sa imo congressman. We deserve the kind of leaders we have. Binuto ta mo. After all, it goes back to us. Nagabalik niya po na sa aton. Ha? Kay ginbuto ta. Amo na gani, sa masunod sininga tiyempo, butuhon ta para sa aton, ang nagakabagay nga, ining kadahulag ya kon, nagakinanglan gid man konsultahon ng tao, konsultahon nila, hindi lang nga, konsino lang to, kadto sa opisina, laban-laban na mga naga, pangayo bulig to, nga ha, laban-laban mapasipsip ka para lang magdako bulig sa imo, ang konsultahon, kundi pati, ang, ha, tagsa-tagsa sa aton, if not, they have conducted sang malawak kon sa Tagalog pabla nga mga consultations. Diba si Kermit mga attendance na sila dito gin pangatasi to liquidate nga sila nga tinag-conduct ko consultation gasto ko siya isang million. Diba? Pagkatapos huwag gali consultation kaya ang ginpasaya dito nga mga pirma kuno ginkonsultaya ara gali sa logbook sa opisina ya nga nagapirma kada sulod mo o damo nagilimo sina. Sa una, may na-controversya sina sa probinsya sa Iloilo. Nga kuno, may consultation sa 75,000 quarterly ang gin-gasto. Pagkatapos, it was found out nga ang gin-attach sini nga mga attendance o na mga tao kuno nagkanto sa opisina ya. Ara, gali, ginkuha sa logbook sa mga tao nagkanto sa opisina ya. Amo ng purpose. Kung nga, may logbook na sa opisina sa mga legislators ta from the municipal to the provincial, city, up to the national. Ha? Why take balo ba si kon may nagasunod sa mga managagahi nga gastoy ako no sa consultation ang lista sa mga tao nagbisita sa opisina ya base sa logbook ang ginapapermahan sa mga tao kasunod sa opisina ya bla. You see, ladies and gentlemen, pero let us all accept the fact. Amo ni ang sistema mo. Ha? Sa ato sa ring mga congressmen and most likely sa ato sa ring mga senador, hindi tanan sila abogado that could fully appreciate the value sa mga pieces of evidence presented, ha? According to its actual worth. Pero ang iban sini, gabase naman lang te, ano tindog ta sinis grupo ta? Kon sa mga klase pa bala, kon may ara sang binahinbahin, regular kag irregular. Kay balo ka mo sang klase, sang regular kag irregular. Ang regular, butamalon sini, regular load. Ang irregular, just like that mga transferees, ang mga may gin-drop, ha, pagkatapos ginbalikan sa sunod na semester, nga ang ila iban nga mga subjects, somewhere else, sa iban nga mga sections, sa iban nga mga courses, para lang makumpleto, they are being called as irregular. Ti, kung kaisang binahinbahin sa sunod sa eskwilaan, regular versus irregular, gamay malaning irregular, di ba? Ti, ang irregular ya, if in case may binutuhay, mapili kamo do sang classroom officers nyo mambal nga ang hambal sang regular selling niya mo ning suportahan namon sa pagka presidente namon no, ha? Sa classroom sa pagka presidente ta ang irregular ma field man sa kandidato ya mambal nga riya mo niya presidente sa irregular de bla ti sometimes sa kongreso sa house kag sa senate amo man ha? Ang irregular mambal nga nami tani to selling niya ang presidente niya sang irregular galing kay regular ako maupod ko diya sa regular. Otherwise, si Kwayon kasang regular. And hindi ka man acceptable dito sa irregular. You see, ladies and gentlemen. So diin, kag anong insunod nila? Dikta sang kundiin ang ila grupo. Let us all accept the fact. Nga muna ang sistema. Kaya hindi tanan sila abogado. In short, as far as appreciation to the, tawag natin, rules. As to the appreciation to the pieces of evidence presented, hindi kaparisa ko prinsibo sang mga abogado ang pag-intiende sang mga hindi abogado. Ha? Kito yung mga abogado, saulado nila ng mga rules of court, saulado nila ng mga citations and mga SCRA, Supreme Court reports annotated, bla. Kung mga gindesisyonan, bala, nga nagpakita nga applicable ang iban nga mga portion sang desisyon sang Korte Suprema bala sa present nga case. Ti ang maordinaryo pareho sa aton hindi lubos sina makinchende unless otherwise we also study our lesson. Tun anta and i-research. Kaya mga abogado, ga-research man na sila. So kung i-research ta, matun-an man nato na somehow. But we cannot fully digest all of that. Ang ilagin tun-an, sang apat ka tuig sa prilo, apat ka tuig sa law, kag apat ka or isa ka tuig para sa review, kag para iya sa bar exam. Bullseye! It's already 8:19 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ha? I-check tabi sa Cinema Ateneo, it's already 8:19 sa ato sa ring pagparagad. Dari kita sa local scene. Ining natabo bala sa kay Frank Royce Barbasa. Latest niya, it was ruled by the through the investigation sang Pavia Police. Nga it's a case of suicide. May mga circumstansya. Nagbakal sa kuno gasolina dito sa Mandurriao. Tapos may mga text messages sa amigo nga kuno. Nakapoy na siya. Nakita sa tubang sa balay siya sa nga ex-girlfriend. Ha? Pagkatapos, nasapuan na lang nga may tao nga nagadaba-daba na dara sa sulod sang Green Meadow Subdivision, believed to be amo ni si Frank Royce Barbasa. So, it's a case of suicide. So, nang iya sa police. Pero ang pamilya, ginpa-reautopsy nila ang bangkay. Ang nag-reautopsy, amo si Dr. Owen Libakin sa una, sa PNP Crime Lab. Why patakahibalo kung ano ang resulta sini? Kaya ang report niya, i-refer nila kuno sa NBI. We have a talk with Director Jeremiah Sargado, ang regional director sa NBI. According to him, wala sang referral and request sa ila that NBI will conduct investigation pertaining to the case. Wala pa as of now. Siya ba si kon after the conduct or sang re-autopsy, kon ano gid man ang result, dira kang mag-desisyon ng pamilya nga ipasa sa NBI kon may dapat imbestigaran. Upod ta si Mateneon, ang mga informasyon guro nga pwede naton mapagwa. Kag ang mga nasugid sa pamilya, sa kay Cap Rico, an interview taman sa Nangligan, gusto talang mahibaluan kung anong latest kay ang pamilya subong daw, alang-alang pagin mag-issue sa statement. Ang iban nga mga information, ginapagin nila sa kay Cap Rico, kay damo ng ila, sining nga pala agyander sa pag-transaction man sa iban nga kinanglanon sa pamilya, kay hindi man taga-ilo-ilo, ginang pamilya mo, taga-Capiz, abi. Cap Ray, si Katropang Joe Salbanias. Good morning, Cap Ray.
1: Yes, good morning, Josel, Nico Josel, no?
0: Salamat.
1: Umayong aga, good sa inyo pagpalamat eh.
0: Oo, salamat din sa tempo ni Capre. Hingalitan ko lang ni ang tempo mo, we do understand, mas ako, ikaw may mga transaksyon. Capre, isa lang ang subong eh. Gusto na itong maklaruan as far as the family is concerned. Ni Frank Royce Barbasa. Daw ay naduda, guro doon siya naging man ining nasapuan niya patay, no? Nasunog bala sa Green Meadows, Capre. Ano karon ang anong desisyon sang pamilya subong? Kontento na sila sa findings siya sang Pavia Police nga it was a case of suicide.
1: No. They did not conform on that issue or the findings. That is why they opted to have a second
0: autopsy.
1: Which is more scientific than something like in a pushing pig with Lebanon. And after the findings, you know, he complained not. In fact, nakapadala na sila sing sulat bala. As the way I understand, napadala na sila sulat na ito sa kay Director Jeremiah and Director pala.
0: Sargado. Sargado, Director Sargado.
1: And it was relayed to me, but as of 3 p.m., nabato na to sing opisina ni NBI Director. Wala na. Ginahulat na lang kung anong mga siguro ang gusto i-obra ng NBI. No? Kaya in fact, nakasabit na sila, there is already second autopsy, which is, of course, hindi gusto pag-impirmahan man ato sa pamilya ni Juan.
0: Oo.
1: Barbasa. Kaya, napati sila na hindi suicide ang nagsunaan ni Juan. Franz.
0: Hey, Frank. Okay.
1: And we do all understand majority of what could they have witnessed or nabasian sa mga nagwagan o sa inyo man sa media. So, hindi sila magbati. And the majority of the listeners and the follow sining nga kaso daway nagapat.
0: Mm-hmm.
1: Tag isa pa ang suicide na angulo was already mentioned before the autopsy.
0: Mm.
1: Daw kalayo, no?
0: Mm-hmm.
1: And of course, ang pagdatag natong pagbukas ng cellphone, so daw wala authority ng majority man sa pagbukya.
0: Mm-hmm.
1: Binatag, nga binatag, may dapat may ara pa na kasing parallel investigation. Mm-hmm. Ano ang hitman, kung ano unog, kung kwan, sa cellphone na ito.
0: Mm-hmm.
1: At tapos hindi natin na-preserve na yan. Hindi magtandugon. Pwede only kwan nga mga order sila is the first. And of course, NDI siguro sa mga determination.
0: Mm-hmm.
1: So, dapati ang pamilya daw hindi amo ang ginahambal nilang suicide.
0: Okay.
1: That is why they decided no? Mm-hmm. Na ipa second autopsy sa mga sa pathology or something like that. No? Hindi na sa pamilya. But there was a term used for that under Dr. Lee Bakin. And some may duwa pagid ka mga figure of pathologist man coming from just Visayas Medical Center to assist and also ma-assist ang finding. Naintindihan niya man siguro kung ano kasakit lang minabas yan sa pamilya. Sa subong, na-rely na lang sila sa result. Kag ang ila further investigation na nila pangayo sa NDI ang parallel investigation.
0: Mm.
1: And in fact, na kwan man ang pamilya, makikita sila sa hatod ni Tudosyo. But kahapon, there was no time for hatod ni Tudosyo to be to meet them. Kasi isa ko siya, may mga hearing siya. Ang tulad siguro mga hapon nanti mapuli pa sila sa kapit. Siguro na reschedule na lang nila. Ina.
0: So,
1: probably upon receipt sa nila sa kagapon na request sa NDI, siguro ipasan man na nila dito. And, nag-request man siguro, ma-request man siguro ang mga file and record rin sa PNP at finding sila sa uni sa autopsy.
0: Mm-hmm.
1: Mula na makambal ko and the case will still be going on and I hope justice and truth will come out for Frank Magbasa.
0: Oh, ang mga ginapangita to nga mga gamit niya, just like ang backpack niya na recover ato sa pamilya, Capre.
1: I think though ang isa ka backpack siguro.
0: Mm-hmm.
1: Atong ginbili niya sa amigo niya.
0: I see.
1: Pero ang isa ka backpack daw why the idea atong ginapakita nila ang gindala.
0: Mm-hmm.
1: Gindala niya pagkat dito sa Green Meadows.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, ng ex-girlfriend. So, why ito makita? No, hindi. Why?
0: Oo.
1: Why nila mga panto na mag-alupang dan?
0: Mm-hmm. Pero sir, re-autopsy conducted by Dr. Owen Lee Bakin and company kahapon, Capre, may initial findings kung may ara sang doubt, gitman. May pagpangdaduha ang nag-conduct sang re-autopsy, pathologist and the medical legal expert niya si Dr. Lee Bakin?
1: Hindi lang ko kahambal sinaka, but he has already issued some, I think, initial findings.
0: Mm-hmm.
1: Sa ara na siguro na kwan manak na postman.
0: Mm-hmm.
1: Kay Dr. Lee Bakin was so positive na gusto yaman mabalaan kung ano git ang tungod.
0: Mm-hmm.
1: kung patay na si Frank, tingin sunog, umuwi pa according sa paghambal sa piyak na ano nga, I mean, result of the autopsy.
0: Mm-hmm.
1: That it was a suicide. They have already concluded that it was a suicide, which is unacceptable sa pamilya ni Frank.
0: Mm-hmm. Oh. So, in short, Sinay, the fact na nag-coordinate sila subong sa NBI, there is a strong reason to believe nga may ara sang pagpati ang pamilya kapreha nga may anomalya gidya sa kamatayon niya ni Frank Royce.
1: Amo nang gusto gid nila mabalaan, that is why nagdangop sila sa NBI for parallel investigation. Kag kinanglan ang investigation matulid sa ayog.
0: Mhm.
1: Sila mismo gapating nga hindi mag-suicide ang ilang na himata.
0: Okay. So, so far, pamilya man ang ginahulat na siya ni Capre, no? Kay may foul play kon wala. Kay hindi pa na certain gidya subong. May foul play kon why, nag-depende niya sa pamilya after all mo. Kung maghambal ang pamilya, okay, batuno na muna. So, case closed. Pero paghambal sa pamilya, bisan paghambal ang police, nga it's a case of suicide, pero gaduda yung pamilya. Buta malon siya ni, hindi ta pwede matakop ang, ano eh, ang investigasyon sa mga muna nga bagay, Capre.
1: Of course, hindi. Iti gindig-gandakan na yung second autopsy. Iti para mabalaan gina. That is already a sign that they don't conform with the first findings in one's autopsy.
0: Mm-hmm.
1: So, ang unang basis nga nag-sulat sila sa NBI. It's natural kung mag-sulat ka na sa NBI requesting for a parallel investigation, meaning to say, kasi, dahil man sila, na gusto gin nila, mahibaluan ang matuod-tuod, di ba? Amuna, ang gusto nila mabalaan, kag gusto nila, na naman ang matabo, ustisya ang napangayo nila, kung in-event na makita, hindi suicide.
0: Oo. Kiti, may isa lang kita kaanggulo na rin nga gusto man maklaruhan na Capre. We do understand, amo maniguro ang isa sa mga bagay gusto man maklaruhan. Naanad man kita sa pagsinalayong kita gapanilhig sang palibot sang balay takag kita man nagatutod sang mga dapat natulutdan, Capre. Pero sa natabo, sa suludlan sang bilid tubig gasolina nga ginbakal, kaginsunog, bisan ano pa kasanlab gurong kalayo, may residyo gina gurong plastic Capre nga mabilin sa nasunugan.
1: Oo, so, ang container.
0: Oo.
1: Mas kinambagya, kung nakaupo di ang bagya, kaya na makita eh.
0: Oo.
1: Mas kinang ang lighter, kung nakapuswakuan, makita na da.
0: Mm-hmm.
1: Ano ang ising din niya, na kuwan lang, laway, ano?
0: Oo.
1: So makita na da eh. Nga, himuon mo, tampukan mo lawas mong kagtutdan.
0: Mhm.
1: Abi makita man sa sinabi na nga daw siniligan to.
0: Mhm. Kiti kagi man kita katutod Capre, may ara kita dungkulan yung ginatawag kon kaysa sa balay tabla. Magtutod kita. Okay. Bisan tag tatlo kadlaw pa nang dungkulan nga ara, dira nga siging bagay, siging kalayo, ya ginatampukan mo lang sang laya nga daon sang kahoy kag iban pakaramo nga may ara da plastic ikaw nga ginpaamak. Pagkatapos sa sina, after 3 days, kung kisa, ara paghihapon plastic yung gabilog eh, sa duta.
1: It's natural, matunaw lang na siyang malunay, pero hindi na siya ginatotally madrama-dula.
0: Mm-hmm.
1: Maskin ang iyang daw uling na lang nakakuan na, makara na da.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Hindi daw ka-imposible. Amo na nga, ang gaduda ang pamilya sina.
0: Mm-hmm.
1: Nga, tinga ang maamuna, kay wala man sing sign of depression ang ila nga bata.
0: Oo.
1: Ang ila apo.
0: Mm-hmm.
1: Amo na ang gusto nila makuan. He was a very jolly person. And in fact, yesterday, I was able to meet one of the parents, ang classmate niya.
0: Mm-hmm.
1: Yung Monday, upod pa sila sa drill nila, fire drill or something. So, dahil pa sila, sinadya, may mga picture pa gani.
0: Mm-hmm.
1: Na sila ara atong bata sa inyo, kwan o la classmate nga bata sa tong agakon nagpalapit.
0: Mm-hmm.
1: Na sila nga wala gid ya sign with. Iti gaya sinadya kami ginagad pa sa namon galing sila nga mapulit sa Sarawak City. Amo tong iya nga rason.
0: Mm-hmm.
1: Na wala siya kaupod sa Gumara. Okay. Eh, sana ng bata, ilaw man naguro magkulit to sila, eh, kaginta. Sige man communicate yun sa tiyo, ya? Ang tiya, ya? Gusto man na magpagay, especially sa lulo niya.
0: Mm-hmm.
1: Eh, lulo niya, si, very responsible person man na siya, ya?
0: Mm-hmm. Okay.
1: So, ito natingala, kung all of a sudden, mag-crap up ang issue or ang topic nga suicide, ano siya, pero tiwanda wala sing basis, gibala.
0: Mm-hmm.
1: Ihambal sa nga suicide. So, hindi magpati ang pamilya.
0: Aho. Ati, mayo manikon magwa na in full details gadyang findings sa second autopsy. At the same time, makakonduct ang parallel investigation, makumpisa na kag matapos ang NBI kapre. Para masanagan kita tanan. Kaya ang pamilya, hindi palubos magpati ha. But ang police karon is they have that findings initially sa first autopsy. It's almost a case of suicide para sa ila. No? Pero mabalaan gid ini. Kasi with the second autopsy, deras goro mahima-himay gid na sang nag-autopsy just like sa kay Doc Owen Libakin ang iya man findings ha kon it's really a case of suicide or may foul play sa kamatayon ni Frank Royce.
1: Yes, that's the one angle ang ginasandaw kung foul play.
0: Mm-hmm.
1: And you know, ang pagkondak ya pag-conclude ting police daw kay hasty, daw ka kwan ba lang, padali.
0: Oo.
1: Na, that's it. Damo na yasin resulta nga hindi conforme ang uban ang mga findings ng police na hindi matuod. So that's one thing na ang aton nga mga kapulisan dapat i-establish naman sa ila nga credibility ba na.
0: Mm.
1: Amo na ang ginatanaw kay dito almost kwan makita sa may mga palpak.
0: Mm-hmm.
1: Ang ilang kung they find out later nga hindi gila muna. Padali.
0: Mm-hmm.
1: How could you determine in just matter of days, 2 days, 3 days, mambal ka dahil suicide?
0: Mm-hmm.
1: Without first digging into some aspeto bala, or mga scenario or the persons of interest.
0: Mm-hmm.
1: Wala na ilan nakuanan na basta na gambal na lang sila suicide. Wala na nyo na gina-expound, wala explore.
0: Mm.
1: Wala nyo na-explore kung sinong mga possible na suspect or persons of interest.
0: Mm-hmm.
1: Basta mahandal na lang kamudayong suicide, pinutda niya lawas yan. For me, that's stupidity.
0: Mm-hmm.
1: Para sa akin.
0: Oh.
1: Na iambalo mong tao ng suicide, pinutda niya lawas yan.
0: Mm-hmm. Okay. No. So with that, Cap, we would like to thank you. We do understand sang sentimiento subong sang pamilya. No? Do kabudlay, abi, sa part sang pamilya, the way I understand, Cap, mabudlay batunon para sa ila. It's not because nga, nga hindi lang sila magpati, pero sa personalidad ni Frank Royce, daw hindi sila magpati nga mahimo ni Frank Royce sa personalidad niya.
1: 100% hindi.
0: Oo. Sige.
1: Kasi bilang amay siguro, bilang lolo, maintindihan naman kung sinong aton nga apo, kung sinong aton bata.
0: Mm.
1: Nag-eskwila ka apat ka tuwid, mag-graduate ka na lang sa isa ka bulan, tanawin mo abi ang sakripisyo sa baka-baka, muda ka gano'n. Kasong mga kabuhi mo, ara ka na, sa binbin, sige mo nga, para kadalagaan. Pumuna ba na?
0: Hmm.
1: Maski magtutunong nila sa eskwilahan nila, mga classmates nila, nobody could say na si mahimuon na si isa ka makuha nga bata, maalam nga bata.
0: Sige. With that, Capri, we would like to thank you. At least we've gotten information from you, latest update. We're very sorry na drag na mo ng tiyempo ni mo. We don't understand, may matransaksyon ka pa. Capri, basi kung may mga update, matawag kami liwat sa imo.
1: Yes. Thank you so much for your time also.
0: Okay.
1: Salamat, Gid. Para sa katanagan, para sa ustisya, sa kamaturan.
0: Hmm. Salamat, thank Capri. Ha? Good morning.
1: Good morning. Thank you.
0: Very, there you are, si former punong barangay Rico sang housing Mandoriao. Eh. Amo ning family friend kag go to guy nila dari sa Iloilo, kiti daw ay man gisila sang damo ginya kilala bala dari sa Iloilo. Si Capre Rico. Now, we are not really saying we are not believing sa findings ng police. Only that ang pamilya hindi magpati pa itlubo subong. Somehow may doubt. We're talking about life. Eh. It's a human life. Eh. Dari. Kagti bata nila, with a bright future, graduating students sa University of San Agustin taking up nursing. Kay kung sa pamilya, ang information na kuha ta sin eh, why man sila yung problema sa kwarta, abi? Kahit pila ka bilog ang aras sa abroad nila sin eh, almost naghalinin ni si Frank Roy sa family of nurses mo. Tapos si nanay, tatay yan, nurse man. Hmm? Tiyo yung bulig siya piskwila, nurse man. May utod siya doon, nurse man. So with that, ladies and gentlemen, may mga ano eh, may mga angulo, mahambal kita nga, okay, it's a case of suicide, mga patimaan, based sa findings, nga may nahaklo siyang aso. Buta malusin yung buhi siya sa insunog. Inaya sa statement ni Police Captain Frisquito. Number two, may agis ang kinadtan siya nila, maybe to suppress sang iya sining kasakit kinabatsyagan para hindi siya makasinggit. Ha? So these are the signs. Number three, nga may ara sang na-secure nga CCTV nga there's a person looks like Frank Royce Barbasa nga nagbakal sang gasolina dito iya sa Hibawuan na da, no? Lapit na bala sa subdivision na ano ganin ang Anaros, that's already Hibawuan. Nagbakal siya sa gasolina dito, that the very person yung nagbakal sa gasolina sa duha ka 1.5 nga bottled water, empty bottled water ginsulod. Kag sa suludlan niya daw, suludlan bala sang ketchup na nga 3 liters, and that's around 6 liters ang nabakal niya. Ang rason nga kuno, nawadaan gasolina ang salakyan, kinanglan niya ang itugong. Sinulod niya sa isa niya backpack. In short, ang isaya ka backpack inbilin niya sa balay sa isa niya amigo, Abian, classmate, and ang backpack nga isa dala niya. Amoy ni nga it was traced by the police of Pavia nga around mga past 8 o'clock, between 8 o'clock to 9 o'clock, nakitaan siya nga nagsulod sa ara siya sa Green Meadows, malapit sa Puluyan sa yasining ex-girlfriend. So, ang dala niya, backpack. Pagkatapos, tatlo kabattle sang gasolina, equivalent to 6 liters. Isa ka 3 liter or 3 liters nga suludlan, kagduha ka tig 1.5 liters. Ha? So, bali 6 liters. Sulod sa yasin nga backpack, believed to be. So, ang gamit niya, either posporo o con lighter, but ang pinaka convenient is lighter. And then, for whatever reason, konsundon ta ang churiya sa police in concluding nga ini sa case of suicide. Nagbakal sa gasolina, pagkatapos, may dala sa gasolina, sulod niya sa backpack niya, kag nakitaan siya dito sa Green Meadows. Ang pagpati sa police nga nag-suicide because of that circumstances sa iya sining dila, ha? Kag sa iya sining baga nga may nahaklo sa nga aso. Compatible to that, pareho sang aso sang kalayo nga may gasolina. So, these are the circumstances. Ang mga hindi lang dere pa karon kumbinsidong pamilya is this. Ang bag or ang backpack kon nadala sa pagsunog may residyo gid na. Labi na gid ang tatlo to ka plastics nga ginsudlan sang gasolina. Bisan ano kadaba-daba sang kalayo may ara gid na siya residyo sa duta. Mabilin gid na ang binilog sang plastic. Ha? Bisan ano mo nakasunog, ang plastic niya, laban-laban, matuhop ina, kung tama kainit ni Malunay, matuhop ina sa sa duta, maghambal ka tuhop, ma-nubla, ma-agis bangag, kung may bangag da, orgiha sa duta, pero ara da mabilog ina. So residue ang tawag naton sina. These are the circumstances being carefully evaluated sang pamilya kung may ara. And ang iban niya pagin sininga gamit, for example, may lighter. Ginsindihan niya ko galingon niya, anong soksok niya, backpack niya. Pag sindihan sa ko galingon niya, ang lighter na haboy niya. Kaya kung huwag niya mahaboy ang lighter, definitely, ang lighter, kung isugba mo sa kalayo, malupok. Ang lupok sa lighter is just like hinay-hinay lang ang lupok niya sa ribintador. Buta malo siya may lupok gid. Ha? Most likely malupok gid. Kag ang lighter kon masunog, ladies and gentlemen, ang iya sininga ara bala sa ginagwaan sang kalayo kon magsindi ikaw. Mabudlay ina tunawon, ladies and gentlemen. Laban-laban mapabilin may residue man ina. These are the things being considered right now. Kaya nga, nambal, tinakaklo sa sang aso, tilaban-laban buhi, kagko, hindi man na pwede nga, hindi siya magsinggit kung ginsunog sang iban. Kaya may kinadtan ko sa dila, ang patimaan niya, ginugtum niya, ang kasakit kinabatsyagan niya at the time, kagkainit sang kalayo sang tanagadaba-daba if it was a case of suicide. Now, anong possibility nga maduda ikaw kung ikaw being pamilya? Aton, kinadissect na ito niya. Maduda ikaw in the sense amo ni. Possibly, nga he is already, this is on the other side of the story. Ha? Ang possibility sini, nga he is too weak at the time, buhi, he's too weak to resist. And he's too weak to shout. But he was able to breathe. Nakaginhawa pa siya. Samtang nagadaba-daba ang kaugalingon niya. Diba? So, may ma-inhale. May mahaklo ikaw nga aso. That's the possibility. Ang pamangkot sini. Kung he's too weak to shout. And he's too weak to resist. And he's too weak para ya maka get away dara sa lugar, entertaining the possibility by foul play, that would mean nga nag-suicide siya. There's a possibility on the other side of the story, nga wala man siya nag-suicide. Nga, may ara sang possibility that he was suffocated, na-suffocate. Let's say for example, sumbagan mi sa sulok-sulok da, nalipong, tinutdan, ha? And with that, ladies and gentlemen, he's too weak to resist at the time because of the condition. Nalipungan mo, tapos naluyahan mo. There's a possibility cases like that. Diba? Naka-inhale sa tuod sang aso, pero hindi because nga ginsunog niya ko galingon niya, kundi nasunogan siya. Ang isa lang ka dapat i-rebat there is, nga ang nagbakal sa sang gasolina. Ha? Ti inaya kon indi ina maribat kadto ina sa punto nga he committed suicide. Kaya nun yang gasolina kun siya gidman ato 100% ang nagbakal sang gasolina sa gasoline station sa Ibawan. Ha? In short, the fact nga he has in his possession at the time sang gasolina kag napatay sa bangod kay nasunog kay may gasolina, we believe, mapati kita, niya ang gasolina, siya nagbakal, kagang natabo sa iya, somehow, self-inflicted. Ina, sa punto, sa pag-intertinar, sang may suicide, kagway nag-suicide. Ang wala, kag hindi pa maribat subong, ang punto, sang pagbakal niya, sang gasolina. Kung siya ginman to, ha? Ang pagbakal niya sang gasolina, for what purpose? Ang purpose, kay why makitaan ang gasolina, why makitaan atong suludlan sang gasolina, nga gamit ato para sunugon niya, kaugalingon niya. Diba? Amula na ugaling, on the other hand, kung ginsunog niya ang kaugalingon niya, may mabilin ginya residue sa plastic dito sa crime scene. Amo nang gusto naton may baluan with Pavia Police Station. may mga recovery sila, Rishi Joby, sa pag response ang Bureau of Fire Protection, may na-recover silang mga residue compatible to that sang plastic na naglunay, believed to be from container sang gasolina nga ginsudlan niya bala tong 1.5 liter bala nga halin sa plastic bottle sang tubig kag ang 3 liters nga halin sa daw ginasudlan na bala sang ketchup. So with that, ladies and gentlemen, duha ini ka bagay nga naga hindi pa sold out abiyang pamilya eh. Kaya kung nagbakal gin man siya, hindi pa kita 100% gin makasiling nga siya gin to ha. But it looks like him. Ha? Kung nagbakal sa sang gasolina, tira siguro, madiritso ina sa case of suicide. Kung siya gin man ato. Pero ang pamangkot sini, kung siya gin man ato, sa nasunugan, may recovery bala, sang residue sang plastic dito, kag iban niya belongings, unod sa iya sini nga backpack, nga gindala. So these are the things being considered right now. That's why, ang pamilya, as of 3 p.m., may ara ko no, sila nga gin forward nga request sa NBI for the NBI to conduct parallel investigation. Pero we have a communication to confirm sa NBI, hindi lang maghatag official statement ng NBI, with Director Jeremiah Maya Sargado, si Attorney Sargado, as far as he is concerned, sa pagwa niya sa opisina, wala pa siya sang may nabaton nga any request coming from the family. As of yesterday afternoon, wala, pagwa niya sa opisina, wala pa siya ma-inform, kag wala pa siya personally makabaton sa request, makabasa sa request from the family of Frank Royce Barbasa nga ang NBI mag-conduct sang parallel investigation. Now, ano mag-conduct ang NBI sa parallel investigation? Kung may request sa ila, they will conduct parallel investigation. Ha? Kung may request. Pero nagadepende ini, ladies and gentlemen, sa mga circumstansya nga ginpang mentionar ta, number two, sa mangin findings sang second autopsy conducted by Doc Owen Libakin, now a private practitioner, medical legal officer, together with mga tawag sa to gani, mga ara sa laboratory, hepatologist, tawag gani sina, the study about blood blah. So from Western Visayas Medical Center, so may upod si Doc Owen Libakin sa pag-conduct sang autopsy. So ibalon tan dugang sini nga update, ladies and gentlemen, masirado ta bala. In short, sini ining mga pamangkutanon ta kag ang mga bagay-bagay nga makaduha-duha kita masubstantiate, ha? Again, both sides, suicide and not suicide. Sa suicide case, ang wala pa maribat subong, kung siya ginman ato nagbakal sa gasolina, for what? Naga, diretso ina sa case of suicide. Sa part yas ang hindi suicide, ang punto nga dapat may residue sa mga plastic dito nga nagkalabilin. Diba? Kung nadala sa sunog, kag ang iasa na yung mga gamit. Next to that, ladies and gentlemen, if we entertain the case of suicide, atong ginmuno naton nga ma-circumstansya, might be, ano na siya, too weak to react at the time because of some circumstances nga he was manhandled or whatever. So, ina, mga abyan, kung ma-substantiate ini, kung diin man una ma-substantiate diri, that could defeat the argument on the other side. Ha? In short, kung ma-substantiate niya, sagit man to nagbakal sa gasolina, ha? That could substantiate, ladies and gentlemen, that almost it's a case of suicide. Nga, mabakal kay mo gasolina man. Ha? And it happens, ang tao nga nasunog, believed to be si Frank Royce Barbasa, nasunog bangod kay, most likely, ginsabihan man sa gasolina. And there's a big belief right now, nga may gasolina, ginman niya, gintutod sa iya. On the other hand, amo tong circumstance ang ginamuno naton. Ang may pinaka basis subong ang recovery sa area sa Bureau of Fire kung may ara sang mga residue just like sang plastic and other belongings believed to be nga nasunog nga wala totally ma-burn ukon mag-abo. Ha? So hulat-hulaton ta ini mga abyan. And while trying to clear these things up with the police investigation right now, together with the investigation conducted sa taga Bureau of Fire Protection nga nag-respond dito sa area because may ara sang breakout or may breakout sang kalayo. May kalayo at the time. That's why they responded to the area and conducted an investigation. And natabo, nga tawo gali, nga nasunog, or ginsunog, or nasunog, if is a tawag nato sa ni self-inflicted nasunog, or ginsunog yako galingon niya, dito sa area. And believed to be, amo ini si Frank Royce Barbasa. Gamay na lang nabilin nga punto subong pa ang ano pamilya, almost sold out ng pamilya si Frank Royce Barbasa ginya. Ang nasunog. Gamay na lang nabilin na. Ha? Buta malusit daw tamalat tinga na lang nabilin pag pangdoduhan nila. Tetini na makilalang itsura. Why pa sang DNA test result and comparison nga nagwa ang DNA sa pamilya and with that of the napatay. So amo na lang na nahulat. Buta malos ni kung sa bilog sining alawa sa tao daw malatinga na lang pagpangduaduha sa pamilya subong ha nga hindi na si Frank Royce pagpati nila subong si Frank Royce Barbasa gito yang napatay. It's already 8:55 sa ato sering nga pagparagad. Hey mapasikan ka cup kita sang Santon plus coffee mix coffee for all amo ni yang pampamilya nga kape ang kape nga pampamilya nakakape ka na. Nabulong ka pa, Santon Plus Coffee Mix. Ining may mangustin, moringa powder, kagsuya powder. Ning way bala sang kape, nga coffee beans. Amo ining may isoflavon nga nagabulig bala para mabalanse ang hormonal imbalances. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga pampamilya. Nakakape ka na, nakabulong ka pa. Nabakal sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center, libreng konsultasyon na din ang Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street sa City Proper atubang sa Midtown Hotel. Sa kay Apple Tabanda, good morning Apple. Sa kay Julio Sancho Abilardi Medina, good morning Gid. Selenia Bullseye, thank you. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning. Sa kay Ma'am Aluha Bueco, good morning Ma'am. And sila good morning danda kay Miga Eunice Gumban kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning and thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. Kay Ma'am Lucille Capio, kamusta na da Ma'am? Daw ina kulbaan ka naman subong kay dogamo naman to Middle East. Sa kay Ma'am Eunice Gumban, siya good morning sir. Happy Tuesday. Thank you. Sila good morning landa kay Ma'am Aloha kag kay Miga Kizuna Ramen kag kay Ma'am Glenn Tixon Gayoso good morning ha sa kay Nyek Espinosa thank you for listening and watching sa kay Paterno si Tarpak Libar the 3rd niya good morning katropang Josil kag kay katropang Romela God bless you always salamat sa kay Sherwin Marco Wi good morning kay Franz Bracamonte Pareño kamusta na da sa Navais Mandoriao sa kay Franz sa kay Johnson Dongguines. Siya mayong aga, Tropan Josel, good morning, Gid. Sa kay Ma'am Hermite, good morning. Thank you for listening. Sa kay Alin Peter Simura, kamustang birthday celebration ni Lola mo, Noy Allen? Kay Alin Peter Simura, bala. Gatanaw sila subong kagapamati sang lola niya, si Lola Alma Mosero Sotumil sa Saraga. Thank you for listening. Nambal ni Paterno si Tarpak Libar the 3rd pangapi na katropan Yosel Premium D3 Coffee Mix. Mahu ka namin isang pangapi. May sipa, gindya ba? Ha? With a taste of a real coffee, with an ingredient of a real coffee beans. Pero ang sweetener stevia. Saling niya, greet ko lang Pak Libar family sa Barangay Punong Lapus nga nagamonitor. Thank you ha sa pagmonitor. And also good morning sa kay Miguta Katrupang William Dakinan. Ha? Thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. It's already 8:58 in the morning sa ato sining pagparagan sa tanan nga mga taxi patrollers ta katrupa taxi patrollers. Hoy abaga nila subong kay ti sobrados pisos ginsaka mo. Sa presyo blasang diesel ka gasoline. Sige lang ha, tuson ta. Amo nang nambal nila nga, samtang buhi, sila nga makita tagin ng palangitan on ta. Hindi lang galing kong isa kompleto. Kaya mangita ka kung sa kinanglami sa kalibo, kung isama yun na ganin 50 piso sunod bulsa mo mo, makita mo gid in the long run, konting bon, pero hindi bastante. Ah, importante buhi, hindi ba? Sa mga katropa, patrollers, tada, good morning gid, halong sa pagmaneho ha. Kagsatana na to sa inyong mga class members, dali sa siyudad sa Iloilo, katropa listeners and solid supporters, abe, pakilala ka mo, padala lang mo din yung sininga na. Comment lang sa to sa inyong live Facebook streaming para mamatamatan ta ka mo sang, well, acknowledge sa to sa inyong mga katropa listeners and solid supporters o kon class. Good morning sa kay Randy Ran Santisas, sa kay katropang Rodolfo Dilapos Jr. Sa mga lispo papos lang dapat ani di don gid na sa Amerika gani pati mata sa mano ginaexamin. Ti aton diryo pati mata sa buaya gani ginaexamin. Hindi galing kay buaya nga crocodile kundi batasan malabuaya. Sa kay malpagin ni Katropa Rodolfo ay, dira, ang kaimportante sang resibo sa gas station. Muna ang pinakaimportante. Sa kay Roberto Laruan, good morning. And sa kay Mami Napuras niya, good morning and thank you. Salamat gid sa pag-monitor dari sa XFM 100.7 Iloilo. We'll be back sa dugang sining mga balita kag informasyon dari gihapon sa ato sining pagparagad kay may nom kita na Vision X Plus B. Wai pa mo ubos kape ko diyo. Santon Plus Coffee Mix pero minom ko bla Vision X Plus. Bla may arapada sa guwa mo. Vision X Plus to maintain good eyesight. Try it. 1 to 2 soft gel capsules per day. Sang Vision X Plus. Yan ang matata dapat na amligan. Gadiman ba na sang suplemento? Kapin pa kay amo na perme ang ginabusuhan ta. Ginagamit sa kung kay isa pang langabuyan. Iti ito bantas computer pangabuyan mo. Kung sa ginagamit sa sugal, kay dira kamoy naga online sabong, tanaw kagapusta, baway, gina-encourage. Dira man kamo naga, nambal, ano gani nang nambal na, nalipat ako siyang shout siya sina. Diba? Nagahampang sang scatter. Dira man sa cellphone ta. Ti sugal na ya. Dira man kita ga, ang matata ginabusaran ta man. Nakapulaw kita, halata ka panghamoy nga panghamoy, permi cold pa gusto ta, parin tatatuybon. Malain siniti, kung kaysa nagamit nyo pa pang lingling. Pang lingling butilya. Ang bisyo, dugangan pa hindi sa kabisyo, bla. Galingling ka na butilya, gainom ka pa. Diba? So, inom ka mo Vision X Plus para ma-maintain ang good eyesight. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:01.
2: XFM. XFM.
3: Yes, to help!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
5: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
4: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy?
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay. Bilog-bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Gold.
5: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: The secret of health.
5: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
4: The secret of health.
5: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to health.
2: XFM.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Arlene Uy sa Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you!
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026.
13: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa ngansi.

0: Sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MV Chanol Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santon Plus
4: Herbal Oil,
5: garantisado
4: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
5: Mag-Santon Plus
4: Herbal Oil,
5: ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
5: Santon Plus
4: Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ko akong lansa. Sister Pain, para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist,
6: consult your doctor. Mabili sa mga butika.

0: college na ko.
1: XFM.
2: Patropa mo.
0: Exciting.
3: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Maribel Isa. Ako ka-nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
9: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kili-kili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Kusang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
2: Aray ko!
3: XFM.
4: Mga tropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa! Exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9.20. Bullseye! No, kadasig sa tiyempo to, do, dasig ta magtigulang sinay, labi na yung birthday mo, subong, no? Mambal na, was, lapas naman birthday ko, ha? You'll be counting 365 days again, ha? Para nga, mambal, ha? Dugang naman edad ko. Bullseye! Dibla ka tropang dyan, Ray, no? It's already 9:21 sa ato sa ring pagparagad. Good morning, Gid. Again sa kay Roberto Laruan. Ambal ni Ma'am Lucille Capio, sini ginakibang akag ginakulbaan, Gid sir. Kung ano man ang next nga matabo sa Israel kag Iran, ulamid mga neighboring countries. Oh, mo nang pinakamasakit eh. Ah, nagkaulamid ka bala? Mm. Doay man niya sala ang United Arab Emirates. Doay man niya sala ang Kingdom of Saudi Arabia. Galing kiti very very pasensyoso yung taga UAE no, United Arab Emirates bala. Kay they are after of tawag nato sa ni investment development sila sa nga lugar and pagpasanyog sa ila sa nga tourism industry. Ang nagabuhi iya sa United Arab Emirates magluwas sa oil, number 3 producing country sila mo. Sa kadamuon sa ginaproduce bala kadadlaw sang bariles sang oil. Ang United Arab Emirates just like Dubai, especially Dubai, ha? Kaya radang Burj Khalifa or Burj Dubai, amo ning pinakamataas, the tallest so far nga structure sa bilog ng kalibutan. Damo dere sa mga unique nga mga nobis Dubai mo, nga mga structures bala, nga nangin na tourist attraction just like sang Burj Khalifa or Burj Dubai. The tallest structure arada ang tawag nato sa twisted building or structure nang galubag bala matiyagan mo na ano ning galubag ni siya yahaw. Ara manda ang 7-star hotel sa Dubai which is tabok kasi na plastar kada sa Atlantis Hotel amo nang 7-star hotel sa Dubai. Maglantaw ka sa tabok nga kipaw-kipaw yang isla sang Iran. Ara da located, ara da mga structures nga katulad sang barko pamatyagan mo. Daw barko nga ginbutang sa duta mo, hotel man na. So damo sa mga tourist attractions kag dira kakakita actually sa Marina de Bay sa Dubai, gamay man lang ang lugar pero puno sang building pagkatapos daw may gamay nga daw naglagun mo nang ginadakan sa mga sus ginuumakon mo imo nang daw pila na ka structure naga erect sa Marina de Bay halos ang occupants ang mga ano da mga tag-iya bala sang mga rooms sa mo nang mga hotels sus ginuumay ara tanda nga mga yati. Bullseye! Hindi lang basta-basta nga yati na kay sus, do ginahampangan na nanda-anda kwarta mo. Gabi nung guanay, naligan ni magbalud-balud la maghangin. Gabi nung guanay, atis, dalum. Sa daw Laguna, pakanto na sa, ano, pakanto na sa mayor nga suba, tawag na to sini, mouth of the river. Sa palibot sina sa Arabian Sea, bla. Dira na located kag iban pagit. So ang inapasanyog nila dito iya. Just like for example Dubai and the United Arab Emirates as a whole, amo iya ang pag-attract sa mga turista to stay dito sa lugar nila. Abu Dhabi, Dubai and the rest. Muning duha ka mga lugar na nga prominente sa United Arab Emirates. So tida mo nagkantuda, magbisita. Na may kwarta kay mo, dati arkila kay mo da room sa Atlantis eh. Simple mo lang, pinakanubo dito ya. Ang stay mo overnight, masikon mga labot bala matag 5 million, 5 million blaw. In terms of pesos, labot bala tag $500,000. Could you imagine that, isa ka room? Galing kiti kung mag-occupy ka, ang room mo, may equivalent din ang espasyo sa higad sang dagat. Nga may ara, kada sang daw reclining do hindi man na chair kasi kita nyo nas Boracay na nasulusan diga no? May ara kay ginang espasyo if you are an occupant sang room ang ila to nga gina after pagkatapos may ara sila to sang garden ngang garden nila pagsulod mo entrada ya may ara sang ano mga ang itsura ibla pare sa bayo may ato man dito nga the aeroplano pagkatapos na tamnan sang naglalain nga bulak. Oh, katahuma ha dito iya. Kung maglagaw ikaw pagkatapos may safari dessert sila to, pwede ka to ka rides pagkatapos ride with the desert dito. Simple lang slakyan mo to kung disyerto ka, makakila ka bislakyan, maride ka dito sa desert. Ha? Ang imo sining sa lakyan to simple mo mga Nissan Patrol ma 2026-2025 model. Tema kon mo na no, ladies and gentlemen, simple man lang, ha? Pagkatapos ma dine ka dito, pamatsagan isa lang ang kalanan dito guro ay sa guaan, maghalin ka dito sa dessert, sa safari dessert nila. Pagwa ikaw may kalanan dito, the noble ang pangalan niya. Do amula na sa tunga sa disyerto, do amula ng kalanan to. Ti dito ka kakaon karnero. So amo nang ila dito nga ginasaligan sila sa ekonomiya. Ano pa bisan ano katakis ang Iran, pakere lang tanda. Mambal nga ti dipinsahan na namon sining teritoryo, we don't want war. Kanami lang tani ko namon ang paminsaron sa tao no. Mambal nga hindi ko pagpakalainon pagid ang ekonomiya ka Pilipinas, hindi ko mangawat tani may amo man sa aton, di ba? 9:27 in the morning sa ato sining pagparagad. Abe abe abe. Ma-checkyar kita na subong kay Kapaang, subong 43 degrees Celsius, subong ang forecasted heat index today mo, gagum-gum ganiyo. Pero malabot mga 43 degrees Celsius. Dari sa siyudad sa Iloilo, may mga cooling places. May mga structures nga gin-put up. Amot ko na nung ara sa sulod man. Pwede ka kuno dira kapahunay-hunay. Ha? Kapin pa kon why ka aircons blind nyo. At least katilaw ka na aircon. Kido, himuon nila na air condition nga room. No? Actually, this is a movable structure nga pwede makabulig para sa mga gusto magpahuway-huway, magpahunay-hunay sa tama kapaang kagkainit sininga panahon. So, i-check tabi si katrupang Jansen Crisostomo. Ara karon sa isa sa mga natawag nato sining cooling places. Ha? Dari sa siyudad si Iloilo, nga gin-put up daw kada distrito may ara mo sa mga masami sininga kantuan bala sa tao. At least may halapitan ka, di ba? Katrupang BJ, mambal nga, mapakool kita na dari sa cooling place. So, abe, abe, wikin daw ka nami isang lugar. Check tabi si Katrupang Jansen sa Nimatanan. Katrupang Jansen?
1: Katrupang Jusil, 95% ng complete ang ining cooling center. There is may diversion road. There is distrito sa Mandurriao, Katrupang Jusil. Isa sa tatlo ka mga pilot nga cooling centers nga i-establish sa Iloilo City government around the city, Katrupang Jusil. At hindi ang unagit no, nga matapos ang arin sa may diversion road, Katrupang Jusil. Actually, upunta doon sa Bung, si Engineer Neil Ravena sa General Services Office para mapahatahal pa din sa atong Katrupang Jusil ang about sa background as the purpose sang ining ginbutang no nga cooling centers diri especially sa may diversion road da Katrupang Jusil. So ipasa naton siguro no ang sa aton nga interview with Engineer Neil Ravena sa subong tinion na Katrupang Jusil.
0: Okay. Yes, engineer si Katrupang Jusil Banyos. Good morning, Engineer Ravena.
2: Yes, Katrupang Jusil, kamusta? Kaga mayang aga sa imo.
0: Salamat din sa tiempo ini Engineer Ravena. Actually daw nakibot kita nga this is one of a kind yang project naton dari sa sudad no. Una sa tanan, Engineer Ravena, paano na conceptualize ining pag-put up nato sa mga cooling centers dari sa sudad, Engineer?
2: Yes, una no nag sugod kita sa problema sang diversion road kag sang urban heat sang Iloilo City no. So that is one of the major problem kay nagataas ang heat index ta from 41 degrees Celsius nagalabot kita kisa sa 45 to 46 degrees Celsius. No? So, nakita naton ang aton nga mga constituents dari sa Iloilo City, ilabi na gin sa diversion area, nga nagahulat balasang salakyan, wala gin sila pasilungan, grabe ang heat index sa area. So, what we did, we proposed sa aton mayor, based man sa nakita ka sa mga Southeast Asian country, eh may mga cooling station sila, no, like Thailand. So, ginstudyahan nato kung paano nga makaobra makita sa cooling stations with what we have sa aton nga General Services Office nga bodega, no? So nakita namon may mga PVC prefabricated kitang stop house ni sa mga construction bala sa aton nga syudad.
0: Mm-hmm.
2: So gintipo naton kagin construct as our calling station there is a diversion road.
0: Okay, and that's a very laudable project ni Ravina. Thanks for the ingenuity man ha. Ni Ravina with that. So kun mangin fully operational ini, anong may ara sa sulod sini Engineer Ravina?
2: So we will have about 20 square meters nung 18 to 20 square meters ng area wherein we could accommodate 16 to 20 persons no, inside. So it will be air-conditioned but powered up by solar panels. Tapos naka-aircon siya, may water dispenser. So SWT to manage the, ano, no, the usage of this cooling station and at the same time may city health personnel kita to assess the medical condition sa mga mag-a-avail sa sining cooling stations.
0: So it was especially designed ni Ravina hindi lang sa mga gusto iya magpahunay-hunay especially for those nga nagabatyag na in short nilingin ulo kinanglan medical attention so may medical team kita nga ready to assist sa mga cooling centers na to ni Ravina.
2: Yes, may ara no for purposely for ano lang anay checking sang blood pressure then kung nakita nilang medical condition deteriorating then it could always elevate para sa eye care centers nato no?
0: Mm-hmm.
2: So katuwa na siya diyon sang responders to ano no to elevate na kung pwede talaga sa hospital or pero kung mag inom di siya tubig kag makapahuway-huway siya kasi mag-improve man iyang sitwasyon then pwede siya i-release.
0: Oh. So ang makagamit sina dera anybody Engineer Ravina ha gusto magpahunay-hunay dera botamalon sini sa sobra kapaang samtang way pa ang salakyan niya or may ginahulat siya pwede siya maka-stay dera kung may espasyo pang available sa sulod.
2: Yes, pwede gid no. Anyone, everybody is welcome.
0: Mm-hmm. Daw natanaw nato na no ni Engineer Ravina ang inhimo ninyo daw container van ano ni 40 footer container van.
2: Yes no may ano siya may PVC insulated siya.
0: Uh-huh.
2: Hindi siya steel do.
0: Uh-huh.
2: So mabugnaw siya sa sulod and ang flooring niya eco boards ni gamit ta. This is the same eco boards nga gigamit ta sa dinagyang balang stages.
0: Mm-hmm.
2: Nga came from plastic waste no nga ginano naton sa dinagyang itipon ta man in sort naton sa ato material recovery facility nga patala sa factory nga nagprocess ining eco boards then nagamit naton sa mo.
0: Oh. So in short ang arad da maglain ng pamatsya kinanglanon niya tubig kun way sa tubig available way sa dalabi may available supply sa tubig dira Engineer Ravina.
2: Yes, may available kitang water dispenser para pwede sila ka-refill. No? But we appeal nga kung pwede tala sila sang ila kaugalingon nga plus para nga ma-refill lang sila. No? Okay, we don't also want to produce another plastic waste.
0: Mm-hmm. So bagay, tilangol-angol na ni Engineer Ravina, why kapeda?
2: Wala ta.
0: So at any given time, mga pila ka personnel na to na nagaman sa mga calling centers na to, Engineer?
2: Mga three, no? Three personnel nga mag-assist sila sa sulod. Two to three personnel.
0: Mm-hmm. Ti sila niya, guru, kinang langinaya kape. Basi maka-supply tada, bisan for a short period of time ng sang kape, Engineer Ravina. We'll try our best, ah. Sa mga personnel.
2: Oo.
0: At least makakapi-kapi sila dira. Pero saan o mangin fully functional ini, Engineer Ravina, sa estimate ni mo?
2: Kung ready na mga personnel ni CHO, kag ni CSWD, buwas pwede na taka-operate.
0: Okay. And diin located ini mga calling centers na ito na you've mentioned, at least may tatlo kita ka mga calling centers right now, Engineer Ravina?
2: Yes, one is in Diversion Road. Second is in Halandone Bridge sa Pampaus Dampis ang General Luna.
0: Mm-hmm.
2: Then another, well, Plasalitagay. Ang Plasalitagay, buwas pa kami ma-start. Pero ang Duwani could operate tomorrow.
0: Okay. We don't understand. We are on the trial and error palang subong tiyempo, hindi na Ravina. If we found out nga ini is, tawag na itong successful, maayo ini nga project, Botamilosini, this project will stay, hindi na Ravina?
2: Yes, no? And siguro, batitan tagini, mm-hmm. I will recommend to the mayor. Maybe they could also be used for rainy season, no?
0: Oo.
2: Makapasilong man sa driving sa mga area. Kaya diversion road naman, tamandid ka, ano, no, ka-open.
0: Mm-hmm.
2: So, but I just would like to emphasize, Jocel, nga ang ining mga projects, it's not a replaceable nga project para sa tree planting na to, no?
0: Mm-hmm.
2: To make the area cooler. Sige, mag-iapon ng programa nato sa pagpananong sa native trees sa diversion road. But kay long-term na yung effects niya eh. Oh. Iniya immediate response sa current nga heat index.
0: Mm-hmm.
2: No? So, amo nang aton gina project support.
0: Ang isa sini to complement tabi sang project kay Ninjana Ravina. Pwede ka load kag unload dira ang mga passenger vehicles no in front of that structures naton calling center.
2: Yes, actually ari gikan sa loading bay.
0: Okay, and that's very
2: loading
0: good.
2: Loading and unloading bay, the bay.
0: Mhm. Kag hindi lang ni magamit subong iyang tigilinit in General Ravina ha. Pwede ni magamit sa tiempo iya sang tigululan while waiting for a vehicle, public utility vehicle nga sakyan nimo samtang gabukbok ang ulan in General Ravina.
2: Yes, of course, no. And we will recommend this to the mayor that could also used for rainy season.
0: So minimal ba lang ang consumption niya sini fully operational ini by virtue of solar panels na to na so source ng electricity engineer?
2: Yes.
0: Okay. And that's good, no. May air conditioning system. Tapos ano may TV pa na as so Lord engineer?
2: Wala na kami nagbutang TV kay basi mas maganda tiner na gid no ang tao. So ang purpose ini is for temporary lang.
0: Pero ano oras mag-umpisa operate ini ni Ravina subong at tigilinit hasta ano oras?
2: 10 to 4
0: 10 a.m. up to 4 p.m.
2: Yes.
0: At least 4 p.m. na medyo tao-tao na ang ano engineer.
2: Yung init.
0: Oo. So equivalent to a shift no, isa ka shift abi sa nagabantay dira sa office yes. hour abi no.
2: Yes.
0: Oh, sa tig-ululan ano na planuhan na naton ini sa pagpadayon sang operation niya si Engineer Ravina?
2: Wala pa man no, but we are informed sang aton nga si Derim that the heat index will continue to soar to 46 degrees Celsius until July.
0: Mm-hmm.
2: So tapos may El Nino kita eh.
0: Oo. So kung namo si Engineer Ravina siraduhon ina after a day of operation up 4 p.m. i-close na dang area.
2: Yes, i-close until 10 a.m. naman the next day.
0: Mm. Di pa nga bait lang naguro sa mga mapisan bala magdala sa mga ano ni mga spray paint bala nila pag higkuan guro Engineer Ravina.
2: Na-coordinate na natin sa public safety that will watch over sa sining facility.
0: Okay. And may ano man da, damo man da, linabay-labay lang nato sa mga law enforcement officers, pulista, permi man da, galabay sa area engineer.
2: Yes, no.
0: Mm-hmm.
2: And ang halungan, tagid guro, kay may crystal na siyang wall.
0: Mm-hmm.
2: So, amuning isa tagit nga lungan nga hindi sa ma-damage.
0: Mula ng pangabay naton kiti para ni Skyuhan, labi na gid sa may mga medical conditions mo lang pero may galayan ng pamatsyag engineer, dako nga bulig ini.
2: Yes, no, that is the purpose actually of this project.
0: Mm-hmm. So, ang ma-accommodate at any given time, mga 16 to 20 persons sa sulod, Engineer Ravina, may pulungkuan.
2: Yes.
0: Oo. Okay. So, lastly siguro, Engineer Ravina, being the authors in the ordinance aba being the suggest niya na implement in sa siyudad sa Iloilo diin pa nga mga lugar most likely ang targeting niyo sini nga pamtangan na Engineer Ravina.
2: Actually na usoy ko kapo ng Biloga Diversion Road ang donate kids sa diversion road about 3 to 4 no calling station.
0: Okay.
2: And sa Plaza Latagay, magabotangi kita kay nakita na to nga Plaza Latagay na tamaan makainit, which is also a result of the urban heat inventory sa Greenpeace nga that is one of the most very hot no nga area sa city.
0: Okay. Lastly, anong pangabay ta sini engineer? Kag informasyon nga gusto nato ni palabot sa mga kauturan ta nga naga hindi lang taga syudad ha, sa mga nagakadto diri sa syudad nga may ari kita sini nga project in Ginaravi na this calling centers or calling stations.
2: So, Jocel, no, thank you for this opportunity. And I just would like to appeal no sa aton nga pamuluyo sa siyudad sa Ngililo kag at the same time sa mga taga probinsya nga makahapit sa atong calling station nga we should own this project no, may sense of ownership nga we should protect this one and at the same time and make it useful I mean and magamit gid naton no, so protektahan naton.
0: With that, Engineer Ravina, salamat. Good congratulations. Ha. Hats off kami sa ideya ninyo, ha. Engineer Ravina, labi na gid sa imo.
2: Yes, thank you very much and good morning.
0: Good morning. There you are si Engineer Neil Ravina, tot sininga General Services Officer. Nami man katropang Jansen, hindi man malingaw, ha? Kahit we're not, ginputapin ni, not to entertain, eh. But to help those nga gusto maka-avail si nila, binagin, mga may mga ginabatsyag bala, kag may batsyagun bangon sang tama, kapaang sang klima, bala, katropang Jansen.
3: Yes, Katropang Josel. Magam dumadatan ang natong daw lounge ni siya Katropang Josel. Daw kita mo na mag-agakadpe kita sa airport or magtambay kita sa airport. Daw lounge ni siya dari Katropang Josel. So kulang na lang dari makita naton is ang aircon. So kung din nila ng aircon tapos may bintana, sliding window dari. Kag butang, may mga spaces pa nga ibutang para sa water station to pang Josel. So kag sa subong bisan wala balas ang mambalaton ang aircon, presko diri sa sulod to pang Josel kay taas ang yang atop. Tapos medyo mahangin subong diri sa area. So mahambalaton niya to nagmahatag ini sang kumbaga temporary nga lugar para sa mga commuters naton nga makatulutambay anay diri pag paulo pa huway, especially kung tama kainit ang tiyempo katropang Josel. Subong alas 9:45 pa lang pero mabalaton nga ti tama kainit kung ara kita sa guwa pero kung magsulod kita diri sa cooling center makabulig ini ni katropang Josel
0: no, inang ano transparent window ano glass window ina ano sliding window ina.
3: Oo, those sliding window, katropang Josel.
0: Okay.
3: I-install pa nila. Actually, ari di rin nakabutang. Pero i-install pa nila.
0: Oo.
3: Masarado ka. I-close na, sir? Dali lang. Magwa kita, sir.
0: Katropang Josel.
3: Kay i-close. I-close na nila.
0: Okay. Mapila ka palong kuha ni isip mo, Gidya, katropang Jansen?
3: 16.
0: 16.
3: Apat nga tag apat-apat na bala katropang Josel na makita natin usually sa mga government offices or sa airport man muna nga klase sang bangko no, so this is size ang pwede
0: parehos diri sa ano no series terminal daw mo amo ng mga bangko pagarin kay may foam iniya.
3: Yes, katropang Josel. Ari ano metal chairs ni no.
0: Okay.
3: So 16 ni ka bilog makapungko at any given time. Pero spacious siya gapon or dako gid ang space siya katropang Josel kibisan mag indog lang abi no mag pahangin-hangin or I mean magpalamig-lamig lang sa sulod. So dako gid nga space katropang Josel ang ininga area. So
0: na mention so, mangin operational ina kon ready na ang mga personnel by tomorrow. Nalipatan ko lang pamangkot kay General Ravina ang dere sa ano bala General Luna kag ang dito sa Plaza Libertad also operational naman by tomorrow kung may mga personnel na magaman
3: sa Plaza Litagay katropang Josel namin mo siguro
0: Plaza Litagay. Okay, hindi kay Plaza Libertad, Plaza Litagay ha.
3: sa Plazoleta Gay.
0: Oo.
3: Wala pa dito, boss, pa maumpisa ang Plazoleta Gay katropang Josel.
0: Mm.
3: Ang to na mention lang kagina ni Engineer Avena is ang dire sa diversion ang mas start na buwas.
0: Okay. So baligin una ang diversion road ah.
3: Oo, yes, sa katropang Josel. Kaya mo gini ang daw gina-prioritize nila sa subong. Kaya mo gini di ang damo ang naga bantay, especially kung rush hour or mga muning mga oras sa katropang Josel. Dari sa loading and unloading area. Drigit sa may tubang sa ano, no?
0: Din gina dampi katropang Jansen?
3: Kung diri ka halin sa may Besano ICC City ICC Mall katropang Josel.
0: Mm.
3: Dirigit sa ano no along the highway nga ni katropang Josel sa tubang sang Uniwheels dapat.
0: Tubang sa Uniwheels sa hilira sang Gaisano ICC. Dira sa hilira ya ha. Kon magalin ka diri sa may Jaraluna right side.
3: Yes, katropang Josel. Lapit lang gid diri sa may overpass again na again himo nga overpass ari di ang overpass so kung manaog ikaw sa overpass pwede ka diretso naman diri sa ari lang gid siya
0: sa uloon hanya lang galito ang Bangga Gaisano ICC
3: oo yeah yeah sa katama Josel maring bike lane na di sang una
0: at pwede ka man gyapon ka bike kay almost half man lang na occupy ang katropang Jansen.
3: Yes, katropang Jansen. Tama na.
0: So ang entrance siya, main entrance siya. Isa lang no, entrance exit isa lang facing sa main road, main highway.
3: Yes, katropang Jansen. Isa lang din siya pernahan. Then isa man ka bintana. Galing may see-through glass lang siya sa left side sang ining structure dag may air conditioning unit siya pwede butangan sang air conditioning unit sa right side naman katropang Josel. Don't know lang kung design ang ibutang dito man sa Plazoleta Gay tag sa may General Luna Street.
0: Oh.
3: Pero do mostly daw mo gini ang pinaka-base niya katropang Josel.
0: Ang solar panel nga mo na mag-supply sang kuryente sa sulod, including ang source ng kuryente sa air conditioning unit. Ano ara? Ang ara sa atop? Bilog na nga solar panel ang ara sa babaw?
3: Check na katropang Josel, no?
0: Oo. Masaka ka? Betis tingin, be?
3: Solar dito sa babaw. Dito man ang power source niya sa din. Dito lang sa sulod. May power line din mo diri nga ayan no or sa more ano ginita na solar ginita na
0: solar
3: katropang Josel.
0: Pero ang solar panel sa aras atop aras babaw
3: ay nasa atop ang solar panel sir why pa so may gin install na sila katropang Josel pero may kinahulat pagit sila nga isa.
0: Okay.
3: Nga dugang pagit nga solar panels pagit katropang Josel.
0: May apat na daguro ka solar panels nga lagpad guro katropang Jansen that could enough na siguro sa ano electricity requirement das ang aircon pagkatapos sa ano abi dispenser daw mo lang ang kinalanon da outlet you don't know may outlet silang ibutang da.
3: So, wala man ka topang Josel.
0: Oo, oh, bali, ano lang gina. Parang, hindi na bala pag, ano man, tiniran sa tao, hambal, ma-charge ko bala di anay. Daw, lubat ako. Hambal, daw, lingin ulo ko, pungko ko di anay. Galikin mo, ma-charge mo ng cellphone.
3: Oo, yung mga niya.
0: Charging area?
3: Oo.
0: Oh.
3: So, muna ka topang Josel. So, siguro pwede makatambay-tambay mga kasi mga 5 to 10 minutes pwede amo lang na no bigin siya mahambala ton niya diri kagid siya ma-stay the whole day abi or the whole isa ka oras kagid abi diri nga ano tiner daw ti gina-prioritize Manila diri although nga open sa tanan pero ti gina-prioritize nga ang mga nagahulat sang ilang sakyan nga jeep no or taxi man so amo na ang himuon diri may magabantay kita to from Josel from city health office CSWDO kag sa ano man ICTTMO man katropang Josel para nga mapabilin niya
1: nga safe ini as well as hindi man basta-basta maguba nga ini nga cooling center sa Katropang Joseph.
0: One of its kind ini dari sa aton sa Isla Sang Panay, Katropang Jansen. One of its kind LGU initiated cooling station or cooling center.
1: Oh yes, Katropang Joseph, just like sa Thailand man. Galing sa Thailand, based aton nga pagabaluto, more on daw office kasi siya, Katropang Joseph. Daw mo man yung type niya, pero amo na no, same concept and same purpose man, which is Mayo man, kaya at least may ari diri sa aton makabulig-bulig man, especially sa mga commuters or everyday commuters naton. Kapin pasubong muna ka init kay ano gidi sendo sentro git bala Katropang Joseph.
0: Mm-hmm.
1: Wala gawas ang puno sang kahoy diri sa aton nga area, that's why nga importante gid nga maya muni nga pwede panilungan ang aton yung mga commuters nga nagabisita diri no sa Iloilo City, Katropang Joseph.
0: Tay dito ya sa Bangkok, especially in Thailand, may mga ano kuno tawag nila sini heat drives calling centers. Katropang Jansen, looks like our calling center, but gamay-gamay lang niya sa mga calling stations and centers dito ya sa Bangkok, Thailand, Katropang Jansen.
1: Oo, mapagina kay damo pag dito ang
0: tema kun man sa Bangkok ya 225 according to reports. As of May 6, 2026, 225 free calling centers ang ila sinigin putap.
1: Oh yes, sa Katropang Joseph. Kahit makainit pag iya dito sa Thailand, subong, especially subong ang summer, summertime man dito sa Pungsol, Thailand, sa Katropang Joseph.
0: Oo, makon mo na 255 locations ang ila sinigin ginpamutangan sa mga cooling centers. 255 locations all around Bangkok. Iti medyo malapad ining Bangkok, Thailand. And that could also sila ma-provide sa mga clean drinking water stations all throughout Thailand. Grabe, pag dito sa Thailand, maybe we can also follow that. Kung masarangan sa ito sa ring LGU sang syudad. We do understand this will entail expenses. This will entail additional personnel to man the area, Katropang Jansen. And siyempre, bisan sa supply pa lang sa tubig da, ti dako-dako mo na. In a day, ti pila kagalon, ayan na maubos na. Unless otherwise, may mga good Samaritan that will provide for free sang drinking water sa mga cooling stations na to or cooling centers.
1: Oh, yes, sa Katropang Jansen. Mumani na, no? Di kung aside sa tubig, kasi open man sila diri, no? Or ang city government niya, di, kung gusto man niya magpangapi, ice cold coffee, pwede man, pwede man, Katropang Joseph.
0: Oo. Galing kiti, ano ini, ang i-cater sinadra, most likely are those nga, hindi nakagwanta, kag may ginabatsyag na. In short, that is for resting area. At the same time, first aid area. In one, Katropang Jansen.
1: Yes. Hindi ko man, kung hindi ka naman kahingabot, sabi sa, ano, no? Like, mga mall or diin pa din pwede mo papalamigan.
0: Mm.
1: At least, diri may stop, may pwede ka nang agyan, Katropang Jansen, in case complete pa with the personnel from City Health Office nga makabulig. Especially kung nagalain na yung mga pamatsyag, Katropang Joseph.
0: Mm-hmm.
1: So, sa subong, sige ang finishing touches na lang, no? Ang inayin mo sa General Services Office dari sa area, IT, target sining ma-open na gitbuas ang ining cooling center dari sa Diversion Road. At 10 a.m. tomorrow, Katropang Joseph.
0: So, ti una kita ma-experience ang coolness of that cooling center dara sa Diversion Road, Katropang Jansen. Ha? Ang location, ara na malapit sa entrance ng Gaisano ICC, ara na malapit sa Tiilan, sa overpass nga may elevator.
3: Yes, sa Katapang Joseph.
0: Oho.
3: So, live diri sa Diversion Road, ang ining balita ang inadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Quisostomo, XFM News.
0: Bullseye! Bullseye! There you are, si Katropang Jansen Crisostomo. Actually, this is a laudable project sa city, especially right now. Today, we are, pag-asa forecasted, nga malabot sa 43 degrees Celsius. Ang heat index dari sa Iloilo City. So, tama ka sakit, kag tama ka init, kag tama ka paang, ang ato sa nga mabatsyagan. So kung may mga medical conditions ka ni, may diabetes ka, ang sudden no blood drop sa imo sining blood sugar, tawag nato sining hypokabla, that could result sa ginatawag sining lingin sa ulo, ang iba nagakalipong. So pwede ka dira sa sobrang init, mambal daw lain na pamatsyagan ko, hao. Daw gagwa ng star selling niya sa ugtong adlaw, hao. Mapa-cool ko anay dari sa calling center. Pwede. May tubig man dira, pero as a matter of advice, dala lang kamo sang inyong sining tawag nato sining suludlan tubig bala nga gina bit nyo na indi man ang taga 5 ka litro inang tiga 500 ml ining tiga puluon tag 15 bala daw mamula na para lang mahydrate ikaw, magpahydrate ka, magpahunay-hunay ka kailain matyag mo, or if needed, nimo ang ginatawag sininga first aid. May mga first aider kita dara ti examination primarily to be picked up sa ato sininga ICER, Iloilo City Emergency Responders, for immediate medical attention. So this is a good project dari sa ato sisidad si Iloilo. Hindi kitang una, ambal ni Engineer Avinagan somehow it was copied from Thailand, labi na gid dito sa Bangkok, wherein as of now they were able to put up 225 free cooling centers all around Bangkok, and they were able to put up 255 also ka mga water stations, drinking water stations ti dira sa aton cooling center sa Diversion Road, ang isa sa Plazuli Tagay, kagang isa ara da sa Jera Luna, may ara man sang supply sang drinking water. Pero hindi nyo paghimuon sa laguban, ha? Please lang, amom lang nga ito, sering nga pangabay. It will entail additional expenses. Gani, pero kung may maghatag, guro, dira sang libre nga supply sa tubig, bisan tag isa or duha lang, guro, kadadlaw ka, 20 liters, bala, makasupply sa tubig. At least, that is also sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. So, with that, ladies and gentlemen, dari sa ato sa siyudad sa Iloilo, ang mga may kinanglan nun, pagin nga mga lugar, pareho sabi dari sa, ang mga waibla panilungan, sa init, samta nagabantay sang slakyan, or pag-abot niya sang tigululan, inang mga waibla pasilungan, samta nagabantay sa slakyan, dari sa Haro Plaza, ha? Pwede ka dira maka pwede ta dak plastan, no, may kilid la belfry. Pwede na da. Ang mga loading kag unloading areas. Especially loading areas. Dari sa aton sa siyudad sa Iloilo. One among the targets ina along dari sa Tabok Suba. Sa may mga tulumpukan gid sang tao, pwede man kabutang dira cooling center. Ang guwayo sini daw passenger station kon magtig-ululan. Mayo ini actually mo bulagon mo ang this is for the City Traffic Management Unit, katropang John Ray, katropang BJ, katropang Ira. This is for the Traffic Management Unit to study the possibility nga bulagon mo ang loading kag unloading area. Ha? Parios din ibutangan mo cooling centers kundiin ang loading kag unloading areas. Butangan mo cooling centers. Pagkatapos daw ang gwa niya during rainy time or rainy season, himuon mo sininga daw passenger launch, balantayan sa mga pasahero while nagabukbok ang ulan para pagdulog sa salakyan, mabasa man gid sa sang ulan but not that much. makadalagan sa dayon, pasaka sa salakyan. Ang mga nagabantay dira, kag hindi na magrawit-rawit pa ang mga pasahero along the way. Kadto sila sa mga cooling centers to be converted to passenger station area. Sa mga loading areas especialmente. Ha? So this is a thing for the City Traffic Management Unit to study. Bullseye! Ang alam na galing tas tiyempo eh. Sa ito siya pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ay, nakainom naman kami Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, our ultimate trio. The ultimate source na ton sang supply sa vitamina, minerals, nutrients sa ito siring alawas para hindi kita iguon sang high blood diabetes kag iban pagin siring mga masakit. Actually, this is for prevention. Samtang wala pa kamo may ginabatsyag, supplementuhin yung lawas nyo para hindi kamo pagiguon sang malala nga pamalatian. That is our purpose. Ha? You know, kung may balatian na kamo, maayo ba kamos balatian, pero kung sa mga tirador pa, ha? Masugpon mo na yung may tari-tari, pwede mo bugto kag sugpunon, pero lain gidya kung wala tari-tari imo tirador. Amo man nga to sinangay kayong lawas. Ha? So, initanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Available sa suki nyo sa mga butika. Actually, available ini sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Bullseye! Sa klinik, actually, may libre na nga konsultasyon. Available ta tanan-tanan yung produkto sa Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Wellness Center. Arada sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre ang konsultasyon, ha? Arada si Dr. Ray Impinado, ara man da si Ma'am Gina kag si Ma'am Isen nga mag-accommodate sa inyo. Hindi nyo paghihaboy ang inyo sining Santon Plus Gold Capsule nga ano bala suludlan, ang iya sining banig or ang blister niya bla or blister pack. Hindi nyo paghihaboy kay napulo ka blisters, napulo balika suludlan nga kapsula or isa ka banig. Equivalent ina sa isa ka entry sa aton sining Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. 3,000 ang dag-un sinakadasimana sang lucky winner. Ha? Ang premium D3 soft gel capsule, pulo man ka-kapsula or pulo ka-blister blisters or isa ka-blister pack, isa ka-banig sang premium D3 soft gel capsule. Kung na-utod-utod na ninyo, isipon nyo pulo ka-blisters, pulo ka suludlan bla sa iya sininga capsule, isa na ka-entry, sulod ninyo sa white envelope, and then butangan sa inyo siningalan, address, pirma, contact number, kung may ara. The proof of purchase yung gingamit, kag ipadala dari sa XFM, Salat 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Subaharo, Iloilo City. Kaya may chance na magdaog 3,000. Ano pagid ang proof of purchase yung pwede nyo magamit? Santon Gold Coffee Mix, 5 ka-empty sachet. Hindi ka may unod, ha? Ang empty sachet niya, pagkatapos yung timpla, bisan ba iragamit yun akong kay isa kinauboy, lugay man sa inyo, tinimpla nga kape ang iya sininga suludlan, ha? Isupto nyo na 5 ka-empty siya siya. May utod ang ibabaw sina, why problema? Basta nga empty siya siya lang sa Santon Gold Coffee Mix. Isa man na ka-entry. Kagduha ka blisters sang Turbo Dietary Supplement for Men. Isa man na ka-entry. Padala nyo dari sa XFM and you have the chance to win 3,000 pesos weekly and have the chance to win 50,000 pesos sa ato sining grand draw. Good morning kay RV Chris Caceres. Thank you for listening. Why not a tiyempo sa ato sining pagparagad, pero kung gusto nyo manamit sining pansit mulo, ti kapising pansit mulo, arada sa GT Mall Mulo, GT Mall Pavia, Itria, kag SM City, ang kapising pansit mulo. Kung si Cap Boats Florentine pa, Biyernes ako na mag-count sa Bado, kagutumon eh. Bullseye! Kag kung gusto ninyo magpa-cater, kadto lang kamo or makigangot sa Decrib Kitchen Cafe. Arada sa Don Francisco Village, MS Del Pilar Haro. Magapalibog kamo din ta mahiwat sa aton reunion man. Kay damo kamo. Arada sa Decrib Kitchen Cafe, may space sila dra available. Sila man mag-cater kung gusto ninyo. Sila may himo backdrop kung gusto ninyo. Pakikitain nyo lang da si Mrs. Divina Divine Cantibayan. Kaya The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain sa L and Mrs. Divina Cantibayan. Kag car wash ang kinanglan ninyo ara sa Quick and Clean Car Wash kilid sa Alta Tierra Church. Ini kamo magtalang na. Sulod lang kamo da sa Alta Tierra, kita nyo sa Alta Tierra Church da sa kilid yara ang Quick and Clean Car Wash. Gawofer sila exterior kag interior detailing. Why not at tiyempo sa ato sa ringa pagparagad, it's turbo time, turbo dietary supplement for men, 30 minutes before ang loving, loving. Di pagkalipati ha, 30 minutes before ang loving, loving. Kapila ka beses ka mo mag-inom. Actually, ang epekto niya sa ni, nagalabo tatlo kadlaw. So in a week, isa duha. Ang healthy ko nung sexual encounter, healthy ha, hindi nang inapugo mo kag hingalit ha, buta malos niya you're enjoying both mag-partner. 3 to 4 times a week ko no is a healthy encounter. Tatlo hasta apat ka beses in a week. So ti mga kaisa ka mag-inom sa kada semana, okay na na? Diba? Pero kung daw waigid, nambal nga daw aranggana, pero daw ay na puwersa, base kung taas ang blood sugar nyo, may iban ka mo medical condition, pa-check up ka mo gins doktor ha, para may baluan. Kaya niya, sa managkadulaan, blagana, kung sa bangon sa stress, bangon sa sobrang physical activity or work, ha? Mag turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving-loving. Sa technical side, upod ta si katrupang BJ Sirada and the birthday boy. Happy birthday, katrupang John Ray Bertis. Ha? Pila ka na subong 22. Nag-22 na siya. Nag-debut siya, nagligan niya tuig eh. Kung kapangita ka mo litson, why litson kay last year sa kuno nag-debut? Happy birthday sa kay katrupang John Ray Bertis. Tanong birthday wish mo? Ha? Why? Why not the tempo? Sa ato siya pagparagad. Thank you for listening. There is XFM. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman ang inyong katrupa, Josiel Banyas, XFM News.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone.

0: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
2: magaan.
4: Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
4: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Gary, sa ka-service ko, may araw sa chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Madayat na kubuwas ah.
4: XFM.
8: Patropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katrupa, exciting!

0: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, X FM.
3: Exciting.

0: Boss Gold.
1: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Santong Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santong Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang hindi ko, Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Karon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

pasado las onsenas ng gabi. Kagmalinong na ang palibot. Amunay ining tion nga ginahulat ko. Ang driver sang taxi nga gikontrata ko. Tawgan ko siya. Kagpagantoon na diri.

0: sunod sa driver. Ari na siya sa sulod sang 10 minutos. Ang akon pag kuhaon ko. Karon, mahalin na ako dire. Buksan ko ng portahan.
1: Malagyo ka, no?
0: Lalaki nga may kaperusang na mo. Ang iyakamot. May ginasuksok ng boxing club. Sino ka? Magaling ka sa alagyan ko. Kaya nagadali ako.
1: Hindi mo mapalagyuhan ang mga sala mo.
0: Kag sino ka magpugong sa akon? Ha? Halin! Halin nga daan sa alagyan ko. Kaya kung hindi, may nursulta.
1: Nagabot ka sang armas mo?
0: Kag hindi ako magkangilin sa pagpatay sa imo. Kung hindi ka maghalin sa alagyan ko. Halin na! Ang sumbag mo ang kamot ko nga nagahuyan sang armas. Kag nabuyan ko ini. Animal ka!
1: Ari pa!
2: Gapuson
1: ko siya. Kag manawag sa kapulisan.

0: sina. Ay, han. Amoy nang iya kontak sa iya pagparagyo. Oh, ari ng kapulisan. Mahalin na kita, Dre.
1: Oo, Jason.

0: Baik. Apa? Si tatay ho. Nagautoy-utoy siya kadlaw samtang nagapamati sa rancho. Ay, abo. Ano naman balang nabati aniya si Liman?
1: Yo!
0: Nga

Ambao isa kuno ka misteryoso ka lalaki ang nagpanawag sa police station kag nagpahibalo bahin sa isa ka akusado nga nagahandom sa pagpalagyo. Misteryoso ka na. Kilala ko na siya, no? Apo ko na, no? Tawgan ko ba si Jason? Kagambalon niya. Good job! Kag keep up the good work! Yeah. Kunsoy, no? Paula ba kung alay sa silpon mo? Dali! Dali!

ginbuhat mo. Ginpamatud-an mo lang nga guilty ka sa mga akusasyon nga ginpasaka batok sa imo. Kada pakita lang nga pati ako, tuntohon mo. Gani pasensya, hanay na lang kita. Hindi ko na ikaw mabuligan, Gino. Manimaho kagid sa prisuhan.

Pus hindi ako makapati. Nga napriso ako sa sala nga forgery. Apang wala ko napriso sa kaso nga murder. Bagot sa natukiban ko nga pulong, nga ginatawag ko nga X-Factor. Napatay ko si Henry. Tumalagsahon ang mga pulong. Ang pabudlay. Kaya hindi na ako makahibalo kung paano ato gintukib. Ang matuod, natabuhan lang ato. Kaya hindi ko na madumtuman ang eksperimento nga ginbuhat ko. Wala ko maglaom nga nag-alam gali ako. Maalam ako magtukib sang bulong nga ang bisan sino, hindi makabutik nga hilo ato. Hamak mo ina! Pang mapatay lang ako siguro, hindi na ako makadumdum kung ginano ko ato. Oh, kanugon! Kanugon nga wala ko matuman ang akong hantom. Ngailisan ko ang ngalan sa ngamon barangay sa ngalan ko. Kag silang nila. Ang dapat kuno nga ibutang ang ngalan sang lugar o kuno nga dalan, amo ang ngalan sang dungganon nga mga tao. Pariyo sa kay Jose Rizal, Andres Bonifacio, Gigo Silang. Kag hindi ang ngalan sang isa ka kriminal nga kasubong ko. Oh, let's say. Let's say! Bah!

0: Good morning, man, Katsuri. Tungod isa naman kamisyon ang aton hatagan sang katumanan. Napapangibabaw na ito ng kaayo sa kalainan. Kagsa gihapon, tungod man sang bulig sang imong mga katropa. Ambala sila, ha? Nahugot sa akong tagipuso ng akong pagpasalamat sa ila.
1: Makabot ni na sa ila, Jisun!
0: Sige na. Mahimos na ako. E may trabaho pa ako. Pag sa gihapon, handa ako sa anuman nga tiyon sa pagbulig sa mga biktima. Upod ang imo mga katropa. Anong masling mo, Katsuri?
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3 nga pampapasgog sa aton nga tulaan. Pampagana sang utok kag pampa-improve sa aton immunity. May Santone nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako ba Lisa Lisa? And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng imbatya mo.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.

0: Risa, sa dinang akon pulong yun bakal ko, sa nagligan niya si Mana, isukso ko ato subong.
1: Ah, atong may color nga pink?
0: Oo.
1: Ginatag mo na to kay Clyde.
0: Oh, ano? Ginatag mo kay Clyde? Inang hinablos mo nga bading?
1: Oo.
0: Eh, nga ginatag mo?
1: Nalainan ko magtulok sa imo kung amo tong ginasoksok mo. Do sa bading ka man. Amo to eh, nga ginatag ko na lang.
0: Ote, ano na lang ni karon ang isoksok ko?
1: Kadamo pa man sa mga bayo mo dira ah. Amo lang na nang isoksok ka.
0: Pero mga daan ng mga bayo ko.
1: Sige lang bala. Mantunerin na lang anay ina ah.
0: Mayo eh. Ang isoksok ko yan daan. Samtang akong bago nga bayo, iba na nagasoksok.
1: Hindi ka to gani ang ngayan. Nga mamilit ka ganda magsoksok sang bago. Goro, may ginapadudingan ka ay.
0: Be, anong padudingan ko? Ang sinako nga abo, no?
1: Basta ah, hindi ka ngayan magbayo sang pink. Doon sa baratokong kang agi.

0: Miga Rita, nakabati ka na bala sang balita? Ano nga balita, Miga Luning? Ginakyat bahay naman ang balay ni Mr. Yulo. Ano? Oo. Kagkadamo sa mga gamit nga nakuha. Mga biste, pressure cooker. Nakibot na lang gani si Mrs. Yulo nga nagkaladula ang ila kagamitan.
1: Sino ayan ang nagapang-akyat bahay ng inayaman?
0: Sino pa, abe? Kundi mga adik?
1: Amo gali?
0: Inang bata bala ni Lina nga bastardo? Amo na siyang leader.

0: no?
1: Oo, Waldo. Gintawa sa mga adik ang aton mga hinalay sa halayan. Kano dala pati yung imo nga mga brief kag polo shirt.
2: Ano? O animal? Sino nga mga adik na?
1: Si Roy ko nung kabata ni Lina.
2: Makusar kita kay Kapsubungid. Tinunto. Maubos na niya ang aton mga bistis na.
1: Mabakal ang taliwat.
2: Ano? Wala pa kita makabayan sa aton suga kag tubig.
1: Baida ah.
2: Ano ko pa bayan man? Ikaw ang hindi makatulog sa lamok kung wala sang kuryente. Kaya hindi ka makagamit sa ventilador. Kaya lason, anong imnon mo kung wala kita tubig?
1: Anong ba kay wala mo? Pabayin na lang bala ah. Sa pila ka adlaw, makaibalugid kita sang matuod.

0: Eh, hari ban kamu Waldo, Risa, mano kamu? Kap? Kinanglan matagan na sa kasulbaran ang mga ginahimo sa mga adik din sa aton barangay? Ya, man Waldo. Sunod sa kay Risa, kap? Ginkawat sa mga adik ang amon mga hinalay? Kag nadala pati akon pulo, kag mga brief? Oh, kaga Risa, nakita mo kung sinong mga adik ang nagpunpun sa mga hinalay ninyo?
1: Oo, kap.
0: Sino?
1: Si Roy.
0: Kap, kinanglan mapriso ina siya? Eh, patawag ko si Roy. Kag ma-witness ka batok sa iya, ha, Risa?
1: Oo, kap.

0: Hari na si Roy. Karon sugura na nato ang pagpangusi sa party sa inyong hinalay. Ngayon pamon po ni Roy. O sige, Kap. Roy, matungod ba lang ngayon pamunpon mo ang mga hinalay ni Risa?
1: Wala, kuya ka pamunpon na. Ah, kuya mo pa si Bagdan, ah?
0: Natural nga pa si Bagdan ka, kaya adik ka mo.
1: Una, di ka liya, kamatanda yun. Ay, di nang pamatud ka. Kaya nung akong kabataw.
0: Risa, ano ang yagin kawat? Sige na, Risa. Kaya nagahulat si Kap.
2: Ay, daong... Hindi man to gali si Roy ang nagpamunpon sang akon mga hinalay.
0: Siling mo nakita mo, Gid?
2: Ati, oo, nakita ko matuod. Pero medyo putot siya nagpunpon sang akon hinalay. Si Roy gali iya, medyo taas.
0: Apang nagsiling ka? Nga nakita mo, Gid, na si Roy ang nagpangawat.
2: Ano kay natabunan ang nawong niya sang habol ng hinalay ko?
0: Eh, kunan mo, hindi ka sigurado nga si Roy ay nagkawat sa inyong mga hinalay, Risa?
2: Hindi, Kap.
1: wala na ka mo sang pamangkot, Kap?
0: Ati, wala na. Makahalin ka na.
1: Ati, thank you, Gid, Kap. Ati, kaya, Risa, ha? Hindi kaya magpatakas ang pasibangod sa akon. Basi kung wala ka makaibalo kung sino nga date, eh.
0: Sino man abi ng adik? Hindi ikaw?
1: Ikaw, guro!
0: Ano? Hindi ako maluyag na maginaway ka mo, Dre, ha? Roy, halin na.
1: Oo, Kap. Maling ko. Halo ko po, ha? Dalaw mo!
0: Ote, ano ni karon, Waldo, Risa? Wala kita sa grason niya, hawiran pa si Roy. Kaya hindi ba nagali ka sigurado nga siya nagkawa sa imo mga hinalay, Risa?
2: Oo man. Pasensya, Gid, Kap.
0: Magbantay lang ka mo sang maayo. May ido man ka mo, aw? Oo, Kap?
2: Wala man na binanggatagol ang amon, ido, Kap. Matagol ang saya kung makaon, ha?
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras! Sa kasaysayan, boxing gloves, Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM!
7: XFM
6: Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kag-glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
11: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
15: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
6: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa, exciting!
22: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time ang oras sa XFM Philippines, last 10:44 na sa aga. Kagaling oras ang buylog ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus suplemento nga makabulig agud nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Ang Vision X Plus ang mayara sang lutein, na beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga kinanglano naton agud nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan kag hilway sa mga balatian. Importante nga maproteksyonan naton ang aton siling mata batok sa mga balatian tungod nga aton siling mata ang nagaserbi nga bintana sa aton nga lawas. Kinanglano naton nga proteksyonan gani magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus aprobado sang Food and Drugs Administration, de kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Mabakal naton sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, agud maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo. Ang

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Martes ng edisyon. Napet sa 5 sa bulan sang Mayo, ang bulan sang Kabulakan. Kamusta nga aton nga aga? Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and the solid supporters sa mga members sang XFM 100.7 Fans Club? Kamusta nga aton nga aga? Kabay pa nga okay lang kamuda? Sa aton sa nga mga drivers, sa sweet lovers, kamusta nga aton sa nga biyahe? Sa aton sa nga mga XFM taxi patrollers, inay-inay lang kita sa pagmaneho. Sa aton sa nga mga sarakyan, kay wala sang spare parts para sa lawas ang tao nga ginabaligya sa merkado. That is why nga sama-sami ang aton sa nga pag pahanumdom sa aton sa nga mga taga Palamati. Hinahinay lang kita, no, sa mga drivers, hinahinay lang. Importante nga makaabot sa destinasyon ang aton nga mga pasahero. Liwat kita nga magapangalaga, datub-tub kita sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon pagtalakay sa mga issues nga inyo ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa mga kautoran naton do kasan ulang, no? Pitsa 5 na kita and labing una sa apat tanan ka mga Martes. And subong adlaw ang banwasang Dumangas nag-celebrar sang ila siling kafiestahan. Sa mga nag-celebrar sang fiesta, happy, happy, happy fiesta. Sa mga nag-celebrar naman sang birthday, happy, happy, happy birthday. And speaking of birthday, birthday ni katropang John Ray Bertis. Centro. Ano plano mo katropang John Ray? Kay siling ni katropang Bea, siling niya, ti, birthday mo, wala kita da. Ha? Katropang John Ray? Happy, happy, happy na birthday mo pa! Birthday subong ni katropang John Ray Bertis. Dekon si katropang Bea. Aga pa si katropang Bea ba? Katropang Bea? Okay lang. Siling ni katropang Bea. Te, wala kita da. Happy na birthday mo pa! Katropang John Ray Bertis. Gabi, ginahulat-tulat siya na. Munto ni katropang BJ, ni katropang Alvin. Why, bati, si katropang John Ray. Sugid, sugid lang. importante, katropang John Ray. Balaan ko ka po, nalin ka man sa fiestahan. Sige, sa mga nag-celebrar sang birthday, happy, happy birthday. And sa mga nag-celebrar sang anibersaryo, happy, happy anniversary. Sa aton sa nga pag-pangalagad, may mga balita kita kag-impormasyon. Pero nagagoom-goom ang tiyempo, katropang Alvin, no? Gagoom-goom ang tiyempo. Unlike sa mga nagliligad nga terrible, kidya kasingkal sa nga init, ya. Subong, at least bisan pa paano, may mga lugar na nga ginaulan. At least na nga ton, sila nga mga tanombla, mga kabulakan ta. Kailain niya ang ulan niya nga nagabunyag sa, nagatupa sa mga pananom niya katropang BJ mo? Hindi gani, ang ibans na gani katropang BJ, maghalimbawa, be, ang first nga ulan, pagkatapos, after 3 days na katropang BJ, gatulubo na ang mga tangko nga Bisaya. Speaking of tangko nga Bisaya, nami na ilunod sa munggo, bla. Hindi gani, isampaw mo sa sinabawan nga bangros, ba? Gwapo na katropang BJ. Kapimpay ng mga bag-og, bla, tubo, bla. Kaysa umasin na yan, pagkaligad, mapilahan na yan, kadlaw, sigurado na, may gatubo na na yan. May gatubo na nga tugabang, may gatubo na na nga mga lupo, may mga nagatubo na na nga tangko nga Bisaya, no? Inami na laswawon, no? Sa aton sini nga mga taga palamati. Sa aton nga pag pangalagad, mga talalupang doon nga mga balita kag impormasyon, sa subong nga aga, may isa ka OFW sa Banwasang Haniway ang gin-tiro kagabi. Mga 6 o'clock sa Banwasang Haniway, and according sa report ining OFW, daw bag-ola ni Panao gani, no? Naka-residente sa Lambunaw, taga Lambunaw pero nakapangasawa sa taga Bingawan. So dito na nag-star sa Banwasang Bingawan, mga katropa. Tisakay siya kagabi sa iyang Toyota Hilux nga pickup. Nagpundo, no, sa nagpundo da sa isa ka street sa Banwasang Haniway. Pagkatapos gintiro lang sang nakamotorsiklo. Di pa man ma-establish gid, no, kung bala ano ang rason. Kay ti kun kontra lang daw ay man ikontra in the first place, why bag-o man lang ya gani ni panaog sa barko katropang BJ ning OFW ni. Nag-upod sa familia niya na tabo ini ka gabi sa sa sitio Kinambod, Barangay Matag-ob, Haniway. Si alias Victor, 39 years old, kag-residente sa Puro 4, Bingawan, kag-isa ka OFW. Na labot naton si Police Captain Randy Lambungan, ang hepe sa Haniway Municipal Police Station. May update kita sa nagkaroon. Kaya sige, subong ang backtracking sa makatapos ang pulis sa Haniway sa sa mga lugar katropang BJ. Backtracking sila sa mga possible CCTV nga nakakapture sa siling insidente, and ang ginpalagyuhan sang suspitsyado. Mayo ka na blang agasakay ka lang imuya sa salakyan mo, why ka man kontra, according sa kay Police Captain Lambungan. Ginagyan lang, gindulugan ka gintiro. So check tanik ko ng dugang pang mga updates kay ipabati naton karon ang interview kay Police Captain Randy Lambungan, ang hepe sang Haniway Municipal Police Station. Sa pihak nga bahin, mga katropa, diri sa aton sining pagpangalagad. Sa nagligad gin talakay tanani ang issue parte sa dalan da bala sa halin ka sa San Isidro going to Sambag sa distrito sang Haro, kundi may portion dira ang sang dalan tunga-tunga gigani ni katropang Bidjen, di ba? May portion dira halin ka sa unhan lang sang Central Philippine University ginbungkal, ginguba, kay tibangod sa pipe-laying project sang Metro Pacific Iloilo Water. Sang nagligad, gintalakay, tanani, no? And in fact, ginpalabot ini naton kay Councilor Nini Dilaliana. And si Councilor Nini Dilaliana, privileged speech niya ni. Kag-personal nga ginpadulungan ang opisina sang Metro Pacific Iloilo Water, which is amone ang nagahimo sang proyekto, nagakandak sang pipe-laying project sa sinang lugar. Now, subong aga, nakabato naman kita sang concern. No? Actually, ang nagpadala sa aton sang pictures amo ang LPU Kids iBike and iPaddle. Kay concern kita because ang sitwasyon bala, ang status ng dalan, hindi iatapan mo. May mga portion, no? May mga portion ko makita ninyo sa pictures nga gin send sa aton kag naka-post man sa aton siring Facebook page. Nga lang tawa nyo bala, daw wala buot ng kontraktor, no? Ang tawa bala, timayo ka na bala, oh. Daw pinadagras nga klase sang sang pag-ubra katropang BJ. Okay mang kontane nga gin butangan nila, gin asphalt overlay nila. Pero lang tawa bala, kung makita ninyo sa aton siring mga tagpanamati sa Facebook live na ton and sa nakita nyo sa Facebook page, nagakudol-kudol. Insindihan na ton ang mga nagamotorsiklo, ang mga nagabike, ang mga may salakyan. Isan pa, four wheels, imo siring salakyan. No? Do you think ayan, hindi magkudol-kudol, di ayan dali-dali magbago ni ang suspension sa imo siring salakyan? Nagligad ginpromesa na ni isang taga Metro Pacific Iloilo Water nga i-inspeksyono nila kag-aksyonan nila ang reklamo kay kon nagaluhob-luhob ina kag kon hindi tapan kag kinahanglan nun nga but i-asphalt overlay na itapalan nila tingin tapalan man gani nila pero why lang tawabla ano nga klase sang kalidad sang pagtapal sineman. Di nagalibog man ang ulo ta sa mga taga Department of Public Works and Highways. DPWH, national road ni mo. National road ni, ti, why niya makita? Why sang may nagalabay ang taga DPWH or bisan magmuno man lang sa kontraktor sang Metro Pacific Iloilo Water? Kontrata sa pag sang proyekto nga pipe laying da halin ka sa San Isidro sa unahan lang sang Sipio pakadto sa Sambag why kita reklamo kuntani, no? Why kuntani ini reklamo ang mga motorista kagang mga netizens katropang BJ kung insakto kag maayo nga klase sang pag-asphalt overlay. Why gid na yan kay ti ang tinutuyo sang Metro Pacific Iloilo Water nga improbahon ang ila siring pagserbisyo pinaagi sa paghatag sang maayong ang kalidad sang atubig. Pero lang tawa nyo man blaw por Diyos por Santo taga DPWS ning kamo inyo yung nag-aagi man nagalupad kamo na hindi nyo ni makita. Why gid abis ang may nagasaway sini sa aton siring mga taga Palamati? Why gid abis ang may nagasaway sini sa taga MPIW or sa kontraktor man? Kag sa ano man sa kontraktor sang MPIW por Diyos por Santo, why ka mo ya na luoy sa mga nagalabay sa sinang lugar? Kapin pa kung na bisikleta, naga-motorsiklo? Nantawa nyo bala, hindi lang amo nakatropang BJ. Sa nagligad, ginreklamo ni ang naga-usmod bala, nga parte sang dalan. Ti, pasalig kita to sang MPIW nga siling nila. Sige! Inspeksyon no namon! Kag pagkatapos inspeksyon, kag kung ano makita, aksyonan tidiin! Kung mga babae kami nga ginpasalig nyo, nagbusong na kami sa pasalig. Timayo ka na bala? Antawa nyo bala? Ginpasalig kita sang taga MPIW, tinagsalig man kita kay ti MPIW mo! Pero tinang tawa bala, way gyapon? Amo mang gyapon? Sulit-sulit na lang kita siniya. Sa departamento nga under ang mga katulad sila nga mga klase sa proyekto, kaya pag-insindi na ton ang pag-guba sang dalan, especially kung may proyekto, nagakuha na sila sang permit. Alin sa Department of Public Works and Highways. Ito ang Department of Public Works and Highways. DPWH since nga national road din eh. Why nyo ginamonitor? Why nyo giniya makita? Hulaton nyo pa yan nga may mag-post sa Facebook or talakayon sa radyo kag magkaran-karan ka mo kung magsiringa, ay! tuod no. Sentro. Daw mga lansang kamo nga gina kun hindi bla pagpalpagon bla hindi magsalop blaw. Daw mga lansang kamo. Ano man? Namitan lang kamo ya ang maayong dalan kay ti simentado na mo. Kundi nami na dang dalan. Sa una, before gintihab, naging bungkal, naging guba na nami ng portion sang dalan da. Galing katro pang BJ, sang gintihab na, ginbungkal na, ginguba na, kay may pipe-laying project. Amo na nasubong, ulo yung sindihan na ton nga temporary, no? Temporary ang asphalt overlay. Pero ti maluoy man kamo, temporary man gani matuod, pero ti kay adan nyo man nga daw pariyo man bla nga sa panimalay nyo bala. Ti kamo, example ta lang sa panimalay nyo, o kayon, tapos ibalik man, pero daw padagras nga pagbalik. Ti do you think ayan nga malipay ka? Makonforme ka katropang BJ? Natural hindi eh. Kagdelikado ini sa mga nagabike, naga motorsiklo, not so much sa four wheels ang imong salakyan, pero still kuan gapon eh magasto kay dali mabag-o suspension mo niya katropang BJ mo, di ba? Tingin na call talang ang atensyon na. Ano gusto nyo? Kaduan ka muliwat na ni Councilor Nini de la Liana. Kaysa nang ligat doon si Councilor Nini de la Liana, nag-take time gid agod nga magkadto sa opisina sang Metro Pacific Iloilo Water. Tiway ka mo mahuya nga balik-balikan ka mo da sang mga opisyal sa sang syudad. Tiway ka mo nahuya nga ginawakal na ka mo sa kadyo de. Ano nga. Kung kaisa makabuya ka lang sa mga tinaga lang nga medyo masakit katropang BJ. Pero hindi Manila ni mabasol ang publiko mo. Hindi Manila mabasol ang publiko kahit ilang tawa balang kalidad sang pag-ubra. Hindi kayo mo niya kita man. Amuna na ang standard subong sang DPWH nga hindi nila makita na. amuna ni sigurong pinaka-standard. Wala nang pinaka-standard nyo. Dokadlawan, kamo sa mga estudyante, magamuna. Tibasi, paman lang, liwat, makabugtaw sa mahamuok ng katulugon. Ang taga-DPWH, kag ang taga-MPIW, nga masaway-sawayan nyo man yung kontraktor nyo. Doon ang tinutuyo nyo, mayo, para sa makonsumidor nyo, sa inyong negosyo. Pero hindi taman pag sa alang-alang ang safety sa mga nag-agi sa sina nga lugar. Aton pangabay man lang na sa aton sa mga tagpalamati. Last 11:04 na ang aton oras. Diri sa aton nga pag-pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Kahapon, way tamalabot si Engineer Jollibee Aswerte ang menro sang municipality of Pabia kay tin siya ang tagapon fiesta sa banwa sang Pabia katropang BJ mo. So tagaanda sang ligwa si Engineer Swerte, pero pwede na kuno katropang BJ, okay na siya okay na, may number pa da no, akada si mo number ya direkta honta na lang be kay kahapon pa ni supposed to be naton ihatagan sang update ang aton sini nga matag palamati parte sa reklamo sang nagligal nga Domingo gin palabot man diri sa aton sa XFM 100.7 na Iloilo. Atong baho-baho kag itom-itom nga nag-ilig bala sa Maliaw Creek nga sa din nagkandak sila sang inspection. Alin gito sa boundary sang municipality of Pabia kag Santa Barbara. Pero it turned out nga daw hindi halin sa banwa sang Pabia ang ining mga ang maitom kag mabaho nga tubig ni. Kaya I don't know kung di naghalin. Kaya daw naghalin ko no sa upstream sang drainage nga naglusot dira sa kanal sa creek sang Maliaw. Ah, katupang bidye, direct town ta lang bi katupang bidye, log na lang ta. Oh, sige, sige, kay para nga makadamo ta katupang bidye. Total birthday subong ni katropang John Ray. Damoon ta. Oh, para nga hindi blaka to pan January para bawi. And by the way, happy happy birthday mga isubong sa kay Alicia, kay Rai Rai, Hireso. Ne, happy happy birthday gid. Birthday niya man subong. Kami niya birthday ni Rai Rai kay tapos fiesta sa pabiya mo. Standby lang sa aton sidi nga mga katropa kay nag-establish kita sang contact with Menro Officer Engineer Jollibee Aswerte sang Municipality of Pabia. Update lang ah, no? Kung ano ang nadiskubrihan, ano ang action taken, magluwas nga nag-conduct sila sang survey, nang taon ta kung ano ang action taken sang Menro Pabia. Sa line number 1, upunta si Engineer Jollibee Aswerte, ang Menro sang Municipality of Pabia. Engineer, maayong aga, si Katropang Mario Hilongo, live kita sa XFM Iloilo.
1: Ay, maayong aga, no, Katropang Mario Hilongo, no, sa imo man yung mga listener, sa imong estasyon.
0: Salamat, Engineer, sa time ginatad di kisamon sa XFM Iloilo. Sir, may we know, Engineer, sa inyong ginkandak na inspection, may kang tanan sa siling reklamo nga pag ilig sang baho-baho o kag itom-itom nga tubig sang Domingo sang hapon dira sa Maliaw Creek, Engineer.
1: Yes, taba no, bato na ton si ano in tigin kolapin kolapak ko sa naton nga mayor's office at the same time ni SBJP Pinyol no nga nakabaton ka mo sa muna nga report.
0: Mm-mm.
1: So isigida do ang aton na opisina isang Domingo nagkandak kita sa verification action verification. So mga
0: okay, dali gina hello engineer. Pasensya gid kidto nagautod-utod ang signal mo base kon do lang alang ang imo nga signal sang cellphone bala. Okay. Oo, sige. Sige engineer, okay na, okay na. Oh, steady lang engineer. Okay.
1: Kung laog report ng mga residente sa barangay Maliaw, so nagkandak kita tayo so, sa among sinakon sa discharge na nakita naton sa Maliaw Creek. So gintipon ko ang team, nangayop assistant sa barangay sa ilang barangay kagawad sa tanod nga ang mga manhole within sa pang ano na amontin ang source ng wastewater na gina-discharge to. So, halin sa Maliaw Creek, onwards going to Santa Barbara Airport, nagpamukas kami sa mga manhole at sa aton boundary dito sa Liwayway,
0: mm-hmm,
1: sa Kabugaw.

0: sa creek. Ah, sa ano, sa drainage. Mga 1 meter. So, nag-subside siya after mga 0.2 meters lang.
1: Mm-hmm.
0: Ah, kita sa Katlo Pangmaryong, ang outside Pabia. So, upstream pa ang source.
1: Okay. Oo. So, meaning nga, hindi halin sa aton, hindi within sa vicinity sang Pabia, naghalini ang maitom-itom na tubig. And na-determine engineer kung baladin halini ang tubig kiti, since nga hindi man halin sa aton nga area?
0: Kuro pang Mario, no? Ano ko man doon? Kung haba, so, on, nag-update. Mamro niya kaso lang, ilang nga men wrong na nakandak man sila investigation al na which is na draan aton nga nag-connect sa Maliao Creek. So, pagkanto yun to sa area sang Jollibee, kag dito nga area downstream, pagkanto man sa sanitarium, kag sa port, nakita man nila. Siyempre, sila nag-appliance man sang dinar permits.
1: Mm.
0: So, nakita nila tapos gin istorya naman to ang in charge sa Jollibee to.
1: Mm.
0: May separate sila ilang treatment plant sa ilang mga wastewater.
1: Mm.
0: So, ang recommendation sa Tabalbara, Menro, ma-coordinate kami sa DPWH kung ano pagid ang mga possible na nag-conduit siya sa ilang drainage system.
1: Mm-hmm.
0: Para mapalanta ko din pagkat ang source of tubig na nag-connect sa ilang drainage system sa DPWH.
1: Aha. Uh-huh. So meaning, engineer, hindi pa ma-determine kung diin gid exact naghalin ining maitom kag mabaho nga tubig kung diin gid ang origin niya?
0: Yes, tama kakato. Paano na as of now, based sa Menro Pabia na investigation kasi Menro Santa Barbara na investigation.
1: Mm. Okay. Hello, engineer? Okay. Aliyog ta liwat ka to pa BJ, no? Kay nautod si engineer Jollibee Suerte, ang Menro officer sa Pabia, no? Basikon alang-alang bala ang signal niya. So, nakuha naton ang point ni Engineer Suerte, no, nga nag-coordinate na sila sa Menro sang Santa Barbara kagin istorya to ang possible like sa Jollibee and sanitarium, pero as of now hindi pa ma-determine, no, kung bala diin gid ang origin sa siring mabaho kag maitom nga tubig nga naglusot sa or nag-ilig sa Maliao Creek, no? Bisan ang mga pumuluyo gani nagareklamo bala. So ang matabo subong mag-coordinate sila, ari naman DPWH naman eh. DPWH kon bala ang ano ang mga nag-attribute da nga mga parte sang drainage nga naglusot sa Maliao Creek. Pero basta ang maitom yang tubig kag mabaho, hindi iya halin sa Mundas Pabia, hindi halin sa Pabia based sa investigation upstream, no. Balikan ta si Engineer Suerte, kinautod si Engineer Suerte. Engineer, pasensya gid kay na utod, no, basi ko na lang alang signal dabla sa imo. So again, engineer, since nga na determine nga hindi halin sa aton and halin to sa upstream, na istorya naman ang mga, yes, establishment nga possible. Pero may mga ano man, may mga treatment plant man ang ila sining ang ining mga establishment, yes, engineer.
0: Tama.
1: Oo.
0: Tama.
1: Okay.
0: Pero despite of that, Lawad Mariano, siyempre hindi tama din malikawan nga ang mga establishment kung may mga ginahimo nga balain, hindi mo magina manugid,
1: yes,
0: aton, di ba?
1: Correct.
0: So typical na rin ano, balanta man ano, pero that's why ang isa sila ka ating recommendation. Ang report, we will submit tomorrow to Mayor. Kasi kapag yung subong White of Tina, Kwabia, tomorrow we will submit report to Mayor recommending the Environmental Management Bureau to review all the establishment along the highway from Maliao Creek going upward to sa may airport sa Tabalbara,
1: uh-huh,
0: to monitor kung sinong ginisuhan nila sa discharge permit kung nag-comply mag-gid sa ilang permit.
1: Yes. Amo na

0: request na recommendation para nga maturo ang investigation ta. Ikadua, masulat makita sa DPWA kung ano ang mga naga-connect sa ilang main drainage tributaries na pwede nga naghalin sa mga neighboring nga mga ano nga ang ilang nga drainage na connect sa atong DPWA main canal. So more or less amo na atong nga mga recommendation, at the same time i-monitor na namong time to time na once na may discharge the what matawag ko na yun sa main road sa Tabalbara din pa namin sampling point kung diin kami mabukas para nga ma ano to pag ma-delineate kung ano ang nga madasig sa madakpan ng culprit na discharge ng wastewater sa aton nga drainage.
1: Pero based sa inyo nga pag-survey engineer, ang drainage nga na dako ni siya nga drainage nga naga-lusot dira sa Maliaw Creek, rikta-rikta na siya as tagi na ito sa Santa Barbara?
0: Yes, bali ang istorya ni Menro sa Tabalbara. Halin pa na sa may Santa Barbara High sa airport yung drainage.
1: Ay sus!
0: Naga-discharge.
1: Dira, kung na mo, dagini mo, kita dira ayagali nga buluslugan, engineer?
0: Yes, tama-tama, katropang Mario. Bali, dira ang ilang nga exit or end ng drainage ang ano, ang DPWA.
1: Ah, okay. Sige. Anyway, wahi man tagid abi sinaya kabalo sang pagplano gid abi no? Sang dako nga na nga drainage, pero ang concern nang yasubong kay ti may mga nagailig dira nga tubig nga nagakos sang pollution niya sa Maliaw Creek, engineer.
0: Yes, tama kang gid katropang Mario, tama.
1: Okay. So, mga kasanon ni engineer, mag-coordinate ka mo sa DPWH and sa Environment Management Bureau, sang DNR, engineer?
0: Buwas na yung katropang Mario, early morning buwas, first hour, i-submit yung kay Mayor ang report, tapos pag okay na si Mayor, dito DPWH.
1: Pero sa subong pero sa subong engineer, why na kamo sang may na monitor na discharge dira no? Why
0: na kagawad Mario? Kaya nung na siya daw ang gaya daw once na matapos ang volume sang discharge siya, mauntat mo lang na siya. Tapos kung saan na man sa gusto nga mapuno iyang water treatment plant or ang iyang nga storage. Do gira timing nga bala kagawad ang katropang Mario nga either Sunday o tungkol ulan para ngayon siya madakpan. In fact, twice na nung tabo.
1: Kaduan na
0: eh. Yes. Kaduan okay. Na naman tabo. So gira timing niya nga nagaulan munog or wise ang trabaho ang gobyerno.
1: Okay, anyway, thank you gid engineer no sa immediate nga pag-response no sa sining natabo nga reklamo sa mga residente sa Barangay Maliaw and bala naton kahapon sa din ko tagaan tanay time si Engineer Swerte kay ti piyesta kahapon and subong sa din ko basi ko na pwede ta makasalot kay balaan ko wala man sa opisina subong sa Pabia pero ara ka available no pero ginaklaro talaga hindi niya halin sa aton why niya sa aton sa Pabia ang naghalin based sa inyong pagkandak ng investigation.
0: Tama ka tropang Mario. Pero amo na, despite of that, we'll check and monitor time to time.
1: Okay. Kaya daw nakibot ko nga daw nahimo kita iagali daw ang buluslugan sang sang wastewater no sa Banwas ng Pabia. Sige. Anyway, engineer sa time ginata diri sa amon sa XFM Iloilo and thank you good sa immediate nga pag-responde pag-imbestigar sa sining reklamo sa mga taga Barangay Maliaw. Salamat engineer and maayong aga.
0: Okay, Katropang Mario, welcome again. At anytime, at your service.
1: Sige. Salamat and good morning. Centro. Nabatian si Engineer Jolipi Suerte sang Municipal Environment and Natural Resources Office ang Mendro Officer no sang Pabia. Naghalin sa Pabia pero despite sang wala naghalin sa Pabia, magakandak sila sang coordination sa EMB and DPWH. DPWH na naman no. Daw walang katapusan. Jeng, daw wala katapusan DPWH, no? Sige lang, pakapihan tang taga PWH para nga hindi makarelax. Ay, sos por Dios por santo. Las 11:20 ang aton oras sa Dirisaton nga paga pangalagad sa sentro. Kung makapatay lang ni Katropang BJ mga tinaga kag buyayaw, matiyagang kung nagbaho na ning taga-lipid po yun. Ayo, ini nga bahin sa ito nga pagpangalagad, pakapihan na ka mo! Kapihan na ka mo sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. May nga magapabilin ang kagwapo, kagagwapa sa mga taga-DPWH. Ha? Ang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen, ini ang kape nga nagabulig agod nga mangin manami ang aton sila nga skin, bow skin. Kag subong man detox sa aton sila nga lawas da, no? Bangod sa mga ingredients niya, may mangosteen o consanton, may real coffee beans, malunggay, may turmeric, may spirulina, may garlic, and may ara sang glutathione and collagen. Ang kape sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa, Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Magluwas dira, may available pa nga mga variants ng kape, ang premium D3 coffee mix, ang kape nga para sa mga diabetison, may mangosteen, may ara sang real coffee beans, sweetener, stevia, kag may vitamin D3. Ang kape nga may vitamin D3, kag ang vitamin D3 nga ara sa kape. Premium D3 coffee mix. Stevia ang sweetener niya. So, white ang tendency nga magtaas ang imo sila nga sugar level. And also, ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa tanan, bata, tigulang, pwede makapangape kay aroma lang sa kape pero wala sa caffeine. Santon Plus Coffee Mix, may mangosteen, may moringa, kag soya, powder drink mix, no? May extract ini siya nga may isoflavones nga makabulig sa pagbalanse sa body hormones sa aton sila nga lawas. Tandaan na, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, ang kape sa mga gwapo, ang kape sa mga gwapa, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, kag premium D3 coffee mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Produkto sa Yes to Health Incorporated, mabakal sa Mercury Drugstore, sa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Kadira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton nga mga commercials.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: XFM.
6: maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
7: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
6: Subong adlaw istoryahan naton ang high blood pressure o kon hypertension. Kag ang mga bulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Common ini siya pero mangin seryoso ini siya kung hindi matatapan. Ang mga tao nga may mataas nga blood pressure, kung kaisa hindi sila makabatsyag sang simptoma, ang tagi lang gid nga mabalaan mo nga high blood ka is to check sang imo sini nga blood pressure. Nga manami ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee nga makapaganhagan sang kung makapanubo sang blood pressure. Ang turmeric nga isa nga sangkap may curcumin, isa ka chemical compound nga ara sa turmeric. Nagapanggubain sa multi-drug resistant cancer, kapanggubain sa mga cancer stem cells, protection sa kalitan nga tugas ang radiation, pagpalang hubag-hubag, kag batok sa mga heavy metal toxicity, kag madamok pa. Ang importante, ang turmeric nagapanubo sa mataas nga presyon sa dugo. Ang edad, kasaysayan sa pamilya, kabugaton sa lawas, kadakuan bala, kakulang sa ehersisyo, pagpanigarilyo, kang hindi mayong pagkaon ng buong pila ka mga risgo nga mahimo halinan sang mataas nga presyon. Matika naman kita sa amarguso o kunang palaya. Ang mapait nga melon nga ini, mayugit para sa tagipusuhon sa madamo nga pamaagi. Nagabulik ini sa pagpanubo sang balain nga level sang kolesterol o kung bad kolesterol nga nagabara sa mga walls sang atong sining mga arteries. Kag nagapromote ini sang maayong kondisyon sang atong sining nga kurason.
7: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
6: Ang malunggay nakakuha ini sang international recognition bilang isa ka superfood. Kay bugana ini sa mga sustansya kag mga minerals, vitamin A, vitamin B complex, zinc, calcium, potassium, iron, magnesium, phosphorus and folate kag ascorbic acid. Kag nagabulig ini sa pagpanubo sang kolesterol kag panubo sang presyon sang dugo. Amuman ang tugabang ukon sa luyot nga nagahatag proteksyon sa at agud mapalayo kita sa mga balatian sa kurason para sa bisang atherosclerosis. Process atake sa tagipusoon kag stroke. Kadto na makita sa wheatgrass which is the king of all grain foods. Ini ang marugtinlo sang aton sini nga dugo kag nagapanubo sang mataas nga presyon. Amuman ang barley grass. Suno sa pagtuon ng barley grass. Wala lang nagapanubo sang level sang kalamay sa aton sini nga dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag tungod puno sang vitamin C ang halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Ang vitamin C nagahatag proteksyon sa aton sini nga mga kaugatan kag nagapanami sang ilig sang aton mga dugo.
8: Ko si Joanne Yergos, 43 anyos sang barangay MB Chano Baharo, nanay sang duha ka kabataan. Hindi normal lang ako na blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
6: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa ikayong lawas.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Samsung Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Samsung Vitamin C.
5: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
0: Madiet na ko buwas ah.
2: XFM.
7: Exciting!
8: Mga katrupa, exciting!

0: Philippine Standard Time ang oras sa XFM Philippines, nasa 11:34 na sa aga. Pabalik sa aton nga pag pakalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa aton sa nga mga viewers, no, kag sa mga naga monitor sa aton online, bawi di hindi ko gini ma-open ang akon nga ano, ang aton nga live, okay. Anong katabo subong sa mga telecommunications ni man? Sa mga telcos, kaya daw tama, gid kahinang.
1: Sentro! Sentro!
0: Daw dasig pa ya maghulag ang ulod. Ha? Amo ni siguro ba, second manog, end of demand katong pang BJ, no? Kay, ha? Sa Pilipinas, ya, ang may pinaka lawlaw nga serbisyo sa nga internet connection sa kato pang BJ. Mga telcos dire sa Pilipinas. Muna kung kaisa kung monopolya bla. No? Wala sang kompetisyon. Monopolya te pinagusto lang mga telcos sa advertisement lang kag masiling nga apply ka mo di kay dasig ni ang speed daw. Natawajob lang speed sang internet subong. Pirdihon kita sa ibang pungsod. Las 11:35 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Sa piyak nga bahin mga katropa, sa Iluhanta ining natabo nga insidente nga pagtiro sa isag ka OFW, isa ka lalaki samtang naga park sa kilid sang dalan, nagasakay sa iyang sasakyan. Ginpalapitan sa nakasakay sa motorsiklo, gintiro sang isa kabes. May lang kay Kibyas Igo sa wala nga baga ang biktima. Kagabi na tabo ni sa Banwa sang Haniway, Iloilo. Yari ang aton nga pagkigangot interview sa kaya Police Captain Randy Lambungan, ang hepe sang Haniway Municipal Police Station sa latest investigation. Ari si Police Captain Lambungan.
2: Kali ang atong biktima, isang ika OFW, resident sang Lambuna o nakapangasawa sa Binduan, Lilo.
0: Mm-hmm.
2: And then ang natabo ni kagabi, mga alas 6 kapunanon, ang biktima nagapundo ni siya sa kilid sa highway, kay gulat sila sang parinte yung isa pagkasakyan.
0: Mm-hmm.
2: Sa dinli may motor nga nagpundo sa kilid na nagpalupok pusel na naigo niya sa wala nga porsyon sa iya baga.
0: Ang biktima sir, anong pangalan sir?
2: Ang biktima sir ay nga lang natin sir kay Ika, no? Yes, sir. 39 years old din siya sir.
0: Taga diin din siya sir sa Lambunaw?
2: Lambunaw, Iloilo lang ni address siya. Pero pagpapangasawa niya sa kuwan nagin siya sa puli sa Binggawan.
0: Ah, sa Binggawan siya. Okay.
2: Oo, sa Banwas ang Binggawan din.
0: Magluwas siya nga OFW sa sir, ano may nasugid siya, nga may mga kontra siya kung nga ang gintiro ni isang naka-motorsiklo?
2: Bali sir, wala siya hindi na-establish na may kontra siya. Kay week pa lang siya nga nag-look pa uli mo.
0: Mm-hmm.
2: And then, why man yung gagawa-gawa ang yaslakyan? So, apin nga napundo siya sa maligwin niya lugar na wala man suga, wala man dito street light, kaya wala gawa pamalay. Doon mo na ito, eh. Subong sir, backtracking kita sa mga possible na ito nga makita kung ano ang makita natin, subong.
0: Oo. Pero ano ang ginasunod nga anggulo, subong sir, sa Haniway Police? May kang tanong sa sining shooting incident?
2: Pero hindi pa naka-establish ang anggulo, sir, kay una mismo wala man siya kontra.
0: Oo.
2: Tapos sa una, dito na bago na siya puli.
0: Mm-hmm.
2: Kung ano lang dito, sir, kung ano ni Masi Tripping o kung ano nang ni Corona na kuha na ito. Oh. Kaya possible na ito na may internover naman siya di sa ito nga kasi sa iya dashcam. So puli nga nagip sa dashcam yung na-overtika niya ang motor kung sa pag nila sa barangay Hibulo, pagpundo nila una.
0: Pagtiraw sa iya, sir, ara siya sa sulod sa iyang pick-up?
2: Yes, sir. Sa driver's seat siya, sir. O, pro, pinang bintana. Sir, hindi sirado. Kung sirado tani, hindi makita sa suspect kung sino tiruhin sa sulod.
0: Mm-mm. Ang suspect, sir, na nagasakay sa motorsiklo, diin ang iya direksyon, din siya halin, kag diin pakadto?
2: Bumalik siya ang aton biktima, going, kung ano siya, Lambunaw, and din ang suspect kong tiro, bumalik, going Haniway, and then, damo na rin sarang bangga sara pagkanto sa magantis mo ganto sa kwan mo ganto sa niway mo may pabukid may pabadyangan na si amo na aton nga kwan yung inabaktrating aton sa bangang kumbinsya kalusot.
0: Oo, so baligin sugata gali siya ko na mo sir.
2: Oo.
0: Na-describe sir asang biktima kung ano ang profile sa suspect sir?
2: No sir. May ito mga do mga kulot-kulot buhok mga doon na basta do military cut ano sir ang bundong niya.
0: Mga pila bulubantang edad sir?
2: Wala pa mga determine sir kay amo nang kong may namo gagawa ko ng dulom sir mo di hindi mo na makuha ng tao.
0: Oo. Okay. Pero ang may recovery sa area sir? Sa crime scene?
2: Wala kita recovery dito sir. Wala siyang siyong recovery.
0: Pero established naman no ang kondisyon sa biktima sa ospital.
2: Oh, sir, siya pa ganin ng drive sir pagkadto sa Lambunaw.
0: Sa iyang sasakyan may man sang damage sir, bali
2: wala yan. Sir. Wala. Abagay lang ang dagdag ng pilas.
1: Sentro. Sentro.
0: Nabatian mga katropa si Police Captain Randy Lambungan ang hepe sang Haniway Police Station. Tisubong nagahimo sila sang backtracking sa possible CCTV nga naka-capture no sang insidente nga sa suspitsado or sa possible nga ginpalagyuhan sang suspitsado right after sang insidente no. So may gin turnover naman nga footage halin sa dashcam sang salakyan sang biktima. And amo pa ni ang gina-establish ta subong kiti why kontra ang biktima ka to pang BJ mo ti mayo ka na abla pulupungko ka lang yung imoya sa sulod sang salakyan mo hapitan ka lang palapitan ka lang yang kag aterohon di man niya mahibaluan kung ano ang motibo kay ti why man gani gagawa ni kagkasano lang sina nagdigad ang simana nag-abot no nagpanaog sa barko. So more updates sini mga tropa kaya subong sige pa ang investigasyon sa aton sini makatapos sang pulis sang Haniway Municipal Police Station. Last 11:41 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad mga mensahe. Good morning kay Ma'am Eunice Gumban. Gapamati subong happy Tuesday kay Ma'am Emily Altiliero. Good morning kay Andro Guardafe. Andro, kamusta landa no? Piesta gapon sa Pabia, daway ko kita kay Andro gapon nakalusot sa Pabia. Kay Ma'am Aloha Buayko, good morning, happy listening. Kay nung uka, oh, dira sa Barangay Portres gapamati sa tunda no? Halin na iya sa aga hasta magabi si nung uka da. Gapamati sa aton and also kay Winston Usa dira sa Queen George Barbershop sa Barangay Anilaw kay former kagawad Cute Hirche gapamati ni sa aton kung kaisa dito sa Park Regency kung kaisa tiyarada sa Portres no gapamati sa aton. Good morning man kay Paring Boy Mortel. Paring Boy kag dira sa mga manugunting sang ano no sang barbershop da ni Paring Boy Mortel and also dira sa Crazy Crane sa mga personnel da. Good morning kay Cap Boots sa Florentine and sa kay Cap Pato Kim Sing kay Cap Ising Villanueva ba Cap Ising, good morning, happy listening lang. Kamusta ang manamit kag saboroso nga pansit mulo? Good morning, happy listening lang. Diri sa aton siling pagpangalagad. Kag sa maymay sa bukuhanda no nga nagapamati sa aton siling pagpangalagad. Sa aton siling mga katropa patrollers, XFM taxi patrollers base daw alangan kita maka-check no sa aton siling pagpangalagad. 11:43 ang aton oras. Iningabahin sa aton nga pagpangalagad ang builog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Subong grabe ang piyestahan ay subong ato pang BJ. Sigurado ang handa. Terrible may lechon, baboy, te grabe gid ang makakolesterol nga mga pagkaon kag hindi madula ang mamam Hindi madula ang ilimnon, pero Ganagan lang kita kay Budlay na, no? Ikayong lawas, kapin pang yung chimpo subong, kapin pa mainit, no? Sa atong siring mga tagpalamati. Ganaganon talang magkaon sa baboy, ah. Ganaganon talang ang pagkaon sa mga mamantikaon, kag mga matambok, bala, no? Nga mga pagkaon. So, sa atong nga paghalong, dapat protektado kita. Tumak kita sang Santone na plus gold herbal capsule. Kaya ang Santone plus gold herbal capsule, ini ang napamatudaan na sa madamo naton nga mga kautuhan. Ilabi na ang mga nakagamit kag nagasigisigi sa pag-take adlaw-adlaw sang pagtumar sang Santone na plus gold herbal capsule. Ang Santone plus gold herbal capsule ang mayakas ang mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Agon malikawan naton ang mga balatian kasumo sa mga pagtubo, sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ang iban pa nga mga klase sang balatian. Ako nag-diet ka, no? Nag-buhin ka sa imusin nga bugat, nagapagamay ka, no? Sa imusin nga buyon. Tumaki ka mo sang Santone plus gold herbal capsule. Opda naton sang Santone na vitamin C, ang alkaline based kag non-acidic nga vitamin C, ang vitamin C ni katropang BJ. Ang vitamin C nga nagikan sa Santone nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system. And ang premium D3, nga mayara sang vitamin D3 nagabulig sa pagpabakod sang aton sa nga tul-an, may ara sang malunggay oil extract kag virgin coconut oil. May antibiotic effect, ginapatay niya ng mga bakterya o kung viruses nga ara sa aton siring lawas kag nagabulig agon nga mangin mabakod ang aton siring tulan. So tumari kita sang Santone plus gold herbal capsule, Santone vitamin C kag premium D3.
1: Centro.
0: Mga produkto nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Produkto ini sang Yes to Health Incorporated, mabakal naton sa mga butika sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Sa mga dalag ko ang mga butika o kung magagmay man, Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, Old Green Pharmacy, generic kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Available gid ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Pwede nyo gani ma-order online eh. Basta pakita lang ninyo ang official store sang Yes to Health 2011 sa aton siring mga tagpalamat. So tandaan na, Santone na plus gold herbal capsule, Santone vitamin C kag premium D3. Kabiya, kita nyo, why kami nag-batsyag man, pero hindi magdugay because nga protektado kita sa sining mga klase sang suplemento na produkto sang Yes to Health Incorporated. 11:47. And by the way, sa mga may ginabatyag sa lawas bala, madamo na kamo sa mga balatian nga ginasuprerda. Damo naman kamo sang napakonsultan po, huwag mo gyapo nag-aayo. Kadto kamo kag magbisita dito sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Kay dira ninyo mabakal mga dekalidad, garantisado kag epektibo naton nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Halin sa Santone na plus gold herbal capsule hasta sa pampaputi sang inyo sining panit da, no? Pati habon, ara da. May libre pa nga konsultasyon. Ara si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magatudlo sa inyo sa natural nga pamaagi, tudloan kamo da sa mga program of supplementation. Libre as in libre ang inyo ibayada. Ibakal nyo na lang, idugang nyo na lang bakal sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Bukas ang Yes to Health Wellness Center, alin Domingo, tub-tub, Biyernes, 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Except lang kung Sabado, kahit kung Sabado, Sabat day sa Serado, ga-resume da ang opisina, ang clinic, Domingo sa ang aga hasta maghapon, no? 9 o'clock hasta 5 o'clock sa hapon. So bisita ka muna, kay libre da ang konsultasyon, no? Hindi gani tawag ka mo sa cellphone number ni Dr. Ray Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Ara man dira si Ma'am Isen Malio Estrera kag si Ma'am Gina Impinado na mag-assista sa inyo, no, sa pagpadulong nyo sa Yes to Health Wellness Center. Tandaan na, Yes to Health Wellness Center ang giya sa ikaayong lawas.
1: Sentro! Sentro!
0: Si Doc Nilsson, Doc. Okay lang, Doc. importante, happy ka. Kita ko itong, amo ganitong bulong. sana all. Sa atong sining matag palamati. Sa iban nga mga balita, sa balita nasyonal mga katropa, ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o kung ang CIESA, amon yung mga ang departamento bala ang opisina sa gobyerno nga naga abulig agud nga mag mapa-enhance ang mga infrastructure at tourism infrastructure projects sa bilog nga pungsod sang nagligad nga Miyerkules nagtambong ang ila sa ring head sang CIESA sa isa siri ka sinapol kag ginpabugal ang tourism infrastructure project sa bilog nga pungsod sa isa ka dialog sang industry dialog tourism under constraint o kon rewiring for resilience value and inclusion sa ginhiwati dito sa Duset Tani Hotel sang nagdigad nga Miyerkules. Ang CIESA ginaplastar ang pagpabaskog kag kolaborasyon para sa sustainable kag resilient nga tourism infrastructure agod nga mangin maayo ang eksperyensya sang tagsa ka mga biyahero kay di ko nagakadto ka sa mga lugar ang impresyon sa dira perme kung ano ang makita nila kag kung ano ang ma-experyensyahan katropang BJ, no? So gin plaster sang chief operating officer nga si Mark Lapid ang mga proyekto nga ginapunduhan sang CIESA pati gali ang mga tourist rest areas sa bilog nga pungsod may ginapunduhan gali ini sang CIESA. According sa report, may 56 ka mga proyekto sa bilog nga pungsod and out of 56 ka mga tourist areas, 17 na diri ang gin-completed na and mayara sang 39 ka mga ongoing construction projects or sige pa ang pag-ubra. Sa ginhimo nga presentasyon, ang rehabilitasyon sa mga airports like ang domestic airports na ginalakipan sa Butuan, Sambuanga, Tugigaraw, Siargao, Roja City, Pagadian, Lawag City, Calibo, Dumaguete City, kag Kalbayog, duwa Iloilo diaw. Gina-expect na to ng Iloilo kiti ang Iloilo ta gina Iloilo Airport gina may mga international ano kita no may mga international flights kita pakadto sa Korea or kadto sa Singapore pakadto sa Thailand so kalakip na diri ang mga Alona Shoreline Rehabilitation sang Green Tides Chronicles kag 113 kilometers nga solar power street lights gali solar power street lights sa bilog nga pungsod ang mga proyekto nga ninyo ginapunduhan sang CIESA no damo kwarta ning CIESA eh.
1: Sentro
0: no? So more updates aton sa ning mataga palamati kay may gina-check kita nga mga data halin sa tourism infrastructure and economic or enterprise zone authority may kang tanan sa ila sila gina-implementar ng mga proyekto sa bilog ng pungsod. Alang-alang na kita sa oras, diri sa aton sila nga pag-pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Magasunod ng XFM News sa nationwide sa Diligid lang Madugay sa pangalan sa aton sila nga technical partner katropang BJ Serrada para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo XFM News.
3: XFM. Mga katropa, excited!

0: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok sa Subo, Lapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, naghina ako resistensya, gani ako na pinsyaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Mayon at Canlon Volcano, parehong nakapagtala na aktibidad kaninang umaga.
2: Inflation rate ng bansa muling bumilis nitong Abril ayon sa PSA.
0: Paraguay President parating po sa Pilipinas para sa official visit naman sa Mayo 11.
2: Vice President Sara Duterte at Senator Rafi Tulfo tabla sa 2028 presidential survey ng Pulse Asia.
0: Vice Presidente kinwestiyon ang kumpiyansa ng mga mambabatas sa kanya impeachment.
2: Sa balitang regional, bangkay ng lola na tagpo ang nakabaon sa lupa sa Benguet. Anak, sospek sa pamamaslang.
0: Balita international, mga katropa, Hanta virus outbreak. Ito po sa luxury cruise ship sa West Africa. Tatlo na yung patay. Mga pasahero ay sinalim na rin sa mahigpit na monitoring.
2: Sa balitang showbiz, Ina de Belen at Rose Martan nagbardagulan sa social media.
0: At sa sports, Alex Iyala umakyat ang WTA rankings matapos ang kampanya sa Madrid Open.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalin na po tayo ng Tuesday ngayon, May 5, 2026. Live po tayo sa XFM Cebu 88.3, XFM Pagadian 89.5 at sa XFM Mega Manila 99.5.
2: Mga katropa, maaari niyo po kaming sundan sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, dalawang magkasunod na ash emission ang naitala sa Bulkan Canlaon kaninang umaga. Sa report po, mga katropa, ng DOST, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala sa 5:32 na umaga ang unang pagbuga ng abo. Nasundan ito na alas 6:01 na umaga kung saan umabot sa 800 meters ang taas ng plume. Sa ngayon, nanatili naman sa alert level 2 ang nasabing bulkan. Samantala, isa pang bulkan to, namataan po ang pagbaba naman ng pyroclastic density current o kilala sa tawag na lokal na uson sa madalisdis ng bulkang Mayon sa Albay sa pagitan ng 7:19 na umaga at alas 7:26. Ayon po sa PBOX na nasabing pangyayari ay dulot ng pagbuho ng lava flow na bumababa katropa sa timog kanlurang bahagi po ng bulkan. Sa kabila naman ng manitalang pyroclastic currents na nanatili ang babala sa publikong iwasan ang pagpasok sa danger zone dahil sa patuloy na banta ng pag-alboroto ng bulkan.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling bumilis ang inflation sa Pilipinas matapos itong umakyat sa 7.2% nitong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Bunsod ng matinding krisis sa langis at tensyon sa Middle East. Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaki ang naging ambag ng sektor ng transportasyon kung saan tumama sa record high na 122.7% ang inflation ng diesel habang ang gasolina naman ay nasa 59.6%. Hindi rin nakaligtas ang presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng bigas, isda at karne ng baboy. Kasabay ng pagmamahal, ng singil sa renta ng bahay at presyo ng LPG. Sa kabila ng 5.5% na naitala sa Metro Manila, masaramdam ang hagupit ng mataas na presyo sa labas ng National Capital Region na umabot sa 7.7% inflation. Dahil dito, umakit na sa 3.9% ang average inflation para sa unang 4 na buwan ng taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang ADB, Asian Development Bank, kinilala po ang malawakang tugon ng Pilipinas sa global oil shock. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Kinilala ng Asian Development Bank ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may pinakamalawak na tugon sa global oil shock bunsod ng Middle East crisis. Sa April 2026 report ng ADB, ibinaba sa 4.7% ang regional growth forecast. Tinataya rin ng ADB ang inflation sa 5.2% dahil sa disruption sa global energy supply. Ayon sa pag-aaral, nagpatupad ang Pilipinas ng policy response sa 7 out of 8 categories na sinuri ng ADB. Kabilang dito, ang fuel subsidies, targeted assistance, supply-side actions at energy diversification measures. At ayon sa ulat, ang Pilipinas at India lamang ang nagpatupad ng mga hakbang para mag-diversify ng fuel sources. Sinabi ng ADB na malaki ang naitulong ng policy mix ng bansa para maibsan ng epekto ng oil shock. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: News Nationwide.
2: Magtutungo sa Pilipinas si Paraguay President Santiago Peña Palacios para sa isang official visit sa May 11 kasunod ng imbitasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Palacio, tatalakayin ng dalawang leader sa kanilang bilateral meeting ang pagpapalakas ng cooperation sa iba't ibang larangan at pagpapaigting ng mutual development sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay. Matatanda ang nagkaroon ng diplomatic relations ang dalawang bansa noong December 12, 1962.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita, katropa, maganda to, oh. Mahilig sa politika. Tabla sa 46% sina Vice President Sara Duterte at Senador Rapi Tulpo sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Sa hiwalay namang senaryo, nakakuha si Duterte ng 51% laban sa 43% ni former Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo na nagpapakita ng 8 puntos na lamang ng kasalukuyang Vice Presidente. Bagamat una na pong nagpahayag si Duterte ng kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo, kapwa naman sinabi ni Natulfo at Robredo na hindi pa nila isinasalang-alang ang pagtakbo sa nasabing posisyon sa mga susunod na 2 taon. Ang nasabing survey, mga katropa, ay base sa mga rider questions na kinmisyon ng tanggapan ni Senator Juan Miguel Zubiri para malaman ang pulso ng mga botante hinggil sa mga nangungunang kandidato para sa halalan. Isinagawa ang survey mula Feb 27 hanggang nitong March 2 na may margin of error na plus or minus 3%.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nanawagan naman si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice na tumakbo si former Trade and Industry Secretary Manuel Maroja sa pagkapresidente sa 2028 national election. Naniniwala si Erice na pinaka-qualified si Roja sa posisyon at hindi ito tatanggi sa tawag ng bayan. Hindi naman niya ipinipilit pang tumakbo si Naga Mayor Lenny Robredo dahil nire-respeto nito ang desisyon ng alkalde at baka magamit pa umano ito kung pipilitin.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpayag ng pagdududa si Vice President Sara Duterte sa labis pong katiyak ang pinapakita ng ilang mambabatas na matutuloy na ang kanyang impeachment at iakyat ang kaso sa Senado. Ayon sa Vice Presidente, ginagalang po niya ang opinyon ng mga ordinaryong Pilipino pero iba daw ang usapin kapag mga kongresista at senador na nagsasalita dahil tila alam na nila ang magiging huling resulta ng proseso. Tumanggi naman siyang magbigay ng komento sa pahayag ni Congressman Terry Ridon na hindi mahirap makuha ang 106 o kaya po'y 1/3 votes habang formal nang inaprobahan ng House Committee on Justice ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Nahaharap mga katropa si Duterte sa mga akusasyon ng betrayal o public trust at culpable violation of the Constitution, partikular na ang isyo sa confidential funds, umano'y banta rin sa buhay ng Pangulo at ang mga aligasyon ng unexplained wealth.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, ipinahayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kawalan ng pagkabahala sa gumugulong na impeachment sa Kamara at ang paglakas na maiakyat ang mga reklamo sa Senado. Binigyan din ng Vice Presidente na hindi magbabago ang kanyang disposisyon sa kabila ng kanyang mga detractors at ang pagliban niya sa mga pagdinig ng House Committee on Justice. Ito ang naging pahayag ni Duterte sa pagbisita niya sa kanyang ama sa The Hague, Netherlands. Anya, nasa mabuting kalagayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang pinaghahandaan na nila ang posibleng pagsalang nito sa full trial sa International Criminal Court.
1: XFM News Nationwide.
0: Inihayag po ni Vice President Sara Duterte na tinanggap na ng kanilang kampo ang desisyon ng International Criminal Court. At nakatunan ngayon ang kanilang pansin sa paghahanda para sa papalapit na paglilitigan.

0: Presidente ng pasasalamat sa kanilang mga taga-suporta at umaasang sa pamamagitan ng panalangin ay makakauwi rin sa Pilipinas ang dating Pangulo sa takdang panahon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa muling pagdalo ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga sa plenary session, iginit ito na hindi siya natatakot sa posibilidad na mapatalsik sa pwesto sa kabila ng mga kinakaharap nitong ethics complaint. Ayon sa mambabatas, kampante siya sa kanyang magiging kalagayan kahit wala sa Kongreso, habang binigyan diin na ang kanyang expulsion ay magpapatunay lamang umano sa mga isyu ng korupsyon at kawalan ng tiwala ng publiko sa nasabing institusyon. Sa kanyang pagbabalik, target ni Barzaga na tutukan ang krisis sa gasolina at isulong ang panukalang pag-aalis ng VAT kasabay ng pag-aming hindi na siya sumisipot sa mga ethics hearing dahil naniniwala siyang hindi na magbabago ang magiging desisyon dito. Samantala, tinawag naman ng kongresista na pagsasayang ng pondo at oras ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil wala umanong bagong basihan ang mga reklamo.
1: XFM News Nationwide.
0: Magsisimula na po mga katropa ngayon pong araw, Mayo 5, ang paghahain naman ng COC Certificates of Candidacy para sa mga parliamentary district representatives bilang paghahanda sa kauna-unahan na BARM Parliamentary Elections. Ayon sa ating Commission on Elections, tatanggapin ang mga dokumento mula alas 8 na umaga kanina hanggang alas 5 ng hapon. At nakatakda pong tumagal ang process na ito hanggang sa Mayo 7. Inaasahan din ngayong araw isasubmit ang mga consolidated list of nominees na iba't ibang koalisyon. Habang sa Webes naman mga katropa, yung huling araw para po sa pagpapasa ng mga opisyal ng logo at larawan ng mga kandidato. Samantala, nakatakda naman sa Mayo 8 ang paghahain ng mga petisyon para sa accreditation ng mga regional parliamentary political parties para formal na makalahok sa gaganaping halalan.
1: XFM News Nationwide.
2: Private Education Voucher Program aprobado na sa Senado. Narito ang aking report. Aprobado sa ikatlong pagbasa ang Senate Bill 1981 na naglalayong magbigay ng voucher para sa mga mag-aaral na gustong pumasok sa private schools. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, target ng programa ang mga mahihirap na estudyante at mga disadvantaged learners upang mapalawak ang access sa kalidad na edukasyon. Kasama sa panukala ang pagbuo ng public database ng mga private school para sa mas malinaw na impormasyon sa tuition at kapasidad. Inaasahang makatutulong ito sa pagbawas ng siksikan sa mga public school at magbibigay ng mas maraming opsyon sa mga pamilya. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala katropa, meron pong sham motorcycle taxi firms. Pinaimbestigahan ng LTFRB. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Siyam na motorcycle taxi firms ang ipinasubitin ng show cause order ng LTFRB dahil sa umunoy paglabag sa bilang na autorisadong ride-hailing units sa kabuuan. Umabot na sa 30 kumpanya ang iniimbestigahan matapos lumabas sa distribution ng fuel subsidy na mas marami ang unit na isinubiti kumpara sa official na database. Ayon kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza II, may mga kumpanya na maraming dapat ipaliwanag at tiniyak niyang mananagot ang mga lalabag sa regulasyon kabilang sa mga paglabag, pag-onboard ng mga unit lampas sa itinaktang bilang pag-abandona ng servisyo dahil sa pagkawala ng mga original na unit sa platform. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Pwede niyo rin po kaming mapakinggan at sundan sa pamamagitan ng XFM San

0: Francisco, Agusan del Sur, mga katropa sa 91.3, XFM Antique, 93.3, at XFM Tuguegarao sa 95.7.
1: Balitang regional.
0: Pasintabi, may bangkay ng lola ang natagpuang nakabaon sa lupa dyan sa Benguet. Anak sospek sa pamamaslang. Katropa natin sa Balita, Altea de la Cruz na XFM Santiago.
2: Kasalukuyan pa rin ang investigasyon ng mga kapulisan kaugnay sa natagpuang bangkay ng matanda na nakabaon sa lupa na pinaniniwala ang hinukay ng mismong anak nito sa bahagi ng Barangay Daklan sa Bocod, Benguet. Ang lola ay natukoy na 72 taong kulang na residente ng lugar, habang ang suspect naman ay kanyang anak na kasama nitong naninirahan. Ayon sa mga otoridad, itinuturing itong kaso ng parricide dahil batay sa ilang saksi, nakita umano ang pinaghihinalaan na ibinabaon ang isang nooy hindi pa mawari na bagay pasado alas 6:30 ng gabi. Nagsama umano ng isang kaanak ang saksi nang malapitan ang nakitang ibinaon sa lupa ng suspect, at doon nakita ng mga ito ang nakausling tila paa ng tao na itinawag naman agad sa mga kapulisan. Prinoseso ang lugar ng Scene of the Crime Operatives o SOCO, habang dinakip naman ng Bocod Municipal Police Station ang anak ng lola. Ngayon ay wala pang inilalabas na sanhi ng pagkamatay o maging motibo sa krimen ang mga otoridad, at nilinaw na ito ay hinihinala pa lamang na kaso ng parricide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Altea de la Cruz sa 104.8 XFM Santiago, XFM News.
3: Dalawang individual patay matapos ang magkahiwalay na insidente matapos ang pagkalunod sa Tuwao, Cagayan. Katropa natin sa balita, Michelle Orio ng XFM Tuguegarao.
4: Wala ng buhay ang dalawang individual nang matagpuan matapos ang magkasunod na insidente ng pagkalunod sa bayan ng Tuwao, Cagayan. Sa naging panayam kay Frederick Baligod, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Tuwao, unang nirespondehan ng kanilang grupo noong Mayo 1 ang insidente ng pagkalunod sa Chico River na bahagi ng Barangay Fugu. Ayon kay Baligod, umaga ng nasabing araw nang makarating sa kanilang opisina ang impormasyon ng umano'y pagtalon ng isang 16 anyos na babae sa nasabing ilog, at agad namang nakita ang bangkay sa nasabing araw. Nabatid kay Baligod na posibleng sinadya ng dalagita ang pagtalon base sa naging investigasyon ng pulisya, dahil napansin umano ng mga residente na bago ang pagkalunod ay mag-isang tumambay sa gilid ng ilog ang biktima. Samantala, natagpuan naman ngayong Lunes, sa Mayo 4 taong kasalukuyan, ang isa pang insidente ng pagkalunod na naitala naman sa Ninoy Aquino Bridge sa naturang bayan kahapon. Anya, nagtungo ang biktima sa ilog kasama ang kaanak para mag-picnic, pero sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan ay naligo ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog na nasa impluensya ng nakalalasing na inumin na posibleng dahilan ng kanyang pagkalunod. Hindi naman agad natulungan ang biktima dahil sa bilis ng pangyayari, kaya agad tumawag ng tulong ang pamilya sa mga otoridad. Kaugnay rito, nananawagan ang pamalambayan ng Tuwao sa publiko na maging responsableng mamamayan at iwasang uminom ng nakalalasing na inumin sa tuwing maliligo sa mga ilog, dahil isa ito sa mga sanhi ng insidente. Yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tuguegarao. Ako si Katropang Michelle Orio para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
0: Lalaki, natagpo ang patay sa gitna po ng taniman dyan sa Sara, Iloilo. At katropa natin sa Balita, RS Pinosa, XFM Iloilo.
5: Patay na ng matagpuan sa gitna ng taniman si Elmer Bansalet, 36 na taong gulang ng Barangay Presyosa, Sara, Iloilo. Natagpuan itong nakahandusay sa taniman at may sugat sa lieg. Pinapaniwala ang sugat buhat ng pananaksak ang natamo ni Bansalet. Ayon kay Police Lieutenant Brett Balupinos, ang hepe ng Sara Municipal Police Station. Sa investigasyon ng kapulisan, Lunes ng gabi, Mayo 4, nang umuwi sa kanilang bahay si Bansalet upang magsaing bago pumunta sa inuman. Sa ngayon, may dalawang persons of interest ang Sara Municipal Police Station sa likod ng krimen. Samantalang sinusundang angulo ng mga kapulisan ay ang away sa inuman. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nag-ikakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Era Espinosa. Max Avell News.
3: Isang pamilya nagulat sa kanilang 1 million pesos na bill sa kuryente. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
1: Isang lalaki sa Zamboanga, Sibugay ang nagulat matapos makatanggap ng billing sa kuryente na umabot ng mahigit 1 milyon. Ibinahagi ni Francis Timonio sa kanyang social media account ang biglang paglubo ng kanilang bayarin sa kuryente sa April, Zamboanga, Sibugay na umabot ng 1,006,904 pesos. Sa exclusive interview ng XFM Pagadian kay Ruel Canyones, ang Consumer Services Section Head ng Zamboanga del Sur Electric Cooperative Samsurico 2, inamin ng kooperatiba na nagkaroon ng pagkakamali sa pagbasa ng metro. Anya, mukhang hindi napansin ang kanilang meter reader habang ipinasok ang mga numero sa system. Inimbitahan naman ni Canyones ang reklamante na dumulog sa kanilang tanggapan upang makorek ang error ng naturang billing. Humingi ng paumanhin ang kooperatiba at nangako magsasagawa ng panibagong reading para maitama ang naturang bill. Katropa mo mula sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas. Ako si katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: At katropa, isang pulis, apat nakasamahan ang sugatan po sa pagsisilbi ng Warrant of Arrest sa Bueda Pozo, Buntong, Lanao del Sur. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
6: Isang pulis ang nasawi at apat pang kasamahan nito ang sugatan sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa isang wanted person sa bahay ng Buadi Paso Bantong, Lanao del Sur. Kinilalang namatay sa pangalang Police Corporal Kelvin Francisco, miyembro ng 41st Special Action Force, 4th Special Action Battalion PNP South, habang ang apat na mga sugatan ay di pinangalanan sa report. Ang target sa operasyon ay kinilala sa pangalang Sukair Jongkat, nahaharap sa kasong murder, attempted murder at illegal drugs. Ang payapang pagsisilbi ng warrant of arrest ay nauwi sa enkwentro matapos na magpapatok ang panig ng suspect laban sa papalapit na arresting team alas 11 na umaga. Sinabi ni Lanao del Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Cesar Cabuhat, dalawa sa mga suspect ang sugatan, subalit ito'y nakatakas sa tulong ng sniper na kasabwat ng mga ito. Pinasuyod na rin ni Colonel Cabuhat ang lahat ng ospital, community at district hospitals kung may mga sugatang pasyente na dinila upang magpagamot. Naka-alerto ang LDSPPO sa ngayon upang matiyak na hindi makakalabas ng probinsya ang mga suspek. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
7: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
0: Katropang Brian, maaranas ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat pa rin na pag-ulan at pagkidlat ang Zamboanga Peninsula at Palawan dahil sa Easterlies.
3: Katropang Buddy, habang makararanas din ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang ulan at pagkidlat ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies.
0: At katropa, sa isa mula po sa dalawang low pressure area, sa labas po ng Philippine Area of Responsibility, ang sinasabing pwedeng maging bagyo sa loob po ng 24 oras.
3: Tatama naman sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan at Mambusao, Capiz.
0: Abot sa 38 hanggang 39 degrees Celsius ang init sa Metro Manila. Lalo tigit po dyan sa Maynaya, Pasay at Science Garden sa Quezon City.
3: Sumikat ang araw kaninang alas 5.32 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.14 ng gabi.
7: Balitang International. International.
0: Hatid po sa atin to ng Santon Gold. Nagsagawa ng emergency evacuation ang mga medic para sa dalawang pasahero ng isang luxury cruise ship dyan sa West Africa, mga katropa. Matapos makitaan po ng mga sintomas ng Hanta virus na ikinasawi na ng tatlong dayuhan. Hindi pinayagan ang Cape Verde na dumaong ang MV Honduras bilang pag-iingat. Pagamat nilinaw ng World Health Organization na mababa ang panganib ng pagkahawa nito sa pagitan ng mga tao. Kasalukuyan po nagpapatupad ng mahigpit na health protocols ang operator ng Oceanwide Expeditions. Habang naghahanap na rin ay iba pang port na pwedeng pagdaungan upang mailikas ng ligtas ang mga pasahero. Patuloy po ang investigasyon ng mga eksperto kung ang virus ay nagmula sa mga daga sa loob mismo ng barko o kung nakuha ito ng mga biktima mula sa kanilang naging biyahe sa South America.
8: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon's Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon na panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Isang mainit na online feud ang paglahok ng aktres na si Ina De Belen sa isang posisyon sa Bulacan matapos siyang mapagkamalana ng ilang netizens na siya ang kontrobersyal na CEO at influencer na si Ross Martana. Sumabog ang tensyon nang diretsahang sumagot si Ina sa mga komento na hindi niya kilala si Rosmara at lalo pang uminit ang issue nang sabihin ng aktres ang salitang ew matapos umano niyang i-research ang pagkakakilanlan ng nasabing content creator. Hindi naman pinalampas ni Rosmara ang tila pang mamaliit ni Ina at agad na binueltahan niya ng starlet dahil mas marami pang umano siyang naging television role kaysa sa aktres. Ipinagmalaki rin ni Rosmara ang kanyang 30 million followers kay Ina at ikinwestiyon kung bakit kailangan pang magpakita ng negative attitude lalo't hindi naman sila magkakilala. Sa ngayon, borado na ni Ina ang kanyang comment ngunit hindi naman na sila o ngunit naging usap-usapan naman sila sa social media world. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: Balitang sports.
0: Ang balitang sports katropa hatid po ng Premium D3. Umangat sa ika-42 pwesto sa singles rankings ng Women's Tennis Association ang ating kababayan, Pilipina tennis star Alex Iyala. Matapos po ang kanyang matagumpay na kampanya sa Madrid Open. Bukod sa singles, naitala rin ni Iyala ang kanyang career high na number 88 sa doubles rankings. Matapos makakuha ng kanagdagang puntos mula sa paipagtambal kay Zeynep Zanmes. Ipinamalas po ng batang atleta ang kanyang galing nang talunin ang mga batikang manlalaro sa unang round bago tuloy ang yumuko sa mga mas nakatataas na seeded sa ikalawang bahagi ng torneo. Kasalukuyang nasa Rome si Iyala para paghanda naman ang kanyang susunod na laban sa Italian Open.
7: XFM News Nationwide.
0: Live tayo katropa mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Tuesday, March or May 5, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Mirna. Nagbukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
7: Mag-Premium D3 na!
6: Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Ito
10: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
9: akin itong
10: sa mga
9: panit. Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Hey, Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadabaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
18: Patropa mo!
19: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Saliwat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din na no, pinagi sa aton sa ringa talakayan, pinagi sa aton sa ringa pagpangalagad, padayon kita nga maghahatag, mag-share sa inyo, magapakigbahin sa inyo sa pila ka mga natural nga mga pamagi sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa balatian, kag siyempre, kung mahimo pa lang, paano nato nini malikawan. Pinaagi siyempre sa paggagamit, pagtukib sini sa mga sekreto, sa mga tanom sa aton palibot, ay hanang simple sini nga mga sangkap sa aton sini nga kusina. Mahimo gali nga makahatag sang remedyo, o kung mahimo nga ang aton ginabatsag maremedyohan, bisan pa gani, basi no? Makabulig nga ini ang masolusyonan. Lamang kinanglanan sa dugang naton sa ringa pagtukib, pagtuon, pagtutok, kagang kapisan bala naton na. Sa pagdiskubre sa mga sekreto sa likod sa mga tanom, mga spices, herbs, mga prutas. Kagiban pagin yung mga pangginawi naton no, nga nagahatag sa pangkabilugan kung matingob bini sila tanan, kung sila nilang ginagmay man lang, pero kung masupot ano, makahatag sa tonsang kabakod sa lawas sa pangkabilugan, makapalikaw sa balatian tungod na mabuligan nilang mapabakod ang aton sininga resistensya. Well, ang aton galing na pagpangalagan na batayan nini sa atanan nga mga XFM stations diri sa Isla Sampanay, Bacolod City, kag Negros Island Region. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, ululupod na magkita sininga edisyon sa aton pagpangalagad. Kaya siyempre, no, para mas mas madamo pagidang aton sa ni matunan, pag-abot sa ni sa alternative medicine, pag-abot sa ni sa naturopathic medicine, mag-ahatag sa dugang pagid sa ni tips, mga pagpaathag, mga pagpasanag sa aton. Ayan, ma-concern aton sa ni sa ikaing lawas, mga ginabatsyag na to niya pabalik-balik, damo naman kita sa ni sang natilawan, pero nagabalik-balik yapon ng aton sininabatsyagan. Ayan, dugang lang ang mga pagpasanag dira ang aton sininga kinahanglan. Kari sininga aton pagpangalagad, upod na aton ng aton sininga sparring partner. Bati daw na hidlaw makita sa aton sininga partner, ano? Hindi man manigar sa experience pag-abot sininga sa alternative medicine. Isa na aton sininga alternative medicine consultant. Doctor of Alternative Medicine, kaupod liwat na to, ano, si Doc Nelson Cadena. Doc Nelson, welcome gid sa aton sa pagpangalagad.
1: Yes, mayong hapon o mayong udto. Good day sa tanan naton mga tagpalamati. Labi na gid sa aton mga autoran nga araya sa ilang mga balay subong. Nagapamati sa aton na Doc Leo. Mayong hapon gid sa inyo kag sa sininga adlaw naman, mahatag naman kita sa inyo sa mga impormasyon kung paano naton buligan ang aton nga lawas labi na gid sa paggamit sang mga alternatibo bilang pagpamulong. Gamit naton ang mga utan, gamit naton ang mga prutas, bisan gani mga spices nga ada sa aton palibot. Labi na gid ning mga aral sa aton nga tawag sini, aral sa aton nga kusina. Paano sila gamiton, paano sila himuon nga natural medicine nga makabulig sa aton mga ginabatsyag sa aton nga lawas, aton na ipagyatudlo sa inyo sa sining kaudtuhon.
0: Okay, gani standby ka mo sa aton sari mga suki nga mga tagparamati. Kagayan, may mga concern ka mo sa nino, may angot sa aton topiko nga pag-istoryahan karon o kung ano man yung ginabatsyag sa inyo sa sining lawas, may mo nyo lang isend sa aton sari nga text hotline 0950-975-6970. Libaton ko ha, 0950-975-6970. Para makahatag makami sa inyo ni Doc Nelson, sampilan sini ka mga question kung ano ang aton sa nadira mabulig o kung makapaayo man ano sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, mga concern ninyo. Kaga of course, yung kinanglanon, Doc Nelson, maghatag makita sa ila sini, sampilan ka mga suggestion pinagi sa mga proven and tested sini kag FDA approved nga mga food supplements. Kani standby kita no sa aton sini mga suki nga mga tagbalamati. Isa na naman ka topic ko sa ning edisyon nga aton sini nga pag-istoryahan bauti Doc Nelson siling nila ang ini nga aton pag-istoryahan subong utan ha.
1: Oo.
0: Masiling sila nga daw iyagin ni ka pinigado. Actually, may nabatian ko sa isang una. Nag-istoryagin sa akong Doc Nelson. Bawas nga, Doc, pigado. Gin man, amulan ni naman tinir na mo, no?
1: Oo, okay daw. Kung ini klase nga utan, abi, Doc Leo, kung arak abiya sa, ano, arak abiya sa medyo may bukid-bukid nga area, daw umuni siya nga utan, gid ang arak pirme.
0: Bukid-bukid or daw mga tulot-alamnan
1: area. Tulot-alamnan area. Kaya kung bukid ka man, kung batuhon, wala man. Pero sa mga lugar yung medyo matubig nga area, ini nga klase nga tanom, ara gid ya, presintig ni siya. Kag mostly, amunia ang ginakuha sa aton mga kauturan, labi na gid kong siyempre, mahilig sila magtinulat, magtula-tula, bala.
0: Mm-hmm.
1: Oh, may ibang biyang agasabaw sa isla, ginabutangan nila sini.
0: Mm-hmm.
1: Oh, sa mga dahon sini.
0: Mm-hmm.
1: Oh, ibang man ginadubutangan nila, pati ang iya sini nga ginatawag naton nga pinaka-suit niya or anong pinaka-tawag sila sa aton?
0: Iya sini nga ugbos.
1: Ugbos niya. Ang isa pa gid ang iyan ang pinakadulaba ng
0: Dobalagon.
1: Dobalagon niya. Oo. Oh, ginatawag nato sa Dobalagon niya. Pero actually inasa ang ini nga klase sang tanom pinakapopular kilala kag sa Bicol gani do bati ko do isa ni ka popular nga pagkaon nga ginagamit ini nga klase nga tanom.
0: Correct Doc Nelson no bawa ang balagon sila Doc Nelson. Malaba-laba nga matulutig ang maduludanlog.
1: Oo. Oo. Kabalo na guro natin makauturan kung ano niya klase nga ano nga klase sang tanom.
0: Amo na yung hambal sa kilala ko Doc Nelson. Siya bisan pigado lang ta kon danlog permi ah. Ang ginakaon.
1: Ang ginakaon.
0: O kon ang sudan. Sini nga edisyon sa aton pag pangalaga daton pag tukibon Doc Nelson din sa aton mga tagbarbati. Ang mga sikreto nga binipisyo sa aton ni kaing lawas kung kita sini ang nagakaon sang takway.
1: Yes, oh, takway. Grabe galing yung takway, no? Dako ang mabulig sa ato na Doc Leo sining pagkaon sang takway. Hindi lang niya para sa mostly gakaon, kita para mabusog.
0: Mm-hmm.
1: Amo man lang niya ginang aton, daang ako ni. Ang aton niya ginasolusyonan adlaw-adlaw na hindi kita gutmon, mapakaon na aton ng mga pamilya, pero wala kita kabalo nga sa pagkaon galing sini, marami, balamo siya sa mga health benefits ng mga tag sa aton.
0: Correct, Sir Josil. Sir, or Doc Nelson, po na... Sir Josil, kumusta ka na?
1: Kasi ka pa, Mati, dasa? May lang ang pagpanyaga?
0: Namiss ko si Sir Josil. Doc Nelson, ano? Kaya manami, siguro, ma-correct na to na mentalidad, bala nga pag-abot sining takway or mga dagmay or mga utanon. Doc, kinasiling bala na to, nga daw pang pinigado mo na yun, eh. Actually, Sir... Doc Nelson, why sing ginapili ang balatian ni? Eh?
1: Oo.
0: Mapapigado ka man, mapamanggaranon ka man, probintahan lang guro sa may mga ara-ara. Doc Nelson, sanay daw mayo, galing niya gahi, guro mo, naman yung igos ni. Bintahan lang niya ang may inugasto.
1: Oo.
0: Pero kung kaysa, bisan makasiling, pagkita Doc Nelson, nga bisan may igasto ka pa, kung why sa kondisyon, imo pamatyag, hindi mayo, pamatyag, hindi ka na makahalin, hindi ka na makabangon,
1: oo,
0: hindi ka na makakanto sa kundin mo gusto kantuhan. Kami sa Rable, giyapon sa ni Doc Nelson.
1: Amuna masiling bala sa ato makauturan nga ang pulos ang kwarta, dira lang na sa maayo ang pamatyag mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero bisan ano pa kadamo kwarta mo, bisan natabunan, yung higdaan mo pa, pero kung hindi ka kabangon, wala, ulos, ginagamit mo sa'yo, kinhigdaan mo, pero wala na sa sampulos. Kung ang balatian amuna ang magahari sa aton ni lawas.
0: So, for at least kuno Doc Nelson gagaway sila magatipan si mo ah.
1: Oo. Nanami akala mo tanaw niya ati mapili ko sa manugbantay sa akon ini puro tanan mga anghel ang itsura kay para pag mata ko dumayo pa matiyag ko.
0: Pero ang worst ni ang medyo masalusap notes ni Doc Nelson na no kung doon pigado pagkita tapos balati anon bala
1: yes
0: kita. That's why no isa ka blessing galing kakaon kita permisang utan sa punto balang ibang sini Doc Nelson nga hindi bala makabakal sa mga manamit ng mga pagkaon sa masami so ang mga utan nun sila palibot isa gali dira amo ang takway timagamba kita takway Doc Nelson, halin isa sa dagmay eh.
1: Halin sa dagmay.
0: O kung halin sa gabi, amo ni blang
1: ang sa Ilonggo, nasa Bacolod, yung taon na udag.
0: Udag. Lain pagi nang idag ha.
1: No.
0: Diri kita Doc Nelson karon sa pila ka mga benepisyo sang takway.
1: Mm-hmm.
0: Muni ba lang once ganing ang makasugod ni panakway ang dagmay ko nang gabi bauti nagasalanga sangalang ni nagakamang sa duta Doc Nelson kapin pa kon na bastante mabalang tubi sa imo sininga
1: yes.
0: Area kadamo gali sa benepisyo sini sa aton na lawas sa Doc Nelson.
1: Mm-hmm.
0: Ano yan ang isa sinisang makuha nato nga benepisyo kon nalibwa nagakaon kita Doc Nelson sang gidatawag takway sang dagmay magluwas abi sa masiling naton nga maduludanlog siya.
1: Mm, ang takway isa sini siya ka popular nga pagkaon sa aton mga kauturan sumong. Actually nakita ko to hindi lang kay pigado nga tawo ang nagakaon sini. Kaya nga madamo na sumong sa mga tawo nga namian magkaon sang takway. Subong guro ba si magmahal ng presyo niya kay isaysay naton ang mga benepisyo niya kay ang mga tao abe. May iba nga nagkakaon sila tungod kay barato, pero ang iba niya wala sila nagkakaon tungod kay wala sila kabalos ang benepisyo.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung once ma-open sila ang benepisyo gali sini, nako, grabe ang ano sini basi magtaas ang presyo sini at takabakal blas ang takaway barato. Doc Leo, isa sa mga benepisyo niya, manami isa sa itong mga kauturan nga pirmi bila naghapdi ang tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Purti ka inaatake pirmi sang acid ang tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Inang ang mga kauturan naton, manipis ang lining sang ilang ang mga tinae sina. Oo. Da, sa aton bing sulod sa aton nga tinae, may lining ina nga protective mucosa which is para hindi dali ma-irritate ang aton nga intestine, may naga-protect in ang mucosa dira. Pinaagi gali sa pagkaon sining takway, malikawan naton nga hindi dali maghapdi ang aton nga sipmura. Kaya nga, nagabuling siya padamol sang mucous membrane dira sa aton nga tinae. So, inang may mga problema sa ano bala? Problema sa tinae nila, gastritis. Oh, may mild nga gastritis. Even gani sa may mga problema sa mga ulcer, oh, dapat magkaon ka mo sini sang takway kay dako ini nga makabulig dira sa aton nga digestion. Kag hindi lang sa digestion naton, gabuhelp sa aton nga mucous membrane sa aton nga tinae para magdamol siya kag malikawan naton ang paghapdi sang aton nga tiyan. Ag isa pa gid sina Doc Leo inang ano inang mga kauturan naton balang nabudlayan mag-itsar.
0: Mm-hmm.
1: Pasensya sa mga nagakaon. Actually ang ining constipation daw sila mo daw ka simple lang nga klase sang balatian pero actually grabe ni nga klase nga nga balatian kung magdugay sa aton nga lawas. May, ano bala nang sige-sige na lang daw halos every 3 days ka na lang gidya nagakadto sa inyong CR. Bao di kabudlay na kay nga ang toxin sa aton nga lawas. Suyo po hindi na magano mo suyupon sang aton nga dugo kag i-distribute sa iba nga parte sang lawas naton kag mag-cause sang another nga balatian. Inang hindi ka lang wala maka-itsar sa isa kaadlaw, abi mo, ano pa matiyag mo? Doon ka bugat-bugat sa lawas mo, pero may nagasakit ang ulo mo, kag doon nagapalamalas ka. Ang ibang gani, Doc Leo sinaya, pati ilang aginhawa,
0: mm-hmm.
1: Doutot mo. Oh, tuod na nga, niya ka grabe si imo ka bad breath.
0: Mm-hmm.
1: Try nyo research, kaya na balang grabe nga bad breath na. Abisan nga, patinlo na siya, pero may bad breath gyapon siya. Kaya nga, gasungaw ang higko. Halin diri siya tinae, mahalin diri siya stomach niya, purti na kahigko, wala masyado na kagwa, damo-damo sa mahigko, gasungaw na, pagsungaw diri maagis, yung mababa, guwapo-guwapa itsura mo, guwapo-guwapo itsura mo, tapos mabahaw-baba mo, doon din bagay, no? So, sa itong mga kauturan, ang point diri, kaon ka mo sa damo ang fiber. Ang takway actually, isa ni sa mga fiber, nga kung kauno naton, kumpleto siya, may water na siya mo. Kaya may araw mga fiber ya, Doc Leo, yung kulang tubig.
0: Kinanglan, padugangan tubig.
1: Kaya ang fiber lang ya, fiber itself, nga atong ginkaon lang, without enough water, magpalala sang constipation actually. So sa mga kauturan naton, takwaya is the best nga makabulig sa aton problema constipation, kaglabi na gid sa may mga problema sa gastritis, Doc Leo.
0: Bawo kadako-dako, galing sa benepisyo sa ni Doc Nelson. Mm-hmm. Ano sang takway? Kiti, una-una palang adaan kong problemado na kita sa digestion and absorption na ton. Mahimo kita, Doc Nelson, nga mangin undernourished, no, oh, mangin malnourished kita.
1: Yes, oo.
0: Oh, bukon sa pangkabilugan, mangin masakiton galisina, yes, kita. Samantalang, isa galikaliyabi sinidari, amo ang takway. Pero may nagapamang ko, Doc Nelson, tagpila ko ng kilos ang takway mo.
1: Abi na niya ka-promos lang ibalik. Basi susunod lang may kapsula na nga takway.
0: Why kami ni Doc Nelson niya ka-baligya sa takway? Kanto ka mo sa merkado o kung panginpuslin niyo mga takway dira sa inyo sa nipalibot, magluwas lang sa takway sa silingan niyo, lisensay ka mo ha, kung gapamuha ka mo ha. Kay kadamo sa benepisyo sini, pero hambal sa kilala kung siya kung ginakawat, no, basi wala kung hindi magmayong ipikto sa imo sa nilalawas. May impatso ka na. Magluwas si na Doc Nelson, may ari pagalio sang isa gali ka pinasay nga epekto o kung benepisyo ang takway pag abot gali sa aton sininga kaugatan.
1: Mm-hmm.
0: Abisang iban basta takway lang ni ang iba, abisang iban basta mapulupadan log lang ni nga adubuhon mo lang o kung ginakaon mo.
1: Mm-hmm.
0: Maglabaw gali sina kung luwas gali sina, pati sa aton sininga kaugatan gali nagabulig man sa pabakod. Hambal ni Doc Nelson tagina nagabulig sa pabakod sang hapin sang aton sininga tinay. Nagabulig pa bakod sang lining sang aton sa nga tinai, nagabulig pa damol sa so, pila gid sulit-sulito ning padamol sang kuan niya.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa guyaya way nagapadamol ha. Sa tinai lang. Nagabulig man ni pabakod gali sang hapin inner lining sang aton sa nga blood vessels.
1: Yes, so...
0: Doc Nelson, tungod nga may aras sa ginatawag nagkalain-lain nga mga minerals kaga antioxidant.
1: Mm-hmm.
0: Ang aton endothelium sini ginabuligan nga mangin mabakod, may ara sa sang potassium nga nagabulig para mabalanse ang blood pressure, may antioxidant nga ma-prevent ang damage sa aton sini nga blood vessel walls. Kaga ginabuligan no, Doc Nelson, improve ang nitric oxide availability,
1: yes,
0: para magnami para magnami aton sini nga blood flow kag ma-reduce ang pagpalanigas ang aton sini nga kaugatan. Nga samtang nagasigisigi gali ukon padayon nga may amo sini nga pagpanghikot dito sa sulod, Doc Nelson, makabuli gali hindi lamang sa aton kaugatan kundi pati sa aton sini nga korason.
1: Mm-hmm.
0: Ang mabinipisyuhan man kay kun pigaw gali, Doc Nelson, aton kaugatan gamay ang alagyan sa dugo, nagakitid, nagapalanig aton kaugatan lang aton korason, tama man katrabahuso.
1: Yes,
0: o kun mangin problemado man, so gali na binipisuhan. Mabinipisuhan hindi lang mga ugat kundi laki pang aton sa ninyang kurason kung nagakaon kita sang masami sa takway. May nagapamangkot, Doc Nelson, kung paano kung prepare ang takway kay makatulman. Hulat-hulat lang kamo ha, kaya mo na napag-discuss sa inyo ni Doc Nelson ang pila sinipagid ka mga binipisyo. Pero magluwas gali si na Doc Nelson, magluwas nga ang takway, manami sa aton sininga digestion, manami sa aton sininga tiyan. Sa mga pagtuon, Doc Nelson, may binipisyo manigali no sa aton sininga nervous system.
1: Yes, oo, dako ang mabulig sininga sa aton nga nervous system. Wala labot sa mga trace minerals nga makuha natin dira ang iyang B vitamins nga importante gid sa aton nga nervous system, ara gid sa iya. B6, magnesium and other vitamins and minerals nga ara dira sa takway help nga mag ano sa aton magpakalma sa aton nga lawas. Isa na siyang nakanami dira kag syempre may dopamine, may serotonin. Ina siya gina-create sang mga B vitamins nga makuha naton pinaagi sa pagkaon sang takway. No, just imagine ha, takway lang pero kung ang imo nga ano bala, hindi ka katulog perme. Hindi ka katulog perme, kaumla takway.
0: Mm-hmm.
1: Oh, di ba? Perme balisa ang imo nga pinsar. Kaumla takway. Perme ka irritable. Kaon takway. Just imagine ha, takway lang na pero dako gali ang mabulig. Kung nasa itong makutulong, hindi nyo pag-ismula. Huwag nyo maliitin yung mga gulay na sa paligid natin. Kasi tungod kay nga ha, ini sila may mga dako nga mga benepisyo sa aton lawas. Wala labot sa mga flavonoids nila, wala labot sa mga antioxidant dira nga nagabulig sa aton, block sa mga inflammatory sa aton lawas. Ini sila nagabulig man support sa aton nga immune system. Yan, kag nagabulig man sa aton nga nervous system, blood vessels naton, kag siyempre may ara siya sang anti-inflammatory effects, which is pinaka-importante gid sa aton nga lawas. Kaya nga, at the age of 40, dira mo mabatsyaga ng epekto gid sang yung balaton inflammation. Mm-hmm. No? Kaya bisan ang gakaon, tas ang mga dating natin ginakaon, nga okay man, pero pag mag-edad na doklio, as we go older, ni aton niya manigar, no? May mga palanakit pala mo ipoy. Dali ka ka po yun, dali ka pa malanakit. Kaya nga, siyempre ang oxidation, mas dasig kung nasa nagatigulang ang tao. Kag we need more antioxidant as we go older. Kinanglan na to. Kaya nga, ang aton lawas nag-produce, jutay na lang kayo ang iyang antioxidant gina-produce, no? Sa lawas na to. Samtang nagatigulang kita. So, dapat the more kita magkaon sa mga utan, oh, nga makahatag sa aton sang madamo nga antioxidant sa aton lawas. Kag isa sina ang pinakamadali naton makuha, takway ara sa palibot naton.
0: Correct Dok Nelson, ba tig iban sa ni base kon magtinanom na bladag may Dok Nelson pagkabati. Ang mga may edad edad wala man nanom na lang dagmay para sa nisa takway. Kag ang isa Dok Nelson sinisa nga aton halalungan samtang nagaedad kita, bali Dok Nelson pag edad 40 dira mo na mabatsagan sa akong kaisa ang bilas ni ka mga resulta mo. Kapin pa ko nabusado ko sa lawas samtang taon ka, isa gali sa benepisyo man ano, sang pagkaon sang takway, mabuligan gali sininga makontrol lang aton sininga blood sugar.
1: Mm-hmm.
0: Hindi sa basta sini magtimbuok o kung magtinaas. Tungod din sa fiber nga nagabulig pahinay sang carbohydrate absorption, kag polyphenols nga makabulig para sa insulin sensitivity. Magluwas pagalidok na son nga makabulig panayanaya sa aton mudo, makapalikaw sa pagka-irritable sang tao, makabulig magali pabalanse sang aton sininga blood sugar.
1: Yes.
0: Kagang isa sa problema Dok Nelson sa pagtaas ng blood sugar over time, amo ni siya ang sa pagsugod insulin resistance.
1: Mm-hmm.
0: Which is ang takway gali makabulig para sa gidatawag insulin sensitivity, pinaagi siya sa polyphenols. So manami gali sa mga tao nga gusto maglikaw sa balatian. Actually tanan kita gusto maglikaw sa balatian. Mm-hmm. Pero kung gusto kita nga mapabilin gali nga aton sininga insulin sensitivity, regular kita sini nga magkaon sang takway at Dok Nelson.
1: Yes, okay. So siyempre sa itong makauturan naton, gafo, ang iban, wala mas nasa ginabatsyag sa lawas nila, pero nag-focus sila sa pag-cleansing sa ilang lawas.
0: Mm-hmm.
1: So, ang iban niya wala sa balatian, niya gusto kayo mag-cleansing. Takway is the best. One, isa siya sa mga kinanglan naton ng mga ano, mga utan nga naga-cleansing sa lawas naton. Kaya nga mas luwas nga madanlog siya, madamo siya sang fiber. Try blackout sang takway kay makita mo, feel mo gid nga madamo siya sang fiber, kag ini siya nga klase sang fiber manami yang i-absorb sa lawa, kaunon naton, kaya nga, madanlog siya mo. May iba nga fiber, abiya masapra, luklio.
0: Mm-hmm.
1: Iba nga, pagkaon na iluad nila, okay, masapra daw, hindi siya namian magtulong. Pero iniyat, kasi siyempre daw ka slippery siya, madanlog siya. Pag iba nga nga, pag ang kanon nila, medyo matiga, pag may takway, daw diritso lang.
0: No, bisan, no? Bisan bahaw ko, no, gadalhay lang.
1: No, gadalhay lang, bisan ko medyo may dukot-dukot pa da, gadalhay lang. Nga, tungod kay madanlog siya, pero ang fiber niya, purtigid ka damo. O, kag nag-help siya sa pag-detox ang aton nga tinae. O, pinaka-importante actually yung i-detox dira aton nga chaniking, ha? Dira tanan nagapabilin ang tanan nga mga higko. O, tanan nga mga waste products ang ginakaon na aton, nagatiner sa aton chan, which is kailangan sunod sa pagtuon, every 24 hours mapagawa na ito na. So, ang 24 hours ang aga ang ginkaon, sa, dapat sa aga. Mag 24 hours ang sa udto, dapat sa udto man. Kaya sa gabi, dapat sa gabi man. So dapat ang normal gali akong sundo nato na tatlo ka bisis sa kadlaw, pero may there are people nga may ara ya kay isa lang sa tatlo ka adlaw, kay isa lang sa duwa ka adlaw. Maka isa ka sa isa ka adlaw do okay na gani na, pero kung maka isa ka sa duwa ka adlaw hindi na ginamaayo, kay nga gataas ang ano sa aton ang higko sa aton nga lawas. So dapat kaon nga mo sang takway kay madamo ni sang fiber kag antioxidant nga nagabulig eliminate sang mga higko sa aton lawas, Dok Leo.
0: Bao kadako gali sang benepisyo sa ni Dok Nelson na, no. Pero magluwas gali sina likom gali sa ibalo sa iban na Doc Nelson, makabulig gali ni palikaw sa dehydration ang ang takway kag makabulig balanse sa ngaton sining electrolytes dira sa lawas. Ano ba lang ini mga electrolytes ano? Tiyari diri ang potassium nga ara dira sa takway ara man ang magnesium nga makabulig para mabalanse ang fluid sa aton sining lawas para nga magnami pabilin nga manaming pag-function sa aton sining mga kaunuran muscles kag bisan pa sa aton sining nerves nga tuman ka importante ni Doc Nelson na especially kung nagapuyo kita sini sa mga mainit nga lugar tika subong sa aton tropical country kita tika subong gani nag-experience kita sang tuman nga kainit ang heat index naton medyo mataas ano kinanglanon naton nga mabalanse ang fluid tag electrolytes aton sining lawas makuha naton nini sa pagkaon gali sang takway Doc Nelson.
1: Yes.
0: Pero madamo nagapinamangkot paano kuno i-prepare ang takway Doc Nelson? May nagahambal man diri gani nga makatol ang takway. Actually, importante ano kag para sa safety sini nga pagpreparar sang takway, pinakaimportante gali sa ka-tips nga mahatag namon sa inyo ni Doc Nelson para malikawan naton sini ang pagkatol kag burning sa aton sining ba lakip sa aton sining tutunlan lakip pang iritasyon o kon pagkatol sini paghapdos sang aton sining panit tuman gigali Doc Nelson ka importante ano nga anay antes naton lutuon sang final ang natakway pabukalan naton anay sing makadali.
1: Yes, so importante na.
0: Yes, Doc Nelson, pabukalan kita anay naton sang makadali pagkatapos iula yatong tubig nga gin pabukalan naton. Nga man para suno sa pagtuon na Doc Nelson ma-remove ang calcium oxalate crystals nga mo ni nagapa-irritate.
1: Yes.
0: Ma-reduce ang kapait niya. Pagkatapos mapabilin ang iya sini nga mga bioactive kun bioavailable sini nga mga nutrients. And then pagkatapos mapabukalan na naton nina dira na naton na Doc Nelson iluto kung ano man niya pagluto ang gusto naton. Te kalabanan sina gina adobo nila.
1: Adobo gina da yon.
0: O kung na gina gisa-gisa. Pwede man Doc Nelson nami gani kung gamitan naton, nami pag gamitan naton sa sang ginatawag mga virgin olive oil ano. Gisa-gisa naton sang kadali. Pwede man naton mabutangan na Doc Nelson sang ahos para madugangan pagidangya sining antioxidant tag power pagidira. Dugangan pagid naton sang kamatis, dugangan pagid naton sang sibuyas sa Bombay.
1: Oo, kagluya nga gamay.
0: About the kampyon eh.
1: Oo.
0: Manang siling na isa ka hakop nga bagong hakid nga tinigang mo doga talbo agiya mo.
1: Oo, hindi ang iba nabi niya Doc Leo. Ini ba lang ang pagkaon man namin ni siya sa aton nga lawas gabulig ni siya nga di magtaas sa aton nga blood pressure tungod sa nitric oxide niya nga ginabuligan niya padako ang alagyan o gina-enlarge niya ang alagyan sa aton nga dugo ang aton mga arteries nga tinluan niya tungod ng nitric oxide nagakuha sang gatunaw sa mga cholesterol nga nagabala sa aton mga kaugatan labi na gyud sa aton nga kasing-kasing. But there are times nga inigili nga pagkaon ko isa ginhalinan sa paggrabe sang arthritis nyo nga kay gibutangan nyo bagoong dapat hindi nyo pagbutangan bagoong ibang gabi butangan do ka ano do ka tawis ni do kulang ako butangan ta ni anay bi baboy bi butangan ta ni anay bi pasayan bi butangan ta ni hipon bi kung utan mas maganami isya nga utan lang. Ngamunig niya ma-recommend na mo ni Doc Leo sinyo kung utan-utan lang. Kaya nga, at least, ang healing effect niya, hindi bala ma-alter tungod sa mga ginpamutang tanga mga pagkaon kasi diin makahatag sang balatian sa aton nga lawas. So, muna sa aton makautura na, manami ang aduging gutong ko sang procedure nga ginin gitudlo ni Doc Leo sa pagluto pa lang. Labi nga butangan mo siya gamay nga gata, dira. So, hindi mo siya pag-ilutoon, gid nga grabe, gid katama. No? Hindi mo pa magpamantika-mantikaon, gid. Nami-nami siya kaunon makauturan. Ag sa aton mga tagpalamati dira. Pero mula ganina ano naton sa inyo, hindi pagbutangan sa mga pagkaon kasi diin makapagrabi sang pataas ang aton mga uric acid sa lawas naton.
0: Correct Doc Nelson, mati hambal sang kilala ko sa dira sa Rojas City basa kanamiton. Sang preparasyon. Pero hindi man ta magpatama sa aton sa mga tagpalamati dira, mga Facebook live viewers naton. Recommendation gani sini Doc Nelson sa isa ka adlaw kun sa isa ka kaon mga ano kadamuon man para nga makuha nato na benepisyo man.
1: Ang pinaka namis nati siyempre ang iba na Doc Leo may talaksan sila sa ilang busog na bla sila. Nya una nga tigab si 25% na kuno puno na tiyan mo. Oo. Nya pero ang iba niya nya wala ano ni karon niya kay do busog na ko pero loko ka tigab. Masige pa ko kaon sa mga pagtuon no may ara gid gali dapat nga ano nga kadamuon na ang inakaon naton si di sa takway sa mga pagtuon mga isa ka cup nga luto nga takway
0: okay mga isa ka tasa nga luto nga takway ti dira na Doc Nelson sa mga 150 grams no
1: oo ako pag natani ya huna on Doc Elio kami ara dagko nga tasa mo niya may ara dagko nga tasa nga di ba may kita ka sa mga tasa nga mga may normal nga tasa may ara ya sang dagko nga tasa oh do gini mo bilang naging padako nga tasa may ara pag yung mag nga ginatawag yung lagko nga mag may gamay nga mag pero may tasa yung gamay may dako man yung mga na klase sa mga tasa so ang sukat yung ginatag ni Doc Leo 75 to 150 milligram
0: at yara ya Doc Nelson di kita maglisa no. kaya karoon kung tasa-tasa lang da karoon base walang equivalent sa isa katasa sa isa tatlo bla sa isa
1: oh gani
0: kati dagko sila yung mo pero kung di kita sa 75 to 150 grams lang nga luto nga takway nga kauno na ton kaya ginarecommend si ni Doc Nelson hindi man gigani si ni Adlaw-Adlawa
1: yes oo
0: mga 3 to 5 times a week lang nga pag kaon na ton na si ni bastante na Doc Nelson nga makahatag sa ton sa mga benepiso suno sa na-discuss na ton nga mga makuha na ton nga benefit sa pagkaon si ni sang takway
1: yes,
0: sang dagmay so muna sa ton sa ni mga tagpadamati mga Facebook Live viewers na ton ulumpisahin nyo na ang pagkaon sa ni sang takway and as much as possible sundon ang suggestion ni Doc Nelson nga hindi bala ni paglakti sang iban nga damo bala nga mga panakot bala nga para lang magnamit pagid katang takway namit naman niya daan mo para lang mas magnamit pagid para nga hindi maguba balang ya sining mga binipiso sa lawas as much as possible dili lang kita sa mga panlakot bala like sibuyas kamatis luya or ahos dira lang tanay way lang nay sa mga karne ginamos o kon na iban pagid nga mga ginalangkay o kon ginasubak na ton gusto nyo sa lain naman na yan portion o kon pagkaon ninyo no meal pag lutuon o kon iga prepare kon takway as much as possible takway lang pero may nagapinamang

0: klase sang mga tanom kag sa iba nga klase sang mga pagkaon kag isa sina ti siyempre ang garlic kung anti-inflammatory ang aton istoryahan Dok Leo may mataas ang anti-inflammatory effects sa lawas naton
1: mm-hmm.
0: ang similar nga vitamins similar nga benefits makuha naton sa takoy may ara man sang ano heart support yung gusto mo ting makabulig ang takoy makabulig man si garlic oh mga research ni garlic sa takoy sa ano sa supag support sa heart naton tama gid nakakadamo og tama kadako kay nga siyempre kaya niya nga ano panubuon ang aton nga blood pressure oh tungod sang pagbulig sang garlic oh amo na nga si garlic tungod sang iya nga alisin, oh, gina-help niya nga i-dilate ang aton mga blood vessels. Di mo ito ginahimo sang takway? Iga-help siya sa pag-dilate. Oh, nitric oxide ang iya ginabulig, si garlic. Amo man ang ginahimo niya? Gina-improve niya ang aton nga nitric oxide sa lawas naton para mag-open ang aton nga mga arteries kag magnami ang aton nga blood flow kag mabuligan ang aton kasing-kasing nga hindi mag-pump sang makusog. But silingon ang pressure, hindi masyado mataas nga makakos ang damage sa aton iban nga mga kaugatan.
1: Okay na, Dr. Lizono, pero may kabalo ko ah. Dugay-dugay, ni karoon may text naman ni mo. Naghaling kita sini sa makatol.
0: Mm.
1: Hambal sang texter na to, nanong himuon, kasi makatol ganun din makakaon sini sang takway. Nag-suggest naman sini si Dr. Nelson sang ahos o kon garlic. Kabalo ko may message naman sini, mabaho naman o kon malang to. Kadamo gid mo sa mga main counter naton permission na mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero ari bala no, ang pamangkot naton sini Dr. Nelson para sa kapusan sa aton sini mga tagpanamati especially sa mga naga-text diri sa aton, may naga-message gani. Ano nga supplement pati direkta na lang mo ano nga supplement ang pwede sini italos dira nga may benepisyo man Dr. Leo, Dr. Nelson sa pagkaon sini sa dagmay kag tabay ko magsala o kalang to kuno sang ahos
0: oo.
1: Pero kung gusto ka mo ya nga mapasulod na to ng ahos sa aton sining lawas why nakamusing lang to why sing kahang why sing mm-hmm. abdo sa inyo sining tutunlan hindi man kamo sining makatulan sang takway kay kung gusto ka mo nga kauno nyo o kung na tumaron nyo na lang instead sang pagkaon, sang takway para makuha ang mga benepisyo sini, may ara man gali Dok Nelson nga mga similar effects,
0: yes,
1: kaga benefits ang paggamit gali kagang pagtumar sang Santhom Plus Gold Capsule?
0: Yes, oo. Dako gina mabulig sa aton sa pag-inom sang Santhom Plus Gold Capsule. Actually, duha ka produkto nga pwede nila ipilian, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pwede sila magamit sang aton nga Santhom Plus Gold. Gusto kaya ti hindi ka na mag hindi ka na mag problema masyado Santhom Plus Gold Capsule inom ka the same benefits kag paghambal to yung the same daw inmatch ko hindi gid mas madamo gid madamo gid just imagine ang malunggay pa lang sa Santhom Plus Gold naton may ara na siya sa 120 kinds of benefits nga mahatag sa aton lawas ang aton pa lang Santhom antioxidant pa lang may ara na siya sobra 49 bikasanton antioxidant dira sa mangustin nga aton extract nga gibutang sa aton nga kapsula sa garlic pa lang sa ampalaya pa lang nga naga polypeptide P nga nagahelp para hindi magtaas ang aton nga blood sugar sa aton nga lawas so ginamimik niya trabaho sang insulin para siya ang gaganap para ang ang blood ang sugar magamit sang aton nga selula kay hindi magtaas sa aton nga lawas mabuti lingon malikawan naton ang masakit nga diabetes kag subong man may ara siya sang ginatawag naton nga spirulina nga sa diin ara daw ang trace minerals nga kinanglan naton kag ang pinakaimportante ang protina nga wala sang lagdo awin si lagdo ina ba lang wala siya sang byproduct nga maka-create sang sa lawas naton makaguba sa lawas naton amuni siya ang ara dira sa aton Santhom Plus Gold may ara sa spirulina nga sa diin may mataas nga protein vitamins and minerals nga kinanglan ug sa aton lawas just imagine bala nga inom ka sa nga kapsula kung ano kadamo nga benepisyo ang mahatag sa imo second is pwede kami magkape. Kung hindi kaya gusto mag-inom sa kapsula, mangapi ka.
1: Mm-hmm.
0: May harap niya Santhom Plus Gold Coffee Mix. Kag iniyang kape, Dok Leo, maliban sang lima gindugang pa sang duwa, pito na sila.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ang gindugang dira, siyempre, maluwas yung mayara siya sang mangustin, mayara siya sang spirulina, mayara siya sang ampalaya, mayara siya sang garlic, mayara siya sang malunggay. Gindugangan pag idoklio,

0: ang gindugang collagen kag glutathione.
1: Bawdo pampahuben, pampabata, pampatahom, Dok Nelson.
0: Yes, oo. Imagine ha, pila subong magbakal kalamlas ang collagen lang.
1: Mm-hmm.
0: Oh, may mga araya produkto ng collagen lang kaya Dok Leo eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang collagen lang, subos ba nakita ako, kita ng tanaw ko sa mga products ng collagen.
1: Mm-hmm.
0: Mga kamahal, gali.
1: Mm-hmm.
0: Oo, amulang to yaya eh, collagen lang. Tignahalo, ang iba sina, ang mga powder, ginahalo nila sa milk nila o ginahalo nila sa coffee nila. Para pag inomo, do hindi lang wala puro, gin daw collagen lang gin inomo. Okay, siyempre, hindi may lasa sa nga do hindi gin namin ikatama sa iban para magkaroon sa isang taste. Ginabutan nila flavor. Ang iba sina, ginabutan nila sa fruit flavor. So, sa ato niya, gibutan natin sa kape. Okay, ang ato makauturan niya, mahilig niya magkape. Pagmata sa aga, antes matulog sa gabi, mag-snacks, inabilang between sa ilab lang at trabaho na makapita diyan. Ayaw ah. Oo, di ba? So, sa ato makauturan dila, kape nga may dako nga benepisyo sa lawas naton, may ara siya sa collagen. Just imagine bala, ang collagen, purti ka mahal. Ang glutathione, purti ka mahal. Ang kapsula lang dandaan sa glutathione, subunta, sobra 40. Imagine na bala?
1: Mm-hmm.
0: Oo, subo 40. Pero kung magbaka sa 16 pesos mga, 18 pesos mga santon gold coffee mix mo, may ara ka sa lima ka klase sa santon antioxidant, no? Ara na dira, tanan antioxidant plus may ara ka glutathione kag may ara ka sang collagen nga sa diin nagabulig sa aton lawas ang si collagen pa lang siyempre as we get older nagaluyang aton nga mga tuhod ginabuligan ang collagen nagasag ang aton nga panit ginabuligan sang collagen ang kulubot sa aton nga guya kakulangan sang collagen amo nga samtang nagatigulang grabe ang subong grabe ang demand sang collagen.
1: Mm-hmm.
0: Kag siyempre mainit ang panahon subong Dok Leo, hindi dali-dali mag-itom aton panit tungod kay nagagamit kita sa produkto nga may glutathione. So pinaka-importante na ang glutathione itself hindi lang po hindi lang na siya para lang sa pagpaputi sa aton nga lawas, hindi lang na siya para lang magkinis ang aton nga kutis, hindi lang na siya magdula sa mga dark spots sa aton nga mga panit, hindi lang na mo yung trabaho niya, hindi lang kay sa guwa bala sa aton nga panit, but wala talaga itakabalo nga ang glutathione gali the best sa aton nga liver. Namin siya mag-protect sa aton nga liver kag siya ang pinakamataas nga antioxidant nga kinanglanon sa aton nga lawas to fight against sang mga cancer cells nga nagatubo sa aton nga lawas.
1: Correct, Dok Nelson. That's why manotis sa ibang siri ko na bastante kag nami ang pag-function sang liver sa buling sang glutathione pati kutis nila, Dok Nelson. Mm-hmm. Naga nami man ano. Kag speaking o pag-itom bala sang panit, Dok Nelson, ano mo nang ginakakulbaan sa ibang yung magsigib lang ginawa kung perting init mo na?
0: Oo, oo.
1: Kaya para hindi mag-itom ang panit. Mm-hmm. Ang ibang sini, pagwa sa sagwa, ma-apply sing sunblock or sunshield para nga hindi sila kuno ma-damage gid kaayo sa silak sini sang adlaw. Pero sa piyak man nga bahin, hindi naton gali mapuslan ang benepisyo sang silak sang adlaw, Dok Nelson.
0: Yes, oo. Kay tungod sa ang lawas naton abi may ano ni siya may mga pores na dira gagwa ang oil mantika sa aton nga panit ining mantika nga gagwa sa aton nga panit ang mga ka oily sang face mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang iban sinasaaga pa lang kay siyempre nila hindi sila gusto makita sang ilang mga miga mga amigo nga do ka oily sang face nila pag mata sa aga wala pa sila gani kagwa ka magpainit ginhabunan na. Mm-hmm. Kagin tinluan pag igo sa adlaw bati wala na sa sang i-burn to nga lutuon nga oil sa panit mo kay ging kuha mo na which is ato gali nga oil i-convert to sang pinaagi sang ultraviolet rays sang adlaw into vitamin D3. So muna ambal ni Dok Leo ma-miss nyo ang benepisyo ng sang vitamin D3 nga nga pwede tani mahimo pinaagi sa silak sang adlaw kay nga tigin kapulan yun na sang sang anti sunlight ang inyong mga panit sa so, muna sa atong makauturan dira para makuha nato ang benepisyo sang vitamin D3 pag mata naton sa aga hindi ko man imong hilamos pasila ka mo anay at least 10 to 15 minutes but make it sure nga aga pa alas 6 mong kaibang bilis kasi alas 10 ka na yan actually ang benepisyo sina mas the more nga medyo mainit ng adlaw dasig ang epekto makakreate na itong lawas kaso lang amulan na mas dasig man nga magcreate sang pagkulubot sang panit, kasunog sang panit, kaya sobra ang overexposure sa adlaw. So, amo nang recommended sina ano lang ah, 15 to 20 minutes pasilak sa adlaw. Ngayon, tama-tama, bila mabalhasan ka, oh, nga daw pasilak sa adlaw, is enough. Oh, pero dapat, hindi ka magsuksok sa mga madamol nga bayo kag mga inang bilang clothing sa tagid sa ano mo ano t-shirt lang oh do medyo expose mo ang mga panit mo para masilakan sang adlaw para makuha naton ang benepisyo sang vitamin D3. Pero nag-attend ko blas ang isa ka conference sang mga alternative medicine kag mga medical doctor na conference. Ang ilang yan yan budlay na sige ano ah kabudlay na sige painit sa adlaw kay busy kami tanan no busy daw sila busy tanan oh wala na time hindi na makapasilak sa adlaw kay aga pa malakat na oh tapos aircon ang ginatrabahuhan so anong ginhimo nya ara na lang gid ng vitamin D3 nga inom mo diretso makuha mo ng benepisyo. Sa mo sa ato makauturan, mayara kita sang ano, mayara kita sang premium D3. Inom na ka mo. Isa na ka soft gel, inumon mo, manami sina kay nga, not only vitamin D3 makuha mo, kundi may benepisyo sang moringa oil, which is damo-damo sa mga health benefits nga mahatag sa ato nilawas. Ang duo, bila sine, ang bulig sine, grabe, oh, hindi basta-basta Doklio, kag hindi lang sina, maya pa siya, BCO.
1: Okay, virgin coconut oil.
0: Yes, oo.
1: Isa ni Doc Nelson sang sekreto sang isa na ton sa nika listener. Hindi man sa masami nagapasilak sa adlaw, pero healthy siya.
0: Hindi
1: mo kung ano ginahimo niya. Inom sa Santhon Plus Gold Capsule o Danya Premium D3 Capsule.
0: Yes. Kasi
1: niya para kay nabatian niya man permi sa aton program ang aton balagi na siling na Ultimate Trio.
0: Yes.
1: Ginaupdan niya pagid sang vitamin C. In fact, ginarecommend na ton ang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule like Santhon Vitamin C. Kung gusto ka sang benepisyo kag dugang pagid nga iban pagid nga pagpakamaayo sa imo sininga lawas kun hindi ka makakaon sang takway hindi ka makakaon sa nisang ahos o kun mga raw nga mga o kun mga sangkap bala sini Doc Nelson sa kadamo sang rason ta kulang sa preparation why na time sini magbakal masako pirmi makuha mo ini sila tanan-tanan nga mga benepisyo kung ginaupod nimo ang aton sininga Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sikreto ni sang isa naton sa nika listener nga healthy siya kag abi mo kung ano ginahimo pagid ini ba lang pagkabati iya sang aton sa nga program nagtuon siya o kung nagtry siya primero isa lang ka sa shay inom sang premium D3 coffee mix
0: yes
1: o sa subong box ng ginabakal niya kaya hindi lang manamit siya panabor kundi nagapagsik pagdating niya sininga pamatyag ka naman ko sa ano do ka ang ari sa premium D3 coffee mix man nagabuli gali na no pa-healthy pagid kag kumbaga kun sa battery bala Doc Nelson nagabulig ni charge sa ngaton sini battery sa lawas built-in battery muna nga niya mitochondria kung nagainom kung nagapasulod kita sa sining halimbawa vitamin hormone nga vitamin D na makuha naton magluwas sa pag-inom sang premium D3 capsule samtang pangapikapi gali kita dira sa premium D3 coffee mix mabuligan kag mapasulod naton nina mga benepisyo sa lawas.
0: Yes, so kag siyempre manami man subong nga panahon purti ka init ang overexposure sa init sa mga pagtuon nagapahina sang aton nga mata. Grabe na nga ano mo grabe ang init subong Doc Leo hindi ta magid malikawan ma-expose kita sa init kay ang aton nga lugar ya wala man sang mga matagaas nga building ari man kita sa probinsya sa hindi man tay para dito sa Manila ya nga siyempre ang building dito naga tower ya samtang galakat ka tuya sa kilid sang kalsada halos hindi kami igo sang adlaw tungod sang katagaas sa mga building pero diri sa probinsya te grabe expose kita aton mata sa sobra ka init sang adlaw but not all the time adlaw ang nagapagaygo sa aton mata eh. Doc Leo, mostly ang ano eh radiation halin sa ano ang kasanag halin sa mga cellphone halin sa aton nga mga ginatawag ni halin sa aton nga mga gadgets o nga sa diin nagapahina sa aton nga mata sa aton mga kauturan dira ha Visionex isa sa mga supplement naton nga kinahanglanon gid sang aton nga mga mata kay nga subong kung tanaw naton ang mga kabataan 12 anyos pa lang, ibang gani, ano pa lang, alin sa 7 years old to 12 years old, madamo na sa nagagamit sa mga ano, mga glasses tungod sa paghina sa mata nila. Kaya nga, hindi na malikawan ang paggamit sa gadgets. Ang mga nanay, subungdaan, pag wala, pag may mga trabaho, sila may ginahimo sila sa balay nila, kag ang bata nila, gamay pa, tagaan nila gadgets para malingaw. Sa una, Dok Leo, ang inahatag naton, mga hampanganan bala? Sa ato, hampanganan, lamok nyo, hampangidanay, oh. Kaya para malingaw ka. Subong niya, ano na mo? Cellphone ang ihatag?
1: Kagang problema, pagit bala subong Luke Nelson, hatagan mo sang gadget ang bata. Bisan pa gani ang mga hamtong na, no? Pero, basta, kumaga bastante sa exposure siya sa gadget, sa screen, sa cellphone, smartphone, bastante sa pulaw, pero kulang Dok Nelson sa healthy nga mga pagkaon. Kulang sa pagpasulod sinisang ginatawag lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag iban pang bitamina sa lawas, halin sinisang mga ginakaon nga nagapadako pagid sang risgo nga magkaproblema ang mata kag temprano pa ini maguba maapektuhan naton panulok Dok Nelson.
0: So, mula sa itong mga kautura, no? Sa itong mga nanay, dira, halungin nyo ang mga mata sa inyong mga bata. Ang future sa bata nyo, nag-depende na sa mata man nila. Okay, paano pa na sa karoon makatrabaho kung gaburon ang iyang planawan. Sa itong mga tatay, mga driver, sobrang exposure sa adlaw, nagpagrabi na sa ano mo, nagpagrabi sa katarata. Mugin ang isa sa mga nagpagrabi sa katarata, abin nyo, exposure sa itong kasanag na sa adlaw, kag aso. Oh, tiyo mga driver naton, mga jeepney driver naton, Dok Leo, expose sila sa usok, expose sila sa yabok, expose sila sa ano, sa sinag sang adlaw. Tiyo yung ibandera, ini katarata kag ang pteridium. Isa muni sila nga mga problema sa mata, ang grabe gid no, gapa problema sa aton makauturan, labi na gid kung expose ka mo sa sombra ka init sang adlaw kag usok. Sa aton makauturan, ang mata ang ano gali, ang insakto gali nga beta carotene, zeaxanthin, oh, nagaprevent ina, oh, nga hindi magkakatarata ang isa ka tao bisan nag-expose pa siya sa tuman nga adlaw. O basta pirmi-pirmi siya nag-intake, oh, sang may mataas nga vitamin A, vitamin C, kag beta-carotene, zeaxanthin. Ini nga mga klase sang mga suplemento targeted iniya para sa aton nga mata. Muna nga si Yes to Health naghimo siya sang isa ka produkto target para gid sa mata, kay nga may mga damo sa mga suplemento pero hindi tanan para sa mata, pero iniya nga klase sa suplemento ginhimo ini, ginmix ini sila, kaginhimo nga soft gel nga makabulig para sa aton nga mga mata. Kay nga isa sa mga problema subong actually mata mo sa aton nga mga kauturan, kay nga amo na ang nambal naton sa una yung exposure sa gadget, ano lang, may oras lang, kay nga TV isa lang kabilog sa balay mo. Magsambal ang tatay, dakaroon natin, sige, alas 10 lang o alas 11 lang tamakatanaw TV sa gabi, alas 6 lang sa gabi lang tamakatanaw sa TV. Amula na iyan sa una, makatanaw sa TV hasta alas 8 sa gabi, tulog na dayon. Pero subong niya, ang bata hasta alas 12, at ito yung kapang rumbot sa kulambo, wala mo yan, hindi mo yan mabalaan niya ang bata mo, gapulaw gali iya sang sige lang ginamit sang cellphone, amo na isa sa nga makapaguba sang ilaman ng mga mata. So sa ato mga kuturan, kung hindi nyo man mapunggan yung mga bata, painuman nyo na lang sa Visionex. Kung hindi mo man mapunggan ang imo kaugaling mo, magsige gamit sa gadgets, kag mag-atubang sa mga screen monitor, sige ka inom sa Visionex. Ang muna ito makauturan, kay tungod punuin ni sa mataas ng antioxidant na nag-prevent sang pagkasira sa mga selula sa aton ng mata, para ma-maintain ang clarity sa aton nga pananaw.
1: Oo, para mabuligan ang habisan pa, no, may bulupan nimbang, bulubalanse nga aton sa nga mata, maprotehiran ng aton sa nga panulukan. Kag sa tuman, bala Dok Nelson, nga kainit sang panahon, bala po ginabalhas, gapangalis nga ang lawas sa iban, bala sa ni Dok Nelson, ang balsang kilala ko, magluwas po sa baba, bala pati dribla sa...
0: inang doon nagasipit ko, no, sang langka o bayabas?
1: Bayabas, bala probo nga sa bayabas na dahon na. Bayabas nga luto bala. Ano kuno Dok Nelson ang ila sini pwede nga magamit, kag may ara bala kuno kita ma-suggest sini, ma-recommendar, dalan-dalan kuno pati sa guya.
0: Yes, ato makauturan din. May ara kita duha ka klase sang habon actually. May clear skin kita, may ara ta Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap naton, this is the antibacterial nga habon tungod kay may ara ni siya sang ano, may ara ni siya sang ano ng guya, ano yun, guava extract, no? Kag may ara ni siya sang vitamin C, may ara man ni siya sang ginikbutang darang antibacterial properties nga sa diin nagabulig para patyon ang mga bakterya nga naga create sang bad odor sa atin nga lawas. Hindi nga ito niya kilikilin eh. Actually, may mga ano na, may mga bakterya nga create sinasang ano mo, sang baho. Dira mo na nga natin mo, doka may amoy lawas naton. Magluwas siya sa lua aton nga ano eh, alis nga usang hal tungod kay ang aton nga gut o aton tinaib lamhig ko. Actually, galis nga umana. Ang aton nga lawas, nag-usubong sa lawas, nagagawa ang baho. Ting aton kilikili, may ara man na. Kung isa ang bakterya dito, nagadamo, nag-create sang odor, bad odor. I mean, amo na nga daw si mo, ano si mo, bisang kagwapo na si mo, kagwapa na si mo, pero kay ang imo nga kilikili, may lupok bala, ang bala na may putok ka, daw ka ano, daw ka lain, no? Daw ka hindi nami sa aton nga pamatyag. Sa aton makutuan dira, Santon Plus Gold, amo nang aton nga ihabon sa aton nga lawas. Ihabon mo na, kay makabulig, ina siya, pamatay sa mga bakterya nga nag-create sang baho sa lawas naton. Kag at the same time, actually may ara na siya sang ano eh, may ara na siya sang tinatawag naton nga papaya extract. Ang papaya extract nagabulig man paputi sang aton nga panit. Pero hindi iya pilit nga pagputi. Okay, may iba niya do pilit nga pagputi, but si lingon, grabe balay ang pag ka, ano bala, gapalok-palok gid gapanit-panit gid ang ilang panit once gamitan nila sina klase nga mga habon. Actually nga mga habon na doklio sa aton nga panahon subong. Pag amo nato nga gamiton, pagkagwa mo sina sa ano sa klasada, bado gin litso na tsura mo. Gapula-pula bala ang imong panit nga daw si mo do nasunog. After a week sina mag-itom ang imong panit. So muna ang ano epekto sang sobra paggamit ng ibang dara nga aton makauturan nga sobra ka mga acidic nga mga klase sang habon. Pero ini ang aton nga Santon Plus herbal soap, mild lang effects ini. Amat-amat nga ipagwa niya ang imong ano, ang imong kagwapa, ang kakinis ang imong kutis. Kag siyempre, may ara kita sa tinatawag nga clear skin, Dok Leo.
1: Mm-hmm. Sa ngalan pala nga dando, klaro na?
0: Oo, klaro na. Tinlo na, puti-puti, hamis-hamis ang imukutis. Ang clear skin naman niya, madamo ini sang milk Dok Leo. Kag nagpa-smooth ini sa aton nga panit. Iyab lang lumuk-lumuk nga panit. Ang iba nabi niya, malamala ang panit mo, dry-dry. Niya, ang moisturizing effect kasi niya, puro tigid ka taas. Kag may glutathione ini siya, nga nag-help man, paputi sa aton nga panit. So, ginabuligan niya ni, pati ang mga, ginatawag na, ang gatulubo, bilang mga punggod sa aton nga mga guya, ginabuligan niya na nga mag-dry, kag madali magpali ang mga punggod sa aton nga mga panit. Kag ginapaputi, ginapang dula niya mga dark spots sa aton nga mga panit. So, sa mga kuturan, gamit ka mo sa aton nga clear skin, Santon Plus Herbal Soap, kag kung gusto mo niya beauty, ang aton nga kombinasyon dira inum ka permes ang aton nga Santon Gold Coffee Mix nga may glutathione and collagen plus ang habon nga gamiton mo amo nang aton nga Clear Skin Beauty Soap.
1: Okay, kag saan nga pinamang ko dili dok Nelson kun ni kuno sarang mabakal ni mga product ni mention naton ano. Actually ini sila mga FDA approved kag halal certified. Mabakal dinhi sa mga butika kag parmasya dira sa inyo sa ning lugar no. In fact magagmay nga mga butika, lagko ang mga butika. Sarang nyo ni mabakal. Pwede gani kamo sa ni makabakal makakadto sa Mercury Drugstore, available dira Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kagiban pagid sini nga mga butika, sarang nyo mabakal din yung mga product na mention na naton. Kabisan pa sa online gani, pwede nyo mabakal sa Shopee, kag sa TikTok shop, pangitaon nyo lang sa inyo sini nga search bar sa inyo sini nga mga TikTok and Shopee account ang Yes to Health Inc. 2011. Pero kung gusto kamo sini ang makadirekta mismo nga posible makaayo pa kamo sini kon na volume inyo sini nga baklon, pwede kamo makakadto diri sa siyudad sang Iloilo no, dira sa Yes to Health Wellness Center, Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gid diri sila sang Iloilo Midtown Hotel. Kag ang nakapanami pagidira kung magkadto kamo kay may libre pagidira nga consultation. Aradrang aton sa ring alternative medicine consultant sa paghatag sa inyo sa pila sini ka mga giya, mga protocol kung ano mga ginabatyag ninyo sa inyo sini nga lawas. Kagati si Doc Nelson, gapit-hapit, maganda na matabuan nyo ganito. Makapangayo, makamusuggestion sini sa iya kung ano yung matugda sa inyo sini mga ginabatyag sa lawas. Kagang bintaha sini, kay limaton ko, libre ang konsultasyon dira. Nagasugod din sila, no? Domingo, tub-tub, Biyernes. Alas 9, takna sa aga, pwede nakamodera makasulod para sa free health consultation. Kag sa pagbakal sa mga product nga na-mention bala na ton diri, ang makabulig sa ton sini nga ikaayong lawas. Dira naman sa mga taga-syudad sang Bacolod. Kag sa mga taga Negros Island region, pwede ka mo makakadto dira sa Yes to Health store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Ah, tabok lang din sila sa Marayo Bank. May nagapamangkot, Dok Nelson, kung hindi sabi mag-inom sang pain reliever. Kag daw kaya malang ang palang-alay kag palamaol sang yasin nga lawas. Ano kuno nga balanyo sang pwede gamiton kun ipahilot niya?
0: Yes, ato mga kotoran namin, ito sa Santon Plus Herbal Oil. Ang Santon Plus Herbal Oil na ton, himo ina siya sa 28 ka klase sa mga herbal. Ang gin-extract ina ang mga herbal, ang ila sina ang mga katas, ang ilang mga duga sina among ginbutang naton dira sa aton nga ano Santon Plus Herbal herbal oil. Amo na aton ihaplas, ipahid naton sa aton mga panit. Manami na siya, labi na gid kung nagapala nakit, nagapala muypoy ang inyong lawas. Kung kaya mo nyo malang itolerate ang pain, butangin nyo lang sa Santon Plus herbal oil naton. Ang pagsakit sang tiyan, pagsakit sang ulo, ang palamuypoy sang aton mga pusog-pusugan, sang aton mga likod, nakamabuligan ina pinagi sang aton nga Santon Plus Herbal Oil. Iban news lang, ipahid lang kag isabayan sang gamay lang hilot magpahilot bala kamo. Amo nang inyo nga gamiton kag ina siya makabulig man sa aton mga kabataan, labi na gyud subong panahon bisan mainit ang aton nga panahon subong, pero hindi malikawan kasi may mga tubig-tubig pa nang nagkabilin sa inyo da mga ugsaran, ginaistaran sang lamok para iwas dengue, hindi makagat ang inyong mga bata sa mga lamok. Banyusan nyo sang aton Santon Plus Herbal Oil ang ilang mga ano bala, ilang mga butkon, ang ilang mga baties. Isa lang kapatak, hindi naman kinalang damo-damo gid. Isa lang kapatak, ipatakin nyo lang dapat isa kapatak ang ilang pusog-pusugan, bala ang ilang mga butkon, hindi na sila pagkagtun sang lamok kay may ano na siya, no? Mosquito repellent effect na siya. Kag siyempre sa mga bata nga may mga kuto, may mga lusa, pwede na ibutang sa ilang ulo do oil bala, gagamit kayo sa oil sa buhok, muna gibutang nyo antes maligo. Hindi nyo magbutangi kung makatos sa eskwilahan, antes maligo butangin ninyo. Kag after sina mga 5 minutes butangin nyo bala sang putsa nyo sang puti nga ano nga tela, no, dugay-dugay na makita nyo ang mga kuto na magkala ano sila, mag-transfer sila sa tela kay nga hindi sila namian sang ano sang lasa kag sang amoy sang aton nga oil amo nang naga ano sila nagapapatay sa ila. So, sa aton makuturan dira para hindi sige pangalot ang imong bata, gamitin na sang aton nga ano Santon Plus Herbal Oil buliga para mabuligan mapatay ang mga lusa kag makuto sa aton kabataan.
1: Okay, pero kung hindi makaya, Dok Nelson, nung pala nakit gid sang lawas, pwede sila makatumar sa isang Cess the Pain.
0: Yes.
1: Nga sarang mani mabakal sa mga butika hag parmasya sila sa nga lugar. Daw lang alan, nagi Dok Nelson, nga aton sa nga oras aton pagpangalagad, no? May mga naga-message pa sa aton. Pero ano yung ma-recommend ko ni Dok Nelson? Kung nariya daw, hindi na maumpawan bisan ano, panikapisil kag hilot, Dok Nelson man. Daw hindi nagit ko na magbatyagaw.
0: Oh, daw lain nga pa, daw lain yung iya nga pa hilot ha, Doc Leo.
1: Pero may kilala ko sa niya, Doc Nelson, na sa niya nagsekrito na lang kuya kabises, nag-order kuya online na.
0: Okay, so sa itong mga kauturan nila, kinanglan nyo sang gahum, sang klabu waska. Maka ang klabu waska nga ara sa itong daya, turbo food supplement for men. So, muna ito, niinom muna, turbo food supplement for men, ara sa mga butika, Doc Leo. Mabakal nyo gidala sa itong mga kauturan. Bakal kamos na, ang turbo food supplement for men, may ara sa isang makakaglabu waska. Ini nga maklase sa suplemento na muni nagabulig, pabalik sang aton nga pagkapamatanon. Do bata, do sultiro kaliwat. Balik sa pagkasultiro. Ang may edad na da, si mo do sultiro pa matyago. Kablo na ka muna. Do sultiro. Ang imulawas mo do maluya na si mo do bao ka na subunga. Pero sang naggamit ka sang santon, ano, sang turbo food supplement for men, ang natabo niya, do karabaw ka na subunga. Kusog ka mag-arado.
1: Habi ko sa una, do bao, subunga pawikan.
0: Ya, ya daw karabaw ka na sa bunga. Kusog ka na mag-arado.
1: So, ina tugod Dok Nelson sa benepiso sang maka kaglavohuas ka nga sangkap sa aton Turbo Dietary Food Supplement. Available sa mga butika hag parmasya madapit sa inyo sa inyong lugar. Kag sa nagapin naman ko, Dok Nelson, kung pila ko nung kabeses magtumar sa ni. Actually, sa isa ka simana, bisan ka duha lang. And 30 minutes before sa ni, ang loving-loving kay Mrs. Among pagtumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Dok Nelson, anong matugon nimo sa aton sa mga tagparamati samtang temporaryo kita sa ning magpaalam sa aton pagpangalagad?
0: Yes, sa aton matan ng mga tagparamati, ha, padayon ko magsunod sa aton nga programa, The Secrets of Health. Kay sa gihapon kami maghatag sa inyo sa mga impormasyon nga sa diin makabulig sa aton kung paano gamiton ang mga herbal, labi ng mga pagkaon nga aton sa pag-aralan sa aton palibot para mabuligan ang aton nga mga ginabatyag o aton nga mga balatian. Dula lang man kita sang oras inaman si Doc Nelson ka din na nagasiling anuman aton kaunon kag anuman ang aton inumon himuon naton ini para sa kamayaan sa aton nga Ginoo.
1: Sa kinanda ng inyong certified naturopath practitioner at Doc Leo Amos, nagapasalamat man sa inyong pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gidasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag. Balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw talakayo naton kun ano ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee sa Alzheimer's. Ano ang Alzheimer's? Ang Alzheimer's isa kasay isang dementia. Anong dementia? Ang dementia, Englishon ko lang ba? Loss of cognitive functioning. Nablang kakadula, imobla husto paminsaron, kakalipat ka, lipatan mo ngalan mo, ngalan sa ibang nga tao, lugar, kag mga hitabo. Ang anti-inflammatory kag antioxidant nga mga kinaiya sang turmeric kag ang ikasarang sini nga magpanubo sang beta-amyloid ang pagtipon sang plaque makabulig sa pagtapna sang Alzheimer's. Subong man ang ampalaya o kung marguso nga may makusog nga antioxidant kag may vitamin C. Dugang talang no ang ampalaya o kung marguso nag-promote ini sa nga tawag nga anti-aging o kung mahinay nga pagtigulang. Kadto naman kita sa malunggay, nakita sa pagtuon nga ang balunggay manggaranon ini sa vitamin C nga nagapanubo sang level sang histamine. Maliki kita sa wala, istorya na ito ng saluyot. Masustansya gidi niya. Tamaan kaya manggaranon ka ginahalinan ini sa vitamin A, thiamine, niacin, riboflavin, vitamin C, phosphorus, iron, potassium, kag fiber. Ang beta-carotene, importante gidi niya para sa pag-maintain sang maayong pananawan o kung panulok. Ang iron ginagamit sa pagbulig sa dugo sa pagdala sang oxygen sa lawas. So, ang aton sininga uto kung kulang sa oxygen, nagkakabag down. That's why nga ang saluyot, mapuslan man, nga makapagar sang Alzheimer's.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Haripagid ang isa sa pito ka mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, ang wheatgrass. Isa ka natural nga ginhalinan sa mga vitamins like vitamin A, C, E, K, kag vitamin B complex. Kaka mga minerals pareho sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids kag chlorophyll nga makabulig gid agud malikawan ang Alzheimer's disease. Ang chlorophyll nga ara sa wheatgrass nagahatag ini sa aton sini nga lawas ang bastante nga oxygen. Kay balo naman kita kung doono ka importante ang oxygen sa aton sini nga lawas para sa para nga maka-function ang aton sini nga utok. Suno sa Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, ang wheatgrass makahatag gid sang benepisyo sa mga pasyente nga nagaantos ang Alzheimer's bangod sang iya nga kinaiya nga antioxidant. Ini nagapakita sang isa kadako nga paglubo sang oxidative stress. Kag ang barley grass nga isa man sa pito ka mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, bastante man sa chlorophyll. Kag naghatag man sang bastante nga oxygen sa aton sini nga lawas kag sa aton sini nga utok. Rason nga makabulig man sa Alzheimer's. Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: akong kasubong kag wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan kag nagapalanindog ang akong balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatian, diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
3: Exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone at Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon. May Santone nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalaniga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
10: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Marvin Nihil Hamoram Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maka-college na ko!
10: XFM.
18: Katropa mo!
17: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!
20: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMA Village, Gusmanesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gidin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibala ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: X FM.
3: Yes to health!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: The Secret of Health.
5: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Visionex, marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionex Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionex Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionex Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Visionex, epektibo, subukan mo rin. Visionex Plus, mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
5: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
6: Santon Gold, live testimony.
9: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kung may sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natunuloy na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
7: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya
2: nakaka-5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: The secret of health.
5: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
10: The secret of health.
5: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
10: The secret of health.
5: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes, to health!
12: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminorrhea.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Chronic pain,
13: ang sakit.
12: Mag-sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-sister pain, kangkarang pain, fast and safe. Sister pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sister pain, mabibili sa mga butika.
14: Diet na ko buwas, ah.
15: XFM. Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron sa Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pa-dipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Joanne Yergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano, Baharo. Nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure. Gani, naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: O si Bethany Astrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung ₱3,000 cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang ₱3,000 sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
13: Katropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsya ko sa isa ka si Mang nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang it kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Makalate na ko.
8: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa ako call center agent.
10: Pero may gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Iba ganyan pero siya ako sa Sister Pain.
10: Pero si Da, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
4: Madiet na ko buwas ah.
8: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.
15: Mga katropa. Exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Papa, welcome na naman sa Tuesday edition sa programa ng Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: How's your Tuesday afternoon so far, mga Ketropa Peeps? Kamusta, kamusta sa mga bag-ubog-taw dati? Nakapamuol na tas ang aton nga ano? Nakapamuol na bala kamus ang inyo da nga mga muta? Sa mga nagapulo pang uyab pa, kahit di natuyo pa, tama na nga tulog, alas 4 na ho. Dali na di, pasigabunga na da ang imong radyo. Updin nyo na ha, mga katropa, si Katropang Bea, until 7 o'clock subong gabi. Ganin kon may ara ka mo dira sa mga music request. Inyo nga mga greetings kag pa shout out ha. I-send lang sa amon sini nga text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Kung pwede man ninyo mapangita ang amon sini nga mga Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. Kamusta da sa mga namiesta sa Dumangas? Nagalanay-lanay na naman bala ang inyong abibig sang kaon sang lechon? Happy Fiesta, Banwas! Ay, banwagin man to ang napamiestahan na mo. I'm not sure, basta nagkaon lang kami to. Kanamigid niya bala sa mga taga-Dumangas, maamuma. Ay, kanamigid niya sa ila mag-atipan. Tapos paggalakat namon, may pabaon pa. Oy, shout out na ha sa tanan nga taga Dumangas nga naga-celebrate sang ilang nga fiesta today. Siyempre, as always, hindi na naman malikawan nga magtagay-tagay si lolo, si tatay, si daddy, si tito. Oh, basta wala man na problema, basta wala lang maoy. Sa Jahunta lang ang fiesta, sa Jahunta ang pag-reunion nyo ng mga magpamilya. O talagsa lang kamo da nag-inupdanay, talagsa lang kamo nagakitaay. Tapos mainaway pa kamo. I-enjoy nyo na lang na ang fiesta. I-take nyo na ang chance, i-grab nyo na ang opportunity. Nga at least nag-aupdanay kamo no, mga ketropa. Nag-asinadya kamo sa amo na ang adlaw. Karon, ang mga nagtulog subong, laban-laban, ginhanda, ginanilang ilang energy. Nag-charge gina sila ya para karon na makasayaw gin sila ya. O ano-ano naman na karon makatapa, nakatapa kasang baga man. Pagwaon na naman na nilang ilang mga dance moves. Ang mga hawak mo ang beat na ha. Magwagin na karon ang hawak mo ang beat. Kamuya hawak nyo ang beat. Ako niya kagina, hawak ko ang lechon.

Ama na na. Binli nyo man ang iban, may maabot pa bala karon. Mayara iya sa fiestahan, mga katropa nga pag-abot gani na sa mga bisita, taguuna nila dayon ang tunga sang lechon. Pero dito iya sa ginkadtuan namo na ibongga, open ang open. Perfect! Mga pagusto ka ganyan, ikaw na lang mahuya ka. Sige nila sang hinatag sang pagkaon. Tapos padalaan ka pa sang isa katre nga lechon. Ay, mapapasa na all ka talaga. O mga katropa, dali na kamo, di mag-tune in na kamo sa 100.7 XFM Iloilo. Sa dyahon na naman ang inyo subong nga kahaponan. Sa mga vendors naton da, kamusta ang baligya naton subong nga hapon? Sa aton nga mga ambulant vendors, kamusta kamo da sa super? Okay pa bala kamo? Sige lang, bakas lang, kagpadayon sa pagpangamuyo. One day, makatibawas, gid ang maka... May kaluoy, gid ang ginuohang balil. O, subong nga panahon sang krisis damo, naging kita sang problema, ginatubang mga katropa peeps. Especially, no, pag-abot sa financial. O, gani ko na, para hindi na bala madugangan pa, ang inyong libog, ang inyong mga problema, mag-invest ka mo sa inyong ikaayong lawas. Kaya, dapat nga, igasto nyo pa sa mga pagkaon nyo. Kung magmasakit ka mo, syempre, another gastos pagidna, di ba? So, kung ako sa inyo, mag-invest ka mo sa inyong ikaayong lawas, mag-inom sang Santhan Vitamin C. Bangod ang Santhan Vitamin C ang nagabulig no, sa pag-boost sa atan sininga immune system. Agod nga hindi kita madasig tapikan sa mga ubo, hilan at sipon. Mga trangkaso kag kun ano padira nga sahi sang balatian. Ang Santhan Vitamin C, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag mabakal gid ninyo ha sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Gani hindi na kamo magduwa-duha mga katropa na mag-try sang produkto sang Yes to Health Incorporated. It's now 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Mga katropa, padayon lang kamo diri sa pagpamati sa XFM Iloilo. Bangod, magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Plus Gold.
1: Ako si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas nagani gayon ko sang ordinaryo nga kape. Gadu kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka guardia, pulaw bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpangape. Pagpangape ko pero may nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santhone Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
7: Santhone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santhone Plus Herbal Oil.
8: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call the doctor. Pabili
9: sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santhone and XFM, libu-libong papremyo.
13: Pusiling yan ang buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santhone kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santhone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhone Gold Coffee Mix. Santhone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: College
16: na ko! XFM!
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa! Exciting!

hugas na balasang pinggan ang mga kabataan nga ginasugo sang ila ginikanan? O, base kon ginuna ni naman da ang inyo nga lagaw, pusa gid kamo karon sa inyo nga mga parents. Pag ginsugo gani kamo mga katropa nga manghugas na kamo. Manghugas na kamo nga daan kay karon kun kamo naman ang mag-ayo. Ay, ambot na lang gid sa inyo, bahala kamo da amo gid na ang sabat sang ginikanan nyo. Mayo lang kamo mga ayo, tapos tamad kamong suguon. O, maskin pamiod, sa mga linabhan sang nanay nyo, hindi na kamo kabalo. Ano na lang ang ubra nyo? Piti-piti na lang sang cellphone? Ay, sabagay ang mga kabataan, subong, hindi naman kita mamag-o. Mga ano na gid sila sa gadget? Pero dapat, mga parents ha, may mga limitations man dapat ang pagpagamit naton sang gadget sa aton nga mga kabataan. Mabudlay na nga bata pa, taas ng iyang grado. Maskin tuod no, nga may positive effect man ang gadget, ang social media, no, especially ang mga YouTube. Kaya ang mga kabataan subong dasig nga maka-catch up, dasig nga maka-learn, no, maskin sa mga video lang na bala. Kibot ka na lang bata mo, naga-English na. Mumble, hala, gaano na ko na edad sang nasumalang ko ang word nga na. Tapos, ikaw, 2-3 years old pa lang. Damo ka na yan na balaan. Iba talaga, no? Iba talaga ang social media ngayon, mga katropa. Iba ang epekto ka mga gadgets sa mga kabataan. Pero dapat, no, ang screen time sa mga kabataan, dapat ginalimitahan man kay mabudlay man. Patagi nyo man sila sang oras nga maghampang sa guwa. Hindi lang puro screen time, di ba lang? Basiko na kamuda, puro man kamo screen time. That's why ang inyo nga mga kabataan, puro man da cellphone. Imbis nga makapainit-init man na sila, ara na lang sila permiso sa sulod sang inyo nga room. Di mainano na lang kamuda! Sabi ko talaga sa inyo. Oh, sa mga katropa naton da nga nagapulo pa nga pe. Ang anong balang inyo nga kape subong? Hot or iced coffee? Coffee. Oh, kamusta na sa mga katropa naton nga mga nagapulo pa balha sa mga nagabasket-basket na dira sa may Harold o sa may Tagbak? Damo ko na pirmi man maagyan sa may Bangga Airport na balahon. Mga nagapulo pa bala sa mga naga-volleyball. Ay, speaking of volleyball, no, kadamo gid sa mga nagahampang sang volleyball. Beach volleyball. Kung maligo na bala sila, hindi gid madula, no, ang hampang volleyball sa beach. Teka, kamusta nga ligo nyo sa dagat? Gin sunburn gid bala kamo? Sa mga nagaburo bisikleta dyan, sa mga katropa natin nga nagapala uli na. Oy, mapapasa na all na lang tani. Mapapasa na all na lang gitani kay kamuya, pa out na kami ya, later pa. Pero okay lang na, basta importante buhi. O, sa mga katropa natin, no, nga pauli na subong, nga magdoble halong gid kamo kay may pamilya pa kamo nga nagahulat sa inyo. Panumduman nyo, ginapirmi. Ininanagay, hapit-hapit sa kundiin nga tiyanggi kag magtongga. Ay, pag-abot nyo sa balay, kamugid ang tongga sa misis nyo. Sigihan nyo, gida. O, sa mga nagabaligya da sa mga sidewalk vendors, tada, kamusta ang benta natin dyan? Madahog bala ang mango shake natin dyan? Ang mga kikiam fishball, uy, speaking of fishball, namit kita ang fishball sa may Haro Plaza, ho? Kada gabi, ginapurungan sang tawo. Ay, grabe siya. Feeling ko, ginano niya ginaguro, gintimpla, ginlugay, ginasang maayo. Amugin man akong ginalugay, maayo, namit gid man, ha? Namit gid man ko na puno sang pagpalangga ang imo nga ginaubra, di wala. Ang resulta niya, namit gidya. Tested and proven. O, sa mga katropa natin, da nga nagapangapisubong.
Dapat ang kape nyo healthy, ha? Kag sa ko na healthy nga kape ang pag-aistoryahan. Wala na kita sang iban pa nga ma-recommend sa inyo kundi Santhan Plus Gold. Ang Santhan Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Bangod mayara ini sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost niya sang atin immune system, nagahatag man sang mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulik sa pag-regulate sang atin nga blood sugar, nagapanabot sang cholesterol, kag of course, nagamanage man sang atin sini nga blood pressure. Marami niya, mga katropa, sa mga may diabetes, kay mayara ini sang ampalaya nga nagabulik sa pag-improve sang atin sininga glucose control. Santhan Plus Gold, produkto sang Yes to Health Incorporated, kag available gida sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Mabakal man sa mga leading outlets nationwide sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, and of course sa Generica. Mayong hapon lang da kay Tita Weng, always ginaka pamati na ka-tune in diri sa 100.7 XFM Iloilo. And of course kay Tito Jay, kay Inday Jaira, and to Pau Pau. Of course to Manuel Avenido family, Espilio family, and Dacquiao family dira sa may San Carlos Anilao. Oy, shout out sa inyo da, ha. Kay Tita Dina da, oy. Hello, hello Tita Dina. Damo ko no to nagapanghalo-halo sa iya, oy. Sana all. Syempre sa amo ni nga kainiton, hindi ka mangita sang malamig-lamig. Madamo ka sang ginapangita nga lamig, pero ang ginhatag sa imo cold nga relationship. Aray mo! Mga katropa, padayon lang kamo sa pag-send sang inusining nga mga mensahe sa amon sining nga text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. It's now 11 minutes after 5 o'clock in the afternoon. Kagpadayon lang sa pagpamati, dali lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
1: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
1: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus, go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingid dyan sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Milito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
17: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
19: Oh.
18: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: FM.
1: Metropa mo!
2: Exciting!
0: XFM.
3: XFM.
4: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
3: XFM.
0: Mga katupa, exciting!

0: Lasa is sa is.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Good evening mga katropang. Welcome back sa programa ng Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Mayong gabi lang da kay Noy Ronit Urbano sa Savannah, kag kay Benji Espilio sa Tagbac, kay Ronji Isuya, kag Jonald Neriakim, kag Joren Ken sang Uton. Madamo gid nga salamat kag ga-open kuno ang radyo ni Tita Weng. Ay, sana all! Ning ka pa na yakakita sang tiya mo nga very supportive man. Paborito ko guro nga tiya, amo giniguro si Tita Weng. Siyempre, din ka na ba lang kundiin ka nga istasyon? Siyempre, dito lang na siya yaga pamati. Iba talaga ang tita ko. May tita din ba kayo na tita, pareho sa tita ko? Mahugod na siya manano mga katropa. Hindi ka ganyan magutman kung siya na upod mo. Mapisa na siya may nanom-tanom sa mga utanon. Hindi lang utanon ha. Nagatanom na siya sa maayo para sa iya nga mga kabataan of course. Ang mga munang asahi nga mga ginikana no. Nagapanikaso gina siya yang mapatapos ang iya mga ginikana, ang iya nga mga kabataan. Kasi syempre nakita niya man nga ang iya nga kabataan si Inday Jaira kag si Pau is nagabakas man sa ila nga pagtuon. Natural lang na yang gasto samtang nag-eskwela ka. To sa tuod lang kun isipon mo milyon gid man ang mga gasto mo. Pero kun makatrabaho ka na sa pila ka adlaw, milyon man ang kita mo of course. I-total mo daang halin sa pag-ubra mo hasta nga nag-retire ka. Siyempre, milyon man eh. Pero natural lang na kahit iti nagakaon man kita, nagagasto man kita sa adlaw-adlaw nga tanan. Siyempre, ma-invest kita no sa aton sining mga kabataan. Malay mo one day amo na sila ang makabatak sa inyo sa kapigaduhon, di ba? Sa mga kabataan nga may mga handom. Kag may handom pa para sa ilang nga mga ginikanan. Well, saludo gid ako sa inyo, no? Padayon lang sa pagbakas kag pagtuon. One day, ang inyo nga sakripisyo, ang inyo tanan nga mga hustle, no? Mabalik gid ina sa inyo, yeah, of course. O, mayong hapon na da, mayong gabi. Nagali niya, abi ko hapon pa. Okay, padi abi do masanag padi sa amon ho, masanag padi sa City of Love. Kamusta ang mga naga-jogging-jogging sa City of Love? Naga-jogging-jogging na naga-holding hands sa ilang mga jowa. Mapapasa na all ka na lang gidya. May arap na nga gakaon sa mga street food sa Haro Plaza. Gahungit tayo pa. Ay, kung single ka, mambal ka na lang. Sana all. Oy, by the way, ha, mga katropas na mga nag-celebrate, kali isang ilang birthday today. Happy, happy birthday. Siyempre, tamyawon, taginaya ang birthday boy ta today. Si katropang John Ray Bertiz. Happy, happy birthday, katropang John Ray. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Si AKA Boy Talabayan ko, no? Nakaon ka man katropang John Ray sang Talaba, ha? Ano nga Talaba ang gusto mo? Ang daw medyo sakto lang? Or ang luto, ge? O kung ang hilaw nga Talaba? Namit gin man guro ang hilaw nga Talaba, katropang John Ray, no? Nagatakam-takam gits katropang John Ray, ya? Pero bongga, wala ang ni katropang John Ray, nagabilog na dumanggas, nag-celebrate gilias ang iyang birthday. Ay, sana all na lang. O, mag-enjoy ka mo mga katropas ang inyong dinner this evening. Alangan mama-dinner ka mo sa morning, di bala? Mindset ba? Enjoy sa tanan nga mga nagapanyapon, mga katropa. Ano sa daan nyo dahan? Kanamit magkaon sang pinirito nga isda. Tapos, may sabaw ba lang nga may munggo, alugbate, kalabasa. Ay, perfect! Panami, magpasabaw ba? Sige lang, padayon lang kamo da mga katropa sa inyo nga pasabaw subong nga gabi. Kaya ako na di bahala nga mag-play sang inyo sining nga mga music request. Padayon lang kamo nga mag-send sang inyo sining mga mensahe sa amon sining nga text line 0950-975-6970. Lasa isa onse na mga katropang oras diri sa XFM, kagining oras ang ginadulongin sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropang, ginuubra para sa mga health conscious nga mga consumers. Mayroon ni isang vitamin D3, mangosteen extra, kag stevia sweetener, gani, dietary friendly gino. Premium D3 Coffee Mix provides antioxidant protection, support bone health, aids calcium absorption, and offers a natural sugar-free energy boost. Premium D3 Coffee Mix, produkto sang Yes to Health Incorporated, nang mabakal gina sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Ano pang ginahulat nyo? Of course, bakal na kamo sang products sang Yes to Health Incorporated. Lasa is dosim na mga katropa, kanani padayon lang sa pag-tune in, dali lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Epektibo
7: sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
7: ng Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Tanggal ang katikati.
7: Xanthone Plus Herbal Oil, ang pamahid
8: na all-in-one
7: sa presyo
8: magaan.
9: Kung vitamin C, tandaan, Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
10: sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kagkali Dr. Remilito Oy, sa akong nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
16: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Madiet na ko buwas ah.
18: XFM. Katropa mo.
19: Exciting.
4: Mga katropa, exciting.

0: sa XFM mga kitropa, it's now 7:02 in the evening. Kagini nga oras ang ginadulungin sa inyo sang Santhon Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Inita dan mga katropa ha, produkto sang Yes to Health Incorporated, kag available gid sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Happy eating sa tanan nga mga nagapanyapon, sa tanan nga mga nagahimos nga mag-jogging, nga mag-duty. Maghalong kamo mga katropa peeps. Madamong gid nga salamat sa pag-upod kay katropang Bea this Tuesday edition sang programa nga Extra Drive. Wala na kita sang tiyempo sa aton subong nga program. Magabulos na ang headshot with katropang boards Tibor Morales. Kita-kita lawat boss mga katropa, same time, same program, and same station. Kaupod ko sa technical side, katropang Alex Saspa. Sa ngala naman sang amon Chief Executive Officer, Doc Ramelito Uy. Kag sa ngala naman sang amon Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako po si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
14: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Thank you!
13: O, ikaw man, katropa, may chance na ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na!
3: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
17: Yeehaw! XFM.
18: Patropa mo!
16: Exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM, ka

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na mga katropa.
1: Headshot! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot! Komentaryo nga direkta sa punto. Headshot! Headshot! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang gabi na sa atong makautoran, sa atong makabinan, sa atong makatropa, diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Sa aton mga patrollers nga naga-unay subong sa aton nga frequency diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. May gabi sa inyo, aton sining nga mga patrollers na ka-standby lang mga kabanan. Kaso karon nga mga balita sa ila sining maagyan nga mga lugar kaman ining mga patrollers na aton miyembro sang mga taxi drivers diri sa Iloilo. Magadulong sila mga kabanan sang mga balita sa ila sining maagyan nga mga lugar. Diri gyapon makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras sa 7:12 na mga katropa. May gabi na sa aton makatoran, sa aton makabinan, sa aton nga mga listeners sa Western Visayas. Nakipan makabinan sa Panay Island. Nakip din na makabinan sa Negros Island Region, Palawan, Romblon, Guimaras, kaga around the world. May gabi na sa inyo sa inyong mga kautoran, sa aton makabinan. Dirigi lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kami mga katropa diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Subaharo, Iloilo City, Philippines. Batiyon kami sa inyong mga radio pagi sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7. Amon isang una ang frequency sang Z100. Ang paborito ninyo sang unang istasyonan sa radio dira sa sulod sang University of San Agustin. Subong mga kabinang ginaparagiyahan ining sang Yes to Health Broadcasting Network. Kagamuning gamanid sang XFM Radio Patrol Iloilo. Kamusta naton so ning mga soke gamat-gamatid diri makabanan sa palibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo? Nagapamati kamo diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-livestream kami sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo, ang amon nga Facebook account XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo dira makabanan mga tropa, makapadala sa inyo mensahe kamo informasyon na lakip man ang inyo sining mga pa-shout out. Subong ang gabi mga kabanan, pizza 5 na sa

Kabay pam kabay nang ngati pang pizza quince ano nga daw man? About pizza quince Biyernes. Ati labalaban sini about ka next week ro no. Pizza di sulto kay man pizza quince wala kwan mo wala opisina. Kay man hasta lang Webes ang opisina sa gobyerno. Pizza quince makabanan wala sang duty ang aton nga mga government offices, LGU kag ang mga national government agency. At tila balaban siguro ma-releasing ilang mid-year bonus sa May 18. At least may ara ka pala boto na. Ang oras din magkabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:15 na. Kung may mga balita ka madira sa inyong lugar, pwede niyo mapadala sa amon nga Facebook page sa XFM Radio Patrol Iloilo kag sumong man magkabanan. Kung gusto niyo nga private message sa amon nga hotline number 0950-975-6970. Alas 7:15 magkabanan, welcome na sa programa Headshot. Headshot. Dari gihapon magkabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa gihapon inyong katropa ko si katropang Phoebe Balls Tibor Morales. Of lang kita ng katropang Alex Saspa Tubtob. Alas 9 ang tak na subong gabi, no? Agang atun din nga isa ka partner. Day of subong matabuan ginoy birthday subong ni katropang John Libertes. Happy happy birthday. Si sino? Si DJ Talaba. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:16 na. Gadugay ang pinakaulihing kaimtangan sa atong panahon diri lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot mga tropa. Headshot. Matalopan nun natin ang balita nasunod. Gadugay aton sinik nga upod, aton sinik nga partner sa News Center. Upod kaya tropang Bia Joy Subaldo. Preparado na kanong makabanan sa May 11. Ang House of Representatives bagod nga butuhan ang articles of impeachment nga ginaprubahan sa House Committee on Justice. Di sa May 11 amo ang kapalaran sa makabanan sa articles of impeachment sa aton iyang mga congressman. Di ilang taon takon, anong matabo sinay sa Articles of Impeachment, makamasterahan sa one-third votes sa bilog sinay nga membro sa House of Representatives. Tinabantayan makabanan sa May 11. Anong nga adlaw na May 11? Lunes ka adlaw. Tila ba naman sinay magkabihan naman yung makabanan. So standby ka mo dire kay may gisit up ng kabanan nga special coverage sa XFM. Agod nga maghatag sa inyo sang blue by blue nga account sa pagbuto sang kon pagbuto sa aton sining mga congressman sa articles of impeachment. Teko mga master mga kabanan sang one-third votes mga 88 congressmen ang kinanglanon mga kabanan nga makabuto agod nga ma-elevate ini mga kabanan sa Senado. Kagitur man ni Hiringon kay aton sini mga senador magaserbi makabanan nga impeachment court. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:17 makabanan. Nagapamahog ining ano nga hanta virus kay may cruise ship makabanan katropa nga may nakasakay tong mga Pinoy. Dining ining hanta virus isa man ni makabanan ka pamahog sa ato ni kayong lawas nga basibel ati siyempre basta virus na iya kag bakterya na banaban sa iya nga maka ang iya sining infeksyon tama kad delikado no ang iya sining nga kung paanong maglaton-laton ba di dapat maghalong kita makabanan kay ang hanta virus ara naman subong naga pamahog sa ato ni kayong lawas ting aton diri makatropa aton nga pabasgo ng aton nga immune system para paano kita makadikaw sa ning mga baratian mga kabanan nga dalas ang virus ng bakterya. Katindi natin malikawan ng mga kabanan ng tropa kay ining cruise ship may karga dito kung may nakasakay ng Filipino mga crew mga kabanan sa sining cruise ship. Di pag dungka sining mga kabanan sa puerto tinabanaban sining nga i-quarantine anay tob-tob mga kabanan nga mag-clear o galing sining pag-basibala kasamtang nga travel sila makakuha mo lang, mag-pakita mo lang sa simptoma

0: sang baratian o ka-infeksyon sang hantavirus o manong delikado, no? So, parang marikawan natin ning mga baratian, mga katropa, ni mga infeksyon, mag inom kita sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Partikular makabanan ang Premium D3. Kabanan ang Premium D3 ng design gini para sa mga baratian nga dalasang virus kag bakterya, mga katropa. Headshot! Alas 7:19 ng mga kabayan ng mga katropa dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Sa balita, lokal nga itong talakayon sa buong gabi. I-replay na ito ang statement po kabanan ni former punong barangay Ray Rico. May kang tanan siya isang sentimento sa buong sa pamilya. Sa ang pamilya ni Frank Ruiz Barbasa. Hindi ba lang tabo itong nasunog? Ito ba na sa mga dira sa kumbara sa Green Media Subdivision? Nasa panto nga may sunog mga kabanan nga tawo nga sa kumuligin kilala kay Frank Ruiz Barbasa. Digid autopsy ini sang ni Dr. Fuentes sang naligad gid lamang nga May 2 kag ang resulta mga kabanan sang autopsy sunog kay Police Captain Prisquito ang jefe sang Pabia Police Station nga ang gikamatay sa biktima amo ang extensive nga sunog sa iyang lawas. Pero may ara mga kabanan nga daw hindi bala konforme kag hindi iya satisfied ang pamilya. Tinga nag-hire sila sa isa ka forensic doctor. Isa ka doctor magkabanan nga amon ni autopsy sang una sang timpo nga active pa siya sa gobyerno. Sang inisya sang una ang ara pa assign sa medico kon isa sa mga medico legal sang crime laboratory sa Campo Delgado, tisubong private na. Ginpa autopsy makamanan sang pamilya. Ini ang bangkay ni ginpa re-examine, no? Ang gigamit is re-examination. Ang bangkay ni Frank Ruiz Barbasa. Di, hindi taman na yung mabaso ng pamilya kung ang muna yung desisyon nila, babatian karon kung ano iya ang sentimento sa pamilya pagi sa ila sining agin designar abe no nga managambal sa tiyon nga may pamangkot kung naang nga amo ining desisyon ng katropa sang pamilya pagi kay former punong barangay Ray Rico makabanan nga interview kay na sa programa nga Bullseye upon kay station manager katropang Jose Albanias. Ano ang sentimento sa buong sa pamilya nga ang amuna yung ilabi yung amunang ila yung desisyon. So hindi kita iya makakonsen, hindi kita iya makabais na dakag, hindi kita makakomento sa ilas nga desisyon nga pa re-examine ang bangkay sang ilas sining mata nga nasapuan nga nasunog dito sa sunod sang nasunog dito ay makabanan sa Green Meadows subdivision mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:22. Dugang nga balita makabanan. Diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Headshot. Naprubahan makabanan ang ordinansa nga ginautor mga katropa ni Board Member Jun Mondihar. Ining ordinansa mga katropa nga gitawag nga Barangay Bantay Droga nga ginakompos ang manugbantay sa barangay sang duso sa illegal droga. Ini mga volunteer health workers, mga barangay tanod, mga tricycle drivers, habal-habal drivers, mga retired law enforcers nga sini makabanan ang magabantay sa barangay kay iningon nan sa may ara nga reward system. Abaw kon may itudlo sila abi sini nga nagaduso sa illegal droga kapitan ang madapan ang kag mapasakaan kaso ang reward ba kabanan is 30,000 pesos about na manggaranon sining kilala ko haw. Kon may madakpan abi na kag mapasakaan kaso ang reward sa na, nag sa informant 30,000 pesos kon kagawad kag SK 20,000 pesos kag kon civilian 10,000 pesos basta ma-file ang kaso ha. Abantay ka makabanan ka aton basahon karon kada nung dapat ninyo ngayon buhaton para nga maka bulig kamo. Actually ang iya sini nga tintuyo agod mga buligan abing barangay no. Ilabagid ang may mga May mga opisyal kita sa barangay nga ginbaybas bada sang PNP nga nakuhaan mga katropa sang mga damo nga bulyom sang Cebu. Tiba nang tinutuyo niya, hindi lang siguro ninyo paglantawon ang reward system, ah. Kung ang inyo nga paglantawon, kung paano kita inyo mabuligan ang inyo barangay para nga mangin clear drug cleared barangay. Kaya man, budlay man kung may mga drug addicts sa barangay nyo, kay may kamukabalo, ganakatlakat, kagulpi lang yung parapitan kasi drug addict ba na? Pero hindi kini makabanan nga malikawan nga may ma-impress sini sa reward system. Ako muna, 10, 20, 30,000. Kaustan back one kabin, dirig yapon sa ato ng pumalagad sa XFM, Radio Patrol, Iliilo. Ato na naon mga katropa, ang ato sini koneksyon sa ato nga news center. Pagi kay katropang Bia George Subaldo, ang mga balita mga katropa sa palibot sang Pungsod, Pilipinas. Ang ginabantayan mga katropa, sini sa kalabanan, ang impeachment hearing sa impeachment articles of impeachment batok ya kay Vice President Sara Duterte mga katropa kag ay naning sa bakulod man anong imoon na bede ko may makita bila karon nga king kubra akon kubra sa salod sang inyong at toilet bowl ay bauta bowl na bi mail na bi kun wala pa bala ka makapungko kag nakabun-a. Wala pa rin makita. Ano, lain sina kon nakabun-a kag nabala kag ga bulto man balang kubra sa ginakon mo sa ginabun-a kag gulpi lang may magatuhaw bala nga to kubra man sa buho sang toilet bowl ba disco. Ako na kuya, mahala, nadabadagan, tako na. Ang oras din yung mga katropa sa XFM Radio Patrol Lilo, alas 7.26 na araw makabilan sa atong line naman sa atong siring upon subong. Si katropang Bia Joyce Baldo Mablita, National Katropang Bia, mayang gabi.
1: Katropang Boards, handa na ang House of Representatives nga magboto sa Articles of Impeachment pato kay Vice President Sara Duterte sa Mayo 11. Suno kay House Justice Committee Chairperson kag Batangas 2nd District Representative Jervie Luistro, Mayo 11 ang iagin rekomendar nga PETSA bangod ginakonsideral si Nikon san umatransmit sang plenary ang committee report resolution kagang articles of impeachment sa tanan nga mga miyembro sang House. Lakip na diri ang tagreklamo kagang respondent nga si Vice President Sara Santo sa idalom sang desisyon sang Supreme Court sa Duterte versus House of Representatives. Sa tion nga matransmit na sang plenary ang kopya sa mga House members, may adlaw pa ang mga initubtob Domingo agudton anang articles of impeachment dugang pa ni Luistro. 106 votes lang katropang boards o kon kapin 1/3 ang boto sang House members ang kinahanglan para mapadala na ang impeachment case bato kay Duterte sa Senate para sa trial. Ginpanginwala man sini ang report nga may pila ka mga miyembro sang committee ang nagwithdraw sa ila suporta sa committee report sa impeachment complaints batok sa Vice Presidente. Samtang sa kaangot man nga balita, wala nagakabalaka si Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint nga ginfile batok sa iya sa diin para diri nga ang kaymuan sang iya mga detractors sa House of Representatives. Kunay baluan nga matapos ginaprobahan sang Office of the Vice President ang iya pag-travel sa luwasang pungsod, nagpadulong si VP Sara sa The Hague, Netherlands, agod nga bisitahon ang iya amay nga si Anay President Rodrigo Duterte. Pakigbahin ni Duterte nga iya ginarespeto ang mangin opinion sa mga ordinaryo nga citizen apang laina ang iya pananawan kung nagahatag sang opinion angot sa impeachment amo ang elected official kaangay sang congressman akon senador. Kunay baluan nga wala si Duterte nagtambong sa mga ginpatigayon nga hearing sang House Committee on Justice angot naman sa impeachment complaint nga ginfile batok sa iya. Pabutsyag sang Vice Presidente katropang boards nga iya disposisyon ang nagapabilin sa diin halinsad do amo na siya ang klase sang tao bis bisan pa wala siya nanging vice presidente kag ini ang hindi mabag-o bangod lamang sa pila ka mga problema. Samtang sa dugang pa nga balita national, nagpatigayon sang pagsinapol ang mga opisyales ng Senate kay House of Representatives. Ago diskusyonan ang preparasyon para sa 2026 State of the Nation Address o konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo. Nagpadulong sa Senate Secretary Mark Leandro Mendoza kag House Secretary General Cheloy Grafil sa Senado sa Pasay City para sa initial coordination meeting. Suno kay Mendoza, pareho nga ginkasugtanan ng Senate President Vicente Tito Soto III kag House Speaker Faustino Boji D. III nga himo na lang simple ang SONA subong tuig. Ang SONA katropang board sa mo ang annual report sang vice presidente sang Pilipinas sa Kongreso kag iya ini gina-deliver kada ika-apat nga Lunes sa Hulyo. Nagaserbe man ini nga constitutional obligation kag political event sa diin gina-report diri sang presidente ang kondisyon sang pungsod kag ginaplastar ang priorities sang administrasyon kag agenda para sa masunod nga tuig. Required ang SONA sa idalom sang Article 7, Section 23 sa 1987 Constitution sa diin, nakasulat diri nga, the President shall address the Congress at the opening of its regular session. Samtang, sa piyak naman nga bahin, wala sang plano nga magpadalagan para sa higher post sa 2028 national kag local elections ang magutod nga Tulfo. Nagapangabay si Senator Erwin Tulfo nga kun mahimo, hindi napagdal on ang ngalan nila sang iya utod nga si Rafi sa mga posible kandidato nga magapapili bilang presidential man o kon vice presidential. Suno pa diri nga tubtob sa Senado na lang sila bangod wala gid sila sang plano nga magpadalagan para sa mataas nga posisyon sa 2028. Nagpabutyag man si Senator Rafi sang iya pagkabalaka bangod sa paglakip sang iyang ngalan sa survey. Naibaluan nga nagpatigayon sang survey ang ulat ng bayan halin sang Pebrero 7 tubtub Marso 2 sa 1,200 ka mga respondents nga nagaidad 18 pataas sa diin nagtay si Senator Rafi kag VP Sara sa presidential preference poll matapos nakuha ang 46 percentage points. Samtang sa dugang pa nga balita national, nagmando ang Department of Interior and Local Government sa tanan nga mga local government units sa pag-take sang immediate nga tikang sa pagsiguro sang orderly nga movement sang gatong sa ilang mga respective areas sa tunga sang oil crisis. Ginatulod man sang DILG ang mga GEO sa pag-exam sang legitimate fuel tankers gikan sa mga truck bans kag traffic coding para sa DILG nga ang pagsigurado sang uninterrupted movement sang fuel supply ang critical sa pag-sustain sang economic activity kaga pagprotekta sang ikaayo sa pumuluyo sa subong ation sang global energy disruption. Ginpayag sang ahensya nga amo ang mando o kun ang amo nga mando ang align sa deklarasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sang state of emergency angot sa oil supply. Dugang sang DILG nga ang local government ang may importante nga papel sa pagsiguro nga ang essential goods kaangay sang gatong ang ma-deliver nga wala sang delay. Ang ahensya ang nagmando sa mga local chief executive sa pagpatuman sa supervisory authority sa pagpasigurado sa implementasyon sa among direktiba. Samtang sa dugang pang balita national gin patawag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang anum ka mga bus operator bangod sa ginaaligar nga wala paghatag sang discount sa ilang mga pasahero sa idalom sang service contracting program rules. Gin pahayag ni LTFRB Chair Vigor Mendoza II nga ang issuance ng show cause order ang base sa report nga ang bus conductors sang passenger buses ang wala nag-honor sang provision sang fare discount sa idalom sang service contracting program rules ang tanan nga pasahero ang entitled sa 20% nga discount samtang ang mga senior citizens persons with disabilities o kon PWDs kag estudyante ang maka-avail sang 40% discount apang ginialigar nga ang bus conductors ang anum ka mga bus operators ang wala nagsunod sa fare discount system. Ang CSO ang nagamanda sa mga bus operators sa pagdala sa ilang mga bus drivers kag contractors nga involved kag mag-submit sang written explanation Kun nga ang ila partisipasyon sa programa sang gobyerno ang hindi pag-i-suspend o kun i-cancel. Nag-warning si Mendoza sa mga bus operators katropang boards nga sila ang pinahan sa tion nga i-ignore ang scheduled hearing sa Mayo 18. Samtang sa dugang pa nga balita national, lakip sa mga sakay sang MV Honduras ang 38 ka mga Filipino crew. Ang nasamit nga barko ang nagabiyahe sa Atlantic Ocean sang napatay ang 3 ka mga sakay sini, samtang isa naman ang sa ospital subong bangod sa among sakit. Duha naman ka mga crew sang among barko ang nagamasakit man. 149 ka individual ang onboard sa barko nga may 23 ka nagkalainlain nga nationalities. 88 ka mga pasahero ang sakay sini nga gikan sa 15 ka mga pungsod. Lakip na ang 19 nga nagikan sa Britain, 17 nagikan sa United States, 13 gikan sa Espanya, kag 8 gikan sa Netherlands. Si Tayono naman ang crew members ng barko nga nagikan sa 12 ka mga pungsod. Lakip na diri ang 38 nga nagikan sa Pilipinas, 5 sa Ukraine, 5 sa Netherlands, kag 4 sa Britain. Isa sa mga napatay amo ang German passenger nga isa mo ang Dutch nga lalaki sa diin ini ang napatay sang Abril 11. Ang lawas ini katropang boards ang ginpapanaog sa barko sang Abril 24 sa British Overseas Territory sang St. Helena. Na. Ang asawa sang napatay nga lalaki nga Dutchman ang nagupod sa iya repatriation suno sa Oceanwide Expedition nga amo ang operator sang barko. Abril 27 sang nagmasakit man ini sa iya pagbalik sa Ilapuloyan kag napatay man. Pakigbahin sang Oceanwide Expeditions nga wala pa nakumpirmar kon ang kamatayon sang duha ang konektado sa current nga medical situation on board. Samtang Mayo 2 naman sang napatay ang German nga pasahero sa sulod sang barko sa diin wala umana establish ang iya cause of death kag ang lawas ini ang nagapabilin sa barko. So far katropang boards, amoning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Maraming salamat Katropang Bea Joy Subaldo. Mga balita ang makabanan sa palibot sa Pungsod Pilipinas. Kagining status karon sa 38 ka mga Pilipino, ka mga Filipino, ka nakasakay karon sa sining cruise ship, ka may napatay nga isa ka German national, nga gin-report makabanan nga daw tuga ini ko no kon na infect sang hanta virus. Di labadaban sini nga magdungka ining cruise ship ang nagasakay daguro na badaban sini nga i-quarantine kon i-separate siguro sa isa ka lugar para nga hindi maglapta ang virus nga hanta mga katropa. Headshot. Ang oras din makabinan mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:36. Amo na mga tropa, ginahambal ginaton sa inyo nga bisan ari kita di Pilipinas, importante nga mabaskog ang aton immune system kati uway kita kay balokon na anong lakat sa isang aton kalibutan nga daw pa puro lang virus kag bakterya sa palibot naton. Kaya para balikawan natin makabanan ang mabalatian nga dalas ang virus ka bakterya, mag-inom kita makabanan sang Premium D3. Ang Premium D3, ginpabasko, ginpepektibo sa subong nga panahon nga uso ang obosip on hilanan katrangkaso. Hindi natin papabayaan natin lawas sa maigo sa ring balatian, proteksyon na natin pinagi sa pag-inom sang pinakabago kag-epektibo nga Premium D3. Ang Premium D3, may aras siyang vitamin D3, virgin coconut oil, kag moringa oil extract. Ang Premium D3 may aras siya kapasidad sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa Premium D3 puno ini sang vitamina, minerals, proteina kag may 110 ka klase ka antioxidant kag nagdelay sang skin aging kaya mag Premium D3 da superior and powerful ultimate trio ang Premium D3. May gabi kay Edna Foray dira sa Ribalo kay Jesusan Kau Dikito mayong gabi sa anong galing pistan da chaya tapos ano sa Paboringaw tapos ano kay Jesusan Kau Dikito kag sa Kau family na no sa Kabatuan mayong gabi kay Emily Altiliero mayong gabi kag kay Jerry Boy Adorno Climino mayong gabi kag hindi naman kay paring Sam Lapides sa Barangay Katringanan sa Haniwa Iloilo kay Lisa na mayong gabi. pagbalik ka ito ng kabanan, balikan ito na yan ng istoryan ito ng parte sa kontrabala sa may Don Salvador Benedicto sa Negros. Kamay sa ka-resort to mga katropa, naging report nga may kobra na kasunod sa toilet bowl. Wow! Anong plastada, sinayang ko nag-burbun acti mo, kagagwa gitong kobra, kag magbwa man ng kobra, bay. Anong imuon mo kadya, ano ikaw, madagan, maano? Basta gano'n, hindi ka naguro ka pamahid siya. So, may ara makabanan nga statement ang local government unit sa Don Salvador Benedicto. May kangtanan siya makabanan sa may nakasapwanto kung may nakitaan ng buhi ng kobra sa sunod sa toilet bowl. Inano toilet ng agi naman. Diba ang ila toilet bowl kung ang taon natin makabanan sa kwan bada sa video nga ginpasa din sa amon sa XFM, may taklob ang gani. Ano nag-surod sa ilang deposito kang nagsaka itong anong prestada man? Mga kubrap ka daan. Tama ka binumos na kasi manog ni. Kagang parte makabanan sa pahayag sa pamilya. Sa pag-explain makabanan, pamilya sang pamilya Barbasa. Sa pag-explain nga ilang ginpare examen ang bangkay ni Frank Ruiz. Ganduda pala sila nga hindi pala sila satisfied sa result sang autopsy sang medical legal sang PNP nga si Dr. Fuentes. Amo nang isa sa mga kwan eh, isa sa mga palamangkutanon subong nga ang ginpare examen nila anong buot na balon sila eh. May pagduda ba na sila nga sa mga findings nga daw wala nila na gustuhan. Sabi ko nga ang nag-hire sila sa isa ka private medical legal agad nga mag explain pagidugang sa ila nga natabo ini nga napatay ang lay mata it's because ang extensive burn. Kaya mo nang ambal ni Police Captain Prisquito, napatay ko na makabanan, ang cause of death is extensive burn. Buto ba lang siling bangod sang pagkasunog sang iyang lawas. Amo ning isa sa mga cause of death makabanan sang biktima. Tingko lang tawa natin ang biktima daw, pagin mo, ang opos kaya ba kaguluwa na ganing mga tulaan sang pila ka mga porsyon sa lawas niya. Ang mga mahumok ng porsyon sang iyang mga unod o kwangin, no? Nagkala kwangin, nagkala sunog. Di, galing kay ang isa sa mga panubukantan ng mga kabanan nga ang nag-diwal ang dila niya. Ang mga panggin pamangkot eh. Isa sa mga bagay nga daw hindi maintindihan sa pamilya. Siguro basi kung may wala lang bala maayo ma-explain sa pamilya ni Dr. Fuentes. Sabi ng guro nga di mas kaya nang tampong dito ang pamilya sang sa mother side. Sino nag request siya sang re-investigation o re-examination sa labas ni Frank Ruiz. Amo ni makabanan ang pamilya naman sa father side sa Barbasa kanya family. Tin-interview kay na si former punong barangay Ray Rico. Kamo ning close family friends sa ang pamilya Barbasa. Kag-explain makabanan anong rason ko nga ang ginpa nag-conduct libat sa re-examination sa lawas ang biktima. Kag dapat natin gani, no? Kaya may plano pa nga pangayos lang ang bulig sa National Bureau of Investigation. Ito makapit na balikan natin ng Ligyapon sa ating pangalagad sa Headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras, alas 7:43 na mga tropa.
2: XFM. XFM.
3: Yes, to help!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
5: Plus Gold. Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ang Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
6: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
7: The Secret of Health.
3: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
6: The secret of health.
3: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kino-convert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
6: Santol Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santol Plus Coffee Mix.
6: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santol Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santol Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santol Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santol Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santol Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to Health.
2: XFM.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
13: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, yung kusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, ugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gid ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, balance. Mag Santone Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santhol Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santhol Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: System Pain.
4: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalas sa System Pain para dire-diretso ang training.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bilis sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Emilito Oy sa akong natagat na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
9: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Makalage na ko!
3: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Adora sa XFM Radio Patrol, Iloilo a las 7:54 makabena na. Gabi dira kay Gabi Borsilio. Good evening dira sa Borsilio family sa Manayang, dira kay Nung Alpon, kay Nang Sana, kay Inday, ano, kag sa kay Gabi Borsilio. Yeah, good evening. I'm watching from Silio family o Barangay Manayang, Santa Barbara, Iloilo. Baka manong pista sa inyo dahil sila ako, no? Pizza Utso Biernes. At i-advance happy pista daw sa taga Barangay Manayang, Santa Barbara, Iloilo. Sa ilabdagin kay Nang Sanada, kay Anong Alpon, kay Inday, kag diraman makabinan sa Borsilio family. Kay Aysa Ringda, kumusta? Dugay, walang takap maser na ba? Biernes ko makatimpota, mapalmaser to sa ako, ano, sa piyesta sa Barangay Manayang, Santa Barbara, Iloilo. Headshot. Ang oras na rin magkabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:55. Nagpanayin ko magkabamati din sa headshot. Sa giyapon ninyo katropa ko, si katropang Phoebe Borst, Tibor Morales. Kapag natong giyapon, si katropang Alex Saspa. May nag-text din sa aton nga may shooting incident ko noong kagabi sa Niway. Gin-verify naton, pamilya ka sakay sa ilang salakyan kagabi. Gintiro sa Barangay Matag-ob. May nagari ka isa lang ko noong naigo na noong nang Matag-ob na daw tama ka riete na hao. Kagang Haniway, no? Liganto may araman nga ginluthang da sa Haniway. Gabi sa Matag-ob, isang naigo. Kag under investigation sa makabanan sa atong contact dito sa Haniway Police Station. Ang oras na rin makabanan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, headshot alas 7:56 na makabanan makatropa. Now, din kita abi sa paggatag sa update. May kaang tanan makatropa sining kabatayon ni Frank Ruiz Barbasa, isa graduating nursing graduating student sa University of San Agustin. Mga 1 month lang tanan, no? Matapos ng yesterday internship, graduate na siya bilang isa ka nurse. Sabi naman doon, makabanay nga itong April 29, nasapuan na si Dira sa may Green Media Subdivision nga sunog ang lawas. May to gin autopsy ang bangkay sa biktima ni Dr. Fuentes. Tambong ang pamilya, abis ang iyang iloy. Ang findings makabanan sa autopsy, inisuno kay Police Captain Prisquito, ang ngipi sa Pabia Municipal Police Station, napatay ko ng biktima bagod sa extensive burn siya ang alawas. Nagasanto abi sa investigasyon sa Pabia Police nga nagbakal ini siya sa gasolina dira sa may Manduriaw sa Guzman, Manduriaw. Tatlo ka 1.5 nga 1.5 liter sang soft drinks ang ginsudlan sudlan sa gasolina naging bakal niya. Kag isa ka 3 liters nga daw iya sang kitsop kaina nga mga sunudlan gin pangayo niya dira sa gasolinahan. Pagkatapos nagsakay siya sa Grab taxi pagkadulong sa may GT Mall dira sa may 7-Eleven. Malas 8 pasado nakita ni siya ang naglakat sa sunod sang subdivision. Manog alas 9. Apang pag alas 5:30 sang Pizza 29 Abril, takitaan makabinan na may ganyan-dabang tinumpok. Dumdum kayo sa tawo. Ito daw tinumpok na basura. Ganyan isang ulihi. Sang inbasyan, tawo gali. Nagpatigayon makabinan sang investigasyon ang Pabia Police. Gindala ang biktima dito sa Higato, Abisia. Kag dito ang ginautopsy mga katropa ni Dr. Fuentes. Matapos nito, ang matabing result nga napatay ang biktima bagod sa extensive burn sa ikadawas. Tinamangkot ang gipamangkot abi ang doktor. Sa pulis niya, doktor nga nga nag-diwal dila niya ho. Tiambal sang doktor, sino ya kay, Police Captain Prisquito, nga gadiwal ang dila sang biktima, sama sa puan, kay ginapungga niya, ang iya sininga singgit, nga wala sa mga kabati, abida, sa so, matamalang ginapagwa niya dila, yung posible naging kagat niya, samtang inisama ka ba ng ginalamon sa karayo, daw diri abi na naga daw hindi komporme kag hindi kumbinsido ang pamilya kay before sila makabalan sa autopsy may isa ka opisyal da sa LGU sa pamilya ni Gambal sige self-inflicted na natabo o kung suicide sila natabo na kag nagambal siya nga hindi siya kumbinsido ang makabanan sang performance sang ngipi sang Pabia Police Station. Ti madamo ang nagambal. Kaya ti basi kon mga kwalmali, mga listoryabla. Yung basis niya kon ang autopsy siya ginpasanto lang to siya sa isa kapisya sa statement sang opisyal das Pabia. Agot nga hindi siya makapanabalay, hindi siya masunog. Nga daw ipahagwa, balangat yung muna na. Now, kung ikaw, abi doktor, itaya mo ang imo, iyang lisensya. Agot nga dulaon, abi, sa senaryo nga may krimen na tabo, kag ibutang to, ipaanggit, o kung ipasibo to sa statement sang opisyal da sa Pabia. Kini ka, abi doktor, ma i-sugal mo ng imong kuhan, ang imong profesyon, ang imong lisensya. Tikapon, nagpangayo abisang bulig ang pamilya Barbasa sa father side. Nag-hire sila sa isa ka private medical legal. Kay Dr. Owen Libakin, nga manisang una ang medical legal officer man sa Campo Delgado. Nga pa i-examine ang lawas ni Frank Ruiz Barbasa. Number one, di, basi ni sila kumbinsido eh. Kag may gusto pa sila nga himaloon sa kamatayon sa ilang mata. Ginkuaan sang porsyon sang iyang apuwak. Agod establisar kung wala na kainom siya sang gasolina kung wala. Kagbasi mo palang ini ang makasabat sa palapangutanon nga agad diwala ho. Gincheck ang ulo kung may mga hematoma. Kag gincheck ang mga parte sa lawa, sang iyang kasudlan. Pero hindi lahog-lahog magkabinan ining ginhimo nga re-examination ni Dr. Owen Libakin kay paagi pa ni sa microscope. Agod nga ma-establisar, ginamatuntun nga kinamatay o kung kamatayon sa biktima. Ano gin ba na ang ginalantaw sa pamilya? Di isa sa mga ginatagan sang ginatagan makabinan sang otoridad sang pamilya Barbasa nga magsabat sa pila ka panamangkutanon sining nga mga bagay among ila sining close family friends nga si former punong barangay Ray Rico. Kati ang balding kapriko nga na may plano pang pamilya nga magpangayo sang bulig sa National Bureau of Investigation kung nungin man ang resulta sang re-evaluation kag re-investigation re-examination sa bangkay ni Frank Ruiz. Pero wala to na anay ang resulta sa re-examination ni Dr. Owen Libakin Yari makabanan ang interview kay na ni katropang Jose Banias kay former barangay Ray Ray, katropang Alex.
1: No. They did not conform on that issue or the findings. That is why they opted to have a second what you call this?
2: Autopsy.
1: Which is more scientific than something like in a pushing pig with Latanan. And after the findings, you know, he complained not. In fact, nakapadala na sila sing sulat. Wala. As the way I understand, papadala na sila sulat ito sa kay Director Jeremiah. And Director pala.
2: Sargado. Oh, Sargado, Director Sargado. Oo.
1: And it was relayed to me, but as of 3 p.m., nabato na to sing opisina ni NBI Director. Wala na. Ginaulat ka na lang kung anong mga siguro ang gusto i-obra ni ting NBI. No? Kaya in fact, nakasabit na sila, there is already second autopsy, which is of course hindi gusto pag-intermahan man ato ting pamilya ni Juan Barbasan. Kaya napati sila na hindi suicide ang minto na atikam tayo ni Frank.
2: Okay.
1: And we all understand majority of what would they have witnessed or nabasian sa mga nagwagan o sa inyo man sa media. So, hindi sila magbati. Tanan daw, majority of the listeners and ga-follow sininga kaso daw ay nagapat. Tag isa pa ang suicide na angulo was already mentioned before the autopsy. Daw kalayo, no? And of course, ang pagdatag natong pagbukas ng cellphone daw wala authority ng majority man sa pagbukya. Binatag, na binatag kay dapat may ara pa na kasing parallel investigation sa naunig man kung ano unog ilguan sa cellphone ni Mayra. At dapat hindi nga to serve na yan. Hindi pagtandugon. Ay the only kwan nga ba mga order sila ito. And of course, NDI siguro sa mga examination. So, pati ang pamilya daw hindi amo ang ginahambal nilang suicide.
2: Okay.
1: That is why they decided na ipa second autopsy sa mga sa pathology or something like that. No? Hindi na kapamilya to na. But there was a term used for that under Dr. Lee Bakin. And some may duwa pagig ka mga figure pathologist man coming from the Visayas Medical Center to assist and also makakit sa finding. Naintindihan niya man siguro kung ano kasakit man minabas yan sa pamilya. Sa subong, na-rely na lang sila sa result. Sa ang ila further investigation na nilapangayok sa NDI ang parallel investigation. And in fact, kung man ang pamilya, makikita sila sa kay Atty. Teodosio. But kahapon, there was no time for Atty. Teodosio to be to meet them. Kasi isa ko siya, may mga hearing siya. Ang tulad siguro mga hapon natin. Mapuli pa sila sa kapit. Siguro na reschedule na lang nila ina. Or probably upon receipt pang ina sa kagatong na request sa NDI, siguro itasan man na nila dito. Nag-request man siguro, ma-request man siguro ang mga file and record rin sa PNP, ang finding sila sa uli sa autopsy.
0: Mm-hmm.
1: Mula na mahambal ko, and the case may still be going on. And I hope justice and truth will come out for Frank Magbasa.
2: Oh, ang mga ginapangita to ng mga gamit niya, just like ang backpack niya na recover ato sa pamilya, Capre.
1: I think though, ang isa sa backpack siguro,
0: mm-hmm.
1: itong ginbili niya sa amigo niya.
2: I see.
1: Pero ang isa sa backpack daw, why the idea, itong ginapakita nila ang gindala.
0: Mm-hmm.
1: Gindala niya, pagkato dito sa Green Meadows.
0: Mm-hmm.
1: Sa life niya ng ex-girlfriend. So why ito makita? No, hindi. Why?
0: Oho.
1: Why nila mga, kung na, mag-alupangdan.
0: Mm-hmm. Pero sir, autopsy, re-autopsy conducted by Dr. Owen Libakin and company kahapon, Capre, may initial findings kung may ara sang doubt gitu man. May pagpangdaduha ang nag-conduct sang re-autopsy, pathologist and the medical legal expert niya si Dr. Libakin.
1: Hindi lang ko kahambal kinaka, but he has already issued some, I think, initial findings.
0: Mm-hmm.
1: Ara na siguro na kwan manak na postman.
0: Mm-hmm.
1: Kay Dr. Libakin was so positive na gusto yaman man mabalaan kung ano git ang tungod.
0: Mm-hmm.
1: Kung patay na si Frank, tingin sulog, umuhi pa according sa paghambal sa piyak na kwan, result of the autopsy.
0: Mm-hmm.
1: Tag, it was a suicide. They have already concluded that it was a suicide, which is unacceptable sa pamilya ni Frank.
0: Mm-hmm. So in short, Sini, the fact na nag-coordinate sila subong sa NBI, there is a strong reason to believe nga may ara sang pagpati ang pamilya Capre, ha? Nga may anomalya gidya sa kamatayon niya ni Frank Royce.
1: Amo na ang gusto gid nila mabalaan. That is why nagdangop sila sa NBI.
0: Mm-hmm.
1: For parallel investigation. Kag kinanglan ang investigation matulid sa ayok.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sila mismo dapating na hindi mag-suicide ang ilang na himaka.
0: Okay. So, so far, pamilya man ang ginahulata si ni Capre, no? Kay may foul play kon wala, hindi pa na certain gid ya subong. May foul play kon why, nagadepende ni sa pamilya after all mo. Kon maghambal ang pamilya, nanti okay, batuno na muna. So, case closed. Pero paghambal sa pamilya, bisan paghambal ang polis, nga is a case of suicide, pero gaduda yung pamilya, buta malon sa ni, hindi ta pwede matakop ang investigasyon sa mga muna nga bagay, Capre.
1: Of course, hindi. Iti gindikandakan yung second autopsy.
0: Oh.
1: Iti para mabalaan gina. That is already a sign that they don't conform with the first findings in one's autopsy.
0: Mm-hmm.
1: So, ang muna basis nga nagsulat sila sa NBI. It's natural kung magsulat sila sa NBI requesting for a parallel investigation, meaning to say, nati, dahil man sila, na gusto nila mahibaluan ang matutuon, di ba? Amuna, ang gusto nila mabalaan, ang gusto nila, na naman ang matabo, justisya ang napangayo nila, kung in-event na makita, hindi suicide.
0: No. Ito, may isa lang kita kaanggulo, dari nga gusto man maklaruhan na Capre, we do understand, amo maniguro ang isa sa mga bagay ang gusto man maklaruhan, na anad man kita sa pagsinalayong kita gapanilhig sa palibot sa balay, takag kita man nagatutod sa mga dapat na tulutdan, Capre, pero sa natabo, sa suludlan sang bilib tubig gasolina, kagin bakal, kagin sunog, bisan ano pa kasanlab gurong kalayo, may residyo ginagurong plastic Capre nga mabilin sa sunugan.
1: So, ang container?
0: Oo.
1: At sinambagya, kung naupo di ang bagya, mm-hmm. Iyara na makita eh.
0: Oo.
1: Maskin ang

0: kulan yung ginatawagon kay isa sa balay tabla. Magtutod kita. Oh. Bisan tag tatlo kadlaw pa ng dungkulan nga ara, dira nga siging bagay, siging kalayo, iya ginatampukan mo lang sang laya nga daon sang kahoy, kagiban pa karamo, nga may ara na plastic, ikaw nga ginpaamak. Pagkatapos na sina, after 3 days, kung kisa ara paghihapon plastic yan gabilog eh, sa duta.
1: It's natural, matunaw lang na siyang malunay, pero hindi na siya ginatotally madrama-dula.
0: Mm-hmm.
1: Maskin ang iya nga daw uling na lang na nakuha na, makara na da.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Ito daw ka-imposible. Amo na nga ang gaduda ang pamilya sina.
0: Mm-hmm.
1: Na tinga ang maamo na ay wala man sing sign of depression ang ila nga bata.
0: Oo.
1: Ang ila apo.
0: Mm-hmm.
1: Amo na ang gusto nila makuan. He was a very jolly person. And in fact, yesterday, I was able to meet one of the parents, ang classmate niya.
0: Mm-hmm.
1: Yung Monday, upod pa sila. Sa drill nila, fire drill or something. So, kaya kung pa sila, kaya sinadya may mga picture pa gani.
0: Mm.
1: Na sila ara itong bata sa inyo, o la classmate niya na bata sa itong agakon nagpalapit.
0: Mm.
1: Na sila nga wala gaya sa inyo. Eh. Iti, kaya sinadya kami ginagad pa sa namon. Galing sila nga mapulit sa Sarawa City. Amutong iyaya nga rason.
0: Mm-hmm.
1: Na wala siya kaupod sa Gumarat.
0: Okay.
1: Eh, pag bata, idlaw man naguro magpuli ito sila ay kaginta. Sige man communicate niya sa tiyo, ya?
0: Oo.
1: Ang tiya, ya? Gusto man na magpagay, especially sa lulo niya.
0: Mm-hmm.
1: Eh, lulo niya, very responsible person man na siya.
0: Mm-hmm. Okay.
1: So, ito natingala ako nga, all of a sudden, nag-trap up ang issue for ang topic na suicide, you know, siya. Pero tiwanda, wala sing basis, kita
0: lang.
1: Mm-hmm. Ihambang sa nga suicide. So, hindi magpati ang pamilya.
0: Aho. Ati, mayo manikon magwa na in full details gadyang findings sa second autopsy. At the same time, makakonduct ang parallel investigation, makumpisa na kag matapos ang NBI kapray. Para masanagan kita tanan. Kaya, mga pamilya, hindi pa lubos magpati, ha? But ang police karon is, they have that findings initially sa first autopsy. It's almost a case of suicide para sa ila, no? Pero, mabalaan gini, eh? Kasi, with the second autopsy, deras goro, mahima-himay gid na sang nag-autopsy just like sa kay Doc Owen Libakin ang iya man findings ha, kung it's really a case of suicide or may foul play sa kamatayon ni Frank Royce.
1: Yes, that's the one angle ang ginasandaw kung foul play.
0: Mm-hmm.
1: And, you know, ang pag-conduct ya, pag-conclude ting police, daw kay Hasty, daw kay Juan Balan, padali.
0: Oo.
1: Na, that's it. Damo na yasin resulta nga hindi kumpurme ang uban ang mga findings ng police na hindi matuod. So that's one thing na ang aton nga mga kapulisan dapat should establish naman sa ila nga credibilidad ba na?
0: Mm.
1: Amo na ang ginatanong kasi dito almost one makita sa may mga palpak.
0: Mm-hmm.
1: Ang ilang kung they find out later na hindi kila amuna. Padali eh.
0: Mm-hmm.
1: How could you determine in just matter of days, 2 days, 3 days, mambal ka dahil suicide?
0: Mm-hmm.
1: Without first digging into some aspeto, bala, or mga scenario, or the persons of interest.
0: Mm-hmm.
1: Wala na ilan nakuanan nga, basta na gambal na lang sila suicide. Wala na nyo na gina-expound, wala explore.
0: Hmm.
1: Wala nyo na-explore kung sinong mga possible na suspect or persons of interest.
0: Mm-hmm.
1: Basta mahamdan na lang kamudayong suicide, pinutdan niya lawas yan. I, for me, that's stupidity.
0: Mm-hmm.
1: Para sa akin.
0: Oh.
1: Na iambalong mong tao ng suicide, pinutdan niya lawas yan. Dodo kalayo.
0: Mm-hmm. Okay.
1: No.
0: So, with that, Kapu, we would like to thank you. We do understand sa sentimiento subong.
2: Na, batihan mo kabinan si former punong barangay Ray Rico. Isa sa mga gintagaan na bituridad sa pamilya nga magsabat sa mga pamangkutanon sa media.

0: kag ang ila sini nga mga sentimento sa subong. Kita mo gina-emphasize gid sa pamilya. Labagani sila niya, ipagwaan na sa nga pila ka mga opisyal kag pulis na sa actually ang nagpagbasa ni isa ka opisyal na sa kwano sa pamilya. Opisyal sa munisipyo. Nagambal sini nga wala nga suicide na natabo. Tapos kritikar niya ang performance ang iyang chief of police. Tidaw amo ni karon ng kabitang gina-emphasize kang gina-emphasize sa pamilya. Nga siti, wala pa gani. Declare na suicide. Si karon. Kagwa man karon ang mga senaryo, kagwa naman kontanon, nga parti abis na nag-autopsy. Sa first autopsy, Dr. Puentes. Kumbaga naman sa mga kapihan, istorya lang sa na may bulon kang bala nga mga puntos. Kaya basi kung ginkwan lang ito, ginpagawa lang ito para siyang ang funding siling niya para nga magsanto to sambal sa isa ka mataas nga opisyal na sa munisipyo nga suicide. Kasabat ka di ko rin, hindi nabudlay ko rin na siling kapatihan. Ngayon nga, kung ikaw, doktor, siling ko, itaya mong imo na nga lisinsa ang imo profesyon. Nga mo na natabo. I don't know kung nambat ini ni Dr. Fuentes. Kasi, ang nagpagwa sa statement pa kami nga suicide, daw parte iya sa interview kay Police Captain Richfield Prisquito. Kasi ati, ang findings, ang cause of death is extensive burn. Amo na ko nung findings mo? Cause of death is extensive burn sa biktima. Leaning to suicide. Inaya, sa statement na yan ni Police Captain Prisquito, I don't know kung ara na sa autopsy report. Sa unang autopsy report. Kaya tinabutangan na mo sa iyang death certificate. Cause of death. Extensive burn. Antecedent. Nabutang na ako na no ang kwapag-idabing, anong gidabing inalindan. Kasi, nabilaan ko, daw wala kapagbayas, Dr. Fuentes, sina mo. Ang ginambali, cause of death is extensive burn. Kasi si Police Captain Prisquito, ang gininterview mo, sabal niya, it's leaning to a suicide. Pero naman, di mo nang gina-emphasize mo sa pamilya, oh. Yung napagani, ang una to ka statement sa opisyal na sa munisipyo sa pamilya, ganang ang bali suicide na natabo. Kaya hindi ko ganang siya kumporme sa performance ng akon ng ipeda. Tiba ni Karon ang ginabalik-balik sa pamilya, hindi siya magpati. Ang magkaya ito ang pangkot, pagid. Nga aga diwal, dila yaw. Tiyak sabat ni Police Captain Prisquito ang siling niya. Kay hambal ko ng doktor nga ginapunggan. Ginapunggan siling niya sa biktima ang iyang nga pagsinggit. Ara ka na sa base kamatayon. Tunggan mo pa ang imo sining pagsinggit o gudbang ayok tabang. Amo na nga hindi kuminsido ang pamilya nga nag-hire sila makabanan kay Dr. Robin Liblaken agad ma ipa-reautopsy ang bangkay sa ilang himata. Gin-confirm ni punong barangay Ririco nga nagpakayo man sila sang bulig sa NBI agad mag-conduct sang parallel investigation. Kaya magambal makabinang nga parallel investigation, di wala man nga, wala man nga hambaling nga tikwang ganyan BI na madala. Kundi parallel investigation, sa bahay niya, sa PNP, pabiya, kagin BI. Di siguro, di, mabalanada ko na no ang finding sa re-autopsy ni Dr. Owen Libakin. Kaya wala abi mapatagan, abi, edi no, kon basi ko na patagan ng pamilya, kagak, wala lang bala mapatagan sang una tong autopsy. Wait, taka ba no, sa pag-autopsy ko, nabuksan tong iyang bagol. Di ba na? Nabuksan tong iyang puwak. Nabuksan tong iyang tiyan. Kay ako ya saksi ko ni sa pag-autopsy ng Dr. Will Bakin. Kaman, sang una siya pa ng medical legal sa Campo Delgado. Ginapatambong kami sinasya kamo ba lang tao para nga siya hindi kamo karon sa ipamangkot sa akon siya may mga clarification kamo mangkot lang kamo eh. Aginay mo niya sina kinabuksan niya ng tiyan tapos lang taon to kang kinaon niya asiyan ba siya ga nagpagli din nag-inom ka makalubog ilim nun tiambot sa kay sa ga first autopsy na nahimo ina kasi nagkuha pa siya sang gilantaw ang bagol gilantaw ang Dr. Ben Libakin lang bagol kung may lastro ang puwak agad may stabilizar kung nakainom siya sang gas o kung gasolina ngamotong ito naan basi kung nag kwan siya nagsuka siya nagbadila niya. Ito mo ito ang bal ni Kapitan Ririco. No, sino, ano man? Magkano siya ma-recover itong galon? Kasi bisan ano, yung matapu. Kaya may arang gina yung traces. Sabi na isang naglunay ng plastic. So, initaran mga kabinan. Itugyan natin ni mga tropa sa investigasyon. Kasi it's a parallel investigation sa NBI kag pulis. Kag sa kwaman sa first autopsy at second autopsy. Kay para nga magtawhay ang pinsar sang pamilya. Kay gusto nila yan, Mr. Lizard, kasi sakto mo. O kung basi na-explikaran man to ang pamilya sa mother side. Kag wala man ma-explikar, kag ma-istorya sa pamilya sang father side la. Namuning explanation, Dr. Fuentes, amunay ito. O sa siniguro nga sitwasyon, dapat guro mag-isa kita tanan sini. Kay parang nga matagan taustig siya. Ang kamatayon makabanan sini isang varsity player, paglilin isang USA, o. Ini makabanan si Frank Ruiz. Barbasa. Sa ato magkaturan, sa ato magkabinan, kung kamo nagabatyag sang high blood, kag may mga nagabakita, muna hubog, kwan mula, hubag-hubag, kabukol-bukol sa inyo lawas, may rayuma, ba sumung-usong rayuma, no? Abi, ibinin ninyo magkabinan sa sang Santon Plus Gold, herbal capsule, kag Santon Vitamin C, mga katropa. Damo na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold herbal capsule. Bukod kay ini puno sang antioxidant properties nga makabulig sa tanang nga sakit labi na sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Lipyuan sang Santon Plus Gold herbal capsule. Ang aton nga dugo, makabulig ang Santon Plus Gold herbal capsule sa may mga sakit nga diabetes. Ang Santon Plus Gold herbal capsule mas epektibo kun padanman sa pag-inom sang Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Kung nga pangita ka mo sang kaping namit na kag-healthy pa, mag-inom kita makatropa sang Santon Plus Coffee Mix. Ang kaping nga natural makabulig sa tanang kabalatian, labi na sa mga hormonal imbalances sa inyo badan ng mga partner lang. Magulang, okay na to. Tapos gadugay-dugay, lain naman istorya. Kaya paim na ini makabinan sang Santon Plus Coffee Mix, base ini siya may hormonal imbalances. Kita naman yung mga lalaki, kung mga gadugay ang atong sining nga pagpungko sa mga slakyan la, kagasuman na gabiyahe ka pala pagkanto sa norte, kag mga driver sa taxi, kag driver man sa mga bus gabiyahe pagkanto sa Katiklan, kag company driver, private drivers. Kung magdubgay ganyan atong pungko sila makabinan sa form nga punungko, anong init atong nga bulit, dublum natong bulit lang init, naman nga pag-abot sa ba natin, gigos-gigos ko nabla. Ganyan kagainit na mandira ang atong nga prostate. Di ko mapabayaan na makabinan na maipikto sila nga makangkon kita sa maratian nga prostatitis. Para balik ko atin yung makabinan ang maratian nga prostatitis, mag-inom kita sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mabakal yung makatulong paso ng butika malapit sa inyong lugar nila sa Antique. Gapmati subong sa 93.3 XFM Antique, 106.5 XFM Roa City, 96.5 XFM Calibo, 96.7 XFM Bacolod, kag diraman sa Kabangkalan, kag Palawan, nationwide XFM stations. Mangkot lang kamo sa mga kwana, sa mga butika da, sa pariwabi sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generics Pharmacy, Generica. Kag pwede mga nima order, mga katropa, sa Shopee, kag TikTok Shop. Sa mga Shopee boys da, dira sa Shopee Hub, mayong gabi. Dira kay Manang May, pakanaan na mayong aton nga mga Shopee boys. Kaya aga pa na sila buwas, mga tungpat naman, no? Service nila sa Santon Plus Coffee Mix. Kaya aga pa naman, lumpat man ang pag-liber ang aton ng mga Shopee Boys sa mga parcels. Kaya aga pa naman manawag sa ila sining mga clientes, Shopee! Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8.31 na mayang gabi kay Arby Chris Caceres. Yeah, good evening, katropang Phoebe, mayang gabi man, Arby. Kay Ariel Espelia, good evening, katropang Phoebe watching from Antique. Kamusta dyan, Antique? Ariel Ismaria, dyan ganyan sa Sibalom, sa Batillo family dyan, no? Kay Tuwenda, no? Kay Mrs. niya. Dyan sa Sibalom, mayan yung gabi, eh. Kagyan man sa kay Ryan Mundihar, no? Kaga mga pamilya Mundihar dyan sa barangay Maradyuna, Bilison Antique, mayad nga gabi, eh. Kagyan man sa Tibyaw, sa pamilya kwan dyan, no? Pamilya ni Nang Remy, sa Kadyaw family dyan, mayad nga gabi, eh, kaninyo dyan. Kaga dyan man sa personnel sa sugbahan sa Tiulas, dira kay Rizafe, Tirot Grace, kay Ryan, kay amot sa mga pamilya Polines, no, kay Remarie, kag sumunod kami ng kay Chen Polines, kaman kay Yalcin Sabriel, med gabi kag mga taga Tiulas diyan sa San Joaquin. May gabi man kay Cap Ising Bilnoyba ang nagahimo sang manamit nga Cap Ising Pancit Molo. May branch din ang makabinan sa Iloilo Central Public Market, kaga din man sa GT Mall sa Pabia. May Atria sa Atria, may araman dyan nga branch sang Cap Ising Pancit Molo, kag inasin nga main branch din sa Barangay San Jose sa Molo, Barangay South San Jose, Molo, Iloilo City. Kag magabi man dira makabi ng kay Pinoy kakaining Baroka sa Baroka Frozen Foods. Bago pa matugin na permiso aton kada aga, bowls ay ginapmatian, ha? Dira sa ila sining ginalutuan ang ilang planta dira sa may Argiles Haro. Te kada gabi ni, no? Gap mati subong sa aton kagasuman dira kay Rodel Parinio. Dira sa Daydai Audio Mix. Daydai Audio Mix. Sa Barangay Ongka Haro, Iloilo City. Madad nga gabi. May gabi man kay Persinet Ragada. Dira sa Sindafe. Sa Zaraga, Gabi Brusilio, Idnapuray. Kay Jiriboy Alumno Adorno Climino. Kagdraman kay Chaisu San Kao Dikito sa Barangay Pamuringaw, Kabatuan, mayong gabi. Pabalik lang ito ng kabinan, din kita sa naprobahan kina kung napasar sining ordinansa. Nga konsin, makatudlo sinyo da, nga may Mga barangay opisyal kamo na ka nagaduso sa ilegal na droga, kag madakpan kang pasakaan kaso, baw, may reward kamo nga 30 mil pesos. Di, paano kamo makakonsin na? Paano diin nyo itudlo na? Na, din yung tudlo na kay man ng ordinance ng kapahayag na konsin o man ang makatudlo sa barangay official, barangay kapitan nga nigaduso sa illegal droga kung madakpan kang pasakaan kaso, may pagkabatonon nga reward nga 30 mil pesos. Ini makabinan ang ordinance nga gin-author ni board member John Mondiar. Ang oras, alas 8:35 na mga katropa.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Joe. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, wala kumayumay na balaan.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 8.39 na mga katropa. Headshot! Malagap ka mati din sa headshot. Sige po niyo katropa ko, si katropa ang Phoebe Balls, Tibor Morales. Dili kita makabanan sa sining ordinansa nga napasar ka ina sa seksyon sang sanggunang panlawigan. Ining ordinansa makabanan nga gin-sponsor ako ni author ni Board Member John Mondiar. Kaga nangin sponsor sini si Board Member Rolando Listora. Rolito Kahilig, kaga Board Member Nilito Tupas. Ining ordinansa makabanan, Provincial Ordinance Number 2026-350. An ordinance threatening the campaign against illegal drugs in the province of Iloilo by organizing the Barangay Bantay Droga, prescribing their duties and function from providing funds, therefore, and for other purposes. Now, sino ba na sino yung kabinan ang giyatawag ng Barangay Bantay Droga? Ini sila ang mga miyembro sa mga barangay officials, alin sa Kapitan, Barangay Kagawad, SK officials, Barangay Tanod members, Barangay Health Workers, Barangay Service Point Officers, Barangay Nutrition Scholars, Barangay Child Development Workers, Kabataan Kontra Droga at Terorismo Officials, Officers and Members of Tricycle Owners and Drivers Association, Officers and Members of Motorcycle Owners and Drivers Association, Officers and Members of the PNP and or AFP Retirees Association. Ay na sining duties and responsibilities, duties and functions. Generally, it shall be duty and functions of the Barangay Bantay Droga to ensure a drug-free and or drug-cleared barangay by preventing entry of illegal drugs or by clearing and preventing the entry of illegal drugs respectively within barangay, specifically the members of the BBD or Barangay Bantay Droga shall perform the following duties and functions to it. As a matter of health, peace and order and youth development concerns, the barangay official shall observe the document specific in, incidents, overt acts or community complaints reasonably indicating possible illegal drug-related activity and report the same to the proper authorities in accordance with the Constitution, Republic Act Number 9165. Now, anong sino ba lang mga maservice ng mga informer? Amo ini makabanan ang barangay official, SK official, barangay tanod, barangay health workers, barangay service point officers, barangay nutrition scholars, barangay child development workers, kikidat officials, officers and members of Tricycle Owners and Drivers Association, officers and members of Motorcycle Owners and Drivers Association, officers and members of the PNP and or AFP Retirees Association. Sila ini mga informer. Sila ini mga informer nga magatudlo. For example, nakaroon may mga barangay official nakaroon sa ilang barangay nga involved sa illegal drugs. Ilay mo on, i-report nila sa chief of police. Kung din silang banwa, report nila da. At chief of police, sir, si Kwanto, si Kap, ito, duso illegal drugs. Katapos, imuon sila sa chief of police, ibaldit inadayon. Pero sabi ko ng chief of police, sabi nga nadudahan man nga baligya sa illegal droga o kung nagagamit abida, no? Din mo i-report sa mayor. Hindi ko nagaduda kapag nga ng mayor na daw may involvement sa illegal drugs, sino din ka ma-report sa gobernador o kung ang designate siya ng focal person. Kung mapamatudaan nga nagabaligya sa kapitan sa illegal droga, kagong pasakaan sa kaso, ma-raid sabi o kung ma-bypass siya, nakuhaan siya binulto nga sa buda, kapasakaan sa kaso, automatic makabinan ining mga informers base sa ordinansa, makabaton sa 30 mil pesos. Ti, ano abig ka rin kung maging report pag isang mga barangay tanod siya, sir, si Kwanto, si Iski, si Nyakgawada, kung Iski kay chairman siya ba bada naga duso sa legal droga. Tag siya si kagawa na siya may permit na damo tawo gabarigya na may gabarigya na dasang illegal drugs. Upon verification kag mabaybas siya kag mapailan kaso automatic. Ining mga ginmamensyon ng mga informers mga baton sa 20 mil barangay official barangay kagawad iske kagawad kung ang informer nga isa ka kikindat officials ina ba ng mga kabataan kontra droga terorismo bla report siya nakaroon nga si kwanto siya si Terpulano siya gay sir magabrigya legal drugs so niya pirmina damo na siya mga motor gakanto kong gabi gahon pa gani table date na makabinan sang itukuron sini nga task force ni governor kag once kabalidated i-repair na sa mga law enforcers pagkatapos sina makabinan kung madakpan sa bypass operation na nakuhaan sa illegal drugs sa tungging tip sang kikidat member or mga tricycle driver, sabi, no? Or mga motorcycles owner and driver's association, muda or tuda, o kung si chief, sabi, no, sa una, former chief of police, o kung mga retired, sabi, sa mga military forces, EFP retiree siya, bok, si Kwandas niya, monitorabili niya, daw ga marigyan na daw. Once kamarakpan na sa bypass operation, kag sabi ma-raid siya, kamakwaan sang binulto nga sabo, kag ma-file ang kaso, automatic magabaton si informer sang 10,000 pesos. Pero abi na karoon ko ang ginsugiran, abi nagpalik sang pangalan sa informer siya, si kwanto siya nangatag sa akon siya pangalan. Ini siya ang posible pasakaan kaso, sang kag mapreso sang 1 year kag pamultaon sang 5,000 pesos base sa ordinansa. Ari ang statement ni board member Jun Mondiar, ang author sining nabitan ng ordinansa katrapang Alex
1: mga functionary na
2: magka-functionary ng iban ay hansila board since nga may mga barangay official kita nga nagkaladakpan sa drug bypass operation.
1: Para sa akin, ano yun, no, isolated case mo lang yun. Mm-hmm. Overwhelming maturity yas ang barangay officials naton, especially punong barangay, hindi mo niya involved sa illegal na droga. Mm-hmm. Yung mga nadakpan sa bypass operation, sa January, early part of February, mga ano lang to, no, kung saan nabla pasi.
2: Mm-hmm.
1: Sa isa kakaralaw ng bugal sa pasi lang to sila.
2: Hindi ay including ang SK?
1: SK included.
2: Okay. Sa mga volunteer workers, sino siya hindi nga tumod?
1: Ang barangay Tanod, members ng barangay Tanod, BHW, BNS, BSP, o kagbikar worker.
3: Mm. Board, para hindi man din sila nga ma-abuse din board, kasi nga sila pwede nga makapanugid bala.
1: Sa pwede sila kapanugid direkta sa focal person sa Iloilo Provincial Government o through the proper authorities. May naisi proper authorities, I'm referring to the municipal mayor, chief of police, or punong barangay.
3: So, sa focal person, bali i-refer sa amo niyong mga chief of police sa focal person niya.
2: Mm-hmm.
3: Bali may nabutang na kita dira board na focal person.
1: Ang focal person will be designated by the governor.
3: Okay, so far may ara na siya.
1: Ang gobernador ma-designated tungkol sa aspect sa confidentiality sining ano.
3: Mm-hmm.
1: Importante din ang trust, no? Mm-hmm. Ng masaligan. So, atagda si gobernador ang pag-designate.
3: From the second reading dito may mga amendments. Ano ang nabag-o dito board mga salient features din nga nagalain man siya abi sa badak?
1: Sa actually ang functions sa BBD Generally, the almost pariyo man sang bada. Depende siya ng direkete, specifically na top naton, kung sino mga players, kung sino mga actors dere, specific ang naton organization. Na ang mga barangay officials, barangay volunteer workers, ISKI officials, kag ang mga civil society organizations pa rin sa kikidap ng kabataan kontra sa droga, terorismo, then officers and members sa Motorcycle Drivers Association, mati ang managagawa sa loob sa barangay, officers and members sa Tricycle Drivers Owners Association, nagawa sa loob mo sa barangay, kag ining officials ka miyembro man sa AFP o PNP, and or PNP ano retirees association okay no? Although retired na sila damo na sila interested na mag bulig para na matap na ining illegal na droga sa kabarangay.
3: Bangod may monetary reward na siya board
1: kaya isa pa yung kadiferensya dito sa banda ining monetary reward kaysa sa bada, wala na. Pero again, butang naton, a good ma-motivate no, ining mga BBD sa pag panugin kung sino ang mga suspected illegal drug possessors dira sa kabarangayan. No. Kinanglan nga may motivation man agod nga ma-motivate siya na sa pag kooperar para matap na hopefully matap na ining illegal nga droga sa kabarangayan diri sa probinsya sa Iloilo na dako gyud factor para sa pag-maintenance sa kalinawgan katawhay sa probinsya sa Iloilo.
3: So same sa gihapon to board 10, 20, 30,000
1: naman. Amo man gihapon kung ang suspected illegal drug pusher hindi man barangay officials, hindi man ISKI officials ang monetary reward 10,000 pesos but in the event ang suspected illegal drug pusher is a barangay kagawad or ISKI official, ang monetary reward not less than 20,000 pesos. And if so happened, or in the event that the suspected illegal drug pusher is a punong barangay, the monetary reward is not less than 30,000.
3: May pila di ang nakapain na budget board kung din siya kuha.
0: Ang oras na rin makabalan sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 8.52 na. And kung ano, makabulig na ka mo nga mag-patawai sa barangay ninyo nga nag-laptang illegal drugs na. Ati makakwarta pa kamusin eh, no? Kasi kung may mga barangay official ka muna nga nag-aduso sa illegal droga, i-report lang ito sa, siguruhon nyo lang, pa-report lang din sa provincial kapitolo, para sigurado, kaya may ipamtang makabinan nga focal person, si Governor Arturo Defensor Jr., nga muna makabinan ang mag-tipon sa tanan-tanan nga mga ginahatag yung informant o kung informers. Ang information may kangtanan makabinan sa nagadusok illegal nga droga sa barangay ninyo. Once nga ma-validate kang ma-raid o kung ma-bypass kang pasakan kaso, tikon mga barangay kapitante, mga 30 mil ba lang ang reward? Kaga kung barangay kagawad, kag ISKI official, kaga ISKI kagawad, 20 mil. Kag kung civilian, 10 mil. Then, abi ko nang involved kay tudlo abi sa mga informant mi no ining mga taga munisipyo tisuno kay board member mon diar siya mga gismi lang ah kasi wala madalas ordinance sa mga oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8.54 na may gabi kay Nyek Espinosa nambali Nyek Espinosa siya mayong gabi boards. Shout out sa asawa ko Bingbing Pamati Subong sa programa mo kadro pang Phoebe Boards kay Apple Tabanda mayang gabi listening pwede kita makabalan sa panahon diri sa atong pangalagad diri sa Headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8.54 nights. Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitain ni Prime Taminotos antes magdabing-labing kamises. Kaya man solid ka kung naka-turbo ka, baka bulig pa sa Six Life. Ninyo nga mag-asawa, Turbo Dietary Supplement for Men. Stand by na makabayan sa mga sunod nga programa. Ang phone palapod kay Trinity Soy, kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Borges, Tibon Morales sa XFM News.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala, tiintagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: X.
5: X.
4: F.
5: X FM.

0: Sister Pain.
1: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni Lilo.
2: Sa akong call center agent.
1: Permigid ako nagka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
2: Ibagay niya ito sa akong sa Sister Pain.
1: Pero si Dasi, hindi naman hulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Pagbili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
4: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. XFM.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Naya ka pa. Nakauntat ka na, nagbalik ka pa, ha?
1: Oh, wala ka ba nagreklamo?
0: Ang aking kaibigang payaso. Ano naman nagsunod sa utok mo, Gulir?
1: I am Rudy, Rodolfita.
0: Rodolfita.
1: The red-nosed vampire.
0: No, yawanista. Isa naman ka masinadyaon nga gabi sa bugos nga taglantaw kag tagpalamati sa phone pal nga programa. Kita mag-inop na as alas 12 sa tungang gabi sa programa nga
1: phone pal.
0: Opo nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kag katropang Dolphy lang ka.
0: Gwapo na, luy-luy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Gabi kita subong sang
1: May 5, 20 and 26 Tuesday.
0: Kadasig sang inadlaw.
1: Gani man, do ginabutong lang.
0: Sweldo naman tadugay-dugay.
1: Abay pa.
0: Mag-o ka lang nakabaton sang imorasyon ng mga produkto sang Yes to Health. Manukot ka naman sing sweldo.
1: Amo na gani nga daw nagdako, naging ko tapat.
0: Dabati ko dumihatagan ka sa to sang mga kape mo.
1: Ha?
0: Sinatagan mo sa mga kape mo.
1: Secret.
0: Kaya mambal mo kay Jomar, pwede na siya kapuli, hindi ka naki kay Jomar.
1: Sino si Jomar?
0: Season.
1: May you rest in peace.
0: Uy, birthday bala subong ni Jan Ray.
1: Jan Ray.
0: Jan Ray, atong technician sa
1: Antique. Okay, oo.
0: Birthday niya subong.
1: Yes, happy birthday.
0: Grabe, nagakiling-kiling naman ang 5,000 mo.
1: Gani man.
0: Sana all.
1: Di, pwede ka blow?
0: Ha?
1: Pwede ka blow?
0: Naka-birthday ka na, diringari ka na, no? Sa XFM, no?
1: Oo, ah.
0: Pilay mo na kuha.
1: Bali, saan pag ano sa ito, gintagaan ako nga daan 20 mo, di ba?
0: Di, isang nagwala, ipag ito yung 20, ha? Ang birthday, ha?
1: Wala pa yan na, ano, sa birthday.
0: Ah, kaya wala ka pa ito naman na pasulod. Ginhungo ito naman pagwa para hindi ka kabaton. Yeah, welcome talan-talan nga XFM Radio Station sa NIR kag Panay Island. Naka-tune in ang taga-Bacolod via XFM 103.9, 96.7, 90.3. Upunta si katropang
1: Chris.
0: Correct! Natandaan mo na, no?
1: Yes!
0: Magulpi sa loot si Sergio Derea. Makibot ka sa sunod nga adlaw si Sir Mitch Lipa ang maduti.
1: Hello, nagali sa kay Sir Mitch.
0: Sa Kabantgalan, mabatean kita. XFM Kabantgalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct.
1: Mayo, mayo.
0: Sa Kanlaon, mabatean kita. XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Almost perfect ang animal. Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag XFM Sagay Teleradyo Analog Channel 13 and Digital IPTV Channel 29 via Star Cable Silay Ibi Magalona Victorias Manapla Kadi Sagay kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct. Grabe, gili-ili na di gurong akong GCI.
1: Ay, wae, kumanada iya.
0: Daya, o nang gili-ili mo akong GCDI.
1: Mayroon ganyan ako niya, gili-ili lang inyo ganyan. Kina butangan niyo, gito bold.
0: Butangan ko na, di bala sing password nga fuck shit.
1: Butangan ko manada, di bala nga ako niya. Porn star.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique. Via 93.3, opod naton si katropang
1: James Dean.
0: Hala, correct again!
1: Pwede nga, nag-inom lang ito sa sandown.
0: Doon na isahan niya ko sa buong gabi, ha. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas, 106.5, with katropang mapasala na sa Paranela. Katropang
1: Rojas.
0: Oo.
1: Jan Ray.
0: Ha, bago walang tuging greet si Jan Ray ng birthday niya.
1: Rojas.
0: One. Two.
1: Janelle?
0: Ha?
1: Janelle.
0: Again?
1: Janelle.
0: Ando, may something. Oh. Louder.
1: Janelle.
0: Neil. Sa Kalibo, XFM Kalibo, mabatian kita via 96.5 XFM Kalibo with katropang
1: Charmaine
0: Noel.
1: Ay, lae naman.
0: Sa mga gusto mo pasakop sa phone pala programa, pwede kong makatawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431 27 minutes after 9 o'clock. Mabalik pa ang phone palo po nyo si Katropang Troitisoy.
1: Kag Katropang Dolphilangka.
0: And ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: XFM Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Suntone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Sabi ko, hindi pa sa mabuktuan, hari mo nga kung alas-alasay. Ang phone pang programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, ang pinakanamit na kape, may glutathione, kag-collagen, sa mga gusto magwapa kagwapo, makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kag sang Santon Plus Herbal Oil, nga maayugid para sa inyong panuhot.
0: Ang tanang Yes Health Products ni Doc Remy Lito, uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: O, panawag na kamo sa 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Line number 2, good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Anong mayo sa gabi?
1: Mangita ano?
0: May ara ka nasing ano how? May ara ka nasing tinipunan nga may igasto ka na sa uyab, gali?
2: Yes!
0: Buyi!
1: Oh, yes! Magkano?
0: Magkano?
2: 3M.
0: Wow!
1: Mayaman mamatay ngayon.
0: Are you sure? Are you sure nga 3M?
2: Yes.
0: Basi, 3 months, guro. 3 months delay, guro.
2: Grabe naman ito.
1: 3 months pregnant.
0: Kaya nga lang niya gani? Sino kaya nga alam mo liwat, migo?
2: Norberto.
0: Ha?
1: Wala!
2: Norberto.
0: Hindi na yan, hindi na yan, hindi na yan.
1: Gani man.
0: Wala niya, ginbayaran niya siya sa piyak para bulabugon.
1: Correct!
2: Hindi
1: na,
2: Norberto nga lang, sure.
0: Norberto nga lang mo?
1: Ay, sa totoo.
0: Lolo, ay mo naman.
1: Sa totoo lang.
2: Bukan lawan dia,
0: pero importante, kasugit siyang chaktoya. Ah, hindi na yan, hindi na yan, chaktoya.
1: Wala na yan, kasugit chaktoya. Pamati, wala ka bala kabalo nga sagrado na nga ngalan?
0: Nung sagrado, ipokrito na nga pangalan. Taga diin ka, Bert?
2: Taga Talisay.
0: Talisay? Ara ka na sumong sa Talisay? Din sa Talisay man?
2: Posisyon.
0: Sa Concepcion. Wow. Ay, oo, bati yung tada kay ano na siya. Nang mataas na sa portion sa ano, nabukid na part ba, no? Concepcion. Damo da Lanzones.
2: Huwag pa subong.
0: Ha?
2: Huwag pa subong Lanzones.
1: December ng Lanzones.
0: Hindi ah. December ko namigong Lanzones, pati ka.
2: Hindi ba?
0: Ha?
2: Huwag man subong. Huwag man subong tigbong Lanzones.
0: Pero ano gani nga bulan ng tigbong nga December, gidman?
1: Wala siya kabalo ho. Diba Concepcion na?
0: Ah, December.
1: Na.
0: Oo. Paano mo na bala, Andolf? Taga Talisay ka man?
1: Ha?
0: Taga Talisay ka man?
1: Pimi kami nagkapamista sa muna.
0: Ah. Sige, pila na edad mo, Bert?
2: Dalawang ko, plug lang ko number.
0: Dali lang, gamamangkot pa kami ganis ang edad mo.
1: Gani man.
0: Damo pa tayo isuryahan, di kaya magdali ya.
1: Oo ah.
0: Pila na edad mo?
2: 40.
0: 40?
1: 40 ka na?
2: Oh. Yes.
0: Ati, si Norberto, giman siya?
1: Oo, balo buhi, balo patay, laon.
0: Ara.
2: Single.
1: Ha?
2: Single.
0: Hindi ka man agi sa una?
2: Hindi ah.
1: Tuod bala?
0: Sigurado ha? Lalaki ka? Tisingan tabi?
2: Yes.
0: Ako matisting.
1: Oh, sige.
0: Ako muna, tapos ikaw doon, Dol.
1: Oo,
0: sige. Ah, sundon mo nga, sundon mo nga lan ko, nasunod mo na gali. Sundon mo yung bal ko, ah. Bert?
2: Yes.
0: Oh, hindi ka gid maglain sang ihambal ko, kung anong ihambal ko, munang sundon mo, ah. Kadugay man magsapat, man.
2: Okay, ah.
0: Oh, imodulate lang imutingog, ah, namin ko bala, dakua imutingog. Ah, lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Todo ha? Lalaki ako!
2: Lalaki ako!
0: Ay, lalaki ha? Lalaki ako!
2: Lalaki ako!
0: Isa pa? Lalaki ako!
2: Lalaki ako!
0: Mang lalaki ko!
2: Lalaki ako!
0: Ambal ko, sundon mong yambal ko! Mang lalaki! Mang lalaki ko! Mang lalaki ko! Hindi pala magkadlaw, bala, seryoso nga. Kung ginapamangkot, pro. Mang lalaki ko!
2: tanong maglalaki.
0: Sunda. Sunda lang gani ang balko.
3: Sunda lang.
0: Kati, kaman isang ulo mo man.
2: Bigis na gumal ng bal mo.
0: Iambal, iambal. Wala ah. Ari, ari, ari, lasa. Maglalaki ko.
2: Maglalaki ako.
0: Oh, agi.
3: Agi, agi, agi, agi.
2: Yeah, gisunog lang, bal mo.
3: Tinga, sundo mo man. Oh, oh, ari, oh, ari, ari,
0: oh. Oh, may isa pa, may isa pa.
3: Ha? Ah, ari pa isa. Baka noon ta ka hotdog, ha?
0: Oo. Oh.
3: Te, baka on ka?
2: Ikaw ah.
3: Nga hindi kao?
2: May hotdog man ko.
0: Te, paano na karumabalan? Oo. Kung agi ka, kung hindi.
3: Kung hindi?
0: Oo.
3: Sige na.
0: Sige na. Ang pagampang malang niya.
3: Oo ah. Te, baka on ka?
2: Ikaw ah.
3: Ah, hindi ko siya.
0: Hindi ko siya. Yeah, yeah. Hindi mo siya pagpiliton?
3: Ah, hindi na lang.
0: Isli lang, isli lang. Tubo lang, tubo.
3: Hindi, mapangos ka tubo?
0: Oh, tubo. Oh,
2: ah, pero may mapangos tubo.
0: Hindi ka, matilaw ka sa nga mong tubo. Nga diri sa sagay, alin?
2: Ah, hindi ko.
0: Nga, anong tubo na namian mo? La Carlota?
2: Alkawak.
0: Ha?
3: Ano?
2: Alkawak.
0: Abi ko makawat.
3: Matiyan ko man, makawat. Sige, sige na lang.
2: Makawak ba?
0: Hindi ka gid na no man idol man tani karon da wala man tani kaladlawan kung hindi ka magsabay kay dolphin.
3: Oo, man.
0: Nagsabay ka gani sa akon.
3: Sabay na lang bala.
0: Makaon ka tubo hindi.
2: Hindi.
0: Lampusan ka bisan tubo okay lang.
2: Hindi.
3: Sige, hindi ka makaon tubo, hindi ka makaon. At dog bitsokoy.
0: Oh, bitsokoy, bitsokoy.
3: Bitsokoy.
0: Tamis niya.
2: Nakakaon ako.
3: Ah, ara man yung isa nga niyo.
0: Hindi kita yung magpasakay, ha?
3: Gani man.
2: Nakakaon ako, gani. Nakakaon ako, gina.
3: Ano pa? Ano, ano pa ginulat mo?
0: Hindi nila mag- hindi nila mag-intra, gina. Hindi naguba mo, amon joke.
3: Gani man.
0: 40 na edad mo, ano work mo?
3: Ara ka pala, Norberto?
2: Security guard.
0: Uy, security guard.
3: Ti si Gebe.
0: Wala, wala ka pag ituod asawa. Doon hindi ko mapati man. Security guard. Wala asawa, ah.
2: Wala nga, eh. Busy nga sa wapit.
0: Hmm, sa din ka subong nag-duty, dira man sa Talisay?
2: Sa Kabangkalan. Subong hari ko sa Talisay na, ano ko, na...
0: Day off mo? Ah, sa din ka sa Kabangkalan, anong nga, lansang gina-dutyan mo sa Kabangkalan?
2: Ten-wheeler.
0: Ha?
2: Ten-wheeler.
3: Ten-wheeler?
2: Hmm.
3: Saan wala yung truck?
2: Mga truck ba?
3: Oh, ikaw gabantay?
2: Yeah.
0: Ah. Ito, wala kang ito may nakita ang uyab sa Kabangkalan nga damo na gwapa?
3: Ano na ang
2: kumpanya? Why, puro lang truck.
3: Ah. Ano na ang kumpanya?
0: Hindi sa manugi do.
2: Hindi ako manugi dahil.
3: Oo, ako.
0: Hindi ka man danamon pagkatuan. Oo, gwapo, gwapo. Hindi ka man gwapo.
2: Mas makita
0: ang polikronya. Eh, ano gidang imo ipanago sa amon kay hindi ka man gani gwapo sa pangalan nung pala nga daan, hindi na gwapo.
2: Okay lang
3: sa toon bala, Norberto, gidman ngalan mo?
2: Yes!
0: Eh, naging sugo na isa sa mga masamang nila lang, ha?
3: Gani, nga,
0: bala, tawag na bala sa program ni Troy, kaya ang tuntun nga pangalan ni Troy, si Norberto man.
3: Martes.
2: Hindi ko ba ito yung sugo sa nila lang?
3: Martes, bala, subong base, kung natoyawan ka lang.
0: Wala ka man, wala ka man nadala sang aso nga puti?
3: Oo.
2: Wala.
0: Wala ka man nadala sang aso sang ano? Sang hindi aso pre, ha? Wala ka, man na dala sang aso sang kabangyan.
2: Ah, wala.
0: Ah, wala.
2: Aso lang sang ano, uling.
3: Oo, toon. Insenso, wala
0: oh,
3: man.
0: Oo, ara, ara, insenso.
2: Mayara, mayara. Nag-insenso lang nila to.
3: Tingala, kuman ka.
0: insenso, ha? Hindi chainso, ha? Oh, i-describe anay imo kaugalingon para sa aton nga mga kababaihan nga nagapamati subong nga gabi, most especially sa area sang Talisay kag Kabangkalan.
2: Moreno.
0: I-describe gani imo kaugalingon.
2: Moreno.
0: Dayon.
2: Nang
0: daw hindi mo pa yung kilala ang kaugalingon. Wala ka mo espiho sa inyo, ha?
2: Kadunlan at si
0: Boa. Oh, Moreno. Hindi pala magpa-dunlan-dunlan, bla.
3: Oo, ang imo nga height.
0: Oo, oh, ara na.
2: 5'3".
3: 5'3".
0: Ah, putot.
3: Mm-mm.
2: Ano ka? Tasok.
0: Sa height ng tanay, karoon ng tasok ah. Basi kung hindi nakalabot sa ngalangala ni Dolpe.
3: Amo gudya eh.
0: Masa hindi mo.
2: Tungkad na yun ang ngalangala ni Dolpe.
0: Aba. 5'3 ang height. Makatungkad. Hindi ka gani. Kalabot ganit sa basket nga ra sa inyong bubong. Ginasungit mo pa gani.
3: Gani.
0: Sugit-sugit ko pa.
2: Mayakdan pa, Troy. Mayakdan pa
3: mo tatang. Ano kaya ako da?
0: 5'3 ang height, Moreno.
3: Moreno. Ang kalabaon niya.
0: Oh, ang kalabaon.
2: 5 inches.
0: Wow!
3: Toon.
0: May pala ito sa Facebook account, be?
3: Oh, sige, be.
0: Basi daw, kurimaw mo ning muak sini.
2: Wala ko Facebook account.
0: Ay, ano na yaya.
3: Tiga, butig ka lang eh.
0: Wala Facebook account, di ko mapati ah.
2: Wala Facebook.
0: Di ko mapati
3: ah. Bala.
2: Wala na.
3: Norberto, ngalan mo, wala ka Facebook?
0: Muman?
2: Why?
0: Anong gun?
2: Hindi ko mahilig sa Facebook eh.
0: Fishball, fishball.
2: Fishball lang, mahilig ka po. Tusok ba?
0: Bulbol.
2: Ay, hindi po.
0: Nga, hindi kaya.
3: Gani man.
2: May ara ko?
0: May ara ka? May ara ka, wala mo na ginakalbuhaw.
3: Gani man.
2: Kawai-wai.
0: Happy. Yuck, dirty.
3: Wow. Di mo ginataklos ang imo nga po, Sel?
0: Ara. Ginataklos.
3: Oo, sa wala kung sa to'o.
0: Ara.
2: Wala eh.
3: Pay ka pa ako, be.
2: Hindi man. Ito
3: ka diyaw. Basi hindi ka man.
0: 45, 38.
2: 38.
3: Pulgadas?
2: Pulgadas.
0: Tugid ka man lang. Ano na pangita mo sa isa ka babae?
2: Simple lang ah, mabuhat lang.
0: Tag?
2: Ma-understanding.
3: Ba, understanding pa na yan.
0: Spell understanding. You? You? You?
3: You di mo claim mo eh.
0: You, tamo. Spell understanding, mambal mo gani. Tibalan mo na ang spelling eh. You?
2: Isundo ko ng balaw.
0: Spell out gani understanding kung balaan mo.
3: Spell understanding.
0: You?
3: Yan mo.
0: Ate na dula sa.
3: Dula sa.
0: Tawag ganda sa liwat. Hindi na sa pamflagon sa number kung hindi yan mas spell out understanding ah.
3: Ginsugo ganyan sa guro sa malain ng espiritu mo.
0: Oo man. Press kami pangalan?
3: Gani?
0: O sige na. Kay total gin-mention mo na gid man ang understanding, spell understanding. You?
3: Norberto!
0: You?
2: Hey.
0: You? You
3: spell understanding?
0: You? Oh.
3: The son?
0: Next letter? N? Na, naman nga si Norberto ni
3: UN United Nations.
0: Aplag na da number mo ah. Okay daw, hindi ka na yung mag-tikab sa sungad mo.
2: 09 09 75 23 29 684.
0: Oh, spell understanding.
2: UN
3: The son?
2: Hindi ba ko?
0: Ba, mali ba naman sa akin naka-vlog na sa... UN? UN?
2: UN?
3: The son?
2: Hindi ba ko nini?
0: Yeah!
3: Maro-maro, galing isa nga niyo.
0: Naka-vlog na sa number niyo. UN? Ibutang na lang, hindi pero klaro yung signal. Wala-wala yung si Roberto. 4 minutes before 10 o'clock. Nagpadala yung phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ngayong gabi, anay, sa kay Larry Boy Garingo, Chris Jan Singpo, Marjon Suricho, kag si Emeline Dicara, si Heart hindi ko pagpaintrahon kayong iya profile picture, wala ko na namian.
3: Gagmayong gabi man sa kay Bon, dira sa Iloilo. Dumiara, mga kamulit sa station. Bon, dira pa kagalantaw, ha?
0: Mabalik pa ang phone. Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ineng XFM, katropa mo.
3: Exciting!

0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 15 minutes after 10 o'clock, nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo!
1: Excited!
0: Ima! Sige, apon, Troy, tisay ka obo nyo sa bunga gab isang Martes na tagal isabong, no?
1: Yes.
0: May 5, 2026. Mayong gabi, nagilantaw subong si XFM Heart sa TikTok, Troy Tisoy Official.
1: Amo na iya, dapat islan mo.
0: Ambudlay, kaya pamangkot sa lapit na lang sweldo. Ambudahon niya, Kuya Gatasan, ikaw dapat yaya ang mahatag sing talimpi sa ako.
1: Correct.

0: Dati so nga natultulanta nila sa kung sa Pabia, Iloilo na siya 100.7 ang frequency nga ila ginapamatian.
1: Mayunggap iman sa Kayman Mandra sa May Silay City.
0: Lino Sankada, mayong gabi. Si Lino, si Lifar, si Dudoy ang nadula, no? Dawala na siya ka-comment, no?
1: Dawala na sa subong ka-comment.
0: Kay na bisto na sa mo. Hindi. Balda sa kay katropang Joy mo.
1: Oo, oh, balda po sa agit sa'yo.
0: Hindi ka dyan pwedeng ano ya. Nga madiskarte sa kay katropang Joy.
1: Sige, ano nga?
0: Masikuhan sa iyo.
1: Mahingap iman kay Francis.
0: Ay, good evening, line number two.
2: Hello, good evening.
0: Ay, good evening. Renasar. Daog siguro. Ay, nagdaog ka na?
2: Ay, pa.
0: Ay. Try and try until you...
2: Die
0: ko, no? Alive!
2: Ano na labi?
0: Mga die man na imuya man. Madugay ka pa, mga 3 months, guro.
1: Kasi die sa buhok, hindi man.
0: Ay, kamusta na Nanay Rose?
2: Ay, mukha ko, big niya gulitin. Ay,
1: yes?
2: And then, may ba mo, ay mo da kape? Tagay
1: ko dahil
2: pa
1: yung
2: busy para
1: idugang usapang
2: entry.
1: Oo! Bayan lang ka pang tipunon kung di ah.
0: Mamulot na lang sa basurahan, damo, ganyan banda.
1: Ang ibayad ko sa LBC, kundi ano ko na lang sang kape para sa imo?
0: Bakal mo na lang eh.
1: Correct!
0: Tagpila mo na ang Santon Gold Coffee Mix man. Diba?
2: Eh, tinawin mo sa amin sa inyo mag-daog.
0: Katto ka na lang, di bala, sa amon para maisa na lang kamo kabalay ni Dolphy. Live-in na lang kamo. Kaya ang tiyang gito sa balay na puto naman to. Pwede ka mo to. Diri ka na lang star para mag-updanay na kamo ni Dolphy.
2: Oo, alam ba yun?
0: Saan ka makadto?
1: Sigurado ka?
2: Ano?
0: Dolphy, ha?
1: Hindi, tuod.
0: Hindi kaya magambal nga mga kuton mo si Nanay Rose na sigurado siya.
1: Amo na gani.
0: Ang pamangkuton, ikaw gid kung sigurado ka na Tatay Dolpo.
1: Kundi si Dido mo lang siya sa akon nga abiman.
0: Sa Batby Rose?
2: Ha?
0: Di si Dido ka man kuno kay Dolpo?
2: Oo, ay nanayin gani.
1: Sigurado ka? Mintras buhay pang Iloy ko.
0: Kaya hindi ko to ya pag ipaguba, iya ang payag sa luti to nga baklo na mo, no?
1: Kaya ano si mo? Total, may... Ah, di ba pamati, Blanay? Total, may edad na ginmanta. Companionship na ginlang man yung akon nga ginalagas, no?
0: Bahog companionship.
1: Oh,
0: spell companionship.
1: Pwede, of the night lang.
0: Oh, sige, kay companionship ang bal mo, ano? Ano, Dorp, sa kune?
1: Amo na gani, siling ko.
0: Total, kay companionship na ginman lang, ano?
1: Te, upod na lang tanga, duwa.
2: Okay, ano, ganyan, gani.
1: Sano ka di makato, tood bala?
0: Ikaw na lang tupuli sa Barbasa. Ha? Kay maagyan mo malang nila balay.
1: Kung sa Barbasa, ka lang gitman naga-star.
0: Ikaw yan, taga-Barbasa. Siya yan, diri lang niya sa may San Jose, lapit.
1: Amuna, gani. Bisan sa San Jose, Antique, kapadamo kami na kaparantihan.
0: Te, gani, ikaw na lang to gani. Iya, to sa Antique.
1: Amuna, gani, ambal ko sa iya.
0: Te, ang balay mo da, Nanay Rose, may upod kapada o kung nag-isanon ka na lang.
2: Ako lang eh.
0: Bauti dito ka na lang. Concrete ko no ang imo nga balay. Concrete ang imo nga balay, sementado.
2: Nalagamay lang.
0: Kay tarantado ni isang adaan. Gusto niya ko no ang semento, ko no nga balay ang iya-istaran, tapos may electric fan lang siya.
2: Wow. Sophie naman.
0: Demanding.
1: Eh, ano si imo?
0: Mapuli siya da sa imo? Mapuli siya da sa imo? Mauli siya da sa imo sa Antique?
2: Oo, oo.
1: Tuod bala?
0: Ano ka kung mapuli? Oo, na gani.
1: Ha?
0: Oo.
1: Depende kung saan mo ko na pa gusto pa ka tuod.
0: Ah, ikaw ya gani kung saan mo ka tuya makad to.
1: kumakasupot-supot, anay.

0: Gaanta na lang ka sang sweldo mo sining Picha Kinsey. Arina. Nanay Rose.
1: Oh.
0: I-advance ko na lang niya sweldo sining Picha Kinsey. Para makakadto na siya dira, masugot ka. Gaanta ka buwas pila 6,000. Makadto ka na sa Antique Doll.
2: Pagkatapos, hindi pa ko ito katultol.
0: Ay na, no. Hindi pa siya sigurado. Agi man na. Lalaki.
2: Agi eh. Hindi ah. Teko na mo, lagit man na. Kung ka man, din ka ganyan sa San Jose?
1: No.
2: Hindi pa, matiyanay sa San Jose ka?
1: Oh, ay
0: kundi sa Hamtek. Hamtek,
2: Hamtek, Kagidjaya.
0: Oo.
2: Tika, kay kon sa San Jose, Antique ka, da lang ko hulata sa may high school para hindi ko magtalang.
0: Layo na to yung San Jose sa Hamtek.
2: Ang yeah. Mula gani, kung siling ko kung sa San Jose, malang siya.
0: Sa Hamtek lang taya ah.
2: Hindi ko nandiyan ka tol-tol ya.
0: Ah, ano talang ka, i-coordinar talang ka kay Sir Ontoy Pasite.
2: si Sir Ontoy?
0: Oo, oh, ipatigayon taka to.
2: Dason.
0: Siyempre siya ang mag-iya sa imo pagkado sa balay nila ni Nanay Rose.
2: Ti ano ma serious lang ko?
0: Ay nano, ano pag idabisak yan aw pagkado to?
2: Amo na gani.
0: Daw dali lang git balado ka pang duwa-duwa kayo mo daw hindi ka pag idya gusto mong mangin lalaki, agi ka lang idya Japon ya aw.
2: Agi git ko ya.
0: Nanay Rose, sorry git agi git siya ko no, hindi git siya mangin lalaki, ibis na ano ko kapilit.
1: Okay lang.
0: Matilawan niya malang tani ang imo nga giha, balahaw. Ngabiskan makatusmaw lang bala sa makadali lang. Ngayon makatilaw lang sa bala. Basi pa lang niya kung makatilaw sa nasa imo na Nanay Rose, di ba?
1: Mm.
0: Te, okay ka na? Nalipay ka na? Kaya naistorya mo na kami ni Dolpe?
1: Oo, eh.
0: Tulog na to, ah.
2: Ang muna ganyan ba? Kasi mo nga, imbis ka LBC, bakal ka nalanda sa, ano, Santon Plus, bala?
0: Ano to, may pamangkot na ni Rose?
2: Ano to?
0: Oo.
1: Mag-greetings ako.
0: Ma?
2: Mag-greetings?
1: Mag-greetings.
0: Oh, sige, go ahead.
1: Ah, hindi nyo lang dyan sa mga... Passion course dyan sa Exumin, si Ala Marcin, Lilibit Marcin, Mercy Bangkaya, Laarni Bangkaya. Kasi sa inyo nga, Daiwani Choi, doon.
2: Oh, madamo nga salamat.
0: Oh, good chance sana, Nanay Rose. Grabe na. Grabe na niya ako, grabe na niya ako nilot-hilot sa iya. Hindi ko sa'yo mangin lalaki. Ano request mo ang kanta?
1: Minsan.
0: Minsan may...
2: Sino? Imelda Papin?
1: Hindi, sino yung nakanta lang. Kaya ang nakanta lang. Minsan, dumarating sa buhay ang kabiguan.
0: Ah, si Claire De La Puente. Minsan na iya.
1: Hindi, ah, gano'n sa minsan.
0: Sino man nga minsan? Minsan, kanta biliwat be?
1: Minsan... Dumarating sa buhay ang kabibuan.
0: Ay, hindi na kuya magkabot. Di sa nga mo niya nga plaka. Mag-isi naman ni Karong Ilocan kung di Karong magkabot sa plaka namon.
2: Amo na gani nga si Imelda Papin, ina.
1: Ay, sige. Sige na mamatirin ko, Imelda. Basta minsan. Ako, Imelda, di na.
0: Hindi kami nakaplay kay pang Domingo
2: lang ano, sa... Pang jukebox lang na iya.
0: Sa Domingo ka lang pamati, kaya balon ko da ang taga-antike nga ma-play sila minsan kung mga chimpo sila.
2: Mm-hmm.
0: No, kung hindi kagit makabati sa bungsang minsan, matumato na lang dakad to sa YouTube, Marcus Request, sa pamandiyan mo. Nanay Rose?
2: kundi gani, pangita ka da blas ang refreshment kaya may mga jukebox pa.
0: Refreshment? Kaya video kihan ko, Ro.
2: Refreshment, agad gani ang balko.
0: Hindi social refreshment.
2: Hindi
0: na nila mag-guess sa refreshment ya, video kihan.
2: O, sige, karinderia. Karinderia nga may jukebox. Mahulog ka pa na ba yung 5 centimos?
1: Ano gani?
0: Babay na. Sige, try na muna. Salamat, Nanay. May gabi.
1: Sige.
0: Bye-bye. Sa mga gusto pa na mag-intra, dial nyo. Open na mo din niya. Dial nyo ang 0915 8311431 kag
2: ang 0912-0076-793.
0: Ang phone pang programa ginadulang ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with Santon Vitamin C. Yeah, pabaskuga ang inyo immune system pinaagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid, kag syempre with Santon Plus Gold para sa inyo nga ikaayong lawas.
2: Kag ang
0: ano?
2: Clear herbal soap.
0: Anong clear man?
2: Their skin herbal
0: na,
2: soap.
0: Na, ano ni sayo man?
2: Na, pwede ka mo himuon nyo daw kutis po sila na kutis artista.
0: Ang tanang ASL products na mababakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kag sa inyong mga suking abutika, malapit sa inyong lugar. Padayon ka mo sa pagpamati sa phone pala nga programa. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy!
2: Katropang Dolphy lang ka!
0: Ineng XFM, Katropa mo?
2: Exciting! Woo!

0: Sister Pain.
1: Ako gali si Lisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko, kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor. Pagpili
0: sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 48 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Iya, masa pa rin gawa. Damapanas ang harina sa guya niya. Sige, ako nagpadayon ng phone pala ng programa. Upod niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Troy Filangka.
0: Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kag ginadulong man sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang Yes 12 products ni Dr. Emilito Uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Yahoo! Pwede na kamong katawag sa XFM call and text line, smart and TNT users.
1: 0912-0076-793.
0: And dial nyo man ang akon nga number sa Globe, 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Halin kay Ribocchio Acosta, pangita ko girlfriend, 60 years old, may pension lang. Salamat.
1: Amo na iya.
0: Ang mga lalaki, naging practical man, no? Bisan may edad na, basta may pension lang. Pero tama, gastart ang pension sa babae doll, 60 years old.
1: More or less.
0: Pero kung timprano napatay ang bana nga may arasing pension, biskan 30 years old ka pa,
1: makuha mo na siya.
0: Ah, single mom na lang ang may pension.
1: Gani
0: eh?
1: Man. Hindi gani mamasang.
0: Katigda sa mamasang ba, no?
1: Mayong
0: gabi kay Anelia Hardileza. Hardileza Nagalio. Salamat sa pagpamati. May caller ta sa line number 1. May gabi.
1: Hello.
0: Hi, may gabi. Pangalan?
2: Mayong gabi si Maria Capra.
0: Maria Capra ang imo pangalan?
1: Grabe ba?
0: Sigurado ka?
2: Baklan ko.
0: Taga diin ka?
2: Taga Aklan.
0: Ang tuod na lang ba lang ang pangalan? Kay kung Maria Capra babae man na, agi ka ho?
1: Basi ka pang lungi ka man.
0: Paloy, paloy ka hindi. Ati, ay ang iba na lang ang pangalan, ang naming ang pangalan. Ano gid ngalan mo?
2: Son.
0: Si?
2: Jason.
1: Jason.
0: Jason?
1: Tara, malanggali nga.
0: Tama, Jason?
2: Oo.
0: Taga diin.
2: Reaklan.
0: Uy, yung kay Ilonggo si imo magambala.
1: Oo, gani man.
0: Taga Aklan.
2: Taga Aklan ako.
0: Taga Aklan ako. Taga Aklan gid ikaw sa diin, ikaw sa Aklan.
2: Para di nga man siya.
0: Ah, sa numan siya gid saya. Tiga daw ka fluent sa imo sa Ilonggo, ah. Hindi ikaw akyanon magambal.
2: Inya mo.
0: Ah, na develop ka na lang sa amon hinambalan.
1: Na adapt mo na.
2: Oo.
0: So, okay lang ba sa iyo na mag-Ilonggo or magtatagalog tayo?
2: Ilonggo na lang.
0: Ang Ilonggo na lang ta. Sige, kito ka. Ngayon man siya mag-Ilonggo.
1: Ah. Kagato ka fluent man siya. Oh. Yan, oh.
0: Pila na edad mo, Jason?
2: 43 na.
0: Uy, do, hindi halata siya mo boses. Gani
1: man, daw 28 ka lang.
0: Hindi, daw 42. Ano status mo? Single, balubuhi, balupatay, laon?
2: Balubuhi.
0: Ah, binulagan ka? Nag-separate ka mo?
2: Do, muna na.
0: Oo nga man, di ka ako kabalo magsalom?
2: Eh?
0: Ah, kamaan man ti mo magsalom?
2: Mahal
0: na. Di nga nga, wala gid magdugay ha? Pila ka tuig of the nine nyo?
2: Dugay. Mga ba 20 years?
1: Uy! O, timanggali!
0: Sino ang una nagluib sa inyo? Oh, ikaw o ko ng babae?
2: Ambot lang. Oh, ah. The way man.
0: Hada, balaan na namon. Ikaw ah.
1: Oo ah. Basi lipot ang timba.
0: Hindi ka pa mag-ako. Ikaw ginaguna mo.
1: Amugin.
0: Giunahan mo ay. Giunahan mo.
2: Waya.
0: Tinga ang nagipagbulag.
2: Separated lang ah.
0: Ha?
2: Separated lang.
0: Separated lang. May aragin na yung reason niya.
1: Oo eh.
0: Gae kami sing valid reason kung ano. Nag-separate ka mo.
2: Separate kay Waya siya din mo.
0: din siya how?
2: Nasa iba niya lugar. Kung okay. Naglakat, why na nagsag?
1: Wala man siya naglisensya sa imo?
2: Sinsya man eh.
0: Titman, hindi na siya mag-uli kuno sa imo?
2: Te, why na nagpabatsag mo?
0: Ah.
2: Hindi ko na, mga lapit na lang 5 katuig.
0: May mga bata ka mo?
2: Duha.
0: Ah, ara sa imo ang mga unga ron?
2: Ara sa ako ni.
0: Very good.
2: Dagkon.
0: Dagko na?
2: Dagko na yun kay Sugiro na.
0: So nagapangita gid sila kana kang ano, kang nanay? Nanay o kon ginapangita sang tatay munay?
1: Amo-amo gid.
0: Ano gid man bala ang mamag-an sa imo tigipuso o nanay o kon munay?
2: Nana.
0: Ako niya munay, ako niya.
1: Oo eh. Sado lang bala.
0: Ang kadaaga ginaya na mian gid sa munay nga tinapay. Ah. Iso-so sa ano, Santon Gold Coffee Mix. Ay, mo ya Dol, kabalo ano ka kung eh? Abalo ka Jason kung anong kay Dolpe. Ang aton munay, ang iya kabalo ka kung ano?
2: No.
0: Bichokoy. Ang may taliwis-taliwis wala sa punta mo na una yung ginaum-um.
1: Ay, correct. Ang ginalubid wala sa punta.
0: Pero ang bichokoy mo gatig-a pa man na, Jason?
2: Sus, kung tig-a lang, grabe.
0: Oh, picture ko, no?
1: Sige, may picture ko, isend sa akon, be.
0: Nag-work ikaw, Jason? Nag-work?
2: Awa, ayah. Pambuhay, sambay lang, ah.
0: Uy!
1: Ba?
0: Dali lang yun may pension ka na, ha?
1: Oo!
2: Kapoy, mabala.
0: Di, paano ang, ano, ang
1: pang-buhay mo?
0: Pang-ado-adlaw sa imong estudyante?
2: Tama yung mga remedyo lang, ah.
0: Ah. Basi pwede kami naka-intra sa imong remedyo? Hindi ba kami manugid kung ano ginang remedyo mo, ah. Pa-intrahan kami dati.
1: Ang pamatian ko ganit may video man, ah. May skandal? May skandal, wala.
2: Skandal,
0: why? Ah, why? Sige, ano na pangita mo sa isa kababayi?
2: Loyal lang ah, pitbull.
0: Oo, hindi.
1: Pitbull?
0: Ang loyalty, abi, kung of the night ka muna permi, ang pagka-loyal niya, ara ng loyalty, yan mo. Pero may time kung kay isa nga, kung maglayo-anay ka mo gani, tapos may ara man iban nga lalaki nga, sagad man ka pang garit-garit, kung kay isa, hindi malikawan sang ano bla? Sang babae ang ginatawag nga temptation?
1: Correct.
0: Ikaw mismo, gakatintar ka man ay.
2: Ambot lang.
0: Ari, may puti din nga paa, basi gusto mo lang tawon. Diba? Eh, normal na sa tao nga mangin mahuyang sa dalalayon. Pero mas manami na tani dira kung day to day, imo man i-update per me kung okay na siya. Tapos, hindi ka gid magkalipat nga paludan mo gid permi hindi ka mawad ang data para may pulos ka hindi kasi lang wala data. Jason, dapat sa sining karelasyon mo dapat mangin alerto na ikaw nga hindi ka maungusan sang iban nga mga manugsuhot.
2: Okay.
0: Oo. Pero kung mas maayo da kun hindi na lang babae ang imo palang gaon.
2: Kaya ano na lang?
0: Agi. Kabate ka na asang kanta sang dagtang lason. Mga tambay lang kami sawa sa babae. Mga babaeng manluloko, pinipirahan lang kami. Kaya ngayon bakla na lang ang aking iibigin. Masupsupan ka na, makakwarta ka pa.
1: Jason? Jason? Kaya ano si mo ko pangunta ka?
0: Wala ka tigaling puturo kay Dolpe, wala man ni SS.
1: Ano? Oh, sige lang, kami sinoptan man po
2: niya. Oh, boss na tapon.
0: Ang ari lang kay Dolphin, yung pabugal niya, ngarang tando-tando. Ah, kilala ka tando-tando?
2: Okay.
0: Ang tando, tando, okay, din ang bukid.
1: Kunti ka niya, pwede mo mala siya pamangkoto niya. Tando, tando, din ang bukid. Magiyo-giyo mo na tayo ng tando-tando.
0: Pero i-expect mo nga kung i-plug na mo number mo. Mostly single mom ang imo ma-entertain dere. Eh. Mabaton maman ayan ang single mom nga matawag ka ni mo.
2: Okay lang ha, kay basta buot lang siya kag peaceful lah.
0: Kag mga taga diin gusto mo?
2: Mm-hmm. Mga ilongga lang ha.
0: Sige. Iloilo, Panay area. Kay para madasig-dasig lang makadtuan mo. Okay lang?
2: Panay area ka.
0: Manami isang signal ka radyo mo da yan, no? Klaro, amon nga managmi nga tingog, no, kada gabi.
1: Daso nang iabla to, no? Do, hindi ka, kang karaya.
0: Hindi akyanon.
1: Akyanon, gali.
0: Lain man ang karaya. Oo. Grabe, gadya mga taga-kalibo. Number one, naging sumong kalibo. Si Noel, sumong technician. Tada nga daan.
1: Wow.
0: Sige, ah. Pwede ka naka-plug sa number mo, Migo Jason, sang Numancia Aklan. Jason?
2: Dalam. Hindi ko na memorize number.
0: Ako na, ako na lang ma-plug, ako na lang ma-plug. Bilang edad, 40 up.
2: O, oh, 40 up pa.
0: Sige, ah. Number ni Jason. Up. Ha?
2: 40 up eh, para...
0: Amo gani, 40 up.
1: Oo.
0: Ang number ni Jason, up. Mga single ma'am, mga laon, baluboy, balupatay, pwede ka mo dali kay Jason, taga Numancia Aklan. Ang number ni Jason, 0928-533-7904. Again, 0928-533-7904. 0928-533-7904. I-update mo kami kung may matext sa imo, kung may matawag, kung may makaistorya. Ikaw, Jason, ha?
2: Okay, Troya. Salamat, Troya.
0: Oo, nakalabay kami da sa Numancia Aklan sang nagligad nga December, no? Mm,
1: December.
0: Kaysa kalibo kita nag-Christmas party. No?
1: Yes.
0: Sige, ha?
2: Permisin nyo?
0: Ha?
2: Aril ako di, pamatil ang permisin nyo.
0: Salamat, Jason. Regards sa mga taga Numancia Aklan mo yung gabi.
2: Yahoo!
0: Okay, thank you, yes. Kids.
1: Ang una na ka mag-text sa imo, si Clarissa.
0: Mapahabol ka pa, ha? Oh, may aragid yung time yung ano, no? May aragid yung time mo lagi sing perfect nga relationship sa
1: tagsa-tagsa. Imagine na bala, 20 years na sila. Na
0: po of the nine, no? Pagkatapos may nagpakalam. May nagpakalam lang kadali.
1: Correct.
0: Naging bailo na ang 20 years nila nga pag of the nine.
1: Ang kalot lang yaka to.
0: Wala sing malinong relasyon samtang may nagakabuhi nga bigaon.
1: Correct.
0: Ay, galing kay ti, sala man na naton kung kaisa magpadala-dala kita sa temptation na ginatawag kay may part gid kay hindi sa tanan nga panahon maintindihan naton. May time man kung kaisa nga mangin mahuyang man ang aton nga pagkatawo, ila binagid ko mga kita kasing paa nga puti kag bugdo nga buli.
1: Correct. Amo na kanya ang Manila, Troy. Nga wala man kuno sa may mapaturotot kun wala sa babae nga bigatot.
0: Hambal nila kun hambal mo.
1: Hambal ko lang, ah.
0: 2 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone. Palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

0: Yun, basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.

0: May nabilin pa ha. Sige, apo nagabadayan ang programa ng Phone Pal Subong a Tuesday with Katropang Troy Tisoy
1: and Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong sa inyo sang pinaka the best nga Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria, available sa tanan nga Mercury Drugstore, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Grabs ang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione at collagen para sa gusto magwapo o kagwapa. Mag Santon Gold Coffee Mix na ka mo.
0: Pwede nakatawag ang mga bugtaw pa subong gabi. Sa final hours ang phone pal nga programa, ang Amon XFM call and text line sa Smart Kag TNT.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Troy, mag-utod ka muna ni Dolphy Langka.
1: Amo na ginakahuyaya ko sina, mag-utod pa. Kurya to yaw.
0: Hindi ko na siya utod, yung tatay ko niya.
1: Lolo.
0: Grabe, trip niya Troy ba? Halatado nga may asawa siya, Malimirejoy. Hindi man guro ah.
1: Uy. Ako may asawa?
0: Hindi, ang atong kainang caller, tabala.
1: Ah, okay, oo.
0: Dali lang, may ari direho. Ilonggo and Aquianon, mutual intelligibility 66 to 88%. Pero makaintindi sa Ilonggo kay Ilonggo ang lingua franca Sampanay Island. Ilonggo and Capiznon, mutual intelligibility 91%. 66 to 68% makaintindi ang bal ni Mr. Sweet Guy ang mga Aquianon. Yes, Mr. Sweet Guy, pero sang sa aklan ko sang una, digid kuya ka... Digid ko kasabay gid sa Aquianon nga hinambalan gid mo. Dali lang gid nalipat ko to sang term sang ano mo? Sang ido bala sa aton, ayam na sa antike. Sa karaya ayam. Nalipat ko kung anong term sang ido sa aklan. Amo to ang na-mention ko gina ang bata kabataan bala, bata. Amo tong ginambal ko kay ina sa caller ta nga si Jason ano unga. Te, di ba?
1: Unga gid man ang bata.
0: Oh, unga, unga. Unga ang bata ay magibig ba? Unga. Pati ka na. Basta kay amo nang pinakanabudlayan kong lingwahe sang libot-libot ko di sa Western Visayas. Ang Aquianon gid. Kaga makaintindi lang sila sa atong Ilonggo. Pero kung mag-request ka mga magtinagalog kami, alam naman namin magsalita ng Tagalog.
1: Correct, yeah.
0: Wala yung problema kahit na Ilonggo yung tono namin. Pero maiintindihan nyo pag kami na magsalita ng Tagalog.

0: Tagalog.
1: Correct. Alam nyo ba nung unang panahon na nag-umpisa nga yung radyo, simula, 90% English and 10% Tagalog. Then, bumaliktad nung sa time na namin, nag-Tagalog, 80% and 20% English. Hanggang sa pinasukan na ng mga bakya na ng mga announcer. Kaya ngayon, andito na, nag-iilonggo at nagsisibuano na kami.
2: Correct, yeah.
1: Di ba sa una, standard Tagalog dyan, no?
2: Pag siling mo yung FM,
1: English.
2: Sa radio, sa English, kagad yung modulated pa
1: na. Dako, tingog mo, no? Subong niya, dako akong itlog.
2: Subong niya, labi na kitpon FM ka, dapat may tutay ka nga sense of humor.
1: Damo gid yung sense of humor gid ya eh, kaya para ma-entertain mo sila.
2: Sa bagay.
1: Kaya kung dutay lang, kag more on seryoso, kaya hindi ka man bakal.
2: Correct.
1: Ilabi na gid subong ang competition bala sa mga FM radio station. Meron na Spotify, meron na YouTube. Kadamo na sing access para makuha nyo ang mga ginapang play namon nga music. Sa una, uso-uso pa ng countdown.
2: Oo.
1: Diba? Ang countdown nga mabatian nyo lang dyan sa mga FM radio station. Ang mga latest nga mga sonata. May top 10, top 20. Subong, wala na.
2: Masugod na siya sa top 20, tapos top 10, tapos top 5.
1: Subong, ang imo na nga mga listener, ang ma-request ang imo nga kanta, kag ang DJ, wala nakabalo kung sino na ganing kakanta sina.
2: Hindi, actually, sang una, ya, bakal pa na ang ginatawag nato nga request-request ba lang kanta.
1: Nga, request express, ah.
2: Oh, butanta na kilang man. Dason, kay Komo nga wala pa sa ginatawag nga YouTube. Mm. Diba? So, ma-request na sila sa kanta nila sa mga DJs.
1: Te, anong pinaglalaban mo ngang kilay mo nga naglainan ayaw?
2: Ha?
1: Anong pinaglalaban mo?
2: Iba lang ako ngayon. Feel ko lang.
1: Sa una pagid, makakuha ka sa latest ng mga music, ginapadala sa inyong mga mother station through courier. Diba?
2: Oo.
1: Dayon, ibutang mo sa CPU, then i-edit mo na anay sa imong Adobe. Tapos i-label mo na siya sa makasulod sa aton nga broadcast software. Tapos matian pa na anay sang imo nga program supervisor kung playable o kung hindi. Kaya may ara man ginapangbutang sa 12 tracks na mga bag-o gidiya bala kag daw pinalagpat lang nga kanta, pero ang pinakanami kag importante kung program supervisor ka o kung music director ka, may ara gid ikaw sing lagting nga palamatinan.
2: Ang sang una pagidya,
1: sa
2: mga recording company sa Abe Paris, sa mga Alpha,
1: kasi isulit mo naman ang himbal ko. Mga Ivory Records,
2: mga plaka pagid na iya sang una.
1: Si nag CD na gani sila sa CD na ta.
2: Amo na gani sang una pagid nila.
1: Plaka, turntables.
2: Tapos kung hindi ka madulungan sang ilang distributor, hindi man ka makapotokwars na nga kanta.
1: Ay, hindi o'y makapotokwars Japon, ah.
2: Nga?
1: Oo, ang ginaplay sa ibang station na record.
2: Kung sa bagay, amo na sa una.
1: Di ba la?
2: Ang iba niya mga station, makasaling sila nga
1: exclusive. Yeah. ang style naman sa ibang nga, abot sila gina-record ang ilang mga kanta, kung labi na gitong sila pero may gauna, ginabutangan nila sing floater.
2: Oo, sa ila mismo nga station.
1: Pag-play sang intro sa kanta, XFM exclusive. Diba mo na? Langka na gidiya subong niya.
2: Correct.
1: Subong niya, ang approach na naman sa ato ng mga listener, kung anong ilan nagustuhan sa Spotify, dapat login ka ng mga daan sa Spotify mo para i-type mo na lang dahil ng kanta kag ma-play mo dayon.
2: Oo eh.
1: No? So, yeah. Muna,
2: may alagani nga ang kopya, may gambal pa nga, this is from library.
1: Diba? Adi, amo na ang kinalain subong, pero ang importante, ang aton nga language barrier, ya, makaintindihan na kita, either English man na siya, o kung hindi ka nagkaintindi sang ilang local dialect, may harap pa man kita sing pambansang lingwahe nga?
2: Tagalog.
1: Very good, teacher. Pero, gusto mo ba yung subject na Pilipino?
2: Actually, bala, hindi na siya kunuya nga sila nga Tagalog. Kaya ang Tagalog
1: Filipino,
2: O nang amo na ganin, na-clarify ko lang, nga ang Tagalog, yeah, sa Manila lang na siya.
1: Mm.
2: Ang Filipino, amo na siya, gadyaya ang aton, gadyaya nga national language.
1: Hindi naman yan sinasabi pag mag-abroad ka na Filipino, Filipino, Tagalog, ganun, ganun.
2: O, kaya lang. O,
1: marunong ka ba mag-Tagalog?
2: Yeah. Tapos, bisan yan yung Ilunggo.
1: O.
2: Ang Ilunggo, yeah, kamilo ka mag-Ilunggo, ang Ilunggo ya sa tawo na ang dapat ang iyang balon mo
1: giligay nun.
2: Kamilo ka mag-iligay nun.
1: Gulang-gulang ka na gadyan, no?
2: Nabi mo pa.
1: 28 after 11 o'clock, final hours ang phone panlo programa. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Dolphy lang ka.
1: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
2: Exciting!

0: sa kanila.
1: 42 minutes after 11 o'clock and magatakob na ang programa ng phone pal. Mabalik kami buwas 9 to 12 months sa gihapon. Sa ngalan sa mga tech on duty sa tanan nga NIR, nga XFM, kag Panay Island. Thank you so much sa mga station managers, kag sa tanan-tanan nga tagpalamati isang phone pal. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ano, dali lang ka?
2: Dali na lang.
1: Sa ngalan man sa ngamon nga CEO President Dr. Remilito Uy and Madam Olivine Uy, madam mong salamat. Adios, amigos, amigas.
2: Buenas noches.
1: Good night.
3: XFM. XFM. Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Bye.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si

0: Platinum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan ang skill on na, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
6: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: XFM.
11: Patroba mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at

0: kulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: ang gandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Salzon Plus Herbal Oil. Salzon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zantone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayo sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Zantone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Zantone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Zantone Plus Coffee Mix.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Eggs.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan, mag Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Cellphone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: XFM.

0: Tanggalin ang pamamagat kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santol Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: X FM.

0: sa malakas na buto.
1: Premium D3.
0: Matibay na immune system.
1: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
5: XFM.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong

0: na ako gina-insomnia. Kagman namin man ang ako nga bugtaw. Bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Ako po si Isel Complicado, Balo Manteke. Masakit ang aking katawan malagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Juliel. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Magbibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Akon kasubong kag wala sa makapugong sa akon. Wala. Ugsad ang bulan kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
1: Mga katropa, isa naman kabago kag matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
2: Exciting.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Maylin ka ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
3: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo.
6: Isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
4: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Eh, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy, sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
5: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
9: XFM.
10: Patropa mo!
11: Exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa Pilipinas, 15 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Mayong aga, mga katrupa, mga byan, nagapalayag sa kahanginan ng palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Merkules na ang adlaw, mga katrupa. Adlaw kita ng Merkules, fecha 6. It's May 6, mga byan, 2026. Isa ka oras kagtunga ng pagpalayag sa kahanginan, dala ang nagapanguna ng mga balita lokal, balita nasyonal, balita sa palibot sang kalibutan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang mga balita ang inyong mabasahan sa mga pamantalaan nasyonal kag lokal subong adlaw, mabatian na ninyo diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Exciting ang mga balita, exciting ang mga informasyon kag mga istorya. Flores de Mayo, so subong bulan ini sang mga kabulakan, mga katrupa, nag-enjoy mga kabataan subong naghahalad sang mga bulak sa mga chapel nila. Bulabanding man mga kabataan, halag sa kay Mama Mary. Tingala ko yan mga kabulakan to sa kalye namon. Nagligad to nga may nadlaw bulan sang Abril katrupa, halag sa kalahulog lang mo. O, kakalahulog lang. Subong niya daw halos makalbo. Naway pa na tunga-tunga sa Mayo. Ginapang singit nila, gali. Adlaw sang bulan sang kawalakan ang bulan sang Mayo. No? Actually daw, amo ni mga binulan nga kontani kung sa normal lang panahon, amo na ning pag tupa-tupa sang ulan nga nagapahumok sang kadutaan nga bukad sang mga kabulakan. Prosesyon ng mga bulaklak at reyna. Pauso, priparahan naman ni sa mga ginikanan, sinikatrupang halik sa mga reyna Elena. No? Bamo kung mga ang bata mo mapili nga reyna Elena, meaning no, good standing ang pamilya bala sa barangay o sa banwa.

0: Yung tamiyauntang ato sa mga taxi patrollers sa ang XFM Radio Patrol Iloilo nga nagatari sa mga dalanon subong. Nagabulig sa aton sa pag-tipon sa mga informasyon sa mga dalanon, mga untoward incidents diri sa syudad kag sa probinsya sa Iloilo. Nagatamyo kita sa mga OFWs naton, bisan sa din man ka mga bahin sa kalibutan, kung balaluyag ninyo man makaangkon sa mga balita lokal, mga balita diri sa Pilipinas, nga luyag ninyo mahibaloan, yatag nato nina sa inyo. Basta hindi lang mo magpadala-dala sa mga fake news sa social media. Double check and counter check ninyo para makahimo ka mo sa inyong eksaktong opinion kag mga pananawan sa mga issues nga nagatulohaw sa kada adlaw nga mahimo makaapekto sa aton nga pagpangabuhi. Diri sa XFM, ang radyo Patrol Iloilo nationwide, hinahatag naton sa inyo ang mga balita, ang mga informasyon nga may dokumento validated ina. Agud to depende na lang sa inyo sa pagbinagbinag, paghimo sa inyo nga mga opinyon. Babatian ninyo kami mga katrupa sa amon nga radio dial on FM band 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo nga mga radio. Pero kun luyag ninyo nga makita kami, kag mabatian, agud nga makapadala kamo sa inyo nga mga opinyon. Kag pananawan, may ara kami duha ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pantis kita magpasiplat sa aton nga kasaysayan. Kaya importante man nga himabaloan naton ang aton nga kasaysayan. Dahil kami dito sa XFM Radio Patrol Iloilo ay naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!

Mag-aupod man sa aton sa pagtipon sang mga balita, si Katrupang Romel Paclibar sa patrol. Sa itong 1942 mga abyan, tunay nyo pa madumduman. Amo ini ang mga inadlaw nga ginatawag the Fall of Bataan. April 6, 7, 9, 6, 7, 8, and 9. Amo ini nga mga inadlaw mga abyan nga ang mga perso sa mga Amerikano dira sa koridor, sa Bataan koridor mga abyan, ang nadulaan na sang mga bala. They ran out of ammunition. May armas, galing wala na bala. Ti alaos na palupok, way na balos. Mga ammunition kag mga supply. Sa idalom sa tuana ni General Wainwright. Ah, nag-surrender ang US troops. Ah? Upod ang mga persa man sang mga Filipino soldiers, nag-surrender katropang Alex kay General Masaharu Huma. Jimpos ang American-Japanese War. At that time, yan muna mga bin nga may death march sa Bataan. Well, hindi na pamarcha itong mga Pinoy kag mga Amerikano nga soldado. Ah, nagakalatipag lang iban, nagakalatumba lang, bagod sang gutom. Kinapalakat ka. Sa Pilipinas naman niya sa itong 1930, masandukot sa itong mga tinayon mga abyan sa sining mga fetsa, April 6 o kung May 6, ang mga aktibidades mga abyan sa mga sakadilista o mga sakadalista. Ining mga laborers na ito, bala, no? May mga uprising sa Pilipinas. Mga laborers na, ining mga nag-sakadabla. Kag ining mga nag-atipan sa mga duta, sa mga pamilya sa unang mga lagpaduta. Kung sa aton pang local term na agsador, no? Sakto na ito pang Alex. Sino gagsas duta mo? Ah, si Alex ah. Kaya nga ang may mga agsador sa una, kaya man mga pamilya sa una. May mga pamilya sa una mga bin nga lagpad-lagpad gid lang duta. Ining una bala nangin literate, no? Ining una

0: Balong mga documentation, pagtitles ang kadutaan. Sa una ka turo pangalis, kutob sa makita mo lang yan mo. Ha? Kutob sa malabutan sang imo nga mata. Kung mapahawanan mo, kag i-dokumento mo nga kuno abi imo, imo na. Kaya makahimo sina sa to at the time. Amo lang yatong mga edukado. Ang mga mal-edukado, agsador lang, kagliborer. Amo yun ang rason. Kung nga nga may agrarian reform, ang tinutuyo sa advokasya ang agrarian reform, amo mabiyan ang patas nga pag-angkon sa mga kadutaan diris kalibutan. Ang iba niya, isa kapamilya, isa katao, nagpanagya tag 100 hectares, tag 1,000 hectares. Tulad sa Luzon, ang mga kuangko, they own thousands of hectares sa kadutaan. Oh. Diri sa ato niya sa Bisaya, sa mga Lopeses. Hasta subong, ang mga Lopez pla, diri sa Iloilo, kag sa syudad, hindi na makibalo kung sa diin-diin na ila propiedad. Kasang una, ang nag-manage sa kaduta nila, doon mo man ang ginatugyanan nila sa mga photocopy lang sa mga titulo, bla. Dahil nga atun din nga Lopez, nga si, sino ganil Lopez, tang din nga bata ni Fernando, ah. Damo na di sila mo. Si Albertito Lopez, bata ni Fernando Lopez na mo, nga vice president sa una, bla. Tatlo na di sila, kagdua pag ka mga Lopez, ng mga jugila. Napatay lang to si anay congressman Albertito Lopez. Waay pa Mariko, waay na hindi sa madumdi niya madumduman. Kung sa diin-diin pa mga propiedad niya. Oo. Di amos at tumabian ngin mabaskog ang panawagan sang reforma sa duta, agrarian reform. Kagtagaan man sang parte, ining mga nag-aagsa nga matagaan masasang isa kakihad mga duta, agutong nga mangin ilagid lang. Nga hindi lang magpabilin tub-tub sa kaapuhan nila, nga mangin agsador sila. Kita mo, Stasubong, kasakada presidente sa Pilipinas, ginatagaan na sang ano ganin na tawaga. Basta gina-award na sa ila ang ownership mga biyansang duta nga sa kadugay na nga panahon nga ginaagsa nila. Agutong lang may araman sila bala nga ginatawag nga the sense of ownership. Hindi lang bla perminga agsa lang agsa. O gail lang kami di sa amon sing isang nahot, isa kakihad lang aduta kay amon na niya. Kami na lang niya magpagsa, tubtub nga mapatay kami at least amon. Kwentro man ang mga pamilya nga sus. Gin pasubli alin sa kanununuan hasta sa masunod pang mga henerasyon. Isa ka pamilya ka panag-iya tag 500 hectares, tag 1,000 hectares. Iba nga daan man, sakun man mong duta-duta lang. Ni grabe ni nga klase isang kaso mo. Dugay ma-resolve mga biyan kagiban, sini mga biyan nag-pinat yan ay sa duta lang. Actually, kung mapatay ka, pila man lang ang duta nga mag-cupay mo man? Ah, pila? 2 feet by 3? Ah, anong, kung sa mga memorial plan ka ba? Memorial park ka? Ang kalabaon niya, abi, butang ta 6 feet. Okay. 6 feet by 2 feet. 6 ang length niya. Ang width niya is 2 feet. Ang kadalumon niya, abi, butang ta 8 feet, ah. 6 by 8 by 2. Amo lang na madala mo. Naduta. Amo lang na ang entitled ikaw. Amo lang na kalaparon sang duta, entitled ikaw. Imo na asta sa pihak na kambuhi. Nga pangabuhi. Sa mga memorial park, actually mahal ang duta sa mga memorial park mo. Oo, oh, mahal pa. Nami maning mga igo sa mga developer sa mga memorial park, no? Baklo nilang duta mong daw hili-hili, bla. Kasi ling mo, hindi ng postlan. Baklo nila na daw pila per, ano, per hektar na bakal nila. Oo, oh, sa madubong nga presyo, tapos i-develop nila, tamna nila dagko nga kahoy, tamna nila da mga hilamon. Gamay-gamay nga develop sa landscaping. Tapos, 1,000 na ang bilis ang per square foot. Hindi na per square meter. Grabe mo. Kaya mo ina nga ang iban, nga mga kadutaan nga siling mo, abe, nga wala nyo na ginasapak daw. Tapos, dami ang purma niya, naturally escape siya. may mag-approach na sa inyo gani, either ipa-develop niya na into subdivision o kung Memorial Park. Ang iba niya, kapangabuhi, hanap buhay. Iyaya ka ito na pang Alex, hanap patay. Maintinuwebe minutos na ang nakaligad sa takna alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ang ining abahin mga abyan, ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, simo sa moringa, mangustin, kagmay soya powder drink mix. Kita nyo rin akong ding cup de. Amo ini ang Santon Plus Coffee Mix. Nagahilway ang tutunlan mo, no? Nagahawan ang tutunlan mo. Mag-inom ikaw sa Santon Plus Coffee Mix with soya powder sa aga. Amo rin natilawan ko nga kape sa bilog ko nga pagkabuhi. Nabisan pila ka cup sang Santon Plus Coffee Mix ang mga inom ko. Wagit ko yung nagabatyag sang hilab. Kaya man sang unang mapanahon, kung bata ka pa, hindi ka pwede paimnon kape kaya kuno hindi ka magtaas. Actually, wise ang scientific explanation dyan na. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede sa bata, adults, mga tigulang, lalaki, babae, may trabaho, wala trabaho. Kaya yung Santon Plus Coffee Mix, mga abyan, sa pag-inom mo siya, puro healthy sa lawas, ang moringa, malunggay bla. Ang mangustin, yasus ka damo-damo sa medicinal properties, galing na sa mangustin. No? Pag ang soya powder, ang soya, di bla, ginahimo ni nga isa sa mga manami nga ingredients ang gatas, ang soya. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga abyan, wala inis ang caffeine. Amo na nga wala nagahilab sulok-sulok ninyo. Ang nagapahilab lang sa sulok-sulok naton actually, amo ning caffeine, nagapataas ang acid level ta. Inaya, ang caffeine, ara ina sa mga regular nga mga kape. Wala man inis ang kalamay. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang nagapatamis, natural sweetener, nga amo ang stevia. Buot silingon, ang mga diabetic. O kung may mga diabetes ng mga tao, mahimo ka mo makainom sa Santon Plus Coffee Mix. Marami sa Santon Plus Coffee Mix, kaya bisan wala na kamu iparis nga tinapay o kung pandisal, kaya man may ara siya nga soya powder mo, nagadugang pananam sang sabor sa Santon Plus Coffee Mix, kag nagaserbi man nga pamangil sa aton nga sulok-sulok mga katrupa. So minus gastos, testingin ninyo, sa mga mahilig sa mga iced drinks, iced coffee, iced tea, kagiban pa, sa mga millennial people, testingin ninyo, timplahan nyo anay sa mainit nga, nga tubig, ang Santon Plus Coffee Mix. Then kung luyag ninyo nga cold, isailin ninyo sa bottled glass o bottled cup nga may takop la. Butangan nyo sang, ano, sang ice. Kag i-shake, shake, shake ninyo para maangkon ninyo ang ginatawag nga ice drink o iced coffee. Alright. Pasiplat kita na headlines aray sa mga nagapangunang balita nasyonal. Mga maayo lang aray nga balita ihatag ta sa inyo. Maayo ning mga nagapamigado sa buong. Hindi ka man ginagakulugan nga ng mga migado ko na kay may italana nga iga-release. Nga pundo, kwarta. Ang Department of Budget and Management maga-release mabiyan sa masobra 43 kabilyon ka pesos nga pundo para sa mga pumuloyo ah. No? Paano tani mabaton? Nag-release na ang Department of Budget and Management o DBM sang 43.18 billion pesos para sa Department of Social Welfare and Development. Agod nga maghatag sang mga ayuda sa mga pumuloyo nga laban-laban nga napiktuhan sang krisis sa kagsubuman sang atong nga ekonomiya. Basta mga amo-amo, ganito nga mga financial aid, ang mga may ara-ara na bla, ang mga hindi man gid apektado, hindi na kita mag-expectar, kung hindi na kamo mag-expectar sini. Basta mga ayuda gani na laban-laban sa mga apektado kag mga kubos naton sini nga mga kauturan, no? Ang ini nga pundo mga katrupa na kay balo kamo nga gamiton nini para sa cash aid, pagkaon, pensyon kag mga programa sa pagbuhi sang mga pigado kagipiktado nga mga pamilya. Ang pinakadako nga bahin sang sini nga pundo mga katrupa, amo ang 36.86 billion pesos igahatag sa programa nga magabulig sa mga individual kag pamilya nga nagapangatubang sang problema. Ikaw katropang Alex, ano ang imo problema? Aton problema katropang Alex, undin may pista. Dili lang naukas naman diyo. Ang akong blanga push button di. Samtang ang supplementary feeding program nga maghatag pagkaon sa mga kabataan sa mga daycare center, nakatigana na ang 3.45 billion pesos. Amo ining maayo ang supplementary feeding program o kung food program blas ang gobyerno. Kay mayutanin ni ibalik ni at hindi ibalikid man ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung nadumduman pa mga 1970s hasta 1980s katulupang Alex, so ay ka pa makaabot. Kami sa eskwelahan, sa elementary, may ara kami nga tinapay supply. Oo. Programa yan to ni Anay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang tatay bala ni Bongbong Marcos, ningin presidente man. May programa to siya sang una nga feeding program sa mga eskwelahan. Kalabanan sini sa mga public schools. Siyempre, ang mga private schools na may iwawart na iyang mga nag-iliskwilada. Sa mga public schools, mga abyan, waay na kami gapalibog at na time sang amon nga palamahawon. Mga 1970s to 1980s. Kay pag-abot mo sa eskwelahan, katrupang Alex, during break time, habuyon ka sang duha kabilog na dalagko nga pandesal dasok-dasok na. Oo, Nutriban, libre, adlaw-adlaw ina. Kaya man, ang prinsipyo sang senior nga Marcos ang una, hindi mo ma-absorb sang maayo ang edukasyon, ang leksyon, kung nagakutoy ang imutyan. Oo. Tiyan mo to sang una, way kami kapalibog sang amon palamahon. Kay pag-abot mo sa eskwelahan, sa gusto mo kag sa hindi, tagaan ka pagkaon. Dalagko pa to nga mga pandisal. Hindi mo maubos mo, isa ganit pandisal, hindi mo maubos. Tiyan, ikaduha mga pandisal, balunon mo pa na. Pwede mo pa na nga i-snack sa hapon. Oo. Tapos, may gatas pa. May ginapanagtag pa nga gatas. Isa sa mga priority at the time sa tiyon sang 1970s. Ang ibang guro, kaabot man siya. 1980s, 70s to 80s. Mga 70s, mid-70s. Waay isang malnutrisyon nga problema gawa at the time. Wala gawa sa may malnaris at the time. Kaya man ang mga kabataan sang una, bisan wala kakapamahaw sa aga, hindi ka gin magproblema kay pag-abot mo sa eskulaan, busog ka. Hopefully, nga mabalik inis ang gobyerno, tiari na ho. Daw ginailog man isang junior ang feeding program. No? Supplementary feeding program nga maghahatag pagkaon sa mga kabataan, sa mga daycare centers. No? Amunta sa una, hasta sa, ano eh, hasta sa elementary. Hasta gid bala sa hasta pa gani high school at that time, no? Walang ang gutom at that time mga abyan. Bisan way ka pa imo ka pa mahaw sa aga kadto ka lang sa eskwelahan, kay dito sa eskwelahan nga hulat nga pagkaon to. Edi pa man guro malipat ang iban sini. Sa mga nakaabot na ka-high school, elementary ka-high school, mga 1970s, ah. Nutriban, pagkaon, busog ang kabataan sa eskwelahan, walang gutom. Sadto nga mga tinion, ang mga estudyante sa mga pampubliko ng mga bulutuan. 38 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan ni Siting Pilipinas. Updan man kita ni katrupang Romel Paclibar sa Dili Gilamang Madugay, mga abyan. Sa palatuntunan exciting Pilipinas, may mga lokal makita ang mga balita. Balita lokal, maabyan ng hipis ang Kalinog, Iloilo. Kalinog Municipal Police Station nga si Police Major Miles Giron. Wala nagsabat sa tawag sa mga katapos ang media ang usig napahayag na pag-upod-upod niya sa kay Mayor Iko Calvo sa mga quarry operation sa Kalinog. Kay balak ko mo si Mayor Iko Calvo, gindagdagan rin isang waran pero nakapiansaman. Bangod sa illegal quarry activities niya, what are we in power for? Ang lain pa kay T, pati ang hipis ang Kalinog Municipal Police Station na identify na kita sa ibang nga permita na gaupod-upod. Permita na nagatabid sa kay Mayor Rico Calvo. Ha? Sabagay. Basi kung badi-badi sila mo, no? So wala nagahatag sa niya sininga reaksyon, mabiyan. Sa mga katapos ang media, ang hepes ang Kalinog Municipal Police Station nga si Police Major Miles Giron may kang tanan sa ginapayag nga pag-upod-upod niya sa Kamayor Iko Calvo sa mga ginahimo nga operation o kunquari operations sa Banwa sang Kalinog hasta nga na-discovery na nga ang quarry operations ni Calvo, Mayor Calvo, illegal. Amo ina ang rason kung nga ginisuan man sa sang arrest warrant pero bilabula. Pila man lang ng bail man, 36,000 lang itong piyansa ni Mayor Calvo. Makapila kabeses man nga nagpadala sang mensahe ang media kay Giron pagi sa mga tawag o text agun makuha ang iyong sininga bahin. Makitaan man sa picture nga nag-aopda na yung duha, nagapakita pa sang long arm ining si Police Major Miles Giron. Nagagawa ang pangalan sang hepe mga biyan nga nag-aupod-upod sa quarry operation kasunod sang pagwa man sang warrant o bares ni Mayor Iko Calvo. Ginpayag man nga wala ginadakop sang hepe ang mga trucks sang alkalde nga may karga nga quarry materials tungod nagaupod ang hepe sa kay Mayor Calvo. Sino kay mga pulis ba dakop na kayang hipe nyo nag-angkasto sa truck ni Mayor Calvo? Basta gani nga magdiktanay na ang mayor kag ang hipe okay sa kapin pa kung magdugay ang ilop na ni Katropang Alex nagadalom ang banding nila. So kung magdalom na ang pag-abinay nila kung may mga illegal activities or operation si Mayor, si Hepe daw hindi na magdakop, hindi na magtuman sa iya sininga sulumpaan nga to serve and protect for the people. Nagagawa na lang sinada mga katrupang daw isa na lang ang amo niya. Ha? Kabay pa nga hugton man sang Philippine National Police, sang PNP, ang mata ang ila pagsulundan nga dapat istrikton gid bala ang term. Ang number of years nga magtiner ang isa ka hepe sa isa ka LGU. Kaya mo ning budlay sa PNP kun ikaw man pulis, hindi ka kahibalo kung sinong sundon mo ang imo nga provincial director, ang imo regional director, ang PNP chief o kung si mayor. Kaya may mga operation ang mayor kung kaisa nga nagapangayo o nagakinanglan sang proteksyon sang hepe. Di karon ikaw imuya kung hepe ka, kung nag-a-the-berks, kung nag-a-grupo-grupo, bulo-barkada ka na kay Mayor. Tapos dako naman ang nahatag ni Mayor sa imo. Kung kaysa mambal si Mayor, i-arburon ko lang na anay, chip. Anhon mo na abi kay sablay. Mga katulad siya ng mga bagay. Kapin pa ang iban nga pulis nga daw luyag man magbanggaranon dayon. Gadikit sa iban nga politiko. Di ang Philippine National Police ni dapat mag-imo man sang hugot nga pagpatuman nga dapat hindi mag-overstay ang isa ka hepe sa isa ka LGU. Agot to nga malikawan to avoid too much connection between the chief of police sa isa ka LGU kag ang mayor sang isa ka LGU. Mga abyan dugang ang mga local report. Bantay-bantay kita. Luyag bala ninyo nga makaangkon sang kwarta, libo-libo. Libo-libo gusto nyo. Local ang galing ni, local sa probinsya ni. Nakaibalo ka mo, may ordinan sa subong sa probinsya sang Iloilo. Daw hana na ni ipatuman, nakapasar na ni sa third and final reading sa provincial board mga katrupa. Nga ang probinsya, mag-aubra sang kasuguan nga maghatag sang 30,000 pesos, 30,000 pesos, sa kunsino man nga makasugid sang mga pangalan sang kapitan o kun mga barangay officials goro ni dala nga nagaduso mga biyan sang illegal nga druga. Siningulihi lang sa mga nagliligad nga mga sinemana sa mga kabanuhanan sang probinsya. Madamo nga mga bypass operation nga sa diin involve ang mga kapitan, incumbent barangay captain, iban former kapitan, iban incumbent barangay kagawad, iban mga SB members nga nagkalatiklo sa sunod-sunod nga mga drug bypass operation sang aton sining mga drug enforcers. Labi, no? Hindi ini basta-basta nga problema sang kada banwa o kung sang kada barangay, kung involved na ang aton nga mga barangay officials, mga municipal officials ta, involved na. Sa bagay mga binwala sang ginapili nga kwalifikasyon, kag profesyon, ang kung sino man luyag mag-intra sa illegal drug operation. Luyag nyo bala nga magdasig mang mangaranon, mag-intra sa illegal drug operation. Pero may panangga sinidri ang aton nga gobyerno. Pamatian naton dugay-dugay ang report ha. Matag ko na yung commercial kantor pang Alex ha. Bantay ninyo kung paano kita makaangkon, maka-avail sang 30,000 pesos pinagi sa pagkilala. Itudlo talang, ihingad lang talang mga barangay officials na nga sa pagpatin yun ninyo nagaduso sa illegal nga droga. Ang mga drug enforcers na lang naton maghimo sa mga surveillance kag magpatigayon sa mga drug bypass operation. Balikan tana. 45 minutes after 4 o'clock, mga bian. Las 4.45 na nga itong oras sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Maga, panubali kita. Dugang pa nga balita lokal kag nasyonal. Pagkaligad lamang sa importante nga mga panumdon.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant. Oxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: Iba ka sa lahat.
3: Southern Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: isa ka certified user sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si Binibining Inday Lupiak, isa ka event organizer kag stand-up comedian, host, makeup artist kag isa ka DJ. Tungod sa kadamo sang akon events, pero miga para nakit ang akon kalawasan. Pero halin sa nag-inom ako sang Evergreen Herbal Capsule, tatlo o lima ka events sa isa ka semana, caring-caring ko na. Salamat Evergreen.
0: Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Ito
6: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: Yeah! XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!

0: Oras sa Pilipinas, 52 minutos na ang nakaligad sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Merkules nga edisyon mga katrupa. Sa gihapon ninyo alagad, katrupang Alvin Dennis Arabang, tub-tub kita sa takna nga alas 5:30. Fetsa sa isna kita sa bulan sang Mayo. Balikan nato nanay, managapanguna nga mga local reports naton. Kuha kita sang balita nagikan sa aton nga provincial capital. Mangitatablas ang palangitanan. Dako-dako gawan eh. 30,000 pesos igahatag para sa kunsino man nga tao nga makatudlo mga byan sang ila kapitan o mga barangay officials nga involved sa illegal drugs. Isulat nyo lang alana, itudlo nyo. Bahala ng mga drug enforcers naton sa paghimo sang surveillance kagpag patigayon sang by-bust operation. Panglista nyo lang panglista, no? Sa probinsya niya, hindi niya sa syudad, ha? Ang buti sa syudad kung may counterpart man sila sini. Basta muna, luyag nyo ba lang nga makaangkon sang 30,000 pesos? Maglista sa mga maglista sa mga pangalan sa mga kapitan. Kung mga barangay official sa inyo kapagpati nagaduso sa illegal nga droga, kaya kung mapamatud-an mga katrupa, mga abyan, nga engage sa illegal drugs, tumataginting na 30,000 pesos. Pamatian ta ang detalye upod sa kay katrupang Febby Borges Morales, correspondent naton sa Iloilo Provincial Government. Sa detalye, katrupang Borges, come in.
2: Ordinansa nga nagahatag sa ang reward sa na 30,000 pesos sa ang mga miyembro sa ang Tricycle Owners and Drivers Association na katudlo sa mga barangay official kag iskain na reduso sa illegal na droga na aprobahan na. Yun ni mo sa ginaprobahan sa ang sanggunian panlawigan sa ang Iloilo ang Provincial Ordinance Number 2026-350 nga nagatukod sa ang barangay bantay droga. Ang mga miyembro sa Barangay Bantay Droga ginabugusan sa Barangay Official, SK Official, Barangay Tanod, Barangay Health Worker, Barangay Service Point Officer, Barangay Nutrition Scholars, Barangay Child Development Worker, Kabataan Kontra Droga Terorismo Officers, kag miyembro sa Tricycle Owners and Drivers Association, Habal-Habal Drivers Association, mga retired nga pulis kag Armed Forces of the Philippines. Ang miyembro sa Barangay Bantay Droga nga ang mga monitor sa mga nagaduso sa illegal nga droga kag i-report sa HIPI sa pulis sa barangay kapitan, mayor, kagobernador. Nakasaad sa ordinansa nga may pagatukuron nga task force ang gobernador nga mo ang mag-evaluate sa impormasyon nga isugid sa membro sa barangay Bantay Duga. Kung magpositibo ang impormasyon kag madakpan kapasakaan ng kaso, ang suspisado, ang informant ang magabaton sa reward na 30,000 pesos kung ang gin-report barangay kapitana, 20,000 pesos kung ang gin-report SK kag barangay kagawad, 10,000 pesos naman kung sibilyan.
3: Pang functionary na?
4: Magka-functionary, ni iban ay Hansela Board since nga may mga barangay official kita nga nagkaladakpan sa drug by-bust operation.
3: Para sa akin, ano yun, no, isolated case mo lang yun. Mm-hmm. Overwhelming majority ya sa barangay officials naton, especially punong barangay, hindi ba niya involved sa illegal na droga. Mm-hmm. Yung mga nadakpan sa by-bust operation sa January, kag early part of February, mga ano lang to, no, kung saan nabla pasi. Sa isa kakararaw nga bugal sa pasi lang to sila.
4: Hindi ID including ang SK?
3: SK included.
4: Okay. Sa mga volunteer workers, sino siya hindi nga tumod?
3: Ang Barangay Tanod, members ng Barangay Tanod, BHW, BNS, BSPO, kag vehicle worker.
5: Board, para hindi man din sila nga ma-abuse diri board, kasi sino sila pwede nga makapanugid bala?
3: Sa pwede sila kapanugid direkta sa focal person sa Iloilo Provincial Government o through the proper authorities. May naisi proper authorities, I'm referring to the municipal mayor, chief of police, or puno barangay.
5: So sa focal person, bali i-refer sa amo ni mga chief of police sa focal person niya. Mm-hmm. Bali may nabutang na kita dira board na focal person.
3: Ang focal person will be designated by the governor.
5: Okay, so far may ara na siya.
3: Ang gobernador ma-designated tungkol sa aspect sa confidentiality siya ng importante din ang trust, no? Na masaligan. So, atagda si Gobernador ang pag-designate.
5: From the second...
2: Si Board Member John Mondiar, ang inigabalita niya dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3, Kantor Budetary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radyo Patrol, Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Boy, Stephen Morales sa XFM News.
0: So, tawagun nini, BBD, Barangay Bantay Druga. Nga ano na tabo sa ano aw sa Badak, di ba kada barangay may Badak, Barangay Anti-Drug Abuse Council. Ti ano na lang brown sin isang Badak ni. Daw nagakahulugan bala ini nga daw wala naga-function kag daw indi ya credible ang mga miyembro sang Barangay Anti-Drug Abuse Council. Kaya nagagawa din mga biyan, bisan mga Badak members gali sila daw mga nagaduso naman blasang drugaw o dobaliskad na no. Iniyagin pala, apad lang niya ang monitoring operation sang mga tao sa barangay sa komunidad. Pero mas manami niya katropang Alex, kay medyo ma-inspired ka bala. Di may corresponding reward money. 30 mil is 30 mil, yadi pa man. Di magamuni madamo na ning mga assets ni sa barangay level. Ikaw katropang Alex, gusto mo mag-asset? Ya di pa ha no 30 mil oh. Kung ma-validate mga abyan nga may tudlo ka nga kapitan, para sa kapitan 30 mil pesos ma-operate abe, ma-survey kag ma-arrestar kag mapamatud-an nga si kapitan nagaduso illegal drugs ah. Ang informant, 30,000 pesos. Sa kagawad, pila to? 20 mil pesos. Sa SK, 10 mil pesos. Ha ba? Namin ang detalye. Patagaan tayo isang panahon sa pila ka public affairs program ta. Kung paano inibangin efektibo. Kahit yung illegal drugs mabin, hindi malang na para sa mga opisyal tang concern eh. Kita mismo nga mga ordinaryong tao sa barangay, sa komunidad, may kinamatarong man, nga tap naon ang operation sing illegal drugs. Kaya daw halos kauno na tas ang sistema sing illegal drugs bla, ang kalakalan bla, ang mga transaksyon. Sining ulihi lang naman, no? May mga nagataas nga nagataas ang value sang mga nagkaladakpan sa mga ginasuspitsahan nga illegal drugs mabiyan sa kada bypass operation sa nga aton sini ng mga drug enforcers. Sa diin pa rin naghahalalin ng mga drugayhan man. Iba namin may mga laboratory na di. Iban sa tunga sang kalalawran nag-aobra sang laboratory. Napakuno-kuno nga kuno abi, fishing boat, gali, laboratory sa illegal drugs. Ang teknik mga abiyan sa paggubra sa illegal drugs, utok-utok sini mga Chino gid, mga Chinese gid. Ah, sila gining utok-utok. Daw mas sagad ni sila mag-manufacture sa illegal drugs eh. Ibantayan tanan mga abiyan kung paano ini mangin efektibo. Nga klase sang mga kasuguan nga ginadihon mga abyan sang Iloilo Provincial Government. Pasiplat kita rin sa nagapaguna ng mga balita international mga abyan. Kahibalo ka mo may ara nga 38 ka mga Pinoy nga mga crew. Filipino crew sang MV Hondios kung sa diin tatlo ka mga sakay sini. Ang napatay mga abyan sang isa kabag-o nga virus nga makabigman nga makamamatay. Kinatawag ini nga Hanta virus sa 38 ka mga Filipino nga mga crew ang isa ka sakayan mga biyan pandagat. 38 diri sakay sa Hembi Hondios. 38 ka mga Filipino crew members ang mga barko mga biyan na nagabiyahe sa Atlantic Ocean. May napatay nga mga crew pero hindi ini Pinoy. Ang tatlo ka mga sakay sini samtang isa naman ang yara karon sa ospital bangod sa among masakit. Di sa sini nga barko may 38 ka mga Pinoy. Tinglain lang sini mabian kay makalalaton ini nga klase sang virus. Sa tatlo ka mga nagkalamatay ng mga foreign nationals, mabyan, may duha pagid nga nagapabilin sa amuman nga barko na nga nagamasakit man. 149 ka mga individual ang onboard sa mga barko nga mayara sa mga naglainlaan ng mga nationalities. 88 ka mga pasahero ang sakay sini, gikan sa 15 ka mga pungsod. Lakip na ang 19 ka mga Britons, 17 sa United States, 13 gikan sa Spain, kagwalo gikan sa the Netherlands. Sa 61 naman ang mga crew members ang barko nga gikan sa 12 ka mga pungsod. Lakip na diri ang 38 ka mga Pinoy crew members. Ang isa sa mga napatay, isa ka German national nga isa ka pasahero. Isa sa mga pasahero pagi Dutch. Ang ila sini nga bangka ginapapanaog sa barko sa tung nagligad nga Abril 24. Bali ano ini, bali isa ni ka cruise ship mga abyan. So, ano, bago naman ini nga virus mga abyan, ang hanta virus nga ini no. Ginaduging kita sa mga virus nga makamamatay mga abyan nga sa diin do amo naman ning gina ano gina kadlukan no. Ang ini nga virus mabyan sa malipot naton nga pag ihibalo no? Ginadala kag bitbit ini mabyan sang mga ano blas ang mga ilaga no. Ang ila sini nga mga ihi nga ginalaptab sang diin lang amo ni ang ginahalinan sang hanta virus. Kung sa aton di ba sa local daw pwede na aton ini mapaanggid ka tropang Alex sa leptos virusis no. Ihi man sa mga ilagay. Hindi lamang maabyan sa barko ini nagatinid ang hanta virus nga ini ah. Present man ibisan sa dinga bahin sang kalibutan basta may ilaga lang. Makitaan man ini nga klase sang virus sa Europe, sa Africa, kag sa Asia. Amo na mga binga dapat magapabilin gid nga limpyong palibuta kay ining mga ilaga nga ini. Ah, nagatinir man lang ni sila sa mga lugar nga daw higko bla, no? So sa Pilipinas ya nagadata lamang ini. Nagatira lamang ini kun sa tiun sang tigululan kay man kun tiun sang tigululan ang mga buho-buho nga ginaistarang sa mga ilaga. Mapenetrate sang tubig ti nagaguluwa sila. Ti sa pagwa nila, dala sila wiwi na kung ikaw iyo mo ya, napilasa ng tiil mo, bangod ga ubog ka sa baha, kag masalopsop sang tubig na may ihi sang ilaga, leptospirosis ang abutin mo. Pero ang hanta virus ya, medyo maisog pag gini nga klase, kaya wala niya sang mixture sang tubig, kitro pang Alex, medyo pure-pure gini. Pero amo lang na galing, makamamatay. Actually, pwede malikawan. Kita mo ilaga kung kaysa. Daw nagakangidlisan ka, no? Kay basi ibla maihian ka. O basi ibla makagat ka. Di delikado. Paghalong lang ang kinanglan sa hanta virus ngayon eh. Sa piyakabahin, bawari pag doon yung mga delikado, yung mga sapat-sapat subong. May isa dito ka resort mga byan sa Negros Island. Dumakadlaw ka nga, dumadlaw ka nga. Ano ayhan pamatyag mo, no? Katro pa nga, Alex, kung nagapulupungko ka bla sa trono, kung daw nagahana ka na bla mamusdak, tapos may magulhot lang nga kubra, ha? Sa inidoro, bla nga pulungkuan mo. Ano ayhan ang paminsar mo, no? Ano ayhan ang batyagod mo, no? Na daw nagahana ka na magpungko sa trono, mga byan, bangon sang personal nga pagkakinanglan kag may magtukob nga king cobra sa imo pantog kung lalaki ka. Grabe man nga klase ka mga sa actually si Bung Bala sa mga ulihin ng may nadlaw nagugulo ni mga kobra-kobra no. Dito sa UP nagligad to UP campus may cobra man sa Haniway sining ulihin lang may cobra man. Sino ka pangdala sa mga kobra to di man? Kung ikaw may lalaki, naghahana ka na nga magpungko sa trono mo. Kagang imo nga kobra, tokbon, kagton sang king kobra. Makabato yan, kobra mo kato. Ini nga balita, tuod ni ha, matuod ni balita. Sabi nyo lang, ulaango lang ni. Amo na iba naga ang konsang pubya mga byan magsulod sa banyo naga pangita upod kay base nga base bala mga byan tukbon base lang inyo da nga mga inidoro may kubra kaladukan man ni classic balita naman di blara da sa nota katropang Alex be i-recap tabla. Ano nga resort to ban daw sa San Salvador tong lugar to sa Negros Island mga byan nga sa diin nagdiskubrihan sa isa ka occupants ang mga resort nga pagbukas sa sang ila nga inidoro mga byan dito nagahana nga magtungkaro ining king cobra mga byan nagahulat lang sang proper timing nga mangtukob man ha oh mangtukob gid siya be padako abi katro pang Alex be gaya ko be wala ta kamo ginapahog wala ta kamo ginapahog mabudlan ni kay base mapiktuhan bla ang iban sini nga mga apartments mga resorts ang ginapalibugan ta paano nakasulod hindi ba lang septic tank konkrito ina katro pang Alex no sirado na mo. May mga septic tank na may mga outlet nga tubo nga nagamit nila. O kung pasungaw. Kaya kung may ara nga septic tank nga ang ilang nga exhaust o kung may exhaust sila nga tubo nga pasungaw, base dira umagi ang kubra pasulod. Kaya kung septic tank lang yan, tisirado na yan mo. Tiini mabi, may official statement na ang local government unit sang Don Salvador Benedicto, Negros Occidental pa na eh. Ang municipal government sang Don Salvador Benedicto nagkilala kag nag-ako sang gin-report mga byan nga pagkasapos ang isa ka ginaligar nga King Cobra sang isa sa mga resource nga nahamtang sa ilang lugar. Ang verification subong mga byan ginapatigayon pa ang coordination with the local authorities kag ang resort management sa pagpasiguro sang public safety. Ang Don Salvador Benedicto mga byan, kabahin ni sang Negros Island Natural Park, no? Isa ini kamakabig nga protected area nga may biodiversity nga sa diin mga katrupa ang wildlife gina-preserve nila, no? Ini nagareflect man sa the balance of flora and fauna nga naga-define sa ilang munisipalidad. So, ang publiko, gina-advisean nga magkalma. Pero, dapat maging cautious man kag mag-report sa any wildlife sightings. I-report nila gilayon sa authorities. Wala man nila yung delay, pinatay niya. No? Gina-inggan nyo sa local government nila ang padayon nga pagrespeto kag pagprotect sang natural environment nga amo ini ang nagapayunik sang ila nga municipality Don Salvador Benedicto dito sa Negros Island. O galing kay mabudlan ni ginaawa mo man tuod ka protect sang natural resources mga wildlife sang mga lugar galing kay dedikado King Cobra niya hindi niya basta-basta binominos ini makahalalit kag makamamatay nga venom ang ginabit-bit sini. Di paano abi no gapulupong. Gapulupong ko kato abi mo ya no sa truno tapos may gulpi lang bla nag tuklo. Sa latrasan mo bla. Kun babae, kun lalaki be. Tuklo nya bing ring dabil mo mano ka. Baw sa pagkadasig pangadaan mag laptas ang venom sining King Cobra ni Mabian. Basta kubra gani ah. Bisan king and queen kubra para basta kubra kaladlukan gina ya. Di ini nag-agi man. Kag paano ni siya nakasulod sa iniduro? Kung ikaw ang manog, siyempre kung nakasulod gina to sa septic tank, siguro ni ka man guro kagwanta. Kagwanta to magtineri no. Mangita ka man siguro paagi o outlet nga magkagwa ka. Ang sala ni sa manog ni Wai sa kay balukon ano ginsudlan yang buho. Ibutang ta nag-agi to siya sa tubo abi. Nga pasungaw abi sang septic tank. Ah dito siya nag-agi. Di karon pagsulod niya na to, nadiskubrihan niya nga mga biyan niya daw impyerno galing atmosphere to. Kung ikaw, Ma'am Bla, magkarimodamo sa lugar dito, kagindi mo sa septic tank magkalang. Hindi ngita kami pagi kung sa paano ka makagawa. Di siguro ang nakita niya nga outlet o kung the only way out, mga biyan, from the septic tank, amuning iniduro, amat-amat yung sasaka, justa na kasaka, ginlabuot yung iniduro. Nagahulat na lang sa sang timing nga kung sino magpungko, mga biyan, sa trono, tirahon yung gid. Kung ikaw, Bey, nagapulupungko na ito, panamit ka patayom-tuyom, kabla ka trubangan sa ilikuton, mubla kag dapat. Abi mo imo, hilway ng lugar ka, safe ka. Tapos, gulpi lang may nagtuklo. ano ay ang reaksyon mo, no? Ikaw, Bey, ka trubangan. Mano ka, Bey? Ikaw, Bey, mano ka? Hugpaas kayo, no? Hindi ka guro ka pang hugas kag maghugpaas. Amuning balita nga makapabugto sa ato na aga pa mo. Bugto na ka mo kang kagbangon. Kag mag-inom na sang Santon Plus Coffee Mix. Tapos nyo inom sang Santon Plus Coffee Mix. Tumar ka mo dayon sang Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C. Agud to nga makaangkon ka mo sang resistensya, pangapin sa atong lawas, batok sa sipon ubo. Trangkaso nga, bisan tigilin at subong uso man ining mga trangkaso ubo kag sipon sa mga kabataan. Paimna ninyo sila sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Bisan wala pa sang kinanan sa aga, wala pa makapamahaw, mahimo na sila makatumar sang Santon Vitamin C. Lain ini nga vitamin C ikumpara sa mga sinanguna nga vitamin C nga dapat antes ka mag-inom sang vitamin C makakaon kagid. Kaya ang unang epekto nagapahilab sa sulok-sulok. Ang Yes to Health Incorporated nagmanufacture kag nagproduce sang Santon Vitamin C nga alkaline based. Agud to nga aga pa, bisan wala pa kita makapamahaw, protektado na kita sa mga pamalatian. Parisin ninyo sang premium D3. Iparis ninyo ang premium D3. Iningkapsula ba lang nagpamatay sa mga viruses kag mga bakterya sa lawas ta. Pero may vitamin D3 ini. No? Ang vitamina nga makuha nato gikan sa silang sang adlaw. Nami ang premium D3 mga katrupa kay naputos iniya sa mahumok nga kapsula. Buot silingon, pagtumar ninyo, madasig ang pag-absorb sang aton nga lawas kay naputos sa mahumok nga kapsula. Ang Santon Vitamin C kag ang premium D3. Manami ini sa mga kabataan, ni Paris ninyo mga biyan. Premium D3 ha, kag ang Santon Vitamin C nga alkaline based nga vitamin C para kumpleto kita sa proteksyon mga biyan batok sa mga pamalatian nga nagabisita sa aton. Magkuha ko. Oras mga katrupa, 16 minutos na nakaligat sa takna nga alas 5 sa aga. Ang mga food supplement kag mga herbal medicines nga ginahambal ta sa inyo katulad sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C kag ang premium D3, mahimo ninyo ina mabakal sa mga butika sa inyo lugar katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica.
1: Exciting Pilipinas!
0: 16 minutos na nakaligat sa takna alas 5 saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo on FM band. Mga biyan, baga panumbalik kita, dala pa ang nagapanguna ng mga local kag national report. May informasyon nga inyo dapat mahibaluan subong adlaw. Dugang pa nga balita lokal pagbalik naton pagkaligat lamang sang aton nga mga pahanumdom.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved, mabibilid sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
8: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngud binabat job ko sa akon heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape nga damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa akong kugit, patyag kugit nga relax akon kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells.

0: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyo,
1: magaan.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
2: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang gitis sa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Maka-late na ko.
2: XFM.
7: Katropa mo.
6: Exciting.
8: Mga katropa, exciting.

0: Oras sa Pilipinas, 29 o kung 20 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga. Sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, mabiyan diri sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. I-check na ito na nai partner ta sa field si Katrupang Ramil Paklibar sa nagapangunang mga local reports kag situation report. Lakip ang paghatag sang presyo sang mga balaklon sa mga pampublikong merkado. Situation report, Katrupang Romel. Please come in.
1: Good morning, Katrupang Alvin. Gapang himos na ding mga kotoran na ito nga nagbulanti. Wala. Sa Tobang sang Iloilo Terminal Public Market.
0: Oh, so good galing naga kagabi, no?
1: Oo. Kami naglibot na abing yung mga taga... tawag ni? Taga...
0: GSO?
1: Iloilo Terminal Public Market. Ito, gina... warning na sila nga manghimos na kiti adlaw na Katrupang Alvin.
0: LEEO gali, Katrupang Lamel. LEEO gali, Local Economic Enterprise Office. Oh.
1: LEEO.
0: Mm.
1: O, gina, ano sila ginalibot sila kiti adlaw na. Pero may ara pa yung...
0: Abikula sa isang deadline? Ang cut-off?
1: Oo, tigina ano na sila, gina-warning na sila. Okay. Kaya may nag-aagi na abing ang mga salakyan, Katrupang Alvin.
0: Oo, medyo...
1: Dama na nag-aagi ang mga salakyan.
0: Ang mga nagkakarga na sa mga produkto.
1: Oo, ginapahigad-higad lang may mga nabilin pa yung mga baligya, ginapahigad-higad lang nila. Kaya tida mo, pagit man yung nagapaninda, Katrupang Alvin mo.
0: Mm-hmm.
1: Galing kiti, amo lang na, medyo disorbo gawas sa mga nag-aalagi ba lang ang salakyan. Mm-hmm. Kiti ang dalan diri, ginagyan-ginari sa mga salakyan, mga kalumpang salakyan na Katrupang Alvin.
0: Mm-hmm.
1: So diri nag-aagi. So ginapahigad-higad lang parang hindi sila madalasa sa salakyan, Katrupang Alvin. Kasi magluwas nga mga nagabulante dere, may mga may angkar-angkar na ibilang daan, mga nagabaligya. Kasi halos kalabanan nga nagaplastar dere, ang nagalatag ya sa karsada. Kasi himoso ang ginila, pero ang may mga salakyan o kung angkar-angkar, ibang multicab, malakat naman sila yada yun.
0: Ang meaning ining mga may angkar-angkar, may multicab, wala na nilalatag, ilabaligya, no?
1: Wala na.
0: Easy to go na ni sila.
1: Yes, kumaliga kundi angkar-angkar.
0: Mm-hmm.
1: Tapos saranan nila sang plywood sa babaw. Tapos dira nalatag ang ila baligya.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ang ilang stock, dira lang sa dalom sa ilang angkar-angkar.
0: Parang sa tiyon, para magabot ang alas 6, hindi na sila kinanglan pang mangtipon. Pag hindi na madali, halin nila ya. Nakarga ng daan.
1: Hindi na nga takluban lang nila.
0: Ah, okay.
1: Takluban ng katrapal kaya pala ganun nilang angkar-angkar sa Pang Alvin.
0: Amo nang matutun. Kinahin
1: mo sang iban, dari, kay parang hindi mabudlay magsagad ka pang himos bala. Pero sa nagligad, laka ko lang nakita ang mga angkar-angkar ni Katrupang Alvin mo.
0: Mm-hmm.
1: Subong doon mo nang gina-idea sa mga nagabulante dere para hindi mabudlay.
0: Correct.
1: Pero hambal ka ng isang nigo ko, kanya, ginamon-inamon kaya parang maglakpanay, kundi hindi kami yaman pang himos.
0: Amo gining matutuod ng ambulant vendor ka anytime niya, pwede sila kahalin mo. Lain man ibig nagaplastar gid ya, it will take time para sa ila, nga kung nabtan sila sa mga taga City Hall, pangtipon man sila sa ilang mga baligya, iba nagakawasi bla, ang mga losses nila.
1: Kapit pang suludan mo kaing bumudlay ano, budlay pasanon.
0: Mm-hmm. Ti kanya-kanya naman ang pamaagi ah.
1: Oo ah.
0: Importante
1: niya ang iban dire kiti ido na sana nagmangabi kita pang Alvin. Maamon ni oras, iban himos na gitman.
0: Importante nga may oras sila pang latag da.
1: Oo.
0: Ang schedule nila kagabi ang terminal market mo no Martes gari no.

0: Martes ang gabi.
1: Yes, dapat tuloy sa kagahon.
0: Yes. Karoon naman, Katropang Ramel, may hindi haro naman kita. Sa... Haro naman.
1: Haro?
0: Oo.
1: Oo.
0: Alas 12, blasugod.
1: Dito sa haro, Katropang Alvin.
0: Pwede na, no?
1: Nagalata. Oo, may mga nagalatag na dito.
0: Okay.
1: Nagapangbutang na sang... Kahit may ara, yung wala na nagabulante dito sa Ilila Terminal Public Market.
0: Oo.
1: Nga nagaplastar ng daan dito sa Haro Big Market, Katropang Alvin. Kiti, buwas ang tinda. Karoon niya sa gabi, schedule na sang... bulantiro dira sa Haro Big Market ito pang Alvin.
0: Amo gani ning mabudlay kay ti iban niya daw kahuol para sa ila saylo-saylo. Pero kun pagitaan mo pamaagi hapos naman lang saylo-saylo ah.
1: Oo. Oh. Kagiban sana ay nagit man ka pang Alvin ah kay ti alin sa una mo ni Obra
0: mo nang way of life nila eh.
1: Oo.
0: Ti importante mo sini di nga kada public market nila tagaan sila sang oras nga mag night market.
1: Yes.
0: Patas-patas man lang hindi lang sila magabuso pag gabal anila la sa is na alas 5:45 pa lang take out take off na sila.
1: Oo.
0: Para wala bala sang gumunta wala komisyon ba?
1: Medyo ko pala paugtas kin man to abing ibang kiti wifi sila kabalo kundi sila mablastar kato pang Alvin mo.
0: Hasta ibang to nagtinapungulay ganito aga wifi pwesto.
1: Oo. Kumpis kita na isang produkto eh sang baligya.
0: Oo. Tiyan mo ni nga, imbes nga mangginan siya ka pa, iban, kalapir din ang kiti naglinapta, talapakan pa ng mga talong kag makamatis nila na.
1: Oo.
0: Amo na gani, ikaw?
1: Ikaw
0: kung kulang kwarta mo, nga daw sakso, sakto man lang, kung gani, huwag ka kwarta, window shopping ka man lang, halong kagit, basi magkaslapay ka na bala, tinumpok ng kamatis. Hindi bala may rubaton ka tulad siya na. Talaga-lagaw, tas merkado. Ah, ma-window shopping ta to. Ah. Ikaw lang to, basi ka sandar, puro kamatis mo, kung nagbayad.
1: Or makatumba ka baso mo.
0: Tuod gin man galit na, no?
1: Oo.
0: Hindi
1: ko naikin nagbayad, kung matapakan mo to, isukot ka sa tagihan, nagbayad.
0: Ah, mo gani, kumod-kumod ka lang, Goroy. Oo.
1: Presyo sa nagpangunan ng balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, ang aloy, 180 pesos ang kilo, tamudyo, 140 pesos ang kilo, mataan, 240 pesos ang kilo, karaho, 140 pesos ang kilo, si Guinea, 260 pesos ang kilo, bilong-bilong, 200 pesos ang kilo bangros, 200 to 250 pesos ang kilo, bisogo 300 pesos ang kilo lukos, 400 pesos ang kilo, bukaw-bukaw 350 pesos ang kilo, kasag 400 pesos ang kilo, pasayan 350 pesos ang kilo, ang alatan 300 pesos ang kilo. 45 days nga manok for 175 to 180 pesos ang kilo, baboy 340 to 370 pesos ang kilo, karne 370 pesos ang kilo, ang itlog may 6 pesos, tub-tub pulo ka pesos. Sitasyon kag presyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Inadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3, Actor Body, Tari Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: Pangot, gid, mga abyan! Las 5.27, natapos ang report ni Katropang Romel Paklibar. Amo manini ang pagtakop sa aton nga programa. Merkulis ngedisyon sa atong palatuntunan exciting Pilipinas. Mga abyan, magabalik ako sa Taknang Lasay sa Express Balita sa Aga. Salamat sa aton nga partner, si Katropang Romel Paklibar sa field, sa patrol. Thank you so much sa aton nga technical partner nga si Katropang Alex Aspa. Para sa XFM, ang Radyo Patrol, Iloilo. Ako si Katropang Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa atin pong lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa atin pong programa. At syempre, katuwang po natin mga kaibigan, atin pong Yes to Health Incorporated at ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So mga kababayan natin dyan, lagi pong tinatamaan ng mga infections, pangangatawan nila, either viral or bacterial ba yan, or fungal infections. Nako, yun naman kagad yan ang atin pong ultimate trio, mga kababayan, ha? Para makasigurado na ang atin pong pangangatawan ay mabigyan natin ng panangga laban sa iba't ibang uri ng impeksyon na maaaring puminsala sa atin pong pangangatawan. Samahan po yung mga likod sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo pong mga text messages. Ang atin pong numero 0969-609-6545. At syempre, makasama rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang pakikinig po.
2: Isang maligayang pakikinig sa lahat po nating mga kababayan sa buong Pilipinas. Siyempre, na nakatutok sa ating pong programa, araw-araw po yan, ang The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin ang mahalagang information na makapagpapaganda ho ng estado na ating pong kalusugan. Ako po si Doc Algie at tuloy-tuloy po tayo sa ating pong talakayan ngayon pong araw na ito.
1: Sa mga kababayan po natin, ano? Iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng health assessment, complete dietary guidelines, modification of your diet. Diyan sa clinic po natin mga kaibigan, Yes to Health Clinic natin, ay pagkakalob natin ito ng libre, ha? Kasi mga kababayan natin na matagal nang nag-iinda ng kanilang pong mga karamdaman, iba't ibang uri ng sakit, mga kaibigan, ang inyong nararanasan at iba, Dok, sabang-sawa na sa pag-inom ng mga gamot, ano? Mm-hmm. Na para bang hindi nabibigyan ng improvement yung kanila pong kalusugan. So, itry nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng solusyon ang inyong pong mga karamdaman, ha? At i-like nyo po, i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And i-follow nyo po at i-like ang Facebook page po natin para updated po kayo sa atin pong mga promos, sa atin pong mga bagong produkto at ganyan rin sa mga announcements po natin mga kaibigan, ha. Pwede rin kayo mag-post dyan ang mga inquiries po niyo or mga mensahe na naisip pong ipaabot sa atin pong kumpanya mga kababayan, ha. At huwag nyo kalimutan, ha, mga kaibigan, na laging tumutok dito sa programa po natin. At pwede rin kayong makahilo-bilo sa programa natin sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe. Baka meron kayong mga pagbati dyan or mga inquiries about your health. Text nyo lang po yan sa atin pong numero 0969-609-6545.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, complete health assessment na ipagkakaloob ng ating pong mga alternative consultant dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo, ha? Linggo hanggang Biyernes po yan, mga kaibigan. At araw-araw, eh, nandyan ang atin pong mga alternative consultant, mga health consultant sa atin pong Yes to Health Clinic na gagabay sa inyo, especially sa inyo pong mga karamdaman na yan po ay unti-unti nang mawala sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Yes to Health Clinic, may bilhin rin dyan lahat ng atin pong mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Especially to all women out there, itong topic natin is mas nakapokus sa inyo, mga kaibigan, no? Isa sa pinakakaraniwang karamdaman na nararanasan ng mga kababayan, ito pong pagkakaroon ng yeast infection, mga kasama, no? O sa Pilipinas na itala na 80% ng mga kaso ng fungal infection ay dulot po ng isang klase ng yeast infection, tinatawag po na candidiasis. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung paano po nabubuo o saan ba nanggagaling itong ganitong uri ng sakit, Doc.
2: Okay, ang isa sa pinakaraniwang kondisyon na dahilan sa punjay ay yung tinatawag nating yeast infection. Mm-hmm. Ano? Kilala ito sa tawag na candidiasis, na ito po ay maaaring makaapekto sa lalamunan, sa bibig, hanggang sa ating dugo at maging sa utak. Ano? Subalit ang pinakakaraniwang naapektuhan o biktima ng ganitong karamdaman ay ang mga kababaihan. Ito ay kadalasan na nakikita sa kanilang mga sex organs o mga ari, ano, na nagdudulot ng tinatawag na yeast infection o vaginal yeast infection. Ang fungus na particular na nagiging dahilan nito ay yung Candida albicans na pinakakaraniwang sanhi po ng yeast infection. Nagkakaroon po ang tao nito, lalo na sa mga kababaihan, kapag yung balance ng ating immune system at saka yung microbes o mikrobyo, kasi ang ating katawan ay punong-puno ng dalawang uri ng mikrobyo, pwedeng good or bad bacteria, ano, na ito ay pwedeng pag hindi naging balanse, pwedeng dumami o itong tinatawag nating fungus na Candida albicans. Maaari pong sanhitin yung pagkakaroon ng hormonal imbalances at paghina ng ating immune system. Mga karaniwang symptoms po na pagkakaroon nito ay ang pangangati, yan, na most commonly ay nire-reklamo ng ilang mga kababaihan, yung pamumula at pamamaga sa apektadong bahagi, at paglabas ng hindi normal na malapot na likido sa ari ng isang babae, at pagkakaroon ng bitak o sugat sa apektadong bahagi. Yan po yung nagiging resulta sa mga tinatamaan nito. Ang mga sanhi po nito ay yun nga, sinabi natin kanina, Candida albicans, isang uri ng yeast or fungus na pwedeng nagiging mas mapanganib. Unang-una sa lahat, kapag gumagamit tayo ng antibiotic na hindi naman dapat, yung hindi prescribed, kasi alam nyo, antibiotic, pwedeng makabuti, pwedeng makasama kung hindi tama ang paggamit dito. Kaya ngayon tinatawag nating antibiotic resistant microorganism ay siyang pinangangambahang dahilan ng maraming hindi magamot-gamot na infeksyon. Kaya mga doktor, pag kailangan mo ng antibiotic, resitahan ka at di ka makakabili ng antibiotic kung walang reseta. Ganun po kasi katindi kapag nagkaroon ng hindi balancing paggamit po nito. Pwede rin kapag nagbubuntis dahil may pagbabago sa hormone balance, pagkakaroon ng diabetes. Mostly, mga kababaihan, ang isa sa mga signs that they are developing diabetes ay pagkakaroon ng pangangati sa kanilang mga private parts. Ano? Pag immunocompromised tayo, or meron kayong hormone replacement therapy na nagdudulot ng hindi balancing level ng estrogen sa katawan, ano, paggamit ng mga vaginal douche or vaginal spray na pwedeng makapatay sa balanse ng normal bacteria sa ating pong reproductive area, okay? At sabi ng iba, meron daw nakukuha sa pakikipagtalik, pero ito naman po ay hindi pangkaraniwan. So ano yung mga symptoms na pwedeng maramdaman na pwedeng nagsasabing baka meron ka na kayong yeast infection or candida albicans infection? Pwede yung pangangati ng ari or mainit na pakiramdam sa ari ng babae, lalo na habang nakikipagtalik at kapag umiihi, parang mainit na papaso, ano, na irritate kapag umiihi at nakikipagtalik. Pamumula na ng vulva area do sa ating ano sa ating ari, ano, pagkakaroon ng vaginal rash at pag-agos na malapot na malakeso daw na likido mula sa ari ng isang babae na paminsan-minsan ay mayroong hindi magandang amoy. So kinakailangan pong isupasuri po ninyo yan sa isang doktor. Ang mga sintomas ng complicated na yeast infection, pwedeng pagkakaroon ng sobrang pamamaga at pagsusugat sa palibot po ng apektadong bahagi. Pwede rin pagkakaroon ng higit sa 3 infection in a year. Just imagine that, paulit-ulit. Ano? Mm-hmm. At pagkakaroon po ng other kind of fungal infection at pwedeng yung diabetes ay patuloy na hindi nakokontrol. So yan yung mga ilan po, ano, na madali namang malaman na palatandaan kung kayo po ay pwedeng nagkakaroon nito, lalo sa ating mga kababaihan.
1: Mm-hmm. Sabahan niyo yung mga symptoms ng mga kaibigan at kung ano din, ano, yung mga probable factor na maaari po makapag-trigger ng ganitong uri ng sakit. Na yun yung first and foremost na dapat niyo po maiwasan para hindi nakapitan ng ganitong uri po ng mga sakit, mga kababayan, ha? At kung ikaw ay nakakaranas na ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas ayon, mga kaibigan, eh mas maganda magpakonsulta na kagad doc, ano? Pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa lugar po ninyo or pwede kayong bumisita sa ating pong Yastro Health Clinic para mabigyan po, ano, ng sakto o karampatang lunas ang yung inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan. Or pwede pong simulan niyo na yung pag-inom ng atin pong mga produkto, especially yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na very beneficial siya lalo na sa pagpatay ng mga fungus, mga ano na yan siya, mga infection, ano, sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. Kaya sa mga kasamahan po atin dyan, especially sa mga kababaihan po, ha, pero kahit lalaki pwede makaranas ito, pero hindi sa kanilang mga ano sex organs, ano, o pwede sa lalamunan or pwede sa ibang parte ng pangangatawan. Basta kadalasan talaga na nakakaranas ito is mga kababaihan po. So mas magdobli ingat sa atin po mga kababaihan na maaari kayong makakuha, ano, or maaari po kayong makapagkaroon ng ganitong uri po ng sakit, mga kababayan, ha. So, huwag po kalimutan yung atin pong mga produkto, especially yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3, ay napakalaki po, mga kaibigan, ang naiutulong sa pagsugpo ng ganitong uri po ng karamdaman. Kaya puntahan na.
2: Kasi nung unang panahon, pag may sugat ka, langis ng nyog ang nilalagay. Ang langis ng nyog ay may lauric acid, may monolaurin na nakakatulong para patayin yung mikrobyo. Ano? Proven na yan sa mga pag-aaral at lalo na yung mga fungal infection. Kaya noong panahon, pag may makakati, sugat, nilalagyan nila. So, nandun yan sa ating Premium D3, concentrated form of lauric acid. Meron pa siyang moringa seed oil. So, kung meron kayong na mga ganyang problema, yung pag-inom nito araw-araw, at yung paglalagay din ng oil na nandoon sa loob ng soft gel ay pwede rin gawin kung meron pong problema ng ganito. So, marami siyang pwedeng gawin sa mga may ganitong klase ng problem.
1: Ayun, so mga kababayan natin, ha. So, ayan, ang atin pong mga produkto, makakatulong yan ang malaki para sa ganitong uri po ng sakit. Ay, bagay tayong patuloy sa mga kababayan natin. If meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago!
6: Kasi Kathy, tapos kung naglabhalos, hindi ko na mabuhat ang kutsara kapag kumain. Ramdam ko ang sobrang pananakit at panghahap. Nag-take ako ng Premium D3, balik ulit ako
5: mas
6: sa normal.
5: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika para laging healthy. Uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Balik pa tayo mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health. Meron po yung mga tanungan, just text lang sa ating numero. At yung text line 0969-609-6545. Balik po tayo doon, no? Doon sa tema po natin. Itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kaibigan din natin. Nararanasan po ito, no? Ang ito naman ay walang pinipili po mga kaibigan. Pero merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones sa iyong pangangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen, isang klase ng female hormones sa katawan ng mga kababayan, ay nakakapag-contribute ng pagtaas ng panganib din po ninyo sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. At yun nabanggit ni Doc kanina, yung mga diabetes na hindi nakokontrol dahil yung sugar pala, Doc, at yung masyadong maraming asukal sa atin pong dugo, mga kaibigan. Yan pala yung paborito ng mga fungus, mga kaibigan. Mas mabilis makapagparami ang mga fungi sa iba't ibang parte ng pangangatawan po natin, lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat namomonitor po ninyo, dapat lagi pong nakikip in check yung mga glucose, blood glucose, para po hindi kayo magkaroon ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng sakit. At kabilang pa dyan, yung paghina ng husto ng immune system ng isang tao. Syempre, pag mahina yung immune system mo, makakabuelo ng husto. Yung mga microorganisms sa iyong pangangatawan, yung mga virus, mga bakterya, mga fungi na yan, walang nagano sa kanila Walang mga sundalo na nagko-control sa kanila, mga kaibigan. Kaya nakakapagparami at nakakapagbigay ng perwisyo sa iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So, dapat po maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. At huwag niyo po kalimutan na uminom palagi araw-araw ng atin pong premium D3 dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, yung VCO na sa premium D3 po natin ay meron po yan siyang mga katangian bilang antifungal, mga kaibigan. At tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi, Doc, hindi yung mga microbio sa atin pong pangatawan, matindi yung nila, yung protection din nila. Hindi basta-basta napipenetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan, yun nabanggit nyo kanina doon, nagiging resistant yung mga virus or mga bacteria or fungi ba yan dahil sa ganung ganung katangian po nila.
2: Oh, kasi yung challenge sa mga gumagawa ng pamatay microbio, yung paano mabibreak yung barrier na nagpo-protect sa isang particular microorganism. Okay? So may mga yan ang pinag-aaral nila, and one of the best talaga na pwedeng gamitin is yung nandun nga sa mga katulad ng VCO. Kaya mas maganda talaga na usually gagamit tayo ng mga ganun.
1: Oh. Okay, kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag niyo pong kaligtaan na uminom araw-araw ng atin pong premium D3. Isabay niyo na rin po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C bilang pagpapalakas or pag-boost ng atin pong immune system. Since yung immune system naman natin, eh talagang yan yung yan yung work talaga niya, ano, napuksain, palabasin, ano, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. At ang atin pong Santone Plus Gold, na meron po yan siya mga content, isa na dyan yung garlic, ano, na very ano yan siya, malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kasama, ano. So para sa kompleto na protection sa atin pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inom, Doc, ng Santone Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kabayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
2: Mm-hmm. Maganda na yung 1 capsule 3 times a day. Especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin ninyo kailangan ng suplemento, mas maganda na po yun. Ano? At doon naman sa mga talaga medyo mataas yung level ng kanilang problema, pwede nyo i-double, 2 capsules 3 times a day.
1: Ayun.
2: Yung mga medyo bata pa naman, walang pa masyado, up to 2 capsules, okay na po yun.
1: Okay, ha? So, ayan, sa mga kababayan po natin, at huwag kayong magkapawalan yan, mga kaibigan. At meron kayong laging stock po yan dyan sa inyo pong tahanan, ano? Kasi kahit sino, pwede po makainom yan. Basta nakakalunok na, ano? Ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So, ayan, ha? Sa mga kababayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ang atin pong pangangatawan, ay uminom parate ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
8: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman. Pong matakot na magpakonsulta, mga kaibigan, no? O, dahil po sa pagpapakonsulta, dyan naman po natin nalalaman, dyan po nadidisugkubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Mahirap naman maghula-hula. Minsan, Dok, yung iba, kay Dr. Google umaasa. Which is, mahirap po, mga kaibigan, kasi minsan yung symptoms na naramdaman nyo, pag ginugel nyo, nako, ang dami na makikita ng mga causes.
2: Kaya yeah, minsan, makikita mo, depressed na, stressed na. Anong nangyari? Tinignan ko yung symptom ko sa malala pala. Kaya huwag pong ganun. Kasi maraming factors para malaman mo kung gaano katindi ba yung problema. Karamihan ng nararamdaman natin, nutritional deficiency that are commonly pwede po siyang i-prevent or i-treat using only food and nutrition. Kaya nga, yun yung lagi nating ibinibida dito eh. Kung may suplemento, may sustansya sa pagkain na sapat, eh hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga common lifestyle related na disease.
1: Mm-hmm. Yeah. At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumidepende yung lagay ng atin pong kalusugan, mga kaibigan, no? Kung kompleto yung nutrition na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo at ganoon din sa mga titake po ninyo ng mga suplemento, ay maaari po natin maiwasan ang sandamakmak, no? Na mga karamdaman na maaari pong lumabas sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no? Tulad din itong isang texter natin doon, ano? Basahin ko lang si Ma'am Maria ng Sambales. User po daw siya ng product natin. 1 year na. At nire-request nga niya, no, na magkaroon tayo ng clinic doon, ano? Pero tingnan po natin, ano? Sambales doon.
2: Sambales.
1: Malapit-lapit siguro. Pinakamalapit sa ano, Isabela. Or pwede rin sa Quezon City. Pero Sambales, wala po tayong Yes to Health Clinic dyan, mga kaibigan, no? Ang sabi po niya, Dok, eh magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy, magandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
2: Nakausad na kayo. Kailangan pang anuhin, tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung kondisyon ng kalusugan. Oo. Kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better. Mm-hmm. Kahit na yan ay dahan-dahan, basta siguradong magbabago.
1: Mm-hmm. Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyo pong pangangatawan. Ano? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan, ha? At ituloy-tuloy nyo po yung pag-take, ano? Especially nung atin pong Ultimate Trio. Nakakatulong yan ng malaki para sa inyo pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan. At ganoon na rin sa inyo pong sugar. O para mabalanse yung sugar level sa inyo pong pangangatawan. Ganoon din sa mga kabayan natin na nagsasuffer, ano? Sa iba't ibang uri ng karamdaman sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver. Yung atin pong Premium D3, very beneficial po yan para sa inyo, mga kasama, ano? Ayun, matagal na taas baba yung kanila pong cholesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangangatawan. Ako, mga kaibigan, Premium D3 ang solusyon dyan, ha? Napakalaking tulong po yan para sa inyo, mga kababayan. At yung fatty liver din, Dok, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa ating pong clinic ang nagpapasalamat din kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT, after ilang months, ano? Yung iba nga, isang buwan lang, Dok, ano? Malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangangatawan.
2: Oh, kasi hindi naman pwedeng hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun, eh. Ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang. So, kung alin man doon sa dalawang yon, ay may solusyon, mga kaibigan. Mm-hmm. Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap yan. Basta maging masunurin lang kayo sa tamang paraan ng nutrisyon at tamang gamutan. Mm-hmm. Oh, kasi huwag niyong tiisin. Yung iba kasi, pabalik-balik lang yung fatty liver. Eh, ganun din lang naman yung lifestyle nila. Ma. Diba? Na ano sila, na-stress sila, hindi sila gumagaling, even they're taking maintenance for so long. But the problem is, yung mismong personal na pag-comply nila sa basic health requirements na inihingi ng ating katawan para maging healthy.
1: Mm-hmm. Ayun na, so mga kababayan po natin, ay kinakailangan merong cooperation. Ano? Yung napakahalaga, mga kaibigan. Ha? Kooperasyon, hindi po operasyon, ha? Mga katawan, kundi kooperasyon, mga kaibigan. Para mas mabilis mag-improve yung kondisyon ng inyo pong karamdaman, ha? Okay, sa mga kababayan po natin, huwag niyo pong kalimutan, ha? Bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta at makapabigyan kayo ng complete health assessment dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Okay, Dok, nakon, napakabilis ng ating pong oras. Wala naman tayong oras, ha? Baka may maiwan ka, Dok, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: Pasalamatan lang natin talaga sila, lalo na yung nag-appreciate ng ating pong mga produkto, yung mga sumusunod doon sa mga naririnig nila dito. At ngayon ay nagbabago ang kanilang kalusugan for the better. Salamat po sa inyong pagtitiwala at sana ipatuloy kaming pakinggan sa ating programa hanggang sa susunod na mga araw. na darating. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dok. Algie Bakla. God bless and sana po ipagkalooban tayo ng malusog na katawan.
1: Thank you, Dok. Ayan po si Dok Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. At itinungo niyo lingkod Sir Michelle Hinas. Masamanta nagpapaalam mga kaibigan hanggang sa araw ng bukas. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, magkarinigan po tayo at magkasama-sama mga kababayan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ayon pong dalangin ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: X FM.
11: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesus Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
10: X FM.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7 ang katrapong station na sa East Ocho.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karong. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Business.
3: Express Balita sa aga.
4: Express Balita sa

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga, Miyerkules, Abril 6, tuig 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, cooling hub sa Diversion Road, Mandurriao, solar-powered kag mahimo nga magka-accommodate sang 16 tugtog 20 ka mga commuters nga nagahulat sang salakyan sa kay Engineer Neil Ravina.
1: Engineer Neil Ravina, ang GSO head, handa na nga i-recommendar kay City Mayor Raisa Treñas nga gamiton na ang cooling hub sa Chimpo sang Tig-Ululan.
0: Tree planting sang city government sa Diversion Road magapadayon. Pagtanom sa mga puno sang kahoy ginatan-aw nga may long-term effects sa palipot. Sunod kay GSO head Engineer Neil Ravina.
1: Pamilya ni Frank Royce Barbasa hindi kontento sa imbestigasyon sang kapulisan, rason nga ila liwat ginapa-autopsy ang bangkay.
0: Mabaho nga wakon mabaho kag mahigo nga tubig nga nag-ilig sa kun nag-ilig sa Maliao Creek, wala pa ma-determine kun sa diin nakalin sunod sa Menro Pavia.
1: OFW na tirohan sang nakamotorsiklo sa Haniway, Iloilo.
0: Kag mga motorista nagakabalaka sa sitwasyon sang dalan halin sa porsyon sang San Isidro pakadto sa Sambag Haro. Headlines sa balita, National House members handa na para sa plenary vote sa impeachment ni Vice President Duterte sa Mayo 11.
1: Vice President Sara Duterte wala nagakabalaka sa impeachment complaint nga iya ginatubang. Vice Presidente ginbisita ang iamay sa The Hague, Netherlands.
0: Senate Minority Bloc duty bound ang pagpugong sa impeachment bato kay Vice President Duterte.
1: Senate kag House of Representatives plano naman o nga magpatigayon sang pagsinapol para sa SONA 2026 ni Pangulong Bongbong Marcos.
0: Magutod nga Tulfo wala sang plano nga magpadalagan para sa mataas nga posisyon sa 2028 elections.
1: DILG nag-order sa mga LGU sa pagpasiguro sang orderly nga movement sang gatong sa tunga sang oil crisis.
0: LDFRB ginpatawag ang anum ka mga bus operators bangod sa wala pag-offer sang fair discounts kasunod sa ila pagkalakip sa service contracting program.
1: As falls ang Mayon Volcano, nakaapekto na masubra 30,000 ka mga pamilya sa Albay.
0: DepEd, mas ginpahugot ang ila heat kag safety protocols para sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur.
1: 38 ka mga Filipino crew sang MB Hondios kung sariin 3 ka mga sakay sini ang napatay bangod sa Hanta virus.
0: Typhoon missile system ginpalupok sang Pilipinas kag US forces sa Tacloban, Leyte. Balita international, mga barko sa Iran ginguba sang US military.
1: US Secretary of State magapadulong sa Rome para sa potentially continuous meeting upod kay Pope Leo kag Italian Prime Minister Giorgia Meloni.
0: Kag sa Aran Entertainment News, Sita Astals gininusulan ang pag-share sa publiko sa iyang mental health disorder.
1: Kag sa sports, Alex Iala nagsaka sa world number 44 ang WTA rankings matapos ang kampanya sa Madrid Open.
0: Kag sa Tenester World Balita, restaurants sa Japan, mas sobra 60 ka tuig na nga wala ginatinuan ang sulod lang sang sauce sa ila ginabaligyaan o kung ila ginabaligya ng barbecue. Express, less sa stress ay mga katropang oras ginadulong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, yung si Magustine ang palimalungkay, garlic ag spirulina, nga produkto sa Yes Wealth Incorporated, nga magkabulig sa ton ika yung lawas, ilabi na sa mga katropa naton, nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Ang Something Plus Gold, epektibo safe inon, FDA approved, kag halal certified, available in all leading drug stores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Something Plus Gold. Pangitaw ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. 6:14 mga katropa sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.
2: Local news.
0: Hindi na mainitan pa ang mga commuters nga nagahulat sa ilang mga sakyan nga jeepney sa kan taxi bangol sa ginapahamtang nga cooling stations o kan cooling hubs sa palibot sa Iloilo City. Isa na diri ang cooling hub nga gin-establish sa Diversion Road Mandurriao malapit sa Tiilan sang overpass sa may tubang sanggay sa no ICC Mall. Tinutuyo sang pagbutang sang 18 to 20 square meters nga cooling hub amo ang mapahaganhagan ang epekto sang init labi na sa mga commuters nga masaming nagahulat sa masakyan along Diversion Road. Sa interview sa XFM News team kay Engineer Niel Ravina, ang head sa General Services Office sa Iloilo City Government bukas para sa tanan ng air-conditioned nga cooling hub, ilabi na ang mga luyag makapahuway ukon makapanilong. Mahimo man nga makapalamig kag makainom sang tubig ang mga commuters pinaagi sa i-install nga water dispenser. May mga i-assign man yung mga personnel sa City Social Welfare and Development Office kag City Health Office agud nga mag-assist pananglitan nga may mga nagakinahanglan sang bulig. Ginpasiguro naman ni Engineer Ravina nga solar-powered ang mga cooling hubs kung sariin equip ini sa mga solar panels sa ibabaw sang structure. Sila ka-Engineer Ravina ang tagsa ka mga cooling hubs ang mahimo nga maka-accommodate sang 16 to 20 ka mga commuters nga nagahulat sa masakyan. Magluwas sa Diversion Road, may mga install man yung cooling hubs sa General Luna Street kag Plaza La Tagay, City proper.
3: So we will have about 20 square meters, no? 18 to 20 square meters nga area wherein we could accommodate 16 to 20 persons, no? Inside. So it will be air-conditioned but powered up by solar panels. Tapos naka-aircon siya, may water dispenser. So, SWT to manage the usage of this cooling station and at the same time, may city health personnel kita to assess the medical condition sa mga mag-avail sa sining cooling stations.
0: Nabatian ang kabaisang pagpahayag ni Engineer Niel Ravina, ang head sa General Services Office ng Iloilo City Government.
1: Angot sa nasambit nga balita, handa naman si Engineer Neil Ravina nga i-recommendar kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga gamito na sa tiyempo sing tigululan ng mga cooling hubs nga gin-install sa palibot sang syudad. Sunod sa kay Engineer Ravina nga ang purpose sang cooling hubs amo ang makabulig nga pagpahaganhagan sang epekto sang init ilabi na sa mga commuters nga masami nga nagabantay sang masakyan along Diversion Road malapit sa Tiilan sang overpass. Apang ginklaro ni Ravina nga kinahanglan ini nga mapunduhan sang city government agud nga mahimo ini nga magamit sa tiun sang rainy season. Mahimo sunod sa kay Ravina nga pasilungan man sang mga commuters ang mga cooling hubs pananglitan nga magulan na maluan nga tama ka-open ang diversion sa ulan kag init. Rason nga kinahanglan diri sa mas madamo nga mga areas nga mahimo mapanilungan sa mga commuters samtang nagahulat sila sang ilang nga mga salakyan.
3: Yes, no? Siguro budgetan ta gini. Mm-hmm. I will recommend to the mayor. Maybe they could also be used for rainy season, no?
4: Oo.
3: Makapasilong man sa deriming sa mga area. Kaya Diversion Road naman, tamanggit ka, ka-open.
1: Ang nangin kabahin sang pagpayag ni Engineer Neil Ravina, ang head sang General Services Office ng Iloilo City Government.
0: Sa 6:18 sa kaangot ng balita lokal magapadayon sa Gyapon ang programa sa Iloilo City Government nga pagtanom sang native nga puno sang kahoy along Diversion Road sunod kay General Services Office Head Engineer Niel Ravina. Mas may long term effects sunod kay Ravina ang pagtanom sa mga puno agud nga mahimo nga mas malamig o kun cooler ang naeksperyensyahan nga temperatura o kun ang maeksperyensyahan nga temperatura sa lugar. Naibaluan nga isa ang Diversion Road sa mga open nga lugar sa syudad kung sariin kinahanglan ang mas madamo nga puno agud himuon nga shade o kung panilungan sa mga nagalabay diri. Sunod pa baka kay Ravina nga ang mga projects kaangay sang pag-install sa cooling hubs ang ini maka-replace sa tree planting program o kung initiative sa city government. Ginpabutyag ni Ravina nga ang pag-install sa cooling hubs ang makabulig nga Apo ang makabulig ng immediate response sa naka-experyensya ha? O kung sa gina-experyensya nga tuman ka init nga tiempo, ilabi na sa Diversion Road sa Mandurriao. Tato ka mga lugar sa syudad ang ginhimo nga pilot areas agud nga mapahamtangan sa cooling hubs. Kag inia mo ang Diversion Road, General Luna Street, kag Plaza Latagay. Ginpasiguro naman ni Ravena nga kung mangin maayong epekto sa pagbutang sa mga cooling hubs sa among mga lugar, posible nga madugangan pa ini sa iban pang mga bahin sa syudad. Nauna na naging pahay ni Ravena nga nangin inspirasyon nila sa mga proyekto among gin-establishment ng mga cooling centers sa iban ng mga pungsod kaangay na lang sa Bangkok, Thailand.
3: But I just would like to emphasize, Josel, nga ang ining mga projects, it's not a replaceable nga project para sa tree planting nato, no? To make the area cooler. Sige, magyapon ang programa nato sa pagpananom sa native trees sa Diversion Road. But kay long-term na yung effects niya eh. Oh. Iniya immediate response sa current nga heat index. No? Mm-hmm. So, amo na nga ito gina-project sa po.
0: Nabatian si General Services Office Head Engineer Niel Ravena.
1: Express, balita sa aga. Lasa 6:18 na ang aton nga oras. Iban pa ang mga balita sa aton nga police report. Gin-autopsy sa liwat sang pamilya ang bangkay ni Frank Royce Barbasa, ang lalaking nasapuan nga sunog na sa barangay Ungkauno, Pabia, Iloilo. Ginpayag niya na ipunong barangay Ray Rico sang barangay housing Mandurriao ang malapit nga abyan sang pamilya ni Barbasa nga hindi kontento ang himata sa investigasyon sa

0: Isa karason amo ang pag-angkon sang angulo sang pagkamatay ang na-mentionar na antes pa ang unang autopsy sa diin malayo ini nga rason para sa pamilya sa diin wala man sang mga signs of depression ang biktima. Dugang panika preko nga stupidity kun tan-awon ang ginahambal nga suicide sa diin gintampukan kag sang kun gintampukan kag sang hilamon kag gintutdan sang biktima ang iya mismo nga kaugalingon. Mabudlay para sa pamilya batunon ang natabo sa diin wala sa personalidad ni Barbasa nga mahimo ini kaangay sa nagagawa nga imbestigasyon sang mga kapulisan. Nabaluan nga si Barbasa ang graduating nursing student sa isa ka pribado nga universidad sa siyudad sang Iloilo. Nagalaom sa anay Kapitan Ray Rico nga makuha ang ustisya sa kamatayon ni Barbasa.
1: They did not conform on that issue or the findings. That is why they opted to have a second autopsy. Which is more scientific than something like in a pushing pig with Latanan. And after the findings, you compared not in fact, nakapadala na sila sing sulat bala. As the way I understand, nakapadala na sila sulat na ito sa kay Director Jeremia
2: Sargado. Oh, Sargado, Rektor Sargado. Oh.
1: And it was relayed to me, but as of 3 p.m., nabato na to sing opisina ni NBI Director. Wala na. Ginaulat na lang kung anong mga siguro ang gusto obra ni ting NBI. No?
0: Ang kabahin sang pagpayag ni anay punong barangay Ray Rico sang barangay housing Manduriao ang malapit nga family friends sang pamilya Barbasa.
3: La 6:23 sa piyak kabahin wala pa ma-determine kung sari naghalin ang mahigo kag mabaho nga tubig nga nag-ilig sa Mariao Creek sa Pavia apang naistoryahan naman sa San Menro Pavia ang mga posible nga nag-attribute nga parte sa drainage nga nagalapos diri kag mayara sila sa treatment plant. So naka-engineer Lopez Huerte, ang Menro Officer sang Pavia, ginarekomendar sa Menro Santa Barbara nga dapat mag-coordinate sa DPWH ang Menro Pavia agud nga mahibaluan kung sino nag-connect sa ila drainage nga nagadiretso sa Maliao Creek. Iga-submit sa Sumungadlaw, Mayo 6, ang report kay Mayor nga nagarekomendar sa Environmental Bureau nga i-review ang tanan ng mga business establishments kung sino ang ilag-initiwan sa discharge permit kagun sila bala o kung kagkun sila bala ang nag-comply gitman. Payag man is swerte nga typical na sa mga establishments nga kung nagahimo sila sa sila, hindi gitman ini manugid. Iga-monitor man sa Menro Pavia from time to time kung may discharge pa sa liwat kag sila makigangot sa Menro Santa Barbara agud may baluan ang sampling point kung sariin sila magabukas para madasig madakpan ang kung sino man nga nag-discharge sa wastewater sa drainage.
4: Hindi sa panayang malikawan nga ang mga establishment kung may mga ginahimo nga balain, hindi mag inamanugid.
5: Yes.
4: Di ba?
5: Correct.
4: So, typical rin ano, balaan ta balaan. Pero that's why ang isa sila ka ating recommendation. Ang report, we will submit tomorrow to Mayor. Kasi kapag yung subong light of Tina, Klamia, tomorrow we will submit report to Mayor recommending the Environmental Management Bureau to review all the establishment along the highway from Maliao Creek going upward to sa may airport sa Tabalbara to monitor kung sinong ginisuhan nila sa discharge permit kung kung nag-comply magigit ang ilang permit.
5: Yes.
4: Amo na ang first recommendation para nga maturo ang investigation ta. Ikanua, masulat magkita sa DPWA kung ano ang mga nag-connect sa ilang main drainage tributary na pwede nga nagalin sa mga neighboring nga mga ano nga ang ilang drainage na connect sa atong DPWA sa main canal.
3: Nabatian si Engineer Lopez Huerte ang Menro Officer sang Pavia, Iloilo.
0: Oras, la 6:24 na, ang iling abahin ang ginadulong sa inyo sang Santone Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Duga nga police report, pilaso ng lalaki isang natiruhan sang sospitsado nga nakamotorsiklo sa sityo Kinambod, Barangay Matag-ub, Haniway, Iloilo.

0: Lasa isang takna sa gabi sa Tungmayo 4. Ginkilala ang biktima sa kaay alias Victor, 39 anyos ang edad, residente sang Purok number 4, Binggawan, kag isa ka OFW. Sunod sa kay Police Captain Randy Lambungan ang hepe sang Haniway Municipal Police Station sakay sa Toyota Hilux ang biktima nga nagapark sa kilid sang karsada sang ginpunduhan sang suspitsado nga sakay sa motorsiklo kag gintiro. Hindi pa matumod ni Police Captain Lambungan ang motibo sang among insidente. Padayon pa nga nagahimo sang backtracking ang Haniway Police ang mga CCTV sa posibleng ginagyan sang sospetsado.
1: Lasa is 27, makita nga akon makitang porsyon sang dalan naging asphalt overlay apang hindi matapan tungod may porsyon yung mataas kang mayara man sa nagaluhob-luhob. Ang porsyon sang dalan naging guba tungod sa pipe laying project sa Metro Pacific Iloilo Water. Matandaan yung personal naging kadtuanan ni Iloilo City Councilor Nene de la Llana ang opisina sang MPIW sang again palabos sang XFM Iloilo ang reklamo sa mga motorista sa dalan naling sa porsyon sang San Isidro pagkadto sa barangay Sambagharo. Promesa ng MPIW nga maghimo sa inspeksyon kag aksyonan ang reklamo apang subong wala sang aksyon nga ginhimo. Sa 6.27 mga katropa, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal sa Ilokita sa detalye sa ating mga nagapanguna nga balita national. Handa na ang House of Representatives ka magboto sa Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte sa Mayo 11. Sunod kay House Justice Committee Chairperson kag Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro Mayo 11 ang iya ginrekomendar nga PETSA bagod ginakonsiderar sini kung saan o matransmit sang plenary ang committee report resolution kag Articles of Impeachment sa tanang nga miyembro sang House. Lakit na diri ang tagreklamo kag ang respondent kasi si Vice President Duterte Santos sa idalom sa desisyon sa Supreme Court sa Duterte versus House of Representatives. Sa tiyon nga matransmit na sa plenary ang kopya sa mga House members, may adlaw pang mga initubtob Domingo agod nga tun-an ang Articles of Impeachment dugang pa ni Luistro. 106 votes na lang o kung nakapin 1/3 sang boto sang House members ang kinahanglan para mapadala na o kung mapadala na ang impeachment case bato kay Duterte sa Senate para sa trial. Kinapanginwala man sini ang report nga may pila ka mga miyembro sa committee ang nag-withdraw wala kung nag-withdraw sa ila suporta sa committee report sa impeachment complaints batok sa BC Presidente.
0: Lasa is 27 na ang atong oras. Iban pa ang mga balita sa palibot sang pungsod. Wala nagkakabalaka si Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint nga ginfile batok sa iya. Sa diin para sa iya nga ini ang kiyahimuan sang iya mga detractors sa House of Representatives. Nabaloan nga matapos ginaprubahan sang Office of the President ang yasin nga pag-travel sa luwasang pungsod. Nagpadulong si Vice President Sara Duterte sa The Hague, Netherlands. Agud nga bisitaho na iyang amay nga si Ani President Rodrigo Duterte. Pakigbahin ni Duterte nga siya nagarespeto sang mga opinyon sa mga ordinaryo nga mga citizens apang laina ang iya sini nga pananawan kun ang naghatag sang opinyon nangot sa impeachment amo ang elected officials katulad sang mga congressmen o kun mga senador. Naibaluan nga wala si Duterte nagtambong sa mga ginpatigayon nga hearing sang House Committee on Justice angot sa impeachment complaint nga ginfile batok sa iya. Pabutyag padugang sang Vice Presidente nga ang iya nga disposisyon ang nagapabilin sa diin halulin sadto amo na siya nga klase sang tao bisan wala pa siya nangin Vice Presidente kagini ang indi magbag-o bangod lamang sang pila ka mga problema.
1: Lasa easy media mga katropang oras sa XFM. Samtang natural lang ang mag-resist ang minority bloc sa Senado sa impeachment complaint bato kay Vice President Duterte Bangod, ini ang ilang fundamental duty. O kung fundamental duty ang pag-oppose sa majority sino kay Senator Robin Hood Padilla. Pagkibay ni Padilla nga ang role sa minority ang mga pag-oppose hindi lamang sa impeachment kundi sa tanan nga butang ang ginaistoryahan sa Senado. Samtang nagpabutyag naman ang ibang nga miyembro sa minority nga wala wala pa sila na naka-disguise sang among abutang. Nagapilar si Padilla sa publiko nga hindi pagkabigo ng ilang procedural resistance nga blind partisanship. Sunod kay Padilla nga konta ni hindi sila pagakusaran nga bias kung silang mag-oppose bangod ini ang ilang trabaho bilang minority kag ini isa ka parliamentary procedure nga kinahanglan sundon base sa ginahambal sang demokrasya.
0: Nagpatigay naman sa pagsinapol ang mga opisyalis ang Senate kag House of Representatives sa gudnga diskusyonan ang preparasyon para sa 2026 State of the Nation Address o konsona ni Pangulong Bongbong Marcos sa bulan sang Hulyo. Nagapadulong sa Senate Secretary Mark Leandro Mendoza kag House Secretary General Chiloy Garafil sa Senado sa Pasay City para sa inisyal nga coordination meeting. Sunod sa kay Mendoza, pareho nga ginkasugtan ang Senate President Vicente Tito Soto III kag House Speaker Faustino Buji D. III nga himuon lang simpre ang SONA sang karon nga tuig. Ang SONA amo ang annual report sang presidente sang Pilipinas sa Kongreso kag iya ini nga gina-deliver kada ika-apat nga Lunes sang Hulyo. Nagaserbi man ini nga constitutional obligation kag political event sa diin gina-report diri sang presidente ang kondisyon sang pungsod kag gina-plaster man ang priority sang administrasyon kag agenda para sa masunod nga tuig. Required sang SONA sa idalom sang Article 7 Section 23 sang 1987 nga konstitusyon sa diin nakasulat diri nga the president shall address the congress at the opening of its regular session.
1: Lesa 6:32 sa pihak nga bahin, wala sang plano nga magpadalagay na ang ukon para sa higher nga post sa 2028 kag national elections. Ukon national kag local elections ang mag-utod nga Tulfo. Nagapangabay si Senator Irwin Tulfo nga kung mahimo hindi na pagdalon ang ngalan nila sang iyang utod nga si Rafi nga sa mga posible kandidato nga magapapili sa presidential man ukon vice presidential. Sunod pa diri tubtob sa Senado na lang sila bangod wala gid sila sang plano nga magpadalagan para sa mas mataas nga posisyon sa 2028. Nagpabutyag man si Senator Rafi nga iya pagkabalaka bangod sa paglakip sang iya pangalan sa survey. Naibaluan nga nagpatigayon sa survey ang ulat ng bayan halin sa Pebrero 7 tubtob Marso 2 sa 1,200 ka mga respondents nga nagaedad 18 pataas sa diin. Nagtay si Senator Rafi kag Vice President Duterte sa Presidential Preference Pool matapos nakakuha sang 46 percentage points.
0: Nagmando ang Department of Interior and Local Government sa tanan ng mga local government units sa pag-take sang immediate nga tikang sa pagpasiguro sang orderly nga movement sang gatong sa ila sining mga respective areas sa tunga sang oil crisis. Ginatulod man sang DILG ang mga government units sa pag-exempt sang lehitimo nga fuel tankers gikan sa mga truck branch sang traffic coding. Sa pihakbahin para sa DILG nga ang pagpasiguro sang uninterrupted movement sang fuel supply ang critical sa pag-sustain sang economic activities kag pagprotekta sa ikaayo sang mga pumuluyo sa karon nga tion sang global energy disruption. Ginpayag pa sang ehensya nga ang amo nga mando ang aligned sa deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sang state of emergency angot sa oil supply. Dugang pa sang DILG nga ang local government ang may importante nga papel sa pagpasiguro nga ang essential goods katulad sang gatong ang ma-deliver nga wala sang delay. Ang ehensya ang nagmando man sa mga local chief executive sa pag-exercise sang supervisory authority sa pagpasiguro sang implementasyon sang amo nga direktiba.
1: Sa dugang ang balita national gintawag sa Land Transportation Franchising o kung ginpatawag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang anum ka mga bus operators bangod sa ginaligar nga wala pagkatag sa discounts sa ilang mga pasahero sa idalom sa service contracting program rules. Ginpahayag ni LTFRB Chair Vigor Mendoza II ng issuance sa show cause order ang base sa reports ng bus conductor sa passenger buses ang wala nag-honor sa provisions isang fair discounts. Sa ilalim sa service contracting program rules, ang tanan ng mga pasahero ang entitled sa 20% nga discount. Samtang mga senior citizens, persons with disabilities, kag-isto dyante ang magka-avail sa 40% discount. Apang inaligar nga ang bus conductors, ang anong ka mga bus operators ang wala nagsunod sa fair discount system. Ang SCO ang nagamando sa mga bus operators sa pag-adala sa ilang mga bus drivers kag conductors nga involve kag mag-submit sa written explanation kung nga ang ilang parasitipasyon sa programa sa gobyerno ang hindi pag-i-suspend o kung i-cancel. Nag-warning si Mendoza sa mga bus operator nga sila ang pinahan sa tiyon nga ila i-ignore ang scheduled hearing sa Mayo 18.
0: Express, balita sa aga. Las 6:36 ng atong oras, iban pang mga balita sa palibot sang pungsod nakaapekto sa masobra 30,000 ka mga pamilya sa Bicol Region ang asfall gikan sa Mayon Volcano. Sunod sa kay Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Mariano, ngayara sa 30,522 ka mga pamilya o kon 102,406 ka mga individual ang apektado gikan sa 87 ka mga kabarangayan sa Bicol Region as of May 4, 2026. Sa kanamuon sa mga apektado, 5,443 o kung 5,440 ang nagatiner sa mga evacuation centers. Ginpaig padugan ni Mariano nga ang tanan nga assistance services kag kinahanglanon sa mga evacuees ang padayon nga ginhatag sa mga local government units upod ang national government agencies. Sabado sang nagligad pa nga semana sang naobserbahan ang Strombolian eruption sa vulkan, kasunod sini ang padayon nga pagbugas ang pyroclastic density currents kag heavy asfall.
1: Samtang mas ginpahugot sa Department of Education ang kag-provincial government sa Agusan del Sur ang ila health kag safety protocols para sa 2026 palerong pambansa. Ang ilang mga measures ang in place na para sa pagprotekta sa masobra 20,000 ka mga atleta, coaches, kag officials para sa heat-related risk kag iban pang mga emergency head sa ilang opening sa Mayo 24. Ginpahayag ni Education Secretary Sani Angara nga ang ikaayo sa mga learner ang nagpabilin nga top priority. Sino kay ang garang ang ila sistema ang handa upo ang local government agud nga ang mga atleta magkahampang nga may kumpiyansa kag insakto nga suporta. Lakip sa mga measures nga naplaster na among strikto nga hydration protocols, sigurado nga water supply sa tanan nga mga venue kag ang mga game scheduled ug game schedules ang ginsilo sa cooler late afternoon kag evening hours agud nga mabuhinan ang heat related health risk sa mga student athletes. Dugan ang garang nga ang austerity measures ang igaobserbar nga wala nga hindi magakompormiso sa safety kag quality sa atleta sa event delivery.
0: Lakip sa mga sakay sa MV Hondios ang 38 ka mga Filipino crew members. Ang nasambit ng barko ang nagabiyahe sa Atlantic Ocean sang napatay ang 3 ka mga sakay sini samtang isa naman ang sa karon yara sa ospital bangod sa among balatian. Duha naman ka mga crew sang among barko ang nagamasakit. 149 ka mga individual ang onboard sa barko nga may 23 ka mga nagkalain-lain nga mga nationalities. 88 ka mga pasahero ang sakay sini gikan sa 15 ka mga pungsod. Lakip na ang 19 nagikan sa Grand Britanya, 17 sa United States of America, 13 naman nagikan sa Spain kag 8 gikan sa Netherlands. Sa 61 naman ang crew members ang barko nga gikan sa 12 ka mga pungsod, lakip na diri ang 38 nagikan sa Pilipinas, 5 sa Ukraine, 5 sa the Netherlands kag 4 sa Britain. Isa sa mga napatay amo ang German passenger, ang isa amo ang Dutch nga lalaki sa diin ini ang napatay sa tung nagligad nga Abril 11. Ang lawas ini ang ginapapanaog sa barko sang Abril 24 sa British Overseas Territory sang St. Helena. Ang asawa sang napatay nga lalaki nga Dutch amo man ang upod sa iya nga pag-repatriate suno sa Oceanwide Expedition nga amo ang operator sang among barko. Abril 27 sang nagmasakit man ini sa iya sini pagbalik sa ila Puloy-an kag napatay pagkigbahin sang Ocean o kon sang Oceanwide Expeditions nga wala pa makonfirmar kung kamatayon sang duha nga konektado sa current nga medical situation on board. Samtang Mayudos naman sang napatay ang German nga pasahero sa sulod sang barko sa diin wala man na-establish ang isini nga cause of death kag ang lawas ini ang nagapabilin pa sa barko. It's-
1: Sa katapusan ng balita national, ginpalupok sa Pilipinas kag US forces ang Typhoon missile system sa Tacloban Airport sa Leyte kag madinalagon sini nga naigo ang target sa Lawar and Nueva Ecija. Sunod kay AFP balikatan spokesman Colonel Dennis Hernandez, ini ang labing una nga tinion nga gingamit ang MRC missile system sa live fire exercise. Ginklaro man ni Hernandez nga ang paggamit sa missile exercise ang isa ka inert round nga buot silingon, wala ini nagadala sa explosive payload kag ginagamit lang ini agud nga matakos ang accuracy sa bailo sang disruptive impact. Kabahin sang crossover sa Lucknow exercise ang paglunsar sa missile paagi sa balikatan sa nagapadayon ang pagparticipate sa mga soldado sa nagapadayon nga simulating land-based scenarios kag ukon sang real life situations.
2: Express Balita sa Aga. International News.
1: Sa Ilocita, sa Italia, sa aton mga balita international, ginguba sa US military ang anum ka mga magagmay nga barko sa Iran kag ilaman nga gin-intercept ang Iran and cruise missiles kay drones kag ginpalupok sa Tehran matapos ang paglunsar man sa Estados Unidos sang operation. Agod nga ilibre ang shipping sa Strait of Hormuz. Nagpamalibad man ang paghatag sang komento ang US. Ugon si US Admiral Brad Cooper, head sa Central Command, kun pala nagtook effect gihapon ang ceasefire nga nagsugod sa April 8 apang ginaknal man sini ang nagapadayon ni Islamic Revolutionary Guard Corps efforts agud nga mag-interfere sa operation ni President Donald Trump nga buksan ang critical waterway sa commercial traffic. Nagabiso man ini sa mga Iranian forces nga magpabilin nga well clear sa US military assets matapos ini naglunsar sa operasyon sa rin na ulamid ang 15,000 ka mga US troops. Ginpahayag man ni Cooper nga nagapadayon gihapon ang pagbalabag sa US sa Iran sa rin ginapunggan sini ang mga barko nga magpadulong sa Iran ukon ang mga magahalin sa Iranian territory.
0: Magapadulong ang U.S. Secretary of State nga si Marco Rubio sa Rome para sa potentially contentious meeting upod kay Pope Leo kag Italian Prime Minister Giorgia Meloni. Samtang ang inaway ni President Donald Trump sa Iran nagahalit sa relasyon sa Washington sa mga tradisyonal nga mga kaalyado. Ang natalan ng pagbisita ni Rubio ang kasunod naman sang unprecedented public rift sa tunga sa Washington kag Vatican sa diin ginmulay ni Trump ang una nga U.S. Pope sa social media. Matapos ini ang gin-criticize ni Pope Leo bangod sa pagpang-atake sang U.S. kag Israel sa Iran. Gindipinsa naman ni Meloni ang Santo Papa kag suno pa sa defense minister sini ang giyera sa Iran ang nagabutang lang sang US leadership sa risgo. Si Rubio ang national security adviser ni Trump kag top US diplomat ang maga-travel sa Italy kag Vatican halin sa Miyerkules tubtub Biyernes agud nga i-advance ang bilateral relations sang nasambit nga mapungsod suno pa sa State Department nga spokesperson nga si Tommy Pigott. Payag man sang Vatican nga ila ginalauman nga magakita ay si Pope Leo kag si Rubio nga isa sa pila ka mga membro sang inner circle ni Trump nga nagapraktis ang Catholics last 11:30 sang aga local time sa Huwebes nga adlaw ang pagsinapol.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Entertainment News.
1: Las 6:44 sa Ilocita, sa Italia, sa ngatan Entertainment News. Sita Astals gininulsulan ang pag-share sa publiko sa iya mental health disorder. May detalye si Katropang Bayer Joy Subalto.
3: Naku ang pag-inulsul ni Sita Astals matapos gin sa publiko sini ang iya mental health disorder. Naghalin si Sita sa well-to-do family kag nag-graduate ini sa Kolehiyo de San Agustin kag sa Makati College. Ginsulod man sini ang politika kag nagserbe bilang konsehal sa siyudad sang Manila. Nagpapili man ini bilang vice alcalde sang 2007 apang ini ang napierde ni Isko Moreno. Dako ang nangin epekto sa iya ikaayong lawas matapos nga ginharas ini ni Manila Mayor Alfredo Lim paagi sa pag-agaw sang property sang iya utod sa Mindanao. Bangod sini ginbansagan si Sita nga buang kag ini ang naospital kag napilitan pa nga maghalin sa Manila. Sa subong ginalingaw sini ang iya kaugalingon sa pagbasa kag sulat sang libro sa Philippine history kag iban pang topiko. Gin-acknowledge man sini nga matuod ang iya 2011 bipolar disorder diagnosis kag padayon ini nga nagainom sang bulong para diri. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Kakaroon sa ato nagapangunan nga balita sa sports nga ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Supplement for Men may maka kag Club Huasca para sa mabakod nga panindugan kag nagadugay nga standing ovation mag Turbo Dietary Supplement for Men. Alex Yala nagsaka na sa world number 44 sa ang WTA rankings matapos ang kampanya sa Madrid Open. May detalye si katrupang Johnson Crisostomo.
5: Nagsaka pa sa mas mataas nga pwesto ang rankings ni Filipino tennis ace Alex Yala sa Women's Tennis Association matapos ang naging kampanya sa Madrid Open. Halin sa anay world number 44, nagsakay ni sa ika-42 nga pwesto sa singles rankings matapos nga nakasulod sa second round sang torneo. Nakakuha si Yala sang 35 points agud idugang sa iya 1,285 nga kabugusan nga puntos. Matandaan nga ginlutos ni Yala sa Anastasia Pavlyuchenkova sa first round sang kompetisyon sa score nga 6-3 kag 6-3. Napaslawa naman si Yala nga makasulod sa next round matapos nga ginlutos ni Elise Mertens. Samtang sa doubles naman, nakaupo ni Yala si Zeynep Sonmez kung sa diin nakalabot ang duo sa second round. Nakuha si Yala sang 120 points sa doubles agud magsaka sa career high nga number 88 ang iya rankings halin sa anay number 99. Sa subong, nagapabilin si Yala sa Rome agud preparahan ang pagpasakop niya sa palabuton nga Italian Open. Ang ini nga balita nga nadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Last 6:47 mga katropa, balita sa inyong panginyo na batian. Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, he was a 100% natural, safe, kag-effective. O he was a makakaglavawaska, baskog kakun, nakaturbo ka.
6: Extra! Wow! Balita!
1: Last 6:48 sa karon sa detalye sa ating extra wow balita. Nag-viral sa social media ang pag-ako sa pamunuan sa sikat nga restaurant sa Tokyo, Japan nga masobra anom kadekada na nila nga wala ginatinluan ang sunodlan sa ilang nga barbecue sauce. May baluan na gina-feature sa isa ka Japanese TV show ang restaurant nga Abi-chan sa isa sa mga sikat nga yakitori yokan barbecue restaurant sa Japan kung sa diin ilagin pabugal ang ila sekreto sa manamit nila nga yakitori. Ini ang bangon susunod lang sa ila barbecue sauce nga wala na tinloan sa masobra 60 katuig. Madamo nga mga tumalanaw sa nga mga TV show ang nakibot sa ginpakita ang sauce jar nga naputos sa madamol kag nagmalana nga barbecue sauce. Ginako sa present nga nagaparag-iya sa restaurant nga wala na tinloan ang mga jar halin sa 1960s. Nagapati ang tag-iya nga ini among rason sa manamit nila nga yakitori. Sa ginpamangkot ang tag-iya kung bala, balikan siya sa iyong mga customers ilabi na kung naka-experience sila sa food poisoning. Confident ini nga masabat na o kung nga masabat nila nga matinlo ang ilang ginaserve nga pagkaon sa piyaksang mahigko nila nga sauce jar. Dugang pasang tag-iya nga ginaluto kag ginaserve nila sa insyakto ang ilang ginabaligyan nga mga pagkaon kag sigurado sila nga safe inibisan anuman nga mga bacteria contamination. Nagkalain-lain naman ang mga reaksyon gigan sa mga netizens kag mga customers ang nakuha sa Amor Restaurant ilabinas ang management sini. Apang sa subong, wala untat man nga ginabantayan sa mga customers kung ipabilin ay hasang tag-iyang at malagsahon ng tradisyon ang isang iyang restaurant. Extra wow balita mga katropa nga inyo napatian ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap.
0: 60 years no, ano to ganing ang barbecue ngalan niya? Yakitori. Bawas ang ngalan niya plan sa limo domingo, no? Yakitori. Pero for as long wala man sana food poison, kaya ba mo ti ang hapon nga daan daw, ang impresyon sa ila, limpyo sila mo, no?
1: Yes, yeah.
0: Ang mga hapon, that is why, damo nga mga Hapones nga nagalawig sa iya sila kabuhi.
1: Mm-mm.
0: Ang average lifespan nila sa
1: baba.
0: Oo, sa babae, lalaki.
1: Kasi ilaman nga Alvin, yung mga food intake,
0: mm-mm,
1: oo, ano man, naga, ano man, ga-effect man, syempre, di ba, ang ilang mga ginakaon, mga healthy foods.
0: Mas malaba ang lifespan sa mga, ano eh, sa hapon diri sa Asia lang abi, no, mas malaba ila lifespan.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Tapos, ti wala man sa nagreklamo nga na food poison?
1: Mm-mm, wala man.
0: Siguro, ang appearance lang daw mahigko kay nagdamol na ang
1: barbecue sauce
0: mo.
1: Barbecue sauce, oo.
0: Pero kung naamit mo lang kag wala man sa food poisoning kaso, okay lang.
1: Okay man.
0: Wala niya problema. Pero kung gusto nyo manamit nga manok at native chicken,
1: yes,
0: kayo mo na ususubong, barato lang. Sa Santa Teresa, Jordan, Guimaras, okay. Lynn's Native Chicken.
1: Wow.
0: Pwede online, pwede kumpra dito. Kay ang marimis nga native nga manok manami sa tinula. Amo na ginatawag nila nga lundikap.
1: Wow.
0: Ano tayo mini sa lundikap? Lundan mo sang kapayas.
1: Wow.
0: Lundikap. Kapayas lang katapat ka kung may balunggay ka, okay man. Kung may dahon ka sang katumbal, okay man. Native chicken, Lynn's Native Chicken sa Santa Teresa, Guimaras.
1: Oo.
0: Jordan, Guimaras.
1: Mm.
0: Napamati sila sa mong satan. Okay, basko gala'y signal ta sa ila.
1: Oo. Good morning, mayong aga. Mga kitropoy na abatian, nagkabugusan yung pagbalita sa Express Balita sa aga, Miyerkules. Mayo 6, 2026. Good morning sa ating mga Kitropa listeners, kag solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tanan. Kay Sir Mario Catalsang, kay Narukamana, kay Sir Ernie Santisas, kay Sir Reynaldo Abeto, good morning. Kay Ma'am Emily Altoliero, kay Sir Eric Chris Caceres, kay Ma'am Mary Cabar, kay Ma'am Aloha Bueco, kay Ma'am Hermite, kay Ma'am Lucille Capio. Good morning, mayong aga gid, kay Sir June Colacion, kay Sir John Mark Cardileza, kay Sir Jules Espinosa Hinlo, kay Roy Banaria, kay Giovanni Meneses. Good morning kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, maayong aga gid. Kay sa iban pagid naton ng mga katropa nga nagaupod sa mga aga, good morning sa inyo tanan and keep safe. Exciting Wednesday mga katropa. Bantayan ang masunod ka pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
0: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
7: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
5: Cellphone Plus Cold.
6: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin naghihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
5: Cellphone Plus Cold.
2: Yeah!
4: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
5: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
5: The Secret of Health.
4: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
5: The secret of health.
4: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
5: Cellphone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
5: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
5: The secret of health.
4: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health.
2: XFM. Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
5: Santon plus gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon gold, coffee mix.
10: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila o sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
15: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
17: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
18: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remy Lituoy sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
20: Oh.
19: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
20: Aray ko!

0: FM.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
7: Ha?
6: Oh? Ma? Ikaw na?
7: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
8: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
8: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin. Ang Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
14: Sa aking call center agent.
13: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
14: Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain.
13: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Call
10: your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Madiet na ko buwas ah.
10: X FM.
15: Patropa mo.
16: Exciting.

0: Kasi ng ating immune system, araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
8: Santhon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santhon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
12: Yeehaw!
13: XFM.
14: Patropa mo!
11: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga kong siya. Isa ka pala nung kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Vitamin C.

0: assist the pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika.
2: Maka-college na ko.
0: XFM.
2: Katropa mo.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7.22.
1: Bullseye.
0: Mayong aga sa inyo tanan, mga suki na to ni Matag Palamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye.
1: Bullseye.
0: It's a Wednesday, Miyerkules, sa to sa ring pagparagad. Today is May 6, 2026.
1: Bullseye.
0: Amo ining pinakauna sininga Miyerkules sa ikalima sininga bulan sang tuig. Ari kita nagapalagad sa bulan sang mga kabulakan. Amo ninga daw kog amo ninga pizza gali, or amo ninga bulan. Kun sa din makita nato na mga kabataan nagabitbit kabulak bala magkadto sa simbahan labi dagit sa Roman Catholic. Bangod man kay amo ninga bulan ang paghalad sang bulak prayers para iya sa kay Blessed Virgin Mary. Sa ato sa ring pagparagad sa gihapon po nato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kita sa inyo sa nagapauna nga mga balita kag informasyon. Ang panahon diri karon sa siyudad sa Iloilo nagaguom-guom, nagatupa kag nagaagi kon kay isang manipis nga dabu-dabu diri sa aton sa siyudad sa Iloilo nga nagadugang sang kapa ang sa ato sa ring klima. Ang aton sa ring expected heat index for today diri sa siyudad sa Iloilo, May 6, malabot kita posible sa 42 degrees Celsius. Sus grabe, ladies and gentlemen, 42 degrees Celsius, delikado ini. Sa may mga medical conditions, may hapo, may high blood, kagiban pagin sa rin nga medical conditions, magsulay kasi rin mga alas 10 hasta alas 2, pamatsyagan mo sini, daw mapagtok ang imo sini nga lesa kag butol. Kilala ka mo kalesa kag butol? Tawag sa mga taga-umasi na, inang buto, balasang butol, ha? Kiumad, amo nang gamay, baby. Pero antes magkayumad, malesa, anay na, amo nang itlog sang butol. So ang butol, mangitlog, mahimo kayumad, mahimo butol, mangitlog, mahimo lesa, mahimo kayumad, mahimo butol. Amo na blang nagakalamang-kalamang sa inyo sa ringa limpudwan nga tama kakatol kay nagakutot sa limpudwan mo. Kon magdamo na gani kon kaisa ang iban sini may kuto na gani si ilok kag may may kuto niya sa amo nang iban sini nagano na lang nagapa bukalbs. Para nga way nakapitan bala ang butol ang lesa kag way nakapitan ang kayumad. Well, sa ato sa ring pagparagad dari iya sa siyudad sa Iloilo, balantayan ta ining panahon kay basi kon magsigisigi man ang pagulan no sining Mayo. Kay naturally, ordinarily ang tunga-tunga sa Mayo amo ning umpisa sang tigululan dari sa aton. Amo ning inatawag nga tigpalabungkag sang mga talamnanan. Magambal ka gani tigbulungkag amo ning una nga arado after sang malawig sini nga tiempo nga off season si

Harvest tagtalanom kuni naga panggarab kita naga harvest kita sa talamnanan Marso Abril ngina talagsa ang mga talamnanan sini nga ginautilized sa iban sini nga mga crops mayara naga tanom sang milon sandia iban pagin sini nga maulutanon sa talamnanan. So, ang iban sini, napabayaan na lang nila, ginahulat ang tigululan pagkatapos bungkagon ang una nga pag-arado. Ha? After sang second cropping. So, tigbulungkag, ang sunod sina, huluman mo pagkatapos mo bungkag, huluman mo parang ang tanan sini nga mga lamigas ang hilamon, magkalaluo, magkalapatay. Pagkatapos mo hulo mga isang kasimana, imo naman nga tawag naton sini gani, okangon, tawag sa mga taga-umasa na iokangon. And that's the second time nga raduhon mo ang imo sini nga talamnanan. Ang inarado mo kay nahuluman na araduhon mo liwat. Pag arado mo liwat, huluman mo another mga 1 week. Pag hulo mo another 1 week, parang ang lamiga sa tutos dalom nga way maluo o hindi gani ara sa babaw nga nagalutaw sa tubig, maluo kag hindi maunahan ang imo sini nga humay kung ginsabog mo lang or gintanom sa pagdako sa hilamon eh. You see, that's the old system nga ginahimo sa ato sini nga mga mangunguma. Subong bag-o na eh. Moderno na subong, padali ay na subong. Pagkatapos mo bungkag, ha? Karason mo lang dayon kag padagrasan na lang sang ukang, bisan lakalaka na lang. Bisan ay pamahuluman and then sabugan di ganit tanuman pag sabug mo or tanom mambal nga ti damo dahil amon asil ay mabakal ta to ka herbicide. So una pa lang nga si mana sa imo sini nga sabug ang hambal nila naga grem-grem pa balang bla naga pang dagem-dagem way pa maghumlad ang iya sini nga una sini nga dahon or ikaduha nga dahon dayon mo na bombahan sang herbicide. Patay ang hilamon. Limpyo ang imo sini nga talamnanan o galing may herbicide ka na igin-spray. Tik ang indi ya mapatay labi na gid ining mga hilamon bala nga kada utod ya blaga panubo. Ha, may ara na hilamon mo nga kada utod ya ga panubo. So after several days nakitaan mo naman nga do gakarira niya sa akon sini nga humaya sa pagtubo aw bumbahan mo na der herbicide. Kita nyo lang kung ano kagasto manguma. After that, pag labot na mga 45 dias, apply abono. Diba? Pag apply mo abono, and then kung may magtubo pagid niya hilamon, kag daw tama gid ka aggressive, mahambal ka man, may spray naman ko herbicide. So tigpila ka ng litro sang herbicide. So mo linibo ng litro. Sa una may 105 ka. Isa na kalitro. Subong iya, ladies and gentlemen, kuhay kasi isa kalibo, hindi ka bakal isa kalitro ng herbicide. Amoy nakagasto ang magpanguma, ladies and gentlemen. That's why sa mga mangunguma, tagabantay na sila subong, why nakarabaw abi mo? Ang inogarados talamnanan, ang inarado subong talamnanan niya kuliglig. Mechanical na subong ang pagarado, ang karbaw subong niya, ginaparada na kaginasakyan sa mga muses sa fiesta, sa mga festival. Amo na yung trabaho subong sang karabaw, sang unang karabaw, inogarado ang karabaw sa lakyan sa tao, para nga kon kapoy ni sa gani maglakat, mambal masakay, tablas karabaw bala. Di gani butangan mo kakarusa kag pagyon to sa pwede magyan kakarusa kag maglakat pa kadto si mo sini nga uma. Subong yung sosyal ng karabaw sa highway nagalakat ang karabaw subong. May sakay pe ang gwapa-gwapa, ha, mga muses, the queen and the princesses sa mga nobla, fiesta, sa mga festival, ti may queen of festival, may mga tawag natin sini muses sa festival, a karabaw subong nga guyon sang karusa. Pero ay pakita makakita sang muse nga ginapasakay gidya sa karabaw, ini nagasarika sa karabaw bla. May budlay kun magsakay kas karabaw, sakay manang dara sa di kamay itiri bla. Budlay kun magsakay kas karabaw number 1. Magsakay kas karabaw kun mabasa gani ang imo sining leke-lekean sang balhas kay mainit laban na bantubuan ikaw pugo sa pagkakatil sina gagmay nga mga alimutog na
ha, sa kakatul-katuls na. Di laban-laban ma bakirasan ang tiil sang imo sininga queen sa imo sininga musecon sa Carabao maya pasalikaon. Kagisa pa katropa nga Alex ti hambal nila may Bicol kunong Carabao budlay kuno para sa babaye magsarika sa Carabao. Ah, hindi na ko mag-elaborate dira. Gayum yuho mato sa rin mga katropa, taxi patrollers. So. Diba? Pero ang pagsakay sa Carabao, damo, pamagis na may nag-arag-gasarika pagkatapos may arag-gadi-quatro. Ha? Oo, gadi-quatro sakay sa Carabao. Amo na yung ka-experto yung mga bakiro takag mangungumat yung magsakay sa Carabao mo. Subong ang Carabao, gaguyod na lang karusa kag, ha? Nag-guyod sa karusa nga may karga nga muse, may karga sininga matahum nga linay upod ang iya sininga konsorte. Ang mga Flores de Mayo ni sa una magparada ni Carabao man kag karusa, no? Asa subong ah. Ha? Sagi man timo kagamit ya karon sang ha? Nagatughong da karon krudo kag gasolina kay tama ka mahal. Ang delikado mo lang Carabao kilibuton kay basikon idalagan ya blang karusa kargang imo nga muse kag imo sininga escort la. Pagkatapos lugar matapos ang parada, ha? Ang muse kag ang escort ya diretso to ya sa palahilutan kay nga balda hawak ya, balda tuhod ya, balda siku ya, balda ya sininga kamumuo. Kintindi ka mo kung anong kamumuo? Ang imo bala sininga palad hasta diri sa imo sininga rich. Amo nang tawag nilang kamumuo. 7:31 sa ato sininga pagparagad. Pwede ka mo makapasakop sa ato sininga pagparagad by way of texting sa inyo sininga mga opinion, reaction, kag informasyon nga gusto ipalabot diri sa XFM nga luyag ninyo maaksyonan. Ha? Luyag ninyo sininga masanagan. Ang inyo sininga mayamo kag reklamo i-message direkta sa ato sininga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Mabatian man kita makitaan sa ato sininga YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo YouTube channel sang XFM Iloilo 100.7. Sa mga nagapauna sininga mga balita international dire kita kay nagainit ang tension karon sa Middle East. Anom ka mga small boats, mga patrol boats blasang IRGC, Iran Revolutionary Guard Corps, ang ginpalugdang sang aircraft carrier sang Estados Unidos sa Strait of Hormuz. Bangod man kay initially ang mga reports aga siling nga nag-agree ang instituted government of Iran and US to open the Strait of Hormuz. Ang problema kay ang IRGC reportedly hindi nila gusto nga i-open. Gusto nila padayunon ang blockade. Gusto nila padayunon ang pagpugong sa tanan ng mga barko pasulod kag pagwa sa Persian Gulf. Pakadto dito sa Kark Island sa Iran nga ma-pick up sa mga oil production sang Iran. Di kundi ara da ang mga barko hangaway sa Estados Unidos nga naga-escort sa mga tankers para magwa sa Strait of Hormuz kag magsulod. Kay gin-open mo. Ang IRGC ya hindi magsugot. Ang resulta sini, may gin-escortan ang US vessel, Navy vessel, nga mga oil tankers pagwa sa Strait of Hormuz. Binalabagan sa anum ka mga small boats, patrol boats, sang IRGC Navy. Ti may warning nga ginpagwa ang Navy vessel sa Estados Unidos. Ang IRGC vessels refused to follow the warning given by US Navy. Rason, ladies and gentlemen, nga nabatian ang boom, boom, boom, linupok. And naglugdang ang anom ka mga patrol vessels sang Iranian Revolutionary Guard Corps. Resulta sini ang Iran IRGC ang nagpalupad missile, mga ballistic missile. And ang target amo ang United Arab Emirates. Amo nang ginahambal nga tuo ang kasumbag, walang imo sinisumbagon balos mo. Estados Unidos nagpalugdang sa barko sang IRGC, IRGC nagbalos dito sa United Arab Emirates. Resulta sini ang mga missile yung palupad sa IRGC from Iran ana intercept sang
aircraft carrier kag ang mga tawag nato seri jet fighters sang Estados Unidos. Pero may drone nga ginpalupad ang IRGC nga nagtupa sa isa ka oil refinery production dito iya sa United Arab Emirates, sa Dubai especialmente, and nagresulta ini sang sunog. Actually ang Dubai natawag nila sininga ara sa shoreline ang nagatubang sa Iran. Ang nagatubangin sa Iran actually si nagaseparate si ila is Arabian Sea. And then may ara dira sa kilid sina sang isa ka dako sini para sa aton blast subdivision nga may mga villas. Ang mga villas kay na dalagko ini nga mga balay. May ara sa mga multi-story nga mga villas nga gin butang which is nagatubang sa Arabian Sea and ara sa tabok lang amo inang prominent nga landmark ang Atlantis Hotel ning 7-star hotel bla sa may Dubai sa tabok ya sina kay daw nagpasil-pasil ara dira ang natawag dato sa nga mga villas. So dira man nga area ara da ang ginatawag sining Port of Dubai, Port of Dubai, ha? Sa Port of Dubai amo ini ang lugar kung sa diin ginakarga sa mga tankers ang oil production sang United Arab Emirates, Dubai, pagkanto ikaw sa Abu Dhabi and several other areas dito iya sa United Arab Emirates. Amo ina ang ginigo sang drone from IRGC, Iran Revolutionary Guard Corps. So nasunog. So ini mga abyan ang nagresulta sang dako naman nga problema as far as ang pag-stabilize sang supply sang crude oil sa bilog sini nga kalibutan. Nga ang United Arab Emirates amo karon ang alternative sources sang kalibutan sang supply sang crude oil. Ang iban sini finished product na nga diesel, finished product na nga gasoline, finished product na nga aircraft fuel. Ina ginagamit sa mga eroplano bla nga karga kay ti most refined ini of the three, ha? Kaklase mo ang pinaka refined gid sa morning mga jet fuel followed by gasoline and the lesser one amo ini ang diesel. So with that, ladies and gentlemen, there's a big possibility nga may disruption naman sa pag-supply sang fuel and oil, crude oil, sa bilog ang kalibutan. Anong resulta? Ha? Tiga-tsabaw subong mga taxi patrollers, tagang mga taxi drivers, jeepney drivers, ha? Van drivers, bus drivers, ang mga grab drivers, ta, mga riders, ta, kay laban-laban sinay mag-resulta naman sa pagtaas sa presyo sang petroleum products worldwide. So amo ini ang sitwasyon kag ang problema. Why is it nga United Arab Emirates ang ina-target karon sang Iran? Ti US to forces to US Navy karon nagapangatake to yaw. Ti nga United Arab Emirates ang inabalusan. Number one, ang United Arab Emirates amo ang isa sa mga closest ally of US. Dira located ang dako nga pwersa sang nagligad sang US nga ginsaylo nila pagkadto iban dito sa Germany, ha, and some parts of Europe. Pagkatapos nga naigo ang ila sini nga radar installation dira sa United Arab Emirates, kalakip man sa may Qatar. So with that, ladies and gentlemen, ginatarget ang United Arab Emirates sang Iran. Number two, nga ang alternative sini nga source, isa sa mga alternative sources sang fuel, it's either raw nga crude oil or gasoline or diesel, amo ang United Arab Emirates being the second largest producing country sang oil. So dira nagagi ina sa Dubai, sa Port of Dubai may pipeline ina dira, and pipelines nga mo nang ginaagyan sang supply sang crude oil, sang diesel kag sang gasoline. So gina-target karon ang United Arab Emirates. Why? Dira man sa United Arab Emirates ang pinakamalapit nga pwede iya maka-refuel
ang Estados Unidos sang iya puwersa nga naga lutaw-lutaw sa kadagatan sa Arabian Sea, naga lutaw-lutaw sa kadagatan dito sa may Strait of Hormuz kag sa Persian Gulf. That's why nga kada atake sang Estados Unidos sa Iran, ang Iran gabalos sa United Arab Emirates. Ini man sa kadali-dali iya to balos sa Israel, kang Israel ya will equip sa ila sininga air defense bala sa sistema nila. So ti kundi United Arab Emirates sa ila igon, pero grabe kapasinsyoso ang United Arab Emirates. Ha? Ang mga Emirati, ang mga locals dito, through their leader, galagaw-lagaw pa sa mall, just to encourage people, there's no danger going here sa United Arab Emirates. Kay ang ila siligin after, amo mga biya na pagpasanyog sa ila sininga tourism industry. Being nga ang Dubai, Abu Dhabi, isa sa mga sentro nga ginabakasyonan, ginakadtuan, ginaenjoyan sa nagkalain-lain nga rasa sa kalibutan. Isa sa mga lugar nga ginakadtuan sa mga turista. Amoya ang Dubai, gusto nila mag-experience kang makasaka sa Burj Khalifa or Burj Dubai, you'll be paying something in the dinar ang bayad mo or dirham bayad mo da, ha? And that's worth 1,000. Could you imagine that? Ngayon every single day, hundreds of thousands of tourists ang nagasaka sa Burj Khalifa. Diba? You want to enjoy. You want to enjoy sa ila sininga safari desert. Kung sa din may mga rides dito, makasakay kas kamilyo. Makakaon ka to sa restaurant sa tunga sa disyerto nga waay na sang kaiping nga restaurant. Amo ning natawag nila sininga Noble. Sa tunga iya sa disyerto. So maka-experience ka dito sang rough ride. Sakay ikaw sa mga pinakanubo mong sakyan dito, Nissan Patrol 2025 model. And that's almost 30 minutes to an hour of experiencing sang pag-traverse sa mga buklod-buklod dito ya sa Dubai. Sa ginatawag lang sila nga safari desert. May arat na. Ati dito, may mga party dito nga madamo kasang ma-enjoyan nga mga rides and siyempre pagkaon. You need at least an hour of travel from the main highway pagkadto ikaw sa safari desert. Between the main highway and the safari desert, sa tunga-tunga sina, amo na may restaurant, da, amo mula na makita mo ng restaurant kang nagasiga ang suga kon gabi sa kutub sa malabutan sa imo sining panulukan. Ha? Ara da ang Noble, Noble Camp. Ti dira ka pagalin mo dito sa safari desert, agi ka sa Noble Camp, kaawang ka dira, and then go out of the safari desert, balik kaya sa patag. Balik kaya sa main area or the city and urban area. So, amo nang ginapasanyog, kay adlaw-adlaw, gagutok dito. Ini mga sakayan bala or salakyan, nga pwede ni mo sakyan tawag na to, I really forgot the term, no? Daw, APV, bla, nasakyan mo. Amo nang tatlo ang guma, may ara man apat ang guma, sakyan mo pagkanto dito. And then you'll enjoy for an hour for a certain fee. Kung hindi ko magsala, ang bayad sini is 450 dirhams mo. Or 300 to 450 dirhams. Could you imagine that? Mga 5,000 pesos bayaran mo for an hour of ride dito iya sa safari desert. So amo nang ginadayo sa tao dito, hundreds of thousands monthly ang nagakanto dito. Could you imagine that? If you convert that into dirhams and into dollars, how many millions of dollars ang income sang Dubai out of that? So amo nang ila sininga gina promote, ladies and gentlemen. Ti amo nga as of now wala pa yasang commitment sa Dubai nga mabalo sila sa Iran. But ang hamba lang sa ila sininga mga leaders dito iya sa United Arab Emirates labi na gyud sa Dubai, we reserve the right sa pagbalos bomba sa Iran. If that's the case, when? Sano? Hindi talang pagpangamo yun yung mag-intra pa ang Dubai, ang United Arab Emirates. Kaya nga, ma-escalate pagid ang tension, madugay pagid ang inaway. Even though, kung tanawon ta, the more nga
atake sa Iran, nagapadasig ina sa pag-deplete sang numero sang kontra, kalakip man ang ila sining mga hinganiban, katulad sa missile, sang drone, labi na gid kun matultulan kun di nila ginatago. Ang problema, the more countries nga ma-involved, the more nga mabudlay sulbaron ang konflikto. So that's it, ladies and gentlemen. Ha? So ang United Arab Emirates is being supplied by Israel sa ila sining air defense system. Ha? Israel ang nag-supply. Part of that, may porsa sang US and mga air defense equipment nga gina-deploy dito sa United Arab Emirates and Kingdom of Saudi Arabia. Para nga madepensahan, agud to nga hindi maka-inflict more damage. Ang target karon ha, ginakabalakaan sa United Arab Emirates, labi na gisang Dubai, nga targeton sang drone kag sang missile ang Burj Khalifa or Burj Dubai, the tallest infrastructure in the whole world. Ha? Ang Burj Khalifa or Burj Dubai, wherein hundreds of stories ina nga building. Pero dira ka makasaka nga makalabot ka dito sa putok-putokan niya in just a minute. Could you imagine that? Kung may hypersonic missile, ang military, may ara man sang madasig sini nga elevator yang Burj Khalifa in just a minute. Ha? Kalabot ka dito sa almost putok-putokan niya sang Burj Khalifa. So, amun ang ginafter sa mga tao dito. And every 6 p.m, may ara sila sang show dira sa Burj Khalifa. In front of that, ara da ang Dubai Mall, ang pinakadako nga mall man sa kalibutan, ara da may ginatawag sini nga water show. Wherein makitaan mo dira ang dancing water. Ha? With corresponding lighting effects sa pagkatahum. So, ginadugukan inisang tao sa bilog sini nga kalibutan. Labi na gid ang lugar nila dito nga manami, bala mag-jet ski, manami ya mag-ride sa mga yati dito ya sa Dubai area. That's why yung mga manggaranon, the super rich, ang nagapadulong dito to enjoy sa ila sining dagat, sa ila sining mall, sa ila sining hotel, and iban pa gid sining mga gina-enjoyan nila sa disyerto. So that's the latest so far sa international scene. While ang US right now is preparing for Operation Freedom. Ang Operation Freedom, amoining operation, maybe the final phase of all operations conducted para iya to defeat Iran and mag-surrender ang IRGC without condition. Nga i-give up ang ila sini nga enrichment sang uranium nga gamiton para sa pag-develop sang nuclear warheads. Pero tiga-tigagi diyang Iran subong. Hambal sa Iran, never. Ha? There's no point to talk about our plan to develop nuclear warheads. That is out of the equation. Sa tanan niya ng balanay sila niya, hindi nyo lang pagdala ina. Kay we will never surrender if we talk about ang pagpauntat sang enrichment sang uranium kag pag-develop sang nuclear warheads. Tigatig agid no? Ha? Do mo amos la katiga sa mga kawatan ni sa aton sa gobyerno ba? Debla? Ang palindugan sang IRGC sang Iran, do ka mo makatiga sa mga guya sang kawatan diri sa gobyerno? Ginahaplakan na gid sa ebidensya nya wala taken. Ha? Kita mo na lang gid no? Kung madakpan gani siya, I'm very sorry. I have to admit, I was tempted because of the pressure, because somebody is doing this, doing that, because if I'll not follow, somebody may happen to me and to my family. Yudi kakakya. Amo niya, kita diriya sa Pilipinas. Ambot ko na nung arasang ginsundan ta sini, ha? Ha, katropang Alex? Nagsunod kita sa ati? Ha, batasan sa ati? Without, discrimination sa mga ati, mga natives ta. May halambalan nun, Dani, halambalan nun. Don't get offended, ha? This is without discrimination. May daan nga lambalan nun, abing na siling nila, katropang Alex. Ha? Sila yung grabe, siya kabutigon si Imos. Yan daw, sobra ka pa sa ati, ba? Yes. Sa ati, ayan, nagsunod. Ining mga kawatan, tas gobyerno nga, dakpan mo na gid kamot. Yan, siya,
Dasig lang kamot mo sang sa kamot ko. Pandakpan mo kamot ko. Pusay! Nagsunod kita sa mga Malays. Malaysian nobla. Ha? Kaya naghalin man kita kuno sa mga Malays. Di ba may mga dato na nag-abot dari sa Pilipinas? Sino ganing ari dari sa aton sa Ililo? Si Dato Paiburong? Oo. Ang dato, yako nung nagkanto dito sa aklan niya, medyo hat-on mo, ano pa kay ahambal sang akyano niya, lain. Ahambal niya sang akyano, mga ro, anuang, wugawag, rugan-rugan mo. Baka katuhumay kang suha. Anuang, wugawag, sa rugan-rugan, te, ano na? Ang karbaw, tubog, sturugban. Naghambal nga, baka limaw to, humay kang suha. Baka ikaw to, kanon kang sudan. Laingin sila yan, no? Among all provinces in the island of Panay. Tidin kita kasunod sa ila. Ha? Do ay man to ti napagkit sa istorya sa batasan nga mga butigon to sila katropang Alex kagkawatan. O nagsunod kita sa batasan sa mga nag-conquer diri sa aton nga mga friars. Ha? Ini mga friars feeling entitled bala? Nga kung sila nag-introduce sa aton sa mga celebrations. Just like in honor of a certain patron, a certain saint, sa pag-honor sa mga fiesta, sa pag-conduct sa mga parties during fiestas. Sila nag-introduce. Nga kung magkanto ganing friars sa balay mo at the time, according to history, dapat nga handaan mo kagibilin ang atay kagbatikulon. Kay kon magalwan niya ganing liog kag Adidas, laban-laban sini, ha, mga kig ang friars. Tidin kita nagsunod, dira? Partly guro, no? Feeling entitled, di ba naton yung mga politiko, ambal nila. They are, and we are the servant of the people. Pruta na wablas andan, na ibla? Ibla ka, tropa Alex? They are feeling entitled. Di ba? Kung damo tao, mambal pa na nga, damo pa tao, karon lang, maghalin sila. What you shall do kung honorable karon ang bisita mo, tropang Alex, tabugon mo taos lamisa ng ordinaryo? Supposed to be they are the master of our servants, ang mga leader sa gobyerno. Tidin kita kasunod, somehow siguro ang being entitled, siguro ba si dira sa mga friars? Din pagin kita kasunod, bay, nag-conquer sa aton dari for 5 years ang mga Hapones. Ang Hapones ya, unisto to. Kung bala nila nga may sala sila, labi na sa pagpangawat, ginautdan sila tudlo. Diba si kon implemented dari sa Pilipinas, lalo sa'y kumpol aton mga politiko? Pusay! Ha? Din kita nagsunod man daw, hindi man guro sa Hapon, sa Amerikano. Ha? Anong ipakita sa aton dari sa Amerikano? To be subservient to them, that they are more powerful, that they are more advanced than us, that they are more superior than us. Tiyan mo na gurong superiority complex sang iban niya mga taos gobyerno, guro, naghalin guro na sa mga Amerikano. That they are thinking that they are more superior than us because they have the power, they have the position, and they are feeling entitled rather than being our servant and servant of the Filipino people. Dira guro naghalalin inay, ladies and gentlemen. It's already 7:54 sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Now dire kita, ladies and gentlemen, tumbukon talang sa national scene. Sa national scene, kahapon may session plenary ang Senado. Si Senator Ping Lacson, feeling dismayed. Inglison talang ni. Ha? Nadismaya siya bangod kay wala magpirma ang iba niya miyembro sang Senate Loribon Committee sa iyang partial committee report sang Senate Loribon Committee. Why siya why iban magpirma? Nga apilang kinanglanon. At the very least, siyam dapat kama senador ang mapirma sa Senate Blue Ribbon Committee partial report, committee report. Siyam ha, kama mga senador, ti partial committee report. Maghambal kita nga partial.
ang mga findings dira and recommendations. Maybe hindi amo ina sa final stage because there will be circumvening events, testimonies, pieces of evidence nga ma-discover that may change the entire narration of corruption and system of corruptions sa natabo sini nga pinakadako nga corruption sa istorya sa Pilipinas, pinakadako nga kinawatay sa istorya sa Pilipinas. Pila lang kinawata ni McCoy at the time yung ginakusar sa iyo? Pila lang kabilyon? Ha? This is already a trillion peso corruption. Ang flood control. With that, ladies and gentlemen, kahapon si Senator Lacson nag-deliver sa Malawiglawig, Galitania. Siya may records would tell kung sino si Senator Ping Lacson. Ha? Tidere na lang kita iya, ladies and gentlemen. Kung nga way magperma, ang iban nga mga miyembro sa Senate Floor Ribbon Committee, anum lang ang nagpirma, therefore, hindi pwede ini ma-report sa plenary. Hindi man pwede ini, ladies and gentlemen, nga on the table or ma-agenda sa ila sining session to report. Kaya nga, it needs at least 9 signatures. Anum lang nagpirma? Ang nagpirma are the following. Tito Sen, the Senate President, Vicente Soto III, Panfilo Ping Lacson, Senate Blue Ribbon Committee Chairman, Erwin Tulfo, si Erwin, hindi kay si Rafia, si Erwin, si Senator Risa Ontiveros, Senator Kiko Pangilinan, and if we're not mistaken, the other one was Senator Bamakino, if we're not mistaken. Anum lang? So, iba niya miyembro sinisang Senate Blue Ribbon Committee. Wala nagpirma. Kay gusto nila, tapuson tabala. Ha? Tapuson tabala. Pila na malang katao sa inyong patawag. 18 ka mga Marines. Si Martin Romualdez to be invited. Si Saldico will find ways. Basi magpauli siya. Or if not, tawag nila sini. Kuha blas ang affidavit niya to be extracted dito sa embassy kung din man sa pungsod. Ipatawag ang magtiyo nga Bersamin, former ES Lucas Bersamin, siya ang former Supreme Court Chief Justice, former USEC Adrian Bersamin, ay nablo siya, and for USEC isa pa gid Olivar, Tri-Chief Olivar, si Secretary Amina Pangandaman of the DBM, former Secretary, kagiban pa, pilambilog nga mga na-mensyonar. Kag ang mga gin-mensyonar nga mga kontraktor ni Senator Panfilo Ping Lacson nga more than 60. Pusay! Ti ina mga abyan will take how many hearings? Ang sundon lang is the paper trail. Paano ginakuha ang kwarta kag gina-withdraw sa DBM sa kabansang gobyerno, sino ang nagbaton, sino ang ginhatagan kickback, diin nagkadto, and sino ang last recipient, and who are the recipients. Amo man lang masunod eh. Kay kung nakabaton ikaw once, hindi man na nagkakulugan niya, kaisa ka lang niya magbaton, you're no longer liable. Kang iban to nagbaton, sang pila ka-delivery sa malita. Ang istorya karon nagalabot abis Malacanang kay President BBM because one of the 18 former employees and security escorts of Saldico nagasiling, they were able to deliver maletas of kwarta to Ilocos sa balay mismo, ancestral house sa mga Marcoses, ha, via chopper ni Saldico. Who are the other recipients? Believed to be mga congressmen, mga senador, ha? Kag iban pa nga mga taos gobyerno just like that sa mga taga DPWH. Amo na mga ginpang naray. Pero why ma-invite ining mga former security personnel ni Saldico? Because the Senate Blue Ribbon Committee, ha? It's as if temporarily halted the investigation. Kay nagalitan niya si Mamang Ping. Ha? Sige, yalitan niya ni Mamang Ping. Tingambal sang iban,
Sali niya ti, instead niya ginlitan niya mo da, sang tunga sa oras, kung ginpatawag mo na, sinet blue ribbon,